0: is oxidative stress.
1: Ay, correct na. Mm. Ang tawag la, lang tawag la ang mga ano, ang mga cook per minute ga ka-damage ang kwan.
0: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells. Iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Mm-hmm. Pagkaon sang sobra nga added sugar kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala kag kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag MITC, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
2: Mm.
0: DTX sa 500 kag MITC kadadlaw.
1: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag MITC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
3: Aha.
1: Juices.
3: Gusto.
4: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala
3: gidya,
4: wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
1: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag MITC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MITC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MITC.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Mabatas, mga butika.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalikan DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaka butika.
5: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E,
2: Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
3: Sa una yan, iwang-iwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C, kag one capsule, 3-10-6. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
11: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
13: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
6: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasing!
12: Tigalaba!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi!
12: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas ka antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Masalikan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
2: Yung may D3.
3: Mabakat sa mga butika.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na nami anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati kung sa pagdulosang balita. Ako si Donna Santico de Paz. Tunay, naka K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
18: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: K5 Galinha on time.
2: Berta! Berta! Nagdawin ako sa lota! Imusta da! Imusta da, Berta!
3: Ha? Sa din to baka do?
2: Imusta gamit mo, layas na to!
1: K5 Galinha on time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mga buti ka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
7: My D3.
5: Mga buti ka.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag TDX 500 ka.
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag TDX 500 ka na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
10: TDX 500.
9: Garantisado.
10: Epektibo.
9: Aramis mo.
10: TDX 500.
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga uno?
9: Masami nagapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
10: Mag DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka.
5: Nagaburon nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kaga. Nagakatol. Mag-Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga himo para sa mga mata. May yara ini. Sang superior antioxidant. Para sa mga mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold, ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
13: ang alkaline ng Vitamin C.
14: Ako si Anika, kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
5: Epektibo. Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
7: Ang alkaline ng Vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
17: Sport Biotics nga ginukdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre!
17: Libre!
18: Wow!
17: Pangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
18: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
19: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Kadaragsa nga punggot,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Dala o magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
22: X10 Food Superman Roman.
23: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang nigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
22: X10 Food Superman Roman. X10 Food Superman for men.
24: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kalajustor nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
22: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
26: Ako si Norberto, isang ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
27: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Nga kadula ginang akong stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Wow, my puso.
29: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
17: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingaw on Time.
2: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
3: Ano?
2: Siyempre, ambulansya.
3: Bakit?
2: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
1: K5 Galingaw on Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, kadala sa UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa I Care Gold. Kag patuluan ang mata sa I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Today, magid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
3: Physio.
1: Yung may D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco Santag Bacaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
13: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM
1: K5 Kalingawan Time.
2: Nurse, sa diin ang sulod ng pasyente?
3: Kuan Dok, ginpapuli ko na sa Dok.
2: Ha? Nga, ginpapuli mo ya?
3: Baw, ikaw man bala Dok, nga hindi ko pagpapulion Dok haw. Galain to pamatiag ya mo.
1: Hey, hi, Kalingawan Time.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my kumso.
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
6: O, si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
8: Mga sa mga butika.
9: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX-500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX-500.
9: Ang DTX-500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX-500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX-500.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX-500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
10: DTX-500.
9: Ang DTX-500.
10: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
10: DTX-500.
9: Masalika DTX-500.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C,
5: mabakal mga butika.
13: Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C! Babaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
17: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
1: K5 Kalingawan sa Barangay.
19: K5 News FM.
1: KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay.
19: Yes.
17: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo balang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasumpay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligat,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo
11: kag kontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masalikan.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
11: Yung may D3.
10: Mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
11: Yung may D3. Mabagat,
10: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening
1: listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galingawan Time.
2: Tay, natinig ako.
3: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
2: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinik.
3: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O, eto pa.
2: Tay, ayaw pa rin matanggal.
3: Ay, naku. O, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
2: Dito po sa paa ko.
1: Reset!
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.

100, epektibong a suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: bawat ikot ang damo ang saya. PDX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold ang I Care Capsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Hali ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa K5, dirilang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow. Ayos,
7: gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend
9: Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
9: Happy kalunay.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Ikaw bala
9: ang may diabetes.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo.
10: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
10: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
9: Ang D3.
10: Yung may Physio.
9: Physio.
10: Yung may
9: D3.
10: E3 Bio. With Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
9: Ang D3.
10: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
10: Yung may D3.
9: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. E sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
15: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM。
1: K5 Galinga One Time。 Paano mo ihambal sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan? Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
8: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang gina halina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako din magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
7: Pamasaga butika.
12: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa munubo na presyo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C,
7: mabakal mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
17: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre! Libre!
16: Wow! Ya Pangyari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinical Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinical Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasin!
27: Tigalapa!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang extend!
27: Supplement for men!
28: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
28: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
28: para sa tinigasing performance.
27: Extend Food Supplement for Men
28: para sa matino nga dugo.
27: DTX 500
28: para sa healthy gatay.
27: DTX 500
28: ang DTX 500
27: ang may mataas ka antioxidant
28: nga amo naman
27: ang nagatinlo sa imo atay.
28: Basta tinlo ang atay,
27: happy kanunay.
28: DTX 500
27: masaligan,
28: epektibo.
27: DTX 500
28: mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
28: Ikaw ba na
27: ang may diabetes?
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500
28: ang may powerful compounds
27: nga nagapanupo
28: kagakontrolar
27: sa imo blood sugar.
28: DTX 500
27: masaligan,
28: epektibo.
27: DTX 500
30: D3 Bio.
31: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
32: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio
32: yung may BCO.
33: Ang BCO
32: yung may D3.
33: Mga butika
32: D3 Bio.
34: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
32: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio.
32: Yung may BCO.
33: Ang BCO.
32: Yung may D3.
33: Mga butika.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
35: Napamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Mil Uy. Nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
36: Wow, my puso.
37: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
16: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time.
2: Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
3: Alam ko yan, nyog, nyog.
2: Oh, matigas ito.
3: Nyog.
2: Oh, hindi ito namumunga.
3: Alam ko na, alam ko na. Nyog na baog.
1: Hey, hi, Galinga One Time.
0: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
8: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system, labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag sup-supon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
5: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika.
7: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
8: Mm.
7: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter.
8: Mm.
7: Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
8: katabo sa may mga guard mo.
7: Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
8: Siyempre, busog ka.
7: Busog ka.
8: Mm.
10: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
8: So, wala. Dapat tulog wala.
7: Tulog wala.
8: Dabi na kung late dinner ka.
10: Kinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
8: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. kung magnubo ang acidity sa imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3bio, layo ka sa ulcer.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
11: Garantisado.
5: DTX 500.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: K5.
14: K5.
13: News FM.
14: K5. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Good morning! Oras sa Pilipinas, alas 11.05 na sa aga.
4: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office managadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmentinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops.

0: Good morning, good morning, good morning! Welcome na naman mga KK5 no, sa itong sining programa kada Domingo ng adlaw. Dira lang sa inyo paborito nga estasyon, ang DYKU 88.7 K5 News FM Philippines, serbisyong may puso! Agini naman mga kabayanan ang aton sining programa. Ang ginahulat-hulat sa tanan ang ginaklangkagan pagpirmigid nga ginabantayan. Nawala sang liwan kuni ang Ilonggo Capson Air. Sa alan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, kag Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Maging kaupod naman ninyo sa Subo nga aga. Sa isa naman naton kauras nga pag-ilistorya hanay. Kina naman ang inyo kabalikat anchor Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Sa pagdulong sa inyo sa mga nagabaga talalo pang doon nga balita, impormasyon, proyekto kag inisyatibo sang inyo nga mga Ilonggo Caps. So sa subong aga mga kabinan, nagpasalamat kikita. No, sa aton sining Chief Executive Officer no, sa K5 News FM. At the same time, natagiyaman sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. No other than Dr. Ramil Uy. At subong man mga kabinan, ang kupod natin dari subong. No, nga Area Manager, K5 Ray Espiha Umalay. Sa ito rin nga Station Manager kay K5 Warren Friends. Sa tanan nga katapo sa K5 News FM Iloilo. Kay K5 Enrico Sorita Jr. Sir, good morning man. At siyempre, ang ito rin pinakabaskog yung world class technician na nag-assist sa ito sa Subungaga kay K5 Andre La Pastura. So mga kabinan, madamo kita sa pag-istoryan sa Subungaga. No, kadasig lang sang inadlaw mga kabenan, pizza 19 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026, Domingo nga adlaw. No, nakapasalamat na blaka mo sa aton sinimahal nga makako sa dugang kabuhi nga ginatag sa inyo. No, kag especially pagid sa mga kauturan naton dira nga nag-celebrar sang ila kadlawan sa Subong adlaw. Happy birthday gid mga KK5. No, bata mal ang matambok maniwang balo kag mga binayaan. Pwede gigi mo makapadangat sang inyo sining pagpanamyaw. No, kung kamo dira ang nagasulog sang inyo nga kadlawan or sa inyo dira nga mga families, friends and relatives ninyo sa mga special someone sa dira. Pwede gigi mo makapadangat sang inyo sining mga pa shoutout. Kaya to ni nang pagabasahon no from time to time. No, mga KK5. So kamusta bladerang inyong adlaw? No, sa aton sining mga mamumugon sa kabukiran, padulong man sa aton sining mga mangingisda sa kadagatan. Abyan no kun ano man dira ang imong estado sa pagpangabuhi. And ang imong sinisubong na batyagan, no feeling tired, exhausted ka. No kapoy ka na dumasurrender ka na bla sa sining ginatawag nga pangabuhi. But there's still hope mga kabinan samtang ikaw buhi. No, itugyan sa aton sinimal nga makako kay pagabuligan kagid. No, budlay mag suprer sang problema nga ginasulo mo lang. Kaya tag sa Ginoo. Diba? Come to me those who are heavy laden and I will give you rest. Amo no, mga makabianan, magpalapit kita. No, sa aton sinimal nga makako. No, kay siya lang ang makagagahom no, sa sining kalibutan. Paghanda nga magsulbar sang aton sininga problema. Nang muto naton makabinan, don't problem your problem because your problem is God's problem. Matagaan ikaw sa pagtilaw, hindi man napagatagsi mo kung hindi mo masarangan. No, very basic ni mga KK5, but then kung i-observe naton, no, dapat gid nga magpalapit no, sa aton sinimahal nga makako. So sa liwat sa mga birthday celebrant dira, pwede kikin mo makapadangat no, sa inyo sining mga birthday greeting. So sa aton dira nga Provincial Director, no, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. Sir, good morning gid. Pag sa aton dira nga provincial staff. No, sa aton sini 43 ka mga police station no, sa Bugos nga probinsya sang Iloilo. Pag duha naton ka mga mobile forces, ang 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. No, isa gid kami dahil nga aga sa inyo, no, mga comrades, no, in the service, kaya sa mga pumuloy na ton nga ti subong alas 11, no, nagapakals na ni kapanyaga ni Rada. Ah, ay kita da. So saliwat, no, happy birthday gid sa tanan nga mga kauturan naton nga nagasaulog sang ila nga kadlawan subong nga Hulyo 19 tuig 2026. Kay Mama Nadalyn Shautong, thank you so much gid ma'am sa subong nga aga. Ang aton sining PNP Dumangas no Municipal Police Station. Headed by Police Major Ken Albert Lepsia. Good morning gid, no. Nagamonitor gid sa subong aga. Shout out gid ra sa inyo tanan. Sa aton gid sini no number one fans, no. Sa aton sining mga programa, no, si Ma'am Nala Rodriguez, no, from California, USA. Thank you so much gid ma'am. No, God bless gid. Kay Manong Iko, no, dira sa may provincial headquarters sa Iloilo Police Provincial Office, nagamonitor gid. Thank you so much gid. Happy Sunday morning everyone. Okay, sa subong aga mga kabanan, para sa aton sining topiko no nga pag-istoryahan, of course ang aton sining unified no 911 hotline no nga ceremonial simultaneous posting of information posters mga kabanan and distribution of cards no nga ginhiwat mga kabanan. No, sa Barotaca Nuevo Comprehensive National High School. Of course, no, sa pagpangunagid sa aton sini mapisan. No, gapuhon, no, kag dedikado, no, nga liderato. No, na, of course, sa aton sini Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. So mga kabinan, ang aton sining simultaneous posting no sa aton sining 911 no, celebration month sa aton sining 31st Police Community Relations Month celebration. So nangin kaupod naton mga kabinan sa sining event o sa sining programa mga kabinan no, ang aton sining mga representatives no or aton sining mga concerned agencies no sa sining 911 or unified 911 hotline aton mga kabenan. Siyempre muna no ara gid ang aton sining provincial director subong man ara man ang aton sining chief or chairman no sang or head no sang provincial disaster risk reduction management office no, si Sir Cornel Cornelio Salinas no R. Salinas mga kabenan no ay si Sir retired na sa Philippine National Police but then ara pagid ang padayon kapag serbisyo sa aton sining Iloilo Provincial Government no kag subong man ara man ang aton sining acting no provincial fire marshal no nga nag-attend gid no sa aton sining activity si Ma'am Fire Superintendent Melania G. Habawel no mga kabinan sa aton sining Bureau of Fire Protection na 6 mga kabinan no kag subong man ang aton sining programa no nag-umpisa alauna sang hapon no kaupod sang aton sini more or less mga 1,400 no ka mga attendees no nagikan sa grade 11 and grade 12 sa Barotaca Nuevo National High School together with their faculty and staff. So kadamo mga kabinan sang nag-attend and because no very interesting man ang aton sining topic. So ati gin-emphasize pag ani mga kabinan ni Sir Salinas hindi lang niya basta-basta ng posting. No mga kabinan sang aton sining 911 hotline kundi mga kabinan ilonggos no deserve no sang sining emergency response mga kabinan. So dapat may aragid kitang immediate response no through this 911 pag of course gin-emphasize gid no nga deserve gid sang aton sining mga Ilonggo nga mag level up sa sining unified 911 hotline sa pag-adapt sini mga kabinan. Tapos dugay naman ni na exercise eh, even sa US mga kabinan, dugay naman ni nga gina-practice no ang 911 pagkadasig sang response mga kabinan. So muli tawag natin nga unified, amulang ni nga numero ang aton sini nga i-dial. Unlike sa una, okay man, no? May ara kita ng mga hotline numbers sa aton siling PNP, BFP, and the RRMO. No, ang mga hotline. But then, mga kabinan, pinakahapos no, nga maka-access kita. Makangayo kita responde. Makangayo kita sang bulig. No, mga kabinan, during disasters, calamity, fire, no, mga crime incident, mga kabinan, no, through this 911 hotline mga kabenan. So muna lang na hindi na kita mabudlayan subong. So of course no, ambal magani ni Ma'am Habawel, ang aton sining acting fire marshal sa mga kabenan, provincial fire marshal naton mga kabenan. Kati ang aton sining mga estudyante no nga mabinantayon no responsible. Kaga which is nga ti convenient na nga gamiton ang aton sininga 911 no, ara bala ang sense of responsibility sa aton sininga mga estudyante no, can be our heroes no in our own community. So na mga kabenan no, dako gid nga bulig sa sininga 911 hotline aton mga kabenan. Kaga of course no, gin tagaan man sang no sang emphasis no sang aton sininga probinsya director Police Colonel Bayani Manuel Arsalan no nga ining 911 hotline aton mga kabenan hindi ni pwede pagamiton sa mga prank calls or mga kutaw-kutaw langulango ano pa nga sayi mga kabenan sang pamaagi kumbaga imo naton ni nga joke no, this is not a joke mga kabenan. No, kaya tayo na i-emphasize gida ni PD no ni Sir Arsalan no nga ti gamay lang gid nga delay no sa malipot nga tinion no, when it's, especially when it is between the matter of life and death mga kabayanan no, it will cost lives no, pwede gid madulaan sang kabuhi ang aton dara nga mga himata, aton dara nga mga loved ones no, because of sa paaton man sini nga pagka irresponsible sa aton sininga pagka kutaw-kutaw. So muna mga kabenan, dapat gamito naton no mga kabenan nga may ara bala nga sense of responsibility no mga kabenan sa aton sinipalibot no, spirit of voluntarism no, bala naton nakita naton to nga may kinanglan sang bulig no, matik na no, dial dayon kita 911. Tamo na mga kabenan, ang aton sining unified 911 hotline mga kabenan. No, ang nature niya sini, no, anytime of the day regardless sa kung ano man sina nga oras, wala ni gapili ya mga ka-K5 kung ano ka oras matawag, bisan alauna alas 2 kagahon, pwede kita katawag kung kinahanglan nato na responde or emergency response. Kaya mo nang unified kita kay pagtawag mo dira kung ano yung mo concern. Halimbawa, may sunog, te i-direct man na no, sa aton sininga Bureau of Fire Protection. Kung may mga crime incident gina, i-direct man na sa aton sininga Philippine National Police o sa inyo sininga mga Ilonggo Cops. So muna subong kadasig, no, maka-reach out kita sa ang responde kag bulig, no, emergency response sa aton sininga mga kauturan nga nagakinanglan. So wala man isang kota no nga halimbawa magtawag ikaw sa 911 ang balon ka nga ay sir first 50 lang dapat sa subong adlaw 50 lang ang maka-avail sini. So hindi pwede no 24/7 wala ni isang kota kumpila as long as serbisyo publiko ang nagakinhanglan. No kay karon kung may kuta ni damo karon tumadulaan sang kabuhi eh. Kahit bisan na butang mo, first 50, mayra pag kinanglan nga ika-51. Hindi mo karoon pag respondihan to, nasulbar mo man to ng 50, ang isa, no, ang ika-51, failure. So ano, sinaang mayo. So muna bala mga kabenan, dapat No, maging mabinantayon kita. So mo to ha, 24/7 nagagana, anytime of the day pwede kang makatawag, wala sang kota. Dagang pinaka nami kasi bisan wala ikaw sang load. O pwede ka maka-dial sa 911 mga kabinan. No, sa bisan diin ikaw, bisan wala ka load. Kag ang pinaka nami pagidiredugang all network. No, bisan ano ba ng network ang imo ginagamit, amo ina ka-effective ang aton sininga unified 911 hotline mga kaabyanan. So through this no simultaneous or unified 911 successful ceremonial posting of posters no adra sa aton sininga background mga kaabyanan. Siyempre no ini ang ginatagaan man sa importansya pagid. This is in line man sa aton sining mapisan nung regional director no police brigadier general Randolph Torres Tuanyo no aton sining provincial wide ceremonial posting of 911 posters mga kabinan. So da nakita naton kaupod sa mga concerned agencies naton mga kabinan no nga nagpangtapik kita sa tanan nga hulot public places sa mga offices naton mga kabinan. Sa schools, kung di nga kanto, makita na yun ining mga posters naton. No, sa pang publiko nga lugar, pwede kita makabutang man na rin no, sa aton sining pribado nga mga puluyan. No, parang ati magtalang ka na karoon makita mo dira. No, mayara kita nga 911, hindi ka gidya malipat. And of course, distribution man sa calling card. No, parang easy access kita mga kabinan. Makaambal ka lang alimbawa, nagtalang ikaw sa to sa kagulangan o kung din matunga bukid mga kabyanan. No, wala mo na notice, wala na grito poster kay puro to kakahuyan. Ati nadumduman mo, ay mayari ko digali nga calling card, no? Ari diri sa akon sini nga wallet. O di ba? Dasig lang. So muna mga kabyanan, tanan ini, no? All individuals deserve no nga makaangkon sang sini nga calling card, no? Sa aton sini nga 911 hotline. No, even all sectors mga kabenan sa aton sining mga drivers association sa mga commuters naton tanan involved ni mga kabenan because this is a whole of a nation's approach mga kabenan no a whole of society's approach ni mga kabenan nga amunik ka importante why is it nga ginlunsar naton ini ng unified 911 emergency hotline no para gid nga makabulig kita sang madasig marespondian sang madasig no ang kutob mga disaster calamity no mga crime incident sunog di mga kabenan no kag mga emergency response no nga kinanglanon gid ang bulig sang aton sini nga mga concerned agency mga kabyanan. So muna ka importante ang aton sininga unified or ang aton sininga 911 emergency hotline no sa mga ka K5 naton dira. Okay, thank you so much gid. No kag during that time gali no before ako malipat. So ara gid no, no sa pag upod no sa aton sining provincial director kay Sir Rasalan ara man ang aton sining because this activity mga kabayan in line man no sa aton sining 31st Police Community Relations Month celebration ara gid ang aton sining chief provincial community affairs and development unit no police lieutenant colonel Sheila Marie S. Ardoma no nga nag lecture man mga kabayan sa aton sining mga estudyante nanungod mga kabinan sa early teenage pregnancy mga crime prevention anti-bullying pag subong man hindi man magpaulhi ang aton sining project Pagiya mga kabinan which is or stands for promoting awareness good character growth in leadership integrity youth empowerment and accountability no, mga kabinan which was discussed by Police Major Brian I. Alambo, mga kabinan. Aton sininga Assistant Chief Picadu. No, sa aton sininga mga estudyante. no, nga maging aware sila, no, nga mag at their early age, mga kabenan, nga dapat may nalungon gid sila, mga kabenan, no, to assess in every situation, which is nga ti kung ara na sa harm ang ila sinitag sa kakabuhi, mga kabenan. And subong man, no, kaupod man naton as isa sa mga resource speaker naton, mga kabenan, ang aton sininga guidance counselor, mga kabenan, sa Barota Nuevo National Comprehensive High School, na si Ma'am or Miss Marlene Clarete. So thank you so much, good ma'am. Okay, mga kabenan, next topic naton, no, dugi-dugay, no, aton sining paglabuton sa linya aton sining hepe, no, sa Batad Municipal Police Station, no, kablikat Police Captain John Predic Padilla ang aton sining officer in charge, no, kay simultaneous ni balon taman tubla kay sir, no, kun ano man bala ka successful ang aton sining paglunsar, no, sa aton sining unified 911 hotline, no, sa mga pumuloy naton sa may banwasang Batad, kag subong man ang asud-asud nga accomplishment sa Batad Municipal Police Station, no, sa aton sining nga kampanya kontra illegal nga pagpangisda. Okay, ara na sa linya, mga kabenan. Thank you so much, Gid Tech, no. Ara sa linya ang aton sining guwapohon, no, isganan, no, kag tatay-tatay gid, no, sa mga kapulisan dira sa may banwa kang Batad, mga kabenan, kabalikat Police Captain John Predic Padilla. Sir, good morning. Welcome gid sa aton nga programa Ilonggo Caption Air dire sa K5 News FM. Upod mo sa subong aga, sir, no, kabalikat Vince, sir.
1: Vince, good morning sa tanan nga viewers sa aton nga programa, no, sa K5 is Ilonggo Caption Air.
0: Yes, sir. Sir, no, salamat gid sa imo sining tion gid nga ginatag sa aton sa subong aga, although, no, Domingo kita subong, no, supposedly, no, family day, but then, no, sa aton sining nature work as policeman, no, masako-sako gid kag madamo sa gihapon ang ginaprekurar para sa safety and security sa aton sining komunidad, especially, no, dira sa may banwa kang Batad. So, sir, kamusta man bala, sir, no, kay ti isang Biyernes, no, before kita mag-proceed, no, sa aton sining highlights, sa aton sining mga accomplishment dira sa legal quarry. Hasang Friday, no, kay mayra kita nga simultaneous posting of posters, no, regarding sa aton sining unified 911 emergency hotline. Kamusta man bala, sir, no, ang aton dira nga mga pumuluyo sa aton dira nga paglunsar, no, sa aton sining simultaneous posting of posters, sir, no, kabalikat Police Captain John Predic Padilla, sir.
1: It means, no, tama gid ka successful ang aton nga pag-iwat sang launching sang 911 at line, no, wherein din held naton dito sa may Batad National High School, kag ang attendees naton ang ilang mga students,
0: yes,
1: teachers, kag and staff, no, kag very responsive gid ang mga aton nga audience, no, kag nagapasalamat gid sila sa programa sang aton sa PNP. Tungod na mangin madali ang ila pagtawag sa aton, no, in case nga emergency, no, unlike sang una nga,
0: yes,
1: may emergency, budlayan pa sila mangita sang aton nga hotline number the same time. Isa din nila makita, it takes delay pa, no, sang aton nga responde. So sa subong nakita nila nga nami ang aton programa tungod pag-dial sang 911, ara na dayon ang aton nga police or concerned agency nga kinanglanon nila.
0: Yes, sir. Wow, thank you so much, good sir, no. So sir, congratulations gid, no, for that successful, no, nga pag-launch man naton sang 911 emergency hotline naton dira sa may banwasang Batad. So sir, ari pagid subong, no, kay indi naton malipod madigar, indi man naton matago, no, nga aton dira mga kapulisan sa banwasang Batad. Of course, sir, no, sa imo dira nga pagpanguna, no, kay may ara kita nga report nga apat nga nadakpan, may ara kita nga lima nga nadakpan kag ting kagapon kag kagina. Lumiara pagkikita dira, sir, nga apprehension, no, sa ining illegal fishing naton or kampanya naton kontra illegal nga pagpangisda. So sir, no, sa noo bala kita gid, sir, no, nag-umpisa sini kag almost mga pila naman, sir, ang aton sini nga nagkaladakpan, no, nga total, no, sa mga motorbangka kay do damo kita aton dira nga nagkaladakpan, sir, no, sa aton sini nga ginpabaskong nga kampanya kontra illegal nga pagpangisda, sir, Padilla, sir.
1: Yes, kabalikat means, no, nag-sugod kita campaign sini. Sugod mga April or first week sa May, last week sang April or first week sang May, no, nag-intensify kita sang campaign naton against illegal fishing.
0: Yes, sir.
1: Wherein nga padamo na gid ang aton nga nadakpan sa subong at simpo, no, sa tang May naton operations, may ara kita 15 operations, may 16 kita ka-arrested.
0: Yes, sir.
1: So sa subong lang, sa subong July, January 1 to hasta subong pizza, January 19.
0: Oh, yes sir.
1: May ara na kita 24 operations, 29 apprehensions including ang kagabi nga lima naton nga nadakpan.
0: Grabe. So sir, no, congrats gid no sa sining grabing accomplishment. So sir, based aton sining investigation no sa mga violators naton dira no sa sining illegal nga pamangisda. Ang iban sini sir, may ara bala kita nga pangayaw sir or ang iban tumandok man dira sa banwasang Batada sir.
1: Yes, kabalikat din no ang mostly nga nadakpan naton is pangayaw no, may taga Estancia, taga San Dionisio. Ang ilang violation is section 75, mostly section 75 no or fishing without permit. Naton nga municipal waters. And then may ara kita nga taga local sang batang nadakpan naton is amo na ang ginatawag naton nga troll no, which is bawal gid na ang ginatawag. So damo kita nadakpan nga troll.
0: Yes sir. So sir no, kung pwede sir no, pwede bala kita sir makahatag sang gamay nga background. Regarding diba sir kay ginatawag nga troll. So ano diba sir no, why is it nga ginbawal ini sir? Ano siya nga sahi sa pamangisda ang troll sir man?
1: Bali kabalikat pits no ang troll gani, bali bangka ini siya tapos may lambat ni siya nga pino no. Tapos ang troll gani wala ni siya nagakuha sang isda dito sa may lawod kundi diri niya sa pagidaron kay ang makuha sini nasa glucose. So may bato na siya nga ado may plate na siya sa dalom nga ginaguba niya na ang corals kun mabungguan niya sa dalom, that is why nga wala gigid na ginatagaan sa permit.
0: Ah okay, so baga sir do may pamato sa nga hindi sa magalsa.
1: O may hindi do may lapad na siya nga metal sa dalom nga amo nang gakagos gaka isgis ang balas sa dalom, so na nga mabungguan niya na including ang mga corals naton maguba gid na.
0: Ay okay, so gaguba sa mga coral reefs gali naton no kag siyempre sir no amo nagali sir ang ginabawal gid kay pino gali ang net sir bisan mga butos ng isda naton makuha gid sir.
1: Yes, kuha nila bisan mga gagmay ng isda kuha gid nila.
0: Okay sir, so thank you gid sir no. So thank you so much gid sir no for that accomplishment no nga imo gid nga gin pakita no ang aton dira nga expertise, ang aton sida nga pagmintinar sang kalinglong katawhay no dira sa banwasang Batad sa sining ginapabaskog naton nga kampanya or padayon naton nga ginapabaskog kampanya kontra illegal nga pagpangisda. So sir, at this moment gusto tagid mabatian ang imo sining mensahe kag panugyan no sa mga kauturan naton dira no in adjacent municipalities or sa mga tumandok naton dira sa may banwasang Batad sir no, imugid nga pagpanugyan sa ila no sa mga gandom dira nga magpangisda no regarding sa aton sining ginapabaskog nga kampanya kontra illegal nga pagpangisda. Kabalikat Police Captain Jan Predic Padilla sir.
1: Yes, kabalikat pins no. Ang una sa tanang ginapasalamatan naton ang aton nga local government unit no sa pagpanguna sa aton mayor nga si Honorable Elvira Alarcon kag ni Vice Mayor Steven Andada sa support sa aton sa PNP no. Tungod na balaan naton nga ang Batad PNP ya wala kita sang kaugalingon nga bangka, so ginapahulam kita sang aton nga local government para sa aton nga intensified operation no. So ginkandak naton ning operation para nga mabuligan naton ang mga legitimate Fisher Fox ang Batad no, nga nagagawad sang permit para madayon nato na ito nga tawag ng food security naton,
0: yes sir,
1: ang environmental protection naton kag livelihood sa mga legitimate Fisher Fox naton. So kag una pag ginapasalamatan pag naton ang aton nga mga responsive nga pumuluyo nga nami na subong ang ilang kooperasyon sa aton sa PNP nga every time nga may naga commit sang illegal fishing, so nagatawag na diri sila sa aton no, so that's why nga madasig ang pagrespondi naton kag nagadamo ang aton nga prevention. Sa subong positive the mga impact sang aton nga LGU tungod madamo na sang mga manugpangisda nga nagagawad sang ilang permit para sa magfishing diri sa banwasang Batad.
0: Yes sir.
1: Ginawarn naton kung pa da ang wala kagawad sang permit na magawad na sila sang permit para at least matawayan nila pag fishing, hindi na sila namon madakpan. Siyempre may multa ini kung dako-dako sinang multa every time na madakpan naton sila.
0: Yes sir no. So thank you so much sir no. So ilabi na gid nga subong naglunsar kita sang aton sining emergency hotline nga 911, so mas badasig pagid nga ma-reach out nagapatigayon sa mga illegal fishing sir dira sa aton sining banwasang Batad. So sir no, kamusta naman subong sir no? Dugang lang naton sir no and last naton sining pagpamangkot. May ara pagid bala kita na subong sir as of now nga mga impounded nga mga apprehension naton sa illegal fishing nga mga motorbangka sir.
1: Yes, kabalikat bino so far ara dito sa barangay Tanaw ang sa aton nga municipal Bantay Dagat may madito pa nga mga bangka nga wala ma-claim no.
0: Yes,
1: So
0: sir.
1: pagkatunan nato ni kung sa certain period na hindi nila ni ma matawagan ni ma settle lang ilang administrative fine, so
0: Yes, sir.
1: magapasaka sila sa kaso ila sa ilano sa aton nga korte.
0: Yes, sir. So very good, no? So sir, with that, salamat salamat gid sir sa imo sining ation sa Subungaga. Ay, by the way, sir, before we end gali, no, basi may ra kay dira nga pagatamyawon, shout out sa Subungaga, sir.
1: Wala naman sir, okay naman. Good morning sa tanan nga taga Patagnon.
0: Yes, sir. So with that, sir, congratulations gid, and sir, no, keep safe gid kadra always, and God bless gid sir. Kabalikat Police Captain Jan Predek Padilla, sir.
1: Vince, good morning kag madamo nga salamat sa ginatag mong tinion para sa amon diri sa Batad PNP.
0: Yes, sir. Thank you so much, man. Aton nabatian mga kabayan ang aton sining gwapuhon, no, kag isagit sa mga mapisa naton nga police commission officer, no, ang aton sining hepe sang Batad Municipal Police Station, no, kabalikat Police Captain Jan Predik Padilla. Sumulay bala mga kabayan. Mera gisa iban dako kapital mo sa baruto mo. Pero ba wala gali Timothy permit. Eh no na lang na iya mga kabayan. No, kay iban dira ko no kapital nila kulba. Pero kung madakpan ka, libog mo. Okay, ti sunod pa kay Sir Padilla, kadlagko ni gali sa mga balayranan kung ikaw mag-violate ni sa ila sining mga municipal ordinance. No, sa illegal fishing, and of course aton sining Philippine Fisheries Code mga kabayan, kung hindi ni magawad ang ila sining mga motor bangka. So muna mga kabayan, dubli halong kita kag once nga mo sining aning imo sining palangabuyan, natural may permit ka, no, kay palangabuyan mo gani mo. So unfair, no, unfair man sa mga kuturan naton dira nga bisan gagmay pa ganing baruto compare sa imo, may permit, no, how much more ikaw nga nag-operate dira nga lagko ang imo sining motor bangka, agad lagko ang imo sining kuha, no, sang sa ila. So mga na makabiyanan, dapat mayra kita nga sense of responsibility, no, pangabuhi kita. So dapat aton man ni responsibilidad nga mag-contribute man sa aton sining government through this permit mga kabiyanan nga aton sining ginabaydan. So kung sipo naton kamay malang na. So parang nga maka-operate kita nga wala ka blasang kulba, wala ka sang libog, wala ka sang kangawa. Nga ba basi karon malabayan tadi ka bantay dagat. Tapos gid. So blabla mga kabiyanan. So listen learn na sa mga kuturan naton dira nga nagkaladakpan. Hopefully nga makagawad na kamo sang inyo sining tagsa ka mga permit kag maka-operate kamo dira, no, sa pagpangisda nga masulhay. So mga kabayan, no, saliwat, congratulations gid sa aton sining Batad Municipal Police Station upon sa aton dira nga Municipal Bantay Dagat Task Force mga kabayan. Congratulations gid. O kag sa Subungaga mga kabayan, ma-proceed naman kita kay ti in relation pagid, no, sa aton sining 31st Police Community Relations Month celebration. Mayra kitang blood donation activity, no, mga kabayan, sang Red Brigade. No, kay ti aton sining IPPO personnel, sa pupungna sang aton sining provincial director, no, Police Colonel Bayan Emmanuel Arsalan, nag-join mga kabinan sa aton sining Uniform Sector Red Brigade of Iloilo, which is kaginihiwat mga kabinan sa 4th floor sa Red Cross Building mga kabinan along Bonifacio Drive, no, mga kabinan, dira sa Iloilo City, no, sa ang tinalikdan mo ni mga kabinan nga Biyernes nga adlaw. So it is a successful blood donation activity. So kaday mga kabinan, ano mga kabinan, ang aton sining mga kauturan, no, ang mga uniform personnel, no, was mobilized to ensure, no, availability of blood during disasters or emergencies mga kabinan. So dako ini nga bulig, amo na bala mga kabinan nga gamay lang isang sakit, no, a little pain, a life to gain. No, makabulig kibla sa imo sinisig ka pariyo. No, kibla naton mga kabinan, ga-expire man yung dugo mo. Hindi ka mag sila yung nag-donate ako, donate naman. Pero na dugo mo gold. No, wala mga kabinan. So, dako ni kabulig, kag-expire man yung aton sining dugo mga kabinan. So, ara man sa pag-inakop, ara man mga kabinan sa pag proper storage, no, sa aton sining mga medical personnel. But then, no, ga-expire, no, ining aton sining dugo mga kabayan. So that is why quarterly may mga blood donation activities kita nga ginahiwat amon sa spearhead naman ini sa aton sining Iloilo Provincial Government, no, in partnership sa aton sining Philippine Red Cross, no, sa aton sining Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, headed by Colonel Cornelio R. Salinas, aton sining aton sining head, no, sang PDRRMO Iloilo Province, mga kabyanan. So dito man, mga kabyanan, no, ato man dito ang aton sining Philippine Army, aton sining Bureau of Fire Protection, mga kabyanan, ug ato man ang aton sining provincial administrator, provincial administrator, no, Dr. Raul Banyas, nga nag-attend gid, mga kabenan, nga nag-emphasize nga bawang dugo mo, no, sa malipot nga tinion, mga kabenan, maka-extend kita sang kabuhi sang iban, no, sa mga gakinahanglan dira, no, it's very useful, no, sa matag isa sa aton kapag donar sang dugo, no, basta ara ka lang sa mayong kondisyon, ha. O wala man naton nga there are many ways, no, to donate blood. Pwede ikaw kalay. Pwede din, mga kabinan, ikaw gyapon ang manto sini. O wala mo nga hindi safe dugo mo. Siyempre hindi ka mag-donate, eh. O kung ikaw able, ikaw healthy, ikaw, so mayo pagid, no, nga makadonate ikaw. O nga magamit sa aton sining mga kuturan nga nagakinanglan. So thank you so much gid, no, sa aton sining PDRRMO. No, kag of course sa mga personnel naton, no, 50, no, ka successful blood donor, no, sa aton sining mga Ilonggo Cops ang nagdonar sang ilaha mili nga dugo, no, para sa aton sining katura, mga kauturan nga nagakinahanglan. So thank you so much gid. So mga kabinan, before we end kali sa subong aga pagid, ang aton naman sining tapusan tani, no, ang aton sining operational accomplishment. No, from July 1 to 15, no, 2026, no, alin sa aton sining Provincial Operations Management Unit, mga kabinan. Thank you so much gid sa sining data, no, kay Sir Almaquer Dra. Sir, salamat, salamat gid. No, kay Sir Police Major, no, Gilbert Valdebarona. Sir, thank you so much gid. No. So mauna kita, mga kabinan, sa aton sining illegal drugs, no, aton sining ginapabasko nga kanya kontra illegal nga droga, nakaresto kita sang 30, no, ka mga individual sa aton sini 20 ka mga operasyon, siyam diri ang high value individual kag 21 ka street level individual. So nakatipon kita, mga kabinan, sang 910 no grams sang sining shabu nga may standard drug price nga 6,188,000 pesos. Kag sa marijuana naman, mga kabiyanan, nakatipon kita sa 21 gramos kag may standard drug price nga 3,150 pesos. Congratulations kid sa aton sining mga kauturan. And subong man sa aton naman sining kampanya kontra wanted person. No, mayara kita 53 ka mga operasyon sa sulod ni sang 15 kadlaw, July 1 to 15 2026. So mayara kita 33 nga nagkalatakpan nga other wanted person. 20 ka most wanted person, 5 diri, no, ang regional most wanted, 4 ka provincial most wanted kag 11, no, ka municipal most wanted person. So all in all we have the total of 53, no, ka mga wanted person nga nagkalatakpan. Pag sa aton naman sining kampanya kontra illegal nga sugal. So sa anom ka mga operasyon nga aton sining ginunsar, ginyo sining mga Ilonggo Cops, nakaresto kita sang 13, no, ka mga individual kag nakatipon sang pusta nga malapit 3,000 pesos, mga kabinan. Sa aton naman sining kampanya kontra armas luthang sa idalom sang Republic Act 10591. So sa 5 ka operasyon, nakaresto kita sang 5 ka mga individual. Naka-confiscate kita, mga kabinan, sang anom ka unit, no, through sa mga operasyon naton. So mayra kita gin surrendered, no, nga 78 tanan ka mga armas lutang. So mayra man nga gin deposit nga 4. So congratulations gid, no, sa aton sini mga kauturan. So, sa inyo pala yun nga pagsalig. So, ginadeposit mo lang ni sa mga unrenewed firearms na dira. So, for safekeeping lang ni mga kabinan. Habla mo pwede kagid niya madagdagan sang search warrant kung loose firearm na ina, kung wala mo ma-renew ang imo sining armas. So, better, no, for safekeeping, kagalikaw kita sa kaso, no, mga kabinan, mas mayo nga i-deposit na naton sa pinakamalapit nga police station sa aton lugar. Nagpanawagan dira sa mga kuturan naton. No, sa kampanya naton kontra armas lutang, may mga paltik pa kumudra. Duwam lang na, no, makabulig man to sa inyo. Pero te, ang pinakasakit na kuno ipahamak kay ikaw. So, sa ato naman nga kampanya kontra illegal nga pagpangisda. So, which is nga te, una gidra, top of the line, no, sa mga accomplishment ang aton sining Batad Municipal Police Station. So, sa 30 naton ka mga operasyon ng Lunsar, nakaresto kita sa 54 no, ka mga individual. Kaya kita na apprehend man nga 32 ka mga motorbangka, fishing paraphernalia no nga nagabalor 8,284,000 baw no kadako no mga na confiscate mga kabinan yung mga fishing paraphernalia pag ang amount naman sang isda nga naglabot sa 77,000 pesos. Sa kampanya naman aton kontra illegal quarry, 27 ka operasyon ang aton sining ginlunsar, 27 man ang aton sining na apprehend nga mga truck kag of course impounded sila. Pag sa aton sining illegal logging, sa 17 naton ka mga operasyon, naka-aresto kita sang duwa. Pag ang aton sining lumber, no, or board feet nga na confiscate ang naglabot sa 903.3 board feet, pag may estimated market value nga 58,455 pesos. So congratulations gid no sa aton sining mga Ilonggo Cops. For the job well done, kasi mapumuloy na ito nga sa Gyapon ng ilang sininga pagsalig sa inyo.

0: before we end this morning. Tambayan naman kita sa atong sining mga talamyawon kay Alan Ortega Tokoyo, no? Kalinog Iloilo kay Five. Salamat, salamat gid sir. Ay, Kamigs Vlog, salamat gid sir, no, from Maniwa ni, no, si Kamigs Vlog. Thank you so much gid sir sa pagmonitor sa Subungaga. So pwede nyo gidra, no, sa pwede kayo kabisita man, no, isa ni sa mga abyan ginaton si Kamigs Vlog dira sa may Banwa sang Haniway. Pwede, in fact, nag-guest na din naton si Kamigs Vlog, eh. Upon ni si Sir aton sining from National Police Commission, no, kay Sir Kamiring. No, kay Sir kami, may pa-shoutout gani si Sir Kamigs, oh. No, patamyaw ko lang, no, members and officers of Guardians, Noble Knights Brotherhood Incorporated, no, KNKBI, Miagaw, Iloilo Chapter. No, so, to Migs, Bantay Bayan Incorporated, to Sir Police Major Richard Lau of Miagaw MPS. So, salamat kid sir, no, Miagaw, Iloilo, sir. Okay, no, sa Miagaw, no. Okay, mga kabinan, salamat, salamat kid sir, Kamigs, no, shout out kid ra sa atong dira nga Guardians, no, Noble, no, Knights Brotherhood Incorporated or KNKBI. Kag sa atong nga ipes ang Miagaw Municipal Police Station, Kabalikat Police Major Richard Dalao. Okay, so sa Subungaga, diri naman sa Bawsa Pihak. Oh, damo naglinag kolomin sa aton, may balikan to, din na to kagina to. Okay, no, so si Ma'am Nala, salamat sa liwat, ma'am. Hi guys, Sir John Homer Sayo Madera. So sir, thank you so much again sa pagmonitor sa Subungaga, brother. No, blessed Sunday morning dira sa imo. Salamat gid. O paano i-dial gani liwat, sir? Dial mo lang 911, no, tama kapos. Wala sang bisan wala ka load, all network working ni siya, mga kabinan. Anytime of the day pwede gid ikaw makatawag sa 911 pag wala man ni sang kota. Thank you so much, good, Sir Homer. Kay Robilin Agasnog magtanong, good morning, sir. Blessed Sunday. Likewise, ma'am. Salamat, salamat, good. Ang pinpisan Enrique, nagamonitor man sa Subungaga. Salamat, salamat, good, sir. No, si, okay, no. Sa happy Sunday morning, everyone. Okay, no. Say, thank you so much, good, San Enrique MPS. And kudos, no, to our Ilonggo Cops from sir, no, aton dira nga former CC sa Provincial Community Affairs and Development Unit, no, kay sir manog PEMS na ni si sir Police Executive Master Sergeant Ricky Batchoko. Salamat kid sir, no, sa pagmonitor sa Subungaga. Kay Ma'am Laguna dira, no, good morning ma'am. Okay, Ma'am Ching Aranyo. Ma'am, salamat gid. God bless. Likewise gid, ma'am. Kaka Chris Cloud Blusa. Ma'am, salamat gid sa pagmonitor sa Subungaga. Shout out gid ra sa technical support company, no, PD Monfort North Dumanga Sililo, no, sa aton sining Regional Mobile Force Battalion 6. Well, sa headed by sa aton dira nga mapisan, no, kag mabuot, no, nga company commander, no, Police Captain LJR Torres. Sir, good morning, gid. Sa tanan naton dira nga personnel, no, sang technical support company. Okay, sa oras nang alas 11:51 sa aga, so timing gid na, no, kamera magkita dira nga mga safety tips, no, nga i-play, no, afterwards. Sa aton sininga extra. So kilita na naman kita, mga kabinan, same time, same station every Sunday from 11 AM to 12 noon. Diri lang sa inyo sininga programa ang paborito nga istasyon, no, DYKO 88.7 K5 News FM Philippines. Serbisyo may puso. Para resensyado lawas nyo, mag-may TC, no? Para lawas resensyado gid permi bisa pitlan. Tama na, mga kabinan. So ini naman ang inyo sininga programa Ilonggo Cops on Air. Nalang sa atong Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Arsalan, kag Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Ako naman ang inyo kabalikat anchor, no, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Until next time, inyo masaligan.
1: Ano wala ang dapat naton himuon agud nga indi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulom nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pwertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kon kwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga

nga nagapalapit sa inyo sa lakyan. Iba kayo sa gilayon, ang mga depekto sa inyo sa lakyan, ilabi na gid ang bintana at puwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo sa lakyan. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar, agod makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tihon, indi magkampante. Ini nga panumdom ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agod mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugalion perme nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kung paminsaron gid anay antes magpindot o kung mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kung nag-pop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tanaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga panumdom agon nga makalikaw sa fake news o kon sala mabalita ang impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, indi gilayon magpati sa mga indi masaligan nga mga sources. Ikaduha, ligawan man ang pag-share sa mga makaduluda nga impormasyon nga makahatag gakugma kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agon nga maging updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agon makapadangat sang impormasyon kung kinahanglan.

0: ini nga panghanumdong ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Regional Office, the home of the Iloco Cops.
1: Ano bala ang dapat natong himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa kalihitimo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad pagkud mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion. Hindi gid magsalig gilayon. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Agod, nga hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manog-into kung wala sang nagapainto. Hini nga pahanundong ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pag-abutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pwertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Road safety tips, slow moving vehicles. Visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton salakyan kag iban pa nga mga accessories ni para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sang motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits. Magpadalagad sang nagakaigo nga katasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pagintindihanan. Ini nga panumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TTX 500 ka na!
3: TTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: TTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Para mismo!
4: TTX 500!
5: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
6: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Dipindi na sa kondisyon sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
5: Wow.
6: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw ininom ang DTX 500 kag MITC.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Ganagapanupo
4: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Asal rikang
4: epektibo.
3: DTX 500.
7: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
6: Correct na. Ang tawag lang ang mga ang mga cooked Per minute ka ka-damage sang kwan.
7: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells. Iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Mm-hmm. Pagkaon sang sobra nga added sugar kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala kag kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag MyTC, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
5: Mm.
7: DTX sa 500 kag MyTC kadadlaw.
6: So wala pa ba discoveryan Sir GP ang DTX 500 kag MyTC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
5: Aha.
6: Juices
5: gusto.
8: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag MyTC para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
6: Ako gani damo ko bata ha pero gainom ko gyapon dito X500 kag MyTC ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MyTC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MyTC.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Kasi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
2: Yung may
10: D3. Mabagat sa mga butika.
2: D3 Bio.
12: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
2: Yung may
10: D3. Mabagat sa mga butika.
9: May family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag DTX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag DTX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubo
10: sang imo blood sugar!
9: DTX 500!
10: Garantisado!
9: Epektibo!
10: Aramis
9: mo! DTX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagkapangihi!
9: Masami ginauha!
10: Kasi may diabetes ka na!
9: Mag DTX 500 na!
10: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Garantisado.
10: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatya. Regular regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Mabasa butika.
15: I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
17: Mighty C,
16: mabakal sa mga butika.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
17: Mighty C,
16: mabakal sa mga butika.
20: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
21: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
21: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre? Libre!
21: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
23: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
0: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
0: Kaya subukan ninyo.
23: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh.
23: Available now.
1: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
22: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
25: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men.
26: Para sa matino nga dugo.
27: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tay.
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may mataas nga antioxidants.
26: Nga amo naman
27: ang nagatindo sa imo atay.
26: Basta tindo ang atay.
27: Happy kanunay.
26: DTX 500.
27: Masaligan.
26: Epektibo.
27: DTX 500.
26: Mahigo bala ang imo dugo.
27: DTX 500.
26: Masamit ka bala ang gina-allergy.
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
26: Nga sa masami,
27: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
27: DTX 500.
26: Masaligan.
27: DTX 500.
26: E3 Bio.
28: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
22: D3 Bio.
26: Ang D3 nga may Visio.
27: Ang Visio
26: nga may D3.
27: D3
26: Bio. With Visio.
25: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
26: D3 Bio,
27: ang D3
26: yung may Visio,
27: ang Visio
26: yung may D3.
27: D3 Bio.
29: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
30: Nga pamati ko sa K5 kahit daw hindi gid balam akong tito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
29: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
31: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
32: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule. Ang kapsula galing hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, derigium, astigmatism, glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at lahat. I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics.

0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
2: Libre!
1: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Saka sales rep.
9: So una, problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, you may D3. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio, you may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati, gid ako sa K5 kay Luwas sa Balita.

0: music, tag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pro jar ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: D3 Pio.
4: O si Karen, kadang mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
5: ng may
3: D3.
5: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Ng may Visio.
5: Ang Visio
3: ng may D3.
5: Mga mabuti ka.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa no ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nami gid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka nga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
5: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Dala o magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty.
14: Beauty-So, all-natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases, himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, DTX, Beauty-So.
18: Bakal na sa mga butika!
20: Nestor! Ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi!
23: Ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend food supplement for men.
22: May maca
23: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
22: para sa tigasing performance.
23: Extend food supplement for men
22: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
22: ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant
22: nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
22: Mas tatino ang atay.
23: Happy kanunay.
22: DTX 500
23: masaligan.
22: Epektibo.
23: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500
22: ikaw pala
23: ang may diabetes.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
23: nga nagapanupo
22: kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
22: DTX 500
23: masaligan
22: epektibo.
23: DTX 500
25: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio
26: ang D3 Bio
25: yung may PCO
26: ang PCO
25: yung may D3
26: mga butika.
25: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio
25: yung may PCO.
26: Ang PCO
25: yung may D3.
26: Mga butika.
25: D3 Bio with PCO.
27: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio
25: yung may PCO.
26: Ang PCO
25: yung may D3.
26: Mga butika.
25: D3 Bio.
28: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio
25: yung may PCO.
26: Ang PCO
25: yung may D3.
26: Mga butika.
23: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
25: Mag-DDX 500 ka.
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
25: Mag-DDX 500 ka na.
23: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds.
23: Ganagapanubo
25: sang imo blood sugar.
23: DTX 500
25: garantisado.
23: Epektibo.
25: Ara mismo.
23: DTX 500
25: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
23: Magalingin bala ang imo nga uno.
25: Masami nagkapangihi.
23: Masami ginauhaw.
25: Masi may diabetes ka na.
23: Mag-DTX 500 na.
25: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
25: Nga nagapanubo
23: sang imo blood sugar.
25: DTX 500
23: garantisado.
25: DTX 500
23: DTX Coffee Mix.
29: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
23: DTX Coffee Mix.
25: Sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
23: DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka. Sa mga butika.
31: K5.
32: K5.
31: News FM.
32: K5.
31: K5.
32: News
31: FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow!
33: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
34: Iloilo
33: 88.7.
35: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Ala una dos na sa hapon.
36: Kampiyon Talk Show.
37: Kampiyon Talk Show.
36: Programa para sa mga Ilonggo nga may pinasahing nga istorya nga makahatag leksyon kag inspirasyon.
37: Kampiyon Talk Show.
36: Dali na kag aton sila kilalaon.
37: Kampiyon Talk Show.
36: Kampiyon Talk Show sa 88.7 K5 New.

Maayad-ayad gid nga hapon sa aton tanan. Good afternoon mga K5. Kamusta kamo dyan? Today is Sunday, July 19, 2026. Panibago na naman nga Domingo, agud magpalapahuway. Kay man every Sunday, it's time for family, it's time for your friends, it's time for yourself, mga ka-K5. Basta Domingo, may tion gid kita agud mag-reflect, agud mag, kumbaga magpalapahuway. After sang malawig nga semana nga puro kita trabaho, eskwela. Tion gid ni mga K5, no? Agud syempre, no? Kahit wala klase aton subong mga estudyante. Kalabanan man sa mga nagatrabaho is day off. So this is their time gid, no? Agud magparapahuway, agud magbonding, kag agud mag-enjoy. Though medyo mainit ang panahon natin subong mga K5, no? So sa mga K5 natin dira nga nagatrabaho, especially sa atong sini mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, sika drivers, kung ano pa, no? Sa mga nagalakat-lakat dira sa kilid sang dalan. Hindi gid magkalipat, magdala sang tubig, magdala sang payong. Para at least bala maproteksyonan man kita sa init, mga K5. And of course, mga K5 nato, no, syempre, basta Sunday, kisang pamilya nagagwa sa sagwa, nagakaon-kaon. May times man nga nagaswimming. And of course, kung kaisano dyan lang sa balay, nag-i-re-estambay, i-re-istorya, kaupod ang pamilya. Always remember, gidno nga maghalong kita tanan para at least bala, malikaw kita sa mga peligro o kung malikaw kita sa mga disgrasya. Smile ako, gi, kay syempre hindi lang ako nag-aisahanon, di mo alam mo ano kami di subong, lima kami di subong mga K5. So kung magaga smile, basta tingala ka mo ano gina smile kung ako lang isa. And of course mga K5, no, tagaan man aton sang tion, agud i-congratulate ang aton sininga tiglawas sang Iloilo. Nga gin-represent niya, no, ang syudad sang Iloilo sa Binibining Pilipinas 2026. Nakasulod ini siya sa top 12, no, nga spot. Of course, congratulations sa gihapon kay Patricia Lynn Bierda. Nakita natin to ang performance niya kagabi. And of course, as an Ilongga, no, very, very proud man kita nga masaksihan ang iya sininga naging performance, kung paano iya gin-deliver ang iya sininga kaugalingon, kung paano iya nag-panindugan, no, agod syempre, hindi lang na siya nag-represent sang iya kaugalingon, kundi gina-represent iya ang bugos nga syudad sang Iloilo. Yes, mga K5, no? So, kamusta kamo dira sa inyo panimalay? I hope nga happy kamo. Kahiti alauna, 7 pa lang sang hapon, no? Iban ka ni bago pa lang panyaga. Iban sini nagahimos pa lang, no? Agud magkaon. Syempre, meron nga late na.

course, mga K5, no, kung madumduman nyo to last week, madamo-damo man kami di. Kay tiindi lang man ako to isang inyo nakita. May ara kami sang, ano, ginbisita kami sa amung sinimang K5 interns. And subong mga K5, no, kung ato una, batch 1 to sila, ari naman subong mga upod ko, batch 2 ni sila. Nag-ano na sila, kay T-excited na sila. Muna, midan kung damo, syempre, kung damo ka mo do. Oh, kumaga, the more, the merrier. Ano na, diba? The more, the merrier. And of course, the more, of course, the happier. Happy-happy lang, mga K-5. Good vibes lang. No, syempre, paiway ang mga problema. Paiway, siniang aton, sining ang mga ginapanumdom, no? It's time to reflect. It's time a good nga iatatagan sang, ano, hatagan sang oras aton sining ang mga kaugalingon. No, syempre, kung kaisa, no, despite of all the problems, aton sining ang mga struggles, aton sining ang mga ginaatubang sa pangabuhi, tagaan taman syempo nga at least, bala, mga lipay kita, ipaiway na yung problema. Sa gamay lang nga inuras, magsinadya kita, mag-istorya. Kahit siyempre, no, kung happy ka daan, do tanan nga kakatabo sa imo, do gakaano siya eh, do ano na siya gani, do domino effect man bala. If happy ka, ang the rest na sa imo sininga adlaw, the rest na sa imo sininga ginaubra, kumbaga, do lipay man, do mag-an lang mga K5.

0: And of course, mga K5, no, bao, grabe. Today, July 19, it's karaoke day, man gali, mga K5. Titay, Ming, gidya karo Domingo, may mga gauro-uwang, gidya karo sa mga pamanimalay, da temprano pa, iti magkara-karaoke. Siyempre, no, family day, ang gasinadya, may dyan gira nga inom-inom, kara-karaoke. And of course, mga K5, hindi malipat kaya i-like, i-share, and i-follow atong siling official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. And of course, mga K5, no, I can't wait man, no, nga ipakilala sa inyo kung sino ako, sino yung mga kaupod subong hapon. Kahit sila excited naman. No, makita ko man sa face. Makita ko man sa face nila nga, no, excited na sila. Grabe, no, hindi ko sure kung sila nga apat ang excited. Doon ko si Andre. Gasabay man si Andre sa amon sino yung kadlaw. Namigid mo ng smile basta tapos panyaga. Actually, do ano na nitani mo? Ang instead sa ngirit, ano na inugtulog na nitani? Siesta! Amuman ka muna mga K5, no? Every after kaon, bala panyaga, how do feeling you do nami lang ipahuway, do nami lang ibatang, i-scroll sa social media, do nami lang siya imaka. Usually, kung sa umakaw, nami magtakod-takod sang duyan, sa puno, sang mangga, kag mag, why lang, sway. And of course, mga K5, I know excited na kamo makilala ang aton sining nga mga kaupod subong nga hapon. They are back! Hindi ko ni Tani gusto nga may galingling. Hindi lang gali isa ang galingling, kundi duwa sila. Ay, nagtatlo dun. Damn, and of course, they are back, mga K5, no? Good, at least mag-chika-chika lang wala subong nga hapon. Of course, again, upod natin subong nga hapon, natin siningaw, interns from West Visayas State University, say hi! Wow! Ano na ba, pa-cute-cute? Ano, nalipay man ka muna? And of course, no, syempre, hindi madula nga magpakilala sila. Kaya man mo ang ligad, ang batch 1 to, nagpakilala, naghambal sa ila sininga, ano, kung maga nag-share about sa ila kaugalingon, and of course, hindi madula ang talent. Dapat may talent, gid nga ipabugal subong hapon. Siyempre, hindi ba dula? Dapat magpakilala. Wait lang, kapatod lanay, kasi nung mauna, dapat naling kita sa ano? Sa left naman kita maumpisa, sa left. Sige, abi, pakilala.
1: Maayong hapon mga ka-K5. Ako gali si ka-K5 student intern Krisha Faye Sobosa.
0: Amo na to, pakilala mo, Krisha Faye Sobosa, taga diin ikaw.
1: Okay, I'm from Uton and I'm 4th-year broadcasting student from West Visayas State University.
0: Wow, bongga. Siyempre, dapat hindi madula ang talent. Ano imo talent, Krisha?
1: Pwede, ano na lang kami ang K5, kez ang sabay na lang kami magpakita sa amon na talent.
0: Balik diba si ma-comment ang first batch nga, ay do ka unfair, isa-isa kami tuligan nagpakita sa talent. Dapat isa-isa man subong.
2: in K-5 Kesha, we believe that in a group, that there's a power to nga mapakita namon nga wholeheartedly ang among talent. Di ba,
3: yes,
2: guys?
3: Yes.
1: Yes, agree.
3: Kay, wow, ano kami?
0: Agree, agree. Di, sige, sige, sige. Pero dapat ang talent, kay ti apat ka mo, mga ano, mga 5 minutes na talent. Dapat lawig. Dapat may kanta, may saot, may acting.
4: Okay, five Kesha, kami okay lang. Kami sa 5 minutes. Ang hobo sa viewers. Tapos hindi na makaya.
0: Hindi na daw saranganin yung talent. Sige, sige. Next, next.
3: So, mayong hapon mga ka-K5. Ako gali si Ednia de los Reyes. Sa ano, taga Veterans Village, Iloilo City.
0: Okay. Dapat lively kita sa buong hapon mo. Next, next, next. Gabi dyan, ginahulat-hulat sa tanan. Ready, go!
2: Hello, K5 and everyone nga listening sa aton nga program, Kampiyon nga Talk Show. I am Mark Lawrence Papila, all the way from Santa Barbara.
0: Wow. And last.
4: What is up, mga K5? I am Friendship Prada, all the way from Santa Barbara.
0: Santa Barbara? Abi ko kay...
4: Ang tagline ka, Santa Barbara pa yung wala na siya.
0: Abi ko kay doon na nung dumikit malawig-lubig, doon rayo mo lang inhalinan mo pa, tapos ang utang yung Santa Barbara. Sige, sige, sige. Sige, kay ti, kambal nyo, tingob ka mo. Dapat sakto, oh. Istoryahan nyo pa yung talent nyo. Sige, sige. Ano-ano ka mo? Makanta, masaot. First din makanta, anay guro. Then next, masaot. No, pwede mo na din. Ano lang ang common denominator nyo? How? Ano ang talent nyo nga naman? Sige, sige. Ready? Ready? Ready? Ready? Okay. Okay,

0: hindi ko sure kung nagpapasalamat, manangkapamat ang subong sa ilang mga radyo sa libog nyo, no? Ay, doon sa kendo, ila tama lang ito kinuriip. Doon sa teko, doon na lipay.
1: Dumasiling na lang sila, guro ka K5 cash nga, ay, Tani, wala na lang sila nagtani.
2: Next cover, mouth.
0: Hindi na, Tani, kinano nyo na, hidden talent.
2: Si Tago na lang, Tani.
0: Next! Kahit di nagkanta, naka mo dapat may isaot. Di ko magsugot nga, ano mo, di ko magsugot ka rin nga, isa lang ka talent ang ginapakita.
3: Kung may buhok lang, ganito
0: lang. Kaya imagine nyo, kung may buhok lang si Kuya Andoy, ganito nagid kang nabatian niya ang talent ninyo.
4: Mayo lang wala.
0: next! Masaot, duman. Ready? Ano sa auto ninyo? Oo, ano na? Brazilian. Ano, dong, digi.
4: Doon tagilitig kami, how? Ano amon sa uton man?
1: Freestyle na lang kung
4: walang tapon, lahat may tama.
0: Alright, so nakilala na natin sila mga K5. Then of course, nakita natin ilang nga talent. Though nga mga nahuya-huya lang ni sila, pero sa likod sa camera, mga ano ni sila, mga patay-huya. Mga dakilang ano ni sila, wala na sila huya. Kumbaga, subong lang niya, but gani kung naano ni sila. Kahit basi wala pa sila ni Kapanyaga, ano man.
4: Yes, wala pa gidman.
0: And of course, sa aton yung mga nakatutok live dira, no? Good afternoon, gid ma'am and sir, from Sir Dante Toquero Sr. Maayad-ayad gid nga hapon. And of course, going back, no, kamo pa mang kuton ko nga apat. Kaiti, since nga kagabi lang natapos sa aton sininga Bilibining Pilipinas 2026. And of course, no, nakilala nato na aton sininga ang representative o kun ang tiglawas ang syudad sang Iloilo nga si Patricia Lynn Bierda. Kamusta? Ano ang masay niyo sa sininga performance? Sige.
5: Okay, yes, K5 Kes, no. So, nami ang performance ng tiglawas ang Iloilo, which is si Patricia, kay diri pa lang siya nagsabak sa Miss Iloilo City ang sing pag dinagyang way back January. Yes. Makita na naton nga maliban sa gwapa siya ka K5 Kes, no. Alam gid ya si ano si Patricia. So gusto namo na extend ang amon congratulations sa iya, no, kay amo na biskan wala siya nakasulod. Though biskan wala siya kasulod, pero ginpakita niya gid nga the best gid man, and ginpakita niya hindi lang iyang appearance nga gwapa kunti ang iya man nga talino ka K5 Kes.
0: Yes. So grabe gid no, iya sininga nang in performance, and of course as an Ilongga, no, kag Ilonggo, we are very proud man no, sa iya sininga ginpakita. Though na at least no nakasulod siya sa top 12, not bad na na no, nga itigin nimo yang iya best. And of course no, kung kita dira mga K5 no, mabudlay man actually, ay hindi na siya totally nga pagkita naton sang pageant, pagkita naton nga kung paano sila maglakat-lakat on stage, kung paano nila ginarepresent ang ilang kaugalingon. Though makita naton nga do happy kita nga daw mahapos siya lang taon, no? Pero hindi na to na nabalaan ang ila sining preparation, ang ila sining behind the scene moments, no? Kahit siyempre, ano na eh, kumbaga kabalo na sila magdala sang kagalingan nila on stage, pero behind that, may ara na sila sang cool ba man, especially may ara na sang pressure nga ginadala-dala. Kahit ginaano sila eh, ginaabangan or may yes expectation sa ilang mga tao, especially diri sa may Iloilo. Yes, ano yung ma-comment, Mark?
1: Yes, ka K5 Cash, no? So, through the representation of Patricia Lynn Bierda, it is a symbolism and reflection nga there's something more kag may ara gidya ipabugal ang Iloilo City, which is through the representation of Patricia Lynn Bierda. And also, tsak totong ginabal mo ka K5 Kes nga ang kumbaga behind the scenes wala nakita, pero ang the way how i-present ni Patricia ang yourself is a manifestation nga ano na siya, ang kumbaga sa atin nga mga Ilonggos is true champion na sa, although nga hindi wala sa nakalabot sa top 12, but as Ilonggos we are very proud of her nga nakalabot siya sa national stage and ginrepresent niya ang Iloilo.
0: Wow. Tikong kamo mang koton, kay ti may duwa kita ka girls di subong no nga hapon. May ara kita duwa di nga babae. Si ano, si Krisha kag si Franchi. Kung kamo pa mang koton. Ano ang makita niyo mabilang inyong future nga naga-join sa ano pageant? Sige Franchi.
6: For me, never ko ginakikita ang self ko. Because first and foremost, wala kay kuya ka talent-talent. Titigid kuya ako yan, magrampan. Tuka, sa ano lang.
3: For the talk lang, Gidya. For the talk. For the talk.
6: Amo lang lang.
5: Okay, as for me naman, ka K5 guest, no, wala ko man nakita akong self na mag-join sa mga beauty pageant kay 2 to 3 inches pa lang heels. So, ko, ano ko ka K5 guest. Amo na nga. And then, wala, hindi ko lang siya trip.
3: Pero for example, ano to ganit kagabi ang question sa iya ni ano? Ang question kay Patricia Lynn Bierda. May question to sa iya mo. Kung for example, kung kamo ang biyang pamangkoton sa tong question nga ginhatag sa iya, no? Ano inyong sininga sabat or di na to ganit man? Ari. What advice have your parents given you on how to keep improving yourself as a woman your age, given the challenging social circumstances we face nowadays? Yeah, sige. Diwat, again.
5: Can you please repeat the question? What?
3: Can you please repeat? Okay, I will repeat the question again. The question goes this way. What advice have your parents given you on how to keep improving yourself as a woman your age, given the challenging social circumstances we face nowadays?
5: Thank you for that question.
3: Okay lang mag-ano, ang vernacular nga answer. Para
5: vernacular!
3: Siyempre, asa na longo, di ba? Sige. Ikaw, kung pamangkoton ikaw. Anong advice? Anong advice ang ginhatag si mo sang parents mo para i-improve imo nga self as a woman sa edad mo subong, knowing damo sang mga social circumstances nga ginapangatubang, especially sa aton sini edad, syempre, di ba? Damo kita sa may mga ginapangatubang, hindi lamang sa meron ako kay isang ano tawag sini, ang about looks, may ara na sa isang ado mga yes, aton sin social standards. Sige, ikaw.
5: So ang gina-advise ako ni nanay, may cool mom, hindi siya super strict at the same time hindi siya super strict, ginapasugtan niya lang kung anong gusto ko, and then for me niya ginahambal nga be responsible man. Be responsible sa tanan ko nga ginaubra bala ka kay 5 Quezao kay since gani hindi siya muna ka stricto, and nakita niya man nga kung ano man ang ubrahon ko sa kon nga life, gapuli ko sa balay. And then amo lagi na ang permi niya ginambal sa kon ka K5 guys, be responsible, and hindi ko kuno paggubon ang salig nga ginhatag niya.
3: Wow, sige. Next.
6: Okay, as for me naman, my parents always ginambal nila sa permi nga, do not settle for less. And that is very a good way. I mean that is a very good advice, man. Syempre ako as a ako lang man na isang girl sa aman nga family, I always thought nga dapat maging ambitiosa gid ako to the point nga hindi ko pag-elevate akong self, explore, enjoy, and get out on your comfort zone. It's okay nga magkasala kita, mag-fail kita, kasi syempre part man of growing up. Pero one thing lang gid nga gusto ko i-share man, enjoy lang.
3: Live life to the fullest, yes. Kumbaga. As per Mark and Edneil, of course, no, hindi man na siya question for beauty pageant man lang, abi. Though, it's a general question, kumbaga. Kay ti, knowing nga damo kita sa may mga naagyan nga circumstances, knowing sa aton edad, very prone na kita sa mga bullying, very prone kita sa mga, ano tawag sini? Though, kumbaga taas, nasubong ba lang ano sa mga kabataan.
1: Expectations.
3: Yes, grabe na gisubong ang social, ang aton sini nga environment. Knowing nga, do kung kaisa budlay na makibagay, kung kaisa do budlay na siya maghulag, hindi ka na, kumbaga do ano eh, every time magwa ka sa balay mo, do may mask ka nga ginasuksok bala, do ginalain mo ini yung imo personality para at least bala
1: just
3: hindi ka ma...
1: Just to fit in the society's expectations.
3: Just to fit in, and of course nga, para hindi ka ma-bash. Amo na siya eh, di ba?
1: Yes,
3: very, ano, subong lang eh, very prone kita sa bashing, very prone kita sa bullying. Ano, oh, sige, ano yung maano?
1: As for me naman, ang my lola and my parents told me nga always be responsible as well as everything that you do anchor it on your faith or trust the Lord. I'm gonna always gonna remind sang lola ko, which is example pagbugtaw sa aga, papasalamat ka, it's because it's another day, it's another blessing sa Ginoo nga nakabugtaw ikaw. The activities nga ginaobra ko sa adlaw-adlaw nga tanan together with my family and also ang mga blessings gid kay Five Guys, which is amuna ang all and also sacrifices and challenges nga adlaw-adlaw gina-face ang amon family. Just be thankful as well as pray gid nga ma-overcome na challenges and ang also ang mga aside sa challenges ang mga blessings will go on and maihatag ni Lord sa amon is because it is anchored in faith nga pagsali sa Ginoo ka K5 guys.
3: Amo na siyang imo. Kumbaga daw dira ka nagdako sa i-advise sa imong lola nga kumbaga bisan ano lang matabo sa kabuya, especially kung gina kumbaga nagapangibabaw aton sininga pagtuo eh ang aton sininga faith. Kagung
1: yes,
3: ako man yes, kagung ako man no. Akon sini is ano, go with the flow lang, bahala na ang iban. Wala yes. Kumbaga wala ko pakialam sa opinions ng iban. Ako ni kumbaga it's either nga palanggaon nyo ko sa kung ano ang may diyan ako or hindi kamo sa kung okay lang, di ba? Kesa ka sa do nagaano kita eh, kumbaga do naghihimo lang kita sang excuse agud nga ipalanggaon kita sang iban, which is hindi dapat.
1: And eh. Also, K5 guys, wow. In line with that, you don't need to fit yourself with that nga kung di kanila mabaton and hindi, if ibaton kanila, it's okay.
3: Yes, samo ganun. Yes, K5, I mean, Edniel, sige.
2: So, for me naman ako, K5 guys, ang siguro ang ano know your limits, kag be responsible man sa mga actions mo kay if ever kung ano maging effect na sa iban nga tao, bali mag-take account ka sa mga actions mo. Kay amuni ang permis ako nga ginambal sang papa ko, shout out kay papa ko Edgardo de los Reyes nga gapamati sa bong. Ang bali dapat bala nga kung for example kay wala ako bigin ng strict one bi mo ka K5 guys like for example maskin aga na ko gapuli kisa makalisin siya lakaw na siya sugtan ako na biskan din ako makalabot bala pero wala ko na siya ginatake bala nga ginatake advantage kung ano-ano lang o brown ko amo na do ginahalungan kung mangyapon ang trust nga ginahatag sa akon.
3: Okay, so amo gid mga K5 no. Kumbaga, especially sa aton sini nga mga edad subong at this age no. Kay kauna na abi hindi man nausong amo sina amo kumbaga kung ano ang diyan, kung anong ginobra mo, wala na yalabot iban nga tawo subong ni abi. Very observant na ang tanan. Kumbaga bisan ano si mga actions, especially kung makasala ka bala, di ba? For example, akita, like for example kita no, do may kahadlok kita bala nga maghimo sa isa ka mistake which is nga hindi man bala dapat kay sa sala naton kung kaisa dira kita maka-learn eh. Dira naton mahimo nga mangin better ang aton sininga kaugalingon, pero may aral ang kid kita sang ano, kumbaga ano ta, fear kumbaga nga what if magsala ko, amo na ni diap dayon ang matatak sa ulo sa tanan eh.
1: Yeah, ang ginavalidate kita abi subong sang mga tao which is not man nga i-imply naton sa self naton nga hindi kit naton kinanglan validation just to be nga kinanglan correct kita or accept kita sang society.
5: Yes, exactly. Ikaw baka K5 guys, ano ang advice halin sa imong ginikanan nga nakatatakin sa imo? Ibabalik namin yun sa iyo. Back to you.
3: Yes, of course. Thank you so much, gid no, Krisha. Amo to gani hambal ko kaina no. Ako lang sini nga ginakaptan no hasta magdako ko or sometimes ang while growing up no mga K5. Ang ako lang gid sini nga ginaano is just go with the flow. Kumbaga, ako ya happy go lucky ako karasi sang tao. If ano ang may ara ko subong personality, whether you like it or not, okay lang gid no. Kung hindi mo siya gusto, then okay lang, wala ko ya like pamilit bala nga gustuhon mo ko. Ang gusto ko lang is kumbaga pure mo ko nga ginbaton, pure genuine mo ko nga ginupod bala as your friend or as someone nga ara sa imo. Amo na siya mga K5 no. And of course no, advice lang gid sa akon is ano, be yourself lang gid. Amo lang gid na no, kay para kay manan mo kung ikaw na siya bisan diin ka lang na siya dalon eh, hindi mo kinahanglan niya nga magpakuno-kuno nga do santa-santa ka para magustuhan ka sang tanan kay mabudlay man na siya mga K-5 no, especially nga do kumbaga do pati ang imo nga self sini do nagalay ka sa self mo eh, hindi ka true to yourself, hindi ka happy sa muna nga actions nimo, so amo na siyang ginaano ko kumbaga just be yourself, amo lang gina siya kag wala kuya like pakialam mo knowing me ha, knowing me yeah. Kilala ko wala kuya pakialam sa kung ano ang balon sang iba na siya balag, especially nga subong no, very prone kita sa bashing or something, pero muna siya no ang bashing na imo mo na siya nga lesson, hindi mo na siya paghimuon nga negative nga gina throw sa imo sang mga tao, hindi mo na siya pag idibibon nga IT kay ginabash nila kay Monico ang dalon-dalon mo na siya sa ulihi, dapat ano ka ta learn to step up, learn to accept nga criticisms and then nahimuon mo na siya as motivation nga mangin better kapag ito, as you grow older, mga K-5.
5: Yes. Wow. Diba? A very well said, K-5 Kez. Okay. Palakpakan natin dyan.
3: Okay, so, guys, if hindi nyo makita Sunday, roko aga practice roko for my pageant.
1: Abangan nyo ka-K-5.
2: Binibining Keisha.
3: Binibining K-5. Yes, mga K-5, no, nabatian na itong kung pag-aamo na itong mga K-5, five in our own opinion kumbaga kung paano naman siya pero we are very proud din no to Patricia Limbirda, our representative no kay tigin hatag gid ang best ya good represent ang City of Love which is ang Iloilo sa national pageant no, though nga wala yan ako ang corona but still we are proud and of course as an Ilonggo-Ilongga nami gid lang tawon nga may muna nga tawo nga magagapanindugan para sa aton tanan and of course mga K-5 no sa aton karon nga pagbalik istoryahan naman nato ng ila sini nga mga experiences diri no sa may K5 News FM Iloilo kay tinuwi nga sila ni Amon nga mga K5 interns malawig-lawig gawa ila di nga stay sa station mangkuto naton sila karon kung ano ila sini nga mga learning experiences kamusta kay ti natapos ng ila sini nga 200 hours mahidlaw sige mga K5 no so karon balikan magbalik no kilala mas kilalaho naton sila hibalo naton ila sini nga experiences hibalo naton sini ang ilang mga happy moments diri no sa K5 News FM
7: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.
7: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
9: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
10: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: BTS.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapda sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: sa K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problem. Magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadyan nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
6: Ikaw bala
9: ang may diabetes.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo
6: kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
9: Ang D3
6: yung may BCO.
9: Ang BCO
6: yung may D3.
9: E3 Bio with BCO.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
6: Yung may D3.
9: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kape kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha, K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: K5 News FM.
13: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
14: K5 News FM.

0: And we are back mga K5. So kaina no na istoryahan naton to no. Kumbaga ang about kay Patricia Lynn Beard ang aton sininga tiglawas no sa May Binibining Pilipinas 2026. And of course no, kaupod naman naton no sa gihapon sila manggihapon nga apat wa idot liwan ang mga di ra ko mo expect kay iban nga tawo nga maimaw ko tat kay sandala gihapon.
1: Wala sila expectaron nga
0: iban. Wala ka mo ting expectaron di samon. Wala ka mo gitig ka kumbaga ano pa ka mo gahurulat-hulat pa ka mo diyan kay iban tawo. Why don? Kami lang gid gihapon nga lima wire account mahimo.
2: Whether you like it or not, kami lang gid makita nyo sa inyong mga screen.
0: Yes. And of course, no, mga K5, no, it's time, no, para i-share naman nila ila sining experiences. Kay T, knowing nga sila ni, no, nag-duty before, pila, 200 hours, yes, 200 hours. So, man ko to na to, no, sa 200 hours, ano ila sining nga mga na-learn, ano ila sining nga most memorable nga experience. Kay T, na ano sila eh, kumbaga, na try ni nang nagkalain-lain nga department mayara sang newsroom, reportorial, creatives, and then of course ang ginobra sang tech naton subong no ang na-experience man nila. So let's see ano ila sini nga mga na-learn, kamusta ang experience diri sa May K5 News FM Iloilo, kag ano ila sini nga mga ano kumbaga bit-biton in the future kung may natun-an man sila no. Yes mga K5, so ma-start naman kita sa ano from right to left naman kita para do ano naman. Sige ikaw Ma'am Frenchie.
3: First and foremost, I would like to thank K5 News FM Iloilo for welcoming us here with warm hearts and bright smiles. Actually, very familiar na ako sa station ngayon since first year pa lang ko. Nag-volunteer reporter na ako dyan mong every binagyang and election. So, during my internship here, very memorable siya. Wala lang kami naka-learn magsulat news or like syempre gina-divide kami sa apat ka departments. So some of the departments hindi kinaya naman forte ya. Especially sa ano, sa creatives, hindi kuya creative. Pero syempre wala kami na choice because may task kami na ano kumbaga na unleash yung amon full potential and ano pagid ba damo ako actually inog hambal pero nga wala na subong. Ako nga favorite dapat nga department ang reportorial pero that time sa amon pag amon time na boring.
0: sige
3: kami nagawa. Na ano, okay tapos naka ano kami ginatuduan kami paano mag-write sa news, mag-handle sang live and so many more nga magamit gid siya namon sa amon college nga life man. Mag-fourth year kami and at the same time kung magsulod man kami sa media industry pwede naman siya may apply dito sa mga na-learn naman here all throughout our experience here. Tapos gusto ko man pasalamat sa mga co-interns ko man. Walang tapon, lahat may saltik. Wala ganyan ti adlaw, wala kami gahiri-hiri sa my couch. Ginasawail lang kami sa newsroom. Guys, ang ba-ba nyo, guys. Among yun, ano, pinaka-memorable man. And ano pa gitba, feeling ko ang pag-anim. Wala ko yan naka-claim sa award nga matibay award tungod lang ito sa pag-anniversary.
0: Di ba? Grabe ang award mo to. Award winning ka ka to. Kumbaga, wire tigliwan ka to nga tarawan ka mo ka to klasika award. Kamulang gid. Why don't? Yes, grabe gito dedikasyon. Yun, grabe ginapabuyong gito daan. So, grabe gitong ano nyo effort. Siyempre, magbubo ka pala. Magpalibot do ka grabe ito grabe nga kasi ka yes experience
3: ang ano pagit ba lang ginalabanan mag imong katuyhon.
0: Yes grabe siya, imagine nun mo ha halin sa may anniversary tapos may ano pagit sanda may session pagit sanda nga may
2: halin fun run. Fun run anniversary dayon may session pa after.
0: May session after and then sa session to wag ka makakal o ginabatuan mo eh. Ginabatuan mo ang katuyo mo, ang lingin ka ulo mo, o lang ka ugaligon mo.
3: Ang gahotek sa talinga.

0: Hello, Tommy. Ako to. That is very me.
1: Wow. Huwag kumagawa ay gito. Why ito tanan-tanan mo nga award sa West YX Ged. Sa K5 mo lang ito na ba? Ito nang amok
0: ito. K5 lang nakaisip nyo na.
1: Yes. So, grabe na-appreciate. Magid kumbaga.
0: Kumbaga. Maturo ka na iluwa ko.
1: Namaturo.
0: Oh my God. I am so very proud of myself.
1: Very, very proud kagit. Okay, so next, Mark.
2: Ang sa ako naman, ang i-summarize ko siya, challenging but fulfilling. Sa all throughout, sa 4 departments, newsroom, creatives, technical, and reportorial. Sa newsroom, thank you so much to the news writer, Sir Sunny, Ma'am Alira, and Ma'am Kesha, nga gabo ang mamangkot ako. Ano ma'am ang iligay nun? Sa muni, ano ni Sir Pacheck, BF sakto ang placement sang word, sakto ba ni gamiton sa context sa amuni nga sentence, as well as si Ma'am Alira, gid nga isginsalot, may kulang ako nga to live reporting. Tapos, ga-message ko kay Ma'am Alira, Ma'am Alira, good afternoon, good morning, pwede ako ka-early tomorrow or the following day kay malagas ko sang live reporting ko. Tapos si Ma'am Alira, ma-message mo na sa akin dayon nga, oh sige ga, go lang ga, basta early ka pa, buhas kay Sir Ted, kay pasaluton ka kay group po si Sir Ted. Yes, yeah. Thank you so much, Ma'am Alira, kay Sir Ted, kay natapos ko akon nga live reporting. Sa look naman ko, sa reportorial, the diva, Ma'am Kim and Ma'am Karen, the best mother of the reportorial department. Both of them, gin-guide ko paano ang mag-video, mag-stand-upper, tapos ang mag sa kay Ma'am Kim, nagupod ko by bus, and memorable man siya. Although, nga wala, gin ko bala ka hands-on kay since nga ang early ako nagpuli. Pero at the same time, experience ko, kakadto sa Hibawaan, upod kay Krisha Faye, sa Bossa, di ba, Krisha, sa Vibast. And next, sa creatives, the best Sir Andoy. Ang nagtatak sa kay Sir Andoy, nga ginhambal, is hindi mo kinanglan validation sang tao. And yes, hindi mo ginman kinanglan validation sang tao. Dito na, ano, gid na challenge, gid kami, upod ang fellow interns, nga magdrama-drama, tapos may mga voice, ano, tutorial, sayaga, tapos may ang mga na prove sa klase ni Sir Rafi Galan nga ang mga vocal cords it matters kay pagabot sa field sa Janay kamuyaga ni Sir Andoy yaga kung paano ya may paanga kana guys sa imo nga baba para lang niya makuha ang tunog or ang voice. Pero unfortunately wala ko siya nakuha, pero at least na try ko and dra gidman sa field apply ang theory nga nababaan mo lang sa school. And lastly, sa technical, the best and tauhay nga department so far. Because first day pa lang, no? Ang hambali Sir Lawrence na ay first, ano, ginubras niyo ba yung interns? First day pa lang, hambala mo, gin-introduce lang sir ang mga equipments as well as kung paano mag-handle live program, instructions and all. Pero sinyo, subong ay ang balis karunta, ma-handle lang kami yung live program. And dara sa tech, na-learn ko man is dapat there's a coordination, balance, and timing. Balance, timing, and coordination. It's because ang example, ang ginahambal ni anchor dara, tapos ang visuals na ginapresent sa live, mag-coincide sa bla, para may ara meaning, kag ma-interpret man sa tao, tigmayad ang ginahambal sang anchors. So, amula na ang na-learn ko all throughout the my internship journey dari sa K5 News FM. And thank you very much because ginbato nyo kami as your interns.
1: Wow, okay. Stop na ni, bye. Okay, thank you so much. Wow, next.
3: So, Inil. Para sa ako naman, what he said.
1: Okay, no, copy.
3: Copy, paste.
2: Submit.
1: Oh, tapos na yun. Sige.
3: Sa ako naman, although my experience naman ko sa journalism, kay ano kami sa ano sa West A, kay mediator kami, part kami sa publication namon. Upod kay Krisha Faye sa Bossa. Pero like, lain gid man gali ang experience mo kung ara ka nagid sa field. Bala like, do feeling mo journalist ka nagid na journalist. Do mo na. So, ang siguro man ba ako siguro ang favorite ko sa apat ka departments ang reportorial. Because kay ano, maskin hindi ko be forte ang speaking, gid mo kay syempre Jorn ko ya, hindi ko ya broadcasting. Tapos weakness ko ang mag public speaking. So, doon na, unleash bala nga akon, bala

0: social sa muna. Although may ara pa man ko need nga i-improve sa akon nga the way ko mag-speak. Pero like do na no ko ba lang paano makipag-interact sa iban nga tao ng connections ko, networks sa do muna. Bla kay sa field mo lang gid man na dan may experience ang muna eh. Kay makasalamuha ka sa iban nga tao nga mga influential do muna. Tapos dayon do na dula balang fear ko somehow pero hindi ko mambal nga na dula na gid siya fully kay may times gid man mo it's a learning process man big nga i-face mo ang mga fears do muna. And siguro thankful man ko sa K5 News FM Iloilo kay hinggaan ko nila opportunity nga makita kung ano pang mga bagay nga wala ko nakita sa kagalingon ko.
1: Ay, kumbaga do ano. Kumbaga ang imo sining experiences, kumbaga do mas nakilala mo man sining imo ang kaugalingon.
0: Yes.
1: And yes no, mga K5 ibagid man abi ang ano eh, ang lesson bala kaysa sa actual mo siya nga ginaobra, di ba? Agi
0: yes,
1: ka mo?
0: Yes.
1: Mas iba siya nga, mas iba siya kung i-gina-lecture lang sa inyo nga muni ang obrahon niyo muni kaysa sa ikaw muna mismo hands-on ang gakapot. Mas madasig siya actually ma-learn kung kamo na mismo ang ga-handle sa mga bagay-bagay kaysa sa gapamati lang kamo naga do ko mag lecture lang. Okay, so last.
2: Yes, ka K5 guys. Gusto ko lang magpasalamat no sa K5 News FM Iloilo sa bugos nga K5 News FM Iloilo sa mga staff kay wala lang kamo nag-provide sang ano ba? Ano gani as ang radio station for us nga ma nga as student intern but also ang muni nga station nag-provide saying safe space for us, space para maka-learn and then space para maka-make sang mistake man kag maka-learn from those mistakes ka K5 guys. Wala ko favorite nga department kay tanan nga experiences ko sa apat nga department gina-cherish ko gid and damo gid ko may na-learn no especially there is a tech kay mostly may tatlo diri ka technician and then maliban kay ka K5 Andre ang duwa very nonchalant gid ka tawo do hindi sila mag-talk. Pero singa sulod ko may difference sa tech kag gina-cheche sila nagapang rage bait na sila after ka K5 Kesia.
1: Gagwa na gagwa ng kulot.
2: Gagwa na ang true colors of them all. Laga naga nila butaw na basta do alam, nagaano na nagagwa na gid ang tuod ng mga batasan ka K5 Kesia. Pero amo na na-enjoy gid namo no. Again, ang K5 wala lang gani nag-provide sa amon sing safe space but also friendship. Yeah. From mga ano mga organic reporter, mga anchors, mga tech nyo di, ang sa creative Sir Andoy, pati sa mga drivers sing K5.
1: Sino yung driver? Shout out
2: to the drivers Sir McCoy at Sir
3: shout
2: Jason.
3: Master
1: Finger.
2: Pakain ka naman dyan, Master Finger!
1: Yes! Oh. Kung pag-aaral naman ito ni Krisha, huwag ko ka ba? Ito kong pasalamat to kung gano'n napagwa na kitang totoo yung kolor dyan, Andre, sa tech. Ito ginalibak, ang duwa, kitang mga nanchalan, ganito yung may ginatago nga kolor, may ginatago ako, tasan, may daragan nga ba? Kung magpasalamat nga daw may daranga pang libak. Amura lang atake, tagyahong, di ba? So ano, amo lang inyong mga learning experiences. And of yes. course, no, sa mga na-learn ninyo, hindi man natin siyempre malikawan nga may ara ka mo sa mga challenges nga gaka atubang. Siyempre, knowing nga, di ba, na-experience yung mga reporter, nag-field ka mo. May dyan kong kaisa nga during interviews, may mga tao nga, may, kumbaga, hindi sila like makiayon bala sa inyong gusto, di ba?
2: Yes.
1: Diba? May ara ka mo na ma-experience nga though very, ano sila eh, ano natawag ganit, though dasig sila matakan, dasig sila maugot. So, kamusta inang may experience? And of course, ano ang inyo sininga na-learn? Siyempre, may ang kada tao, may lain-lain man nga ano sini personality, may lain-lain man nga ugali. So, paano na siya nakupo? Apa muna sininga challenge? And of course, no, ang sa iban pagid ni yung experiences, diri, hindi lang man sa muna, ano pagid sini ang mga, kumbaga, na-encounter nyo nga nangin challenge gid sa inyo?
2: Okay, sige. Ang isa siguro sa mga challenge no nga na face ko amo to ang magkuha kami ginsugo kami ni Sir Andoy nga magkuha sing clips certain clips. So need namon sing mga tricycle drivers and couple. So gina-explain sa Nike as what Ed Niel said kagina, part kami sing isa ka publication sa amon nga college. So if mag-produce kami video do kapos na lang bala sa amon maglihog sa iban nga students kay syempre game na game man ang iban nga students. Pero lain siya gali kung ara ka na sa iban nga perspective man kumbaga, which is amo na gani ang like ang mga daily people na or sa outside university tricycle drivers or di kaya ang mga nagatinda sa ano ganito nga karinderya mga couple mga muna balahaw. So iyawan gid kami ang ano bala sila please ilang iyawan kami explain nga I mean gina-explain namon kung ano ang obrahon and then gapamati man sila and then dugay mang bala ay hindi lang kami ma'am so muna bala ka kay 5 guys do dito siguro ang isa sa challenging sa part namon kay init dayon kagahod si mga salakyan ang usok sing mga salakyan and then wala pa may nag-cooperate pero wala ka right nga mangakig kay again nagahinyo ka lang sa ila mo gapa-please ka lang sa ila. So muna lang so as journalist need mo gid yang may ara kasing plan A may ara ka plan B may ara from plan A to Z kung may ara dapat obrahon mo kay ngan hindi pwede nga mag-present ka sa boss nga nga ginaobrahan mo mag-present kasi ay wala sir hindi na pwede dapat may ara ka gid alternative or may ara ka suggestion if ang plan A nyo is ma-fail or wala nyo siya nakuha ka kay 5 Kez.
1: Yes, amo na siyang nang mga na-experience mo. And of course, mabudlay gid man actually, especially sa amo na siyang klase sang obra, mabudlay na siya kis ang pwersahon mo ang tao bala. Syempre, we know how to respect man no. May ilan man na yeah, right, kumbaga ang aton man lang is gapamangkot kita if willing sila then go. Amo na siya actually kis bala gina pamangkot tinan naton sila if willing ba nila ipakita ila itsura, gusto ba nila nga i-provide ang ila sini nga full name sa mga item or ginabutang usually ginabutangan lang sina alias or something. Syempre, ang respect man no sa ila sini nga privacy kay ti ang knowing nga bala gusto man naton tani makakuha sa mga information. Syempre, kay ti muna ang aton sini nga task kay amo na aton job but sometimes no we learn how to respect man kay ila man na siya eh, may right na sila nga to say no, may right na sila nga kumbaga i-reject or kumbaga hindi magsugot sa aton sini nga gusto. Pero at least ang mga K5 no sa muna bala kumbaga kita adjust hindi dapat nga silang ma-adjust sa aton kay kita ang may gusto amo na bala pero at least no amo na siyang mga na-learn naton hindi kita magpwersa-pwersa sa mga tao kay ti of course may ara kita sang gusto but at the same time no we value respect we value man ang aton sini nga mga tao nga ara sa aton and of course no mga K5 no may tatlo pa sini ka mga K5 interns nato no mga share sa ila sini nga mga challenges and of course problems man no, nga na-encounter during their stay diri sa K5 News FM Iloilo no so bantayan na naton karon sa aton pagbalik diri lang sa Kampyon Talk Show
3: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health. News E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no kaangay sang virus fungi parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan so paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system
7: paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig mo ba nang sakto nga term Sir GP lamig-lamig mga mucus ano mucus lining dapat kabalo ta magpili sa ginakaon aton may mga pagkaon nga gapataas sa imo acid Ti once nga gatas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imot yan. So dapat ka baluta. Amo na ang rason nga ang mainom ka di tribayo adlaw-adlaw para nga ano, hindi ya, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi ya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman nakaditribayo ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang ditribayo kag supsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang ditribayo mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod hindi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya ditribayo, Sir Kevin.
8: Ditribayo with Physio.
9: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang ditribayo bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
8: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
6: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
7: Mm.
6: Kag ang wala untat nga kaon Docramil kag Doxam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
7: katabo sa may mga guard mo
6: mo nang nagapugong man Docramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang ditribayo puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
7: Siyempre busog ka.
6: Busog ka.
10: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no
7: so, wala kawan. O, dapat tulog wala, wala.
6: Tulog wala
7: dabi na kung late dinner ka
10: ginanang wala gid ang position sa pagtulog ha so likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no
7: pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doxam ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin, nga makita mo sa ditribayo, layo ka sa ulcer.
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
11: Magalingin bala ang imo nga uno?
8: Masami nagkapangihi?
11: Masami ginauha?
8: Si may diabetes ka na?
11: DTX 500 na?
8: Ang DTX 500
11: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar?
8: DTX 500
11: garantisado?
8: DTX 500
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Ditribayo.
12: O si Karen, kadamog itsang ako hair fall, hindi manami ako nakutis. Nag-try ako tumar sang ditribayo, kang naghining akong buhok, kang naghinis ang akong kutis.
8: Ditribayo, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. Ditribayo.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: Ditribayo, ang D3
11: nga may Physio,
8: ang Physio
11: nga may D3.
8: Mga buti ka.
11: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500
11: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay,
8: happy kanunay.
11: DTX 500
8: masaligan,
11: epektibo.
8: DTX 500
11: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500
11: masamit ka bala gina allergy.
8: DTX 500
11: ang DTX 500
8: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo
11: nga sa masami
8: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
8: DTX 500
14: 500, Masalika DTX 500, DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
14: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, ang Mighty C. Kag one capsule, 310 after one week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
14: Mighty C, mabaka sa mga butika.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
20: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
21: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
20: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
13: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
14: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
13: Tama! Red Horse Beer. Namit, sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino nga tayo.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
16: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
16: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabong suba haro. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
16: D3 Bio with Vizio.
21: Ako si Anay. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
16: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
16: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
16: D3 Bio.
22: Ako si Board. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
10: ang Visio.
2: Yung may D3.
10: Mga butika.
3: K5. News FM.
9: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
23: K5 News FM.
24: Yes, so nabatian natin to kaina mga K5, no? Ang ila sininga mga experiences, ang ila sininga mga struggles. And of course, no, may tatlo pa nga wai na cancer. So, it's their time to shine. Oh, it's their time to shine. But before that mga K5, no, matamyaw natin anay ang ating sininga mga online viewers nga nakatutok gid no kag nagalantaw gid subong hapon. Hello K5, pa shout out kay Leslie Ostaga watching from Duyan-Duyan, Santa Barbara, Iloilo. And of course, good afternoon man kay Ma'am Jean Ray Siman nga nakatutok gid live subong hapon. And of course, shout out kay Christine Joy Hanaysay. Of course, good afternoon man kay Sir RV Chris Caceres nga nakatutok gid subong hapon. And of course, good afternoon to Sir Jonathan Odani Artillero Jr. Maayad-ayad gid nga hapon. And of course, thank you so much gid no sa pag-upod subong hapon. And of course, mga K5, hindi makalipat nga i-like, i-share, and follow atong sining official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. And of course, mga K5, no, kahit isubong mainit-init ang panahon, manami-nami magparapahuway sa inyong abalay, manami-nami magtaratanaos ang TV, kag syempre, bago lang tapos tanan panyaga, no, so hindi magkalipat mag-inom sang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Very perfect gid no, especially nga bago ka lang tapos panyaga or if may if Sunday subong mayara sang handaan sa inyo da mga balay nami gid ini no agud nga mabuhin-buhinan o kun ma ano kamo kumaga makakasang pagka bloated ninyo mga K5. And of course, mga K5, no, may ara kis ang malamig ang tiyempo, may ara man nga daw mainit ang tiyempo, hindi makalipat mag-inom sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo kang sa product centers ni Doc Ramil Uwe. Diyan lang sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. And of course, mga K5, no, mayara kita diri branch sa may kilit sang Robinson's Haro. No, so sa mga luyag mag-avail sang Mighty C, kag sang iban pagid nga produkto ni Doc Ramil Uy, agtulang gid kamo no, sa may Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. And yes, yes, mabalik kita to mga K5. No, may tatlo pa kita nga wala naka-answer sa aton sining pamangkot kaina. So, ma-proceed kita kay Edil ang about sa ila sininga challenges nga naagyan diri sa 200 hours nila nga pagstay sa may K5 News sa FM Iloilo.
25: Ang bali ang challenges nga na-face ko during sa 200 hours ng internship siguro same man sa kay ano kay Krisha kay sang ang sa end na sang week namon na gano kami bimo nagubra kami sang reel tapos dubod live lang mag-interview bala sa mga tao bala kay amo na gani parehas na kolbaan sila bala kisa kay parehas kung sensitive ang topic nga ginamangkot doing di sila bala magambal bala kay syempre nakulbaan sa kay basi magbalik sila muna kag iban gid na uya gid sila dayon nga mapakita basta ang tsura nila bala tapos miyara na experience pagid nga one time ging ano kami ging supladuan kami isa ka interview eh di muna ta siguro ang isa pagid siguro ka challenge is ang ano ang sang sa newsroom ko ang kung paano magsulat sang hiligay nun. Ang mugi ng budlayan ko. Kay, ito syempre, maskin taga city ko kag ano, nagdako didri sa Iloilo, hindi ko man gamay gid ang language sang nga hiligay nun. Kay, lain man daan kung maghambal ka lang mo kaysa isulat mo. Kay, mayara gid na ya exact nga term sa kada, sa mga bagay. Hindi mo siya pwede. Bala, gamiton lang do ano na ganit tawag ang kolokyal na kolokyal nga muna Namula na ako ka K5 kids.
24: Yes, so na-notice kid na nato, no? Usually, di sa atong sini mga student na, ano, kumbaga, hindi kid sila, like, kumuna, si kag-deep ang ila sini nga. Kumbaga, ginagamit natin everyday. Pero once nga kung gamito na natin sini sa atong work, dumabudlay, no?
25: Yes.
24: Especially from Tagalog kisa or English kisa, mag-transcribe, mabudlay, hindi para sa ato, no? Pero isa tayo, no? Pero siguro, kahit ginagamit lang natin sini as language, pero ang usually, abing nga ginatunan sa skillan is usually Tagalog or
25: yes.
24: Filipino in English. Kita mo gina siyang ginatudlo. Pero basi sa fourth year, di ba? Fourth year,
25: may araka
24: mo na ang subject, ano? Yes. Sa fourth year, ninyo ma-encounter nyo na siyang subject. So, good luck, good luck. At least dapat may ma-learn, yes.
25: Thank you, Mangali, ang ano sa mga newsroom people, especially kay Ma'am Alira, Sir Sonny. Kagsimo man, Ma'am Keisha, sa pag-guide sa amon sa newsroom kami kay bala namon nga kisado katalaka na magsagi sa bats ang mga pamangkot kikidamo-damo pero like yung nag-give mo kamo gyapon bala maskin gamay nga time para lang i-accommodate ang amon mga questions.
24: Yes, kay tibala nato no hindi man kita like especially kami kung kaisa gani mayra man kami lapses, mayra kami sang mga problema man no nga hindi namon maintindihan pero okay gid nang ginaobra ninyo nga at least bala nga kesa sa maghipos-hipos lang kamo learn to ano gid ask questions gid no kay ti ko mamangkot ka way man timalain may man madula yes. Sa ibo kung mamangkot ka it doesn't mean nga kung mamangkot ka duway ka tinaman an di ba?
25: Yes.
24: Nga kumbaga imo lang is para at least bala may ma-learn ka kag may ma-apply mo man sa imo sini nga trabaho. Yes. Next K5 mo I mean Mark.
1: Sa ako naman yung K5 guys ang sa creatives department nga na like natutukan na kami ni Sir Andoy sang time nga to kay after na anniversary ang sa ako nga part is ang ano ang sa voice bala ang delivery modulation pronunciation enunciation lahat-lahat na name it kaya it's because ma-deliver kami we are task sa creatives department kaya ma-create kami dua ka jokes testimony and commercial. So, na-assign ang each, apat kami nga sa group. Tapos, ang kada isa sa amon dapat may ara i-deliver which is ang sa amon na nga certain nga task. Ang natupa sa akon is joke. Ti ang sa akon is dapat ang makuha ko ang voice or ang tone sa akon boses nga wala nagalapaw sa akon falsetto. Tapos, sa mali ni Sir Andoy is ang ano may exercises sa Sir Ando which is amo to ang paano i achieve ang akong voice nga wala ka falsetto and dito ko na realize ang importance ang never settle for less kag i-push mo ang imo nga self to strive for the better kay ang in the end para man sa imo ko hambagan ni Sir Andoy if ma-achieve mo ang certain part or task nga ginapaobra sa akon case is ang sa imo man iya sa imo man benefit hindi man para sa nagatulo sa imo and thank you gid Sir Andoy for your patience understanding nga like wala ka kataka sa pagbulig sa mga interns nga gaagi si mo especially paano hampangan ang tingog paano mag-enunciate modulate and such things para ma-improve ang self sang ang voice sang intern nga nagagi sa creatives department.
24: Yes, next Frenchie.
2: For me naman siguro isa sa mga challenges para sa akin magbuktaw aga. Ay,
25: wala ko nino butang sa akin
2: kagina. Hindi ka pulit-pulit, kuya daan, from St. Bars, the traffic is trafficking. And kidding aside, siguro isa man sa mga challenges, same and kidneel. Sa pag-newsroom namon, nabudayin gina ako mag-transcribe English news to hiligay nun. Okay lang mag-construct news, hiligay nun, English lang. Diyan na-drain gid ko sa part nga to, pag-during, sa newsroom namon, na-drain gid ko. Tapos karagayawan, para kami kapangitay ka balita, gaagaway kami ka mga balita, kama iba ko nga interns. And siguro, sa reportorial naman, there was a time nga, nag-ubra ako reels. Ako lang kit isa. Yes, huwag ako ni Maki. Mag-ubra ako reels. Tapos nagmangkot. Ako like mga almost an hour man. Nalibot ako sa Harap Plaza. Magmangkot-mangkot sa mga tao. Tapos damo man ako na-approachan. Pero wala, like sabto nila ako kisa nga ako gid ma'am how. Abla, syempre na-shock ako. Syempre, wala ma'am sorry ma'am. Mangita nila ako iban ma'am. Syempre I remain professional and kind. Kaya syempre, pero sa isip ko,
24: amo gid ra mo
4: grabe ako. Sila gali sa ulo. Yes. Ay, hindi mo ni sir magsinabat sa ako.
2: sorry din naman para lang kami niya mas akong output, no? Pero sisip ko, ano na ako, mom? Pero syempre, namin man siyang experience na nakahalubilo ko sa iba na mo man nga tao. Syempre, namo man nga tao ang nagpasugot, mag-ano ka sila, mag-interview, and happy man ako.
24: Yes. At least bala, may mga, at least ang mga na-experience nyo na daw, kasi musang lesson nga na-learn. And of course, no, mas iba pagid na actually, if ara, nagid ka mo mismo sa actual, nagid nga ginaobra nyo kung everyday nyo na siya nahimo. So of course, no, I know nga everyday is a learning process man para sa ato. And of course, dyante, palang man ka mo, damo pa malang pa man ka mo may ma-learn, especially nga kami man diri mismo nga mga staff, no, everyday nag-learn pa man kami everyday kung sino nga tao ang maka-atubang namon. May mga bago naman kami nga experiences nga nakuha, bago naman kami nga kumaga nga lesson, o kung bago naman ni siya nga story naman, storya naman sa kaway nga ma-share sa amon. So every day is a learning process gid, no? Hindi tanan-tanan naga-start nga mangin successful dayon, hindi tanan-tanan naga-start nga mangin nami dayon ang output. Kumbaga kinahanglan sang hard work, kinahanglan sang dedication, kinahanglan inyo sining nga kumaga kagustuhan nyo gid or pagpalangga sa inyo sining nga trabaho nga ginaobra. Ano ginakadlawan ninyo? ano? Doon ko baga doon sa classroom, kita mo lang nga lesson ng maestra mo, tapos huwag ka kapamati, tapos na-call out ka. Sige, i-share. Ano ang ginakadlawan nyo dyan?
4: Nakibot ko sa self ko, nalipat ko nga ka-live, galita ng uyam ko.
24: Okay. Kaya ito nga dyan, screen record ko karon, okay? Kuhaon ko ginang clip karon, no? Okay. Para at least naman ano kita. Dumaturutaway ang aton sinigaw matcha. Kaya doon ito ko serious. Kita abis subong sa ito, no? No, hindi man kamamusin na ka-serious. Ano man? Hindi man, doon sa pagkamaan ko sa 200 hours yung balik-balik sa K-5, hindi man kamamuna ka-seryoso. No, mga haras-haras man ka mo, matabo subong.
4: Wala ka wala ka-lunch.
24: Wala ka-lunch. Nagutom, gali. Mga nagutom, kulang sa energy. So, dapat maano kita, ma-fast talk. Kita ko na ma-fast talk. Pero grabe dyan. Ready? Ano na lang? Dunga na lang kamo sa bat para hindi kita mag-isa-isa. Okay? Ready?
2: Ready.
24: Okay. Coffee or energy drink?
4: Coffee. Energy drink.
25: Energy drink.
2: Energy drink.
24: Energy drink. Ano nga types ang ano? Energy drink. Yung mga usually nga ano?
25: Sting ano? Ako. Sting or Cobra.
4: Same. Sting.
24: Mga gapanuklaw. Gapanuklaw. Yan naman ano? Coffee. Mga taga Santa Barbara. Same gig. Coffee.
2: Black coffee.
24: Wah, wow, naka-specific. Oh, black coffee. Hindi ko mag-away. Pats na, coffee lang. Okay, next. Morning shift or night shift? Morning shift.
25: Night shift.
24: Night shift. Oh, no. Ikaw lang morning shift. Ikaw lang ang ano, morning person. Yes. What time, usually what time ka gabugtaw, ha?
4: Ang mga 5 a.m.
24: Doon ano ka yes. Din. Ikaw mo night shift ang gusto ninyo. Isa tao, kakaano ka mag morning ka mo sa ano?
2: Ano kami mula reklamo, ma'am?
25: Mas basko ko daan kung gabi eh.
24: Ay, wow!
4: Mas basko ko gabi!
25: Mas basko ko kung gabi mo na night shift.
24: Isayhan. Sige, next. Script or ad-lib?
25: Script.
24: Ad-lib.
25: Script.
24: Script. Isa lang script. Gusto ad-lib. Mga tsok-tsakera. Mga bisan diin ang utang. Gusto git ang ano, ad-lib. Oh, next. Live or recorded?
2: Live!
24: Ay, gusto live. Imo gusto mo recorded? Insat-insat gusto mo recorded?
2: Kaya siyempre kasama
25: magkasala
2: ko, pwede
25: mo
2: ba
25: naman? Yes. agree ko. Kaya as someone nga perfectionist, bidaan na dumuna ako.
24: Okay,
25: hindi ko,
24: hindi mo gusto. Gusto mo lang recorded. Oh, next. Insat inyo yung live. Insat live.
4: Nami, may thrill kong live, abi ka K-5 guys.
24: Hindi ko magsalaan, no? Yung mga sasalaan, hindi naman erase. No erase. Hindi, no?
4: No erase,
24: ma'am. Patas ka uyab mo, hindi rito ma-erase live.
25: Digital footprint.
24: Oo. Patas ka pang uyab mo, wire to, take back out. Next. Mic on or mic off?
4: Mic on!
24: Wow, mga bongga. Hindi ko mukha mic off. Ako ano, ang booth. Wow. Mic on. Demure. Mic on. Haras. Okay, next. Facebook Live or TikTok Live?
25: Facebook Live.
24: Okay, next. Serious anchor or funny DJ?
1: Funny DJ!
24: Hindi ka mukhang mga serious anchor. Sige, hambala ako si Sir
25: Intimidating din kang muna.
24: Ay, intimidating. At least, di ba? Hindi ka mukhang yung mga seryoso. Mga seryoso. Ang mga istoryahan na. Gusto nyo mga lively, mga yes. Mga gusto nyo. Okay. Ja, do same lang man dyan kayo na. Early call time or overtime?
1: Overtime!
24: Ay, mas better. Mas okay na lang ka mo ma-overtime kasi sa early call time. Yes. No? Yes. Like sa fun run, na-happy ka mo sa fun run nga call time.
1: Alas tres!
24: What time? Ano ka yung alas call time, Ligad?
1: Alas tres.
24: Ano alas ka mag-abot?
25: Alas 2:30.
24: Dari na secure. Gila sure.
1: Sure.
24: Oh, pero wala tinulugan na eh. Wala?
1: Wala pa.
25: Mugta kami ito. 12 hours.
24: Hindi naman tayan. Dyan, duman. Favorite radio segment?
1: Kampiyon Talk Show!
25: Same. What she said.
24: Kampiyon Talk Show! What she said. Gusto mo mga luak? Next. Sige. Sa 200 hours yung stay diri, anong biggest blooper ninyo? Aside sa pang-uyab ni Kasha Suwabon. Biggest blooper. Ano mga biggest blooper ninyo?
1: Isa siguro sa mga biggest blooper ko, sing KKB.
24: KKB.
1: And then, namutgid ko to pag nakibutgid ko to si Sir Ray, pag ambal niya na sa ano, sa interviewee, sa guest. Kay nanay, ambal niya na, hambalon, taka magpasalamat ka ba mo kay Jason.
25: Talaro.
1: Ambal mo kay Jason, talaro na. At ayun, nagmasigin on ni Sir Ray, yung Mike Abelia. Kasi na ako magpasalamat. Salamat, kid, kay Jason, talaro. Nakibot kami na. Kasi Sir Jason, nakibot. Tiyotoy kami, kadlaw and dancing, picture taking. Namba ko, ilugon pa kabala, sir. Ilugon pa kabala, sir. So, yun, nagamba ko kay nanay. Namba ko, pasalamat ka kay Andrea.
24: Kaya si Andrea, naman yung liso.
1: Namba ko, kay sino ka nanay, magpasalamat. Ay, wala. Siya nagambal. Iyan, nagambal. Sala. Medyo napahuyan ko to kay K5Cast.
24: Ay, amuray mo biggest blooper. Ikaw,
1: wala niya. Wala niya na she don't understand the assignment kay K5Cast.
24: Di siyempre, hindi na nato kaedad, kumaga. Hindi na sila, hindi na sila patok sa mga muna-muna nga pasakay moments, di ba? Okay, ikaw, Edniel, anong biggest blooper?
25: Siguro, ang isang fan run. Istorya kasi hiya kagina. Ang history nga may runner abi ni Sir Ray bala si Zarina tasking napit na lang sa finish line ang runner tas ang bayan na diyon nga Arena ang feeling athlete magdalaga.
24: Tapos hindi kayo si Zarina.
25: Hindi kayo si Zarina. Naging tulok lang sa sambaba.
24: Okay, next. Mark.
5: Ang sa ako naman niya ka K5 guys. Ang sa tech room nga may gaya sa ga-joke kami, ga-basa na yung jokes, rebats and such. Ako po si Krisha and si Frenchie, si Renan. Tapos ang may ginsambal ko about sa saying. Tapos ang hindi sila ka, wala nila nag-guess. Tapos ang in the end, ginhambal ko na lang kay Walt. Nan, kaya wala ka mag-apati sa saying.
24: Ay, amura yun ha. Ikaw, Frenchie, ano yung biggest blooper?
6: Actually, tamo, pero hindi ko na siya madumdum. Siguro, siguro, ang pag-live reporting ko sa may, kay Sir Ray Kaligad, nag-market report ako. Tapos karan, di syempre, I'm just an intern, I'm still learning pa. Wala akong abalo sa mga transition, nga rabala ko ipasa, mabala sa gina-interview mo. At that time, ginawa ko ito ni Sir Ray, pumakutaan mo nga rin. Nadigin din ito ko lang sa
24: interviewee mo.
6: Kung wala ko malang nagabal. Anay, ano imo ka lang din ito ko lang.
24: Pero wala yan? Wala siya kabalo ka, ano bro niya?
6: Sino?
24: Ang gini-interview
6: mo? Wala, okay man siya. Kasi ginawa na ako ni Sir Frenchie, sunod mag ikaw. Ang transition, kaya kakipot ako gulpi na malami mo limog.
24: Okay, gulpi na malami na ikaw pag hapon.
6: So, syempre, ma'am, sign on. Pakutaan, alas 4, lutang ship ang mga okay.
24: Next, hardest task, news writing or reportorial?
1: News writing!
24: Same. Favorite station staff?
1: Alo!
25: Depende kung sino gapamangkot, ma'am.
1: Gusto niya, pinapahabala. Ready? 1, 2, 3. Kesha Maria Naysay!
24: dong, digi, digi, digi, dong. Next, last na lang yung question. Best internship lesson.
4: Oh! Ay.
25: Ano ako naman?
4: Ano man, daw kadamo, gitin.
25: Gani.
4: Feel, for me, siguro, time management. Kay K5 guys. Kaysa, kung ara kita sa media, nga, media industry, every second counts, yun na siya. Yes. So, dapat, as intern, no, pahalagahan din namon ang oras ka K5 guys.
24: Time management. Next, Adil.
25: Ako naman siguro, ano, face your fears. Kay, syempre, as someone nga, gahuya-huya, kisa, like, muna, ag weakness ko gidang magambalambal sa nguna pa mo. Mm. Dahil hindi ko sanay bala nga ara ko sa spotlight. Mm. Nanto subong ginasanay ko na kung kagalingon man nga mag show up for me. Biskan ginakulbaan ko parehas last time sang ang sa tigbawan ako lang isa gin pakadto dito sa sang first day ko sa reportorial. Grabe gito akong kulba kay ti syempre why ko kabaluan no brown ko muni mo to may man kay so far do na ano ko man nga mag-attend bala sa muna mga forum kag naka-learn man ko sa mo to nga forum.
24: Next Mark,
1: as for me naman kay K5 guys, believe in yourselves and also nga kaya ko na siya obrahon. May mga task nga like gahamba ko sa self kung ay kaya muna kay kahinaan mo man na. Pero na-realize ko nga it doesn't mean nga if hindi ko siya kaya kag weakness ko siya maseto lang ko da nga ay hindi na ako magubra or what. But I need to strive harder nga malabot ko nga like maubra ko ang amo na nga task.
24: Wow. Okay, last Frenchie.
6: Be bold and be smart. Kasi syempre sa media industry daan hindi na niya dapat magpahuya huya kada it doesn't mean nga hindi mo na siya 14, hindi ka na yan mag-ano. Kung nahuya ka, hindi ka na magpinamangkot. Since sa media daan, damo-damo, kaya tao ang gina-interact mo everyday, you need to be bold man.
24: Wala ran. Dunog-expect ko man kung daan ka sugpon. Wala ran. Okay. At least bala mo na siya ang mga lesson ninyo. Ang at least bala ang experience nyo sa K5 News sa Familylo. Madaran nyo na siya in the future. And yes. I hope someday, no? Ang malay naton magkilita ay kita liwat diri, no? Hindi na bilang intern, kundi bilang empleyado.
25: Wow!
24: Diba? Why not? Hindi naton subong kaptot ang aton sininga kapalaran kung ano matampo sa future. Yes. Maybe someday may matwist pang iban nga plano, di ba? Just like me, ako man kauna, why ko man ginalantaw ang kaugalingon kung nga magwakal-wakal, di nga daw buang-buang sa taga. Di ba? Why ko man niya ginalantaw ang kaugalingon kung nga magsulod sa muni nga kasi sa profession, by tilang tawalok, di ba? Hindi natin nigid makaptan or di natin ma-predict ang future kung anong plano para sa aton. Yes. So last na lang niya, basta may gusto ka mo i-shout out, may gusto ka mo dyan ikamutamusahon inyong mga professors, i-hi ninyo, classmates ninyo, and of course, inyong mga family members, go.
4: Gusto ko lang i-shout out ako nga Mother Mary Joy Sobosa, and then ang ako nga Tia Cherihel Calvomadas, ako naman nga isa pagit ka Tia, si Tita April, and then ang amon nga mga professor, Sir Rafi Galan, Sir Kimpo, Ma'am Sheila, and sa talan nga faculty si College of Communication.
24: Next.
25: Ako naman, gusto ko i-shout out akon papa again. Edgardo de los Reyes, kag akon magulang Edlin de los Reyes, pati akon hinablos si Aliyah. Kag ang mga tao da sa Barangay Veterans Village, aray na di ang inyo ka barangay sa radyo.
24: Yes, next.
1: And gusto ko naman i-shout out ang akong mother and father, Jessery and Roberto, as well as ang all the throughout yung supporter ko, ang tita ko sa Santa Barbara, Tita GC. Hi, everyone!
24: Wow. Next, Frenchie.
6: I-shout out ko lang akong family and friends, especially sa mga karatig bahay. Kunyan mamaya, pag-uwi ko session tayo, ha? May birthday kasi doon.
24: Birthday kami to. Birthday kami to, yes. Thank you so much, good, no, Kaiti. This is your last, no? Last na ni nga, ano di? Last na ni nga, hindi mo ni last nga balik. Kaiti, I know nga mabisita. Paka mo sa sunod, malagaw-lagaw. Paka mo di sa sunod. Pero muna ni siya ang last nga part sa inyo, sininga internship nyo. Yes. And of course, no, kami diri sa K5 News sa Family Law, nag-wish kami sang good luck sa inyo. Kaiti, ma-fourth year. Amo naman na, no? Ma fourth year na ka mo. Wow! For the graduating. Waiting na literal. Diba? Hulat-hulat lang. Pero we wish you good luck, you know? Good luck sa inyo sining mga future endeavors. Good luck man sa, kung hindi man media, ang inyo sining tahakon nga path sa ulihi. Still, good luck, no? Good luck it sa inyo tanan. And we are rooting for you, you know? Nakita namun sining ang inyo sining potential. Nakita namun sining ang inyo sining talent. Ang inyo sining skills, kumbaga. And of course, no, the normal ang gina nga sa una, daw nagahuya-huya, daw nagaduwa-duwa, may pangduha-duwa. And of course, hasta subong gani, no, mayra pa ka muna mga what if. Pero at least, di ba, mas manami, gid nga samtang ari ka mo, digin, try nyo ng tanan-tanan. Though nga may ara sometimes nga hindi perfect, may ara sometimes nga maagyan yung nga magsala, may ara sometimes nga mag-create ka mo sa mga mistakes or anything. Pero and always remember nga it's just a learning process. It's just a time for you nga mag-learn. Mag-learn. Ano mo?
6: Ibig sabihin!
24: Wait lang. Manang mo, grabe, grabe di akon. Talaga, ano mo, grabe di talaga akon nga ng
7: exposure.
24: Grabe, ang gaan mo kayo si Andre, ho?
6: Oo.
24: Hindi, kuya. Sige. Thank you good so much mga ka-K5, no, sa pag-upod subong hapon. And of course, no, ang last na lang shout out from Antique, Sir Gerald Fernando. Mayad-ayad din nga hapon. And of course, mga K5, no, ang hindi mabaktan ang chimpo, mainit, malamig. Maghalong kita tanan. Enjoy the rest of your day. Subong nga Sunday, no? May ara subong nga mapadulong sa church. Agud nga mag-reflect man, no? O kung magpalapit man kay God, mag-pray. May ara man subong nga mga pamilyang ara sa mga beach, resort, nga naga-swimming-swimming lang. Sana all. May ara man nga pamilyang nga naga-picnic-picnic da, no? Or naga-ire-estorya. It's time for you nga mag-bonding, gid, no? Nga maging ka-upod inyo sini nga mga abyan. Kahit basta Sunday, family day, gid na, di ba? Agree? Yes, spend time. Kitika mo, family man taka lima. Yes.
6: Oh, dahil dyan, mag-day tayong lima mamaya.
24: Yeah. Oh, family day. Yes, di ba? Family day. Sa Sunday, kahit sa rumaan, Monday na naman, may klase na naman, may trabaho na naman. Kumbaga, umpisa duman kang simana, may duty duman, umpisa duman kang simana, no? So, namigit termi nga, ang isa kaadlaw agud mag-reflect, isa kaadlaw agud magparapahuway, isa kaadlaw nga para man isa aton kaugalingon, kumbaga, sa tanan-tanan natin sininga nga sacrifices, sa tanan-tanan natin sininga trabaho for the whole week, deserve man natin ang rest, diba? So, thank you, sugit so much to our K5 news ang interns from West Visayas State University. See you around and good luck gid, no, sa inyo sining future kung ano man inyo sining path nga padulungan ng mga K5. And of course, thank you man so much to our online viewers nga nagupod gid subong hapon sa amon. And kita ay liwat kita sa pasurod ng edisyon sa Kampiyon Talk Show. And of course, sa liwat ako ang inyo kaupod ka K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay. See you next week mga K5, diri lang sa Kampiyon Talk Show.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: May family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
11: na nagapanubos ang imo blood sugar.
12: TDX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis
12: mo! TDX 500!
11: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
12: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
11: Masami nagapangihi?
12: Masami ginauha?
11: Masi may diabetes ka na!
12: Mag-TDX 500 na!
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
11: na nagapanubos
12: ang imo blood sugar.
11: DTX 500
12: garantisado.
11: DTX 500
12: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Kapalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa eye care gold capsule. Kaupod ang sapagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
12: Mighty C!
17: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C!
17: Mabaka sa mga butika.
27: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga nagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
28: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggo.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Galao magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro kakulkatol.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
9: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may

0: Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may Visio!
2: Ang Visio!
1: Yung may D3!
2: Mabakas, mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
4: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tumod na nami, anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
7: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics.
0: Makabulig sa pag-

0: taas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Balik na ka mga langaw! Ari na ka paborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problema, gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw bala
9: ang may diabetes.
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
9: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan ka, nagahatag, gitsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
14: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Pre, saka ato lang kahoy, pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
3: Oh, sige. Ari na ang paho. Pre, luto ng paho, pre!
2: Tod ka! O di sige, panahog na da kay singiton ta!
1: K5 Galingawan Time!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo, 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masamit ka ba na gina allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go. Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May ginagre recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
9: Mikey C. Babaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
13: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo. Upon mag-message sa amon official Facebook page, agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner A Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga punggot.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasin!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing
11: performance.
12: Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matinong nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy gatay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw pala ang may diabetes.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo
12: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Masalika.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
12: Yung may D3.
11: Mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
12: Yung may D3.
11: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok.
2: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok.
2: Hindi manok. Kulay brown ito.
1: Alam ko na.
2: Ano?
1: Lechon manok.
3: K5
1: Galingawan
0: Time. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso.
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabakas, mga buti ka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio. Yung may D3.
7: Makakas, mga buti ka.
9: May family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compound
9: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound
9: nga nagapanubos
10: ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: garantisado.
9: DTX 500
5: DTX coffee mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka, magabuti ka.
13: Nagaburon nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kaga. Nagakatol. Mag Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga himo para sa mga mata. May yara ini. Sang superior antioxidants. Para sa mga mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
5: ang alkaline ng Vitamin C.
14: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C,
5: efektibo. Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C!
7: Ang alkaline ng Vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
17: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika, Spore Biotics. Probiotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
17: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
22: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
23: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
25: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
27: Ako si Darlene, isang ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
23: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay, naka K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow!
0: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM。
1: K5 咖喱尿丸台。 OK class, imagine na nga kamo isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
2: Isulat ko di man.
1: Oh, ikaw Juan, nga wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
6: DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
7: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
8: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Bachelor GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakancer. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, at eye. Tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
9: DTX 500
10: para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo nga tayo.
9: Happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
7: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
8: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
7: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapa-cancer man.
8: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
7: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Hindi
8: produce na free radicals ya.
7: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
8: Oo.
7: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakause man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
8: Di bat budgetan gina nila Sir GP no? Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Abi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
7: Wow.
8: Subong man ang ituwag H. pylori bacteria.
7: Mm.
8: So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B, kag C, no? Pabayaan mo na.
7: Mm.
8: Why ka gainom di TX500 kag may TC? Posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw ka gainom di TX500 may TC or pure C. Sarang ini batuan sang aton immune system nga gin pabaskog na sang DTX500 may TC or pure C.
7: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
8: Ang una naton nga ginikanan, Sir GP, wala pa niya mga muna nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo.
7: Why?
8: Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
7: That's why ga 900 ang edad.
8: Kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, ara ang mga ga-generate sang free radicals. Sa subong nga moderno nga panahon, Sir GP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid TX500 kag may TC adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress, kag inom gid TX500 kag may TC or pure C kada adlaw, and you will be cancer free.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. iCare Gold, ang kapsula ng ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein. Isa ka super antioxidant ng nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, kadalas ng UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Dali ka, mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi. Gid akong nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay tako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
6: DTX 500.
10: Masaligan.
6: Epektibo.
10: DTX 500.
6: Mataas bala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
6: Ikaw bala
10: ang may diabetes.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
6: Kagakontrolar.
10: Sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Masaligan.
6: Epektibo.
10: DTX 500.
6: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: Yung may Physio.
10: Physio.
6: Yung may D3.
10: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
10: Yung may D3.
6: D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time.
2: Tay, tuod gid man nga may ara sang murto.
3: Baw, anak, wala sang murto. Nga amo na yung mga ginapamangkot mo.
2: Di kay ambal sa ako ni Yaya. May ara ako no murto.
3: Ano, anak? Hambal ni Yaya? Wala man tanak sang Yaya!
1: Hey! Hi! Galing na one time!
0: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
6: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
8: Happy kalunay.
7: DTX 500.
8: Masal Liga
7: Epic Timo
8: DTX 500
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink response, bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapip. Bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Sa una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nanigid ang akong nga paminin. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C,
14: mabakal mga butika.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagkita ko makabatsyag sang sakit.
16: Mighty C!
14: Babaka sa mga butika.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K-5 News FM.
20: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik.

0: maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: K-5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K-5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K-5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K-5 sa K-5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Gadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katong katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow!
13: May puso!
14: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Oras sa Pilipinas! Oras sa KPL News FM, Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 6:00, ininga oras sa Dulong Susang, Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapiko na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Tando Highlight, gaan ng may kasama.
0: That time check was brought to you by Tando Highlight, gaan ng may kasama.
14: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sport at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
15: Mayong gabi, siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Mayong gabi, Western Visayas. Mayong gabi, Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Domingo adlaw, Hulyo 19, 2026.
1: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7. Sinutag sa ka mga FM dial. Makita hanggang mabata ang magkita worldwide. Pinaagi sa itong official Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7.
15: Kami ang inyong mga tagbalita, ka-K5, Enrico Tupa Surita Jr.
1: Kalako naman si ka-K5, Jenny Kauyunan.
15: Sa headlines, sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang lanat ubok ang sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center kakaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, Liga Day 2026 sang Iloilo Province, nangin maginalagon.
1: WVTC posible nga magpatuman liwat sang pagbuhin sang nagabiyahe nga units kung magapadayon ang pagsaka sang presyo sang gatong.
15: 6.1 million pesos nga balor sang iligal nga droga na kumpiskar sa 2 ka semana nga operasyon sa Iloilo.
1: Iloilo City Police Office ginaabisuhan ang publiko nga maghalong sa mga scammer nga nagapikilala nga pulis.
15: Sa balita nasyonal, 81 ka mga Pinoy seafarers hilway nga nakalabay sa Strait of Hormuz suno sa DFA.
1: Sa balitang international, duha ka soldado nga sang United States patay matapos ang airstrike sa Iran kag Jordan.
15: Sa balita sa sports, Alex Iyala liwat makaupod si Venus Williams sa isa sa ni kamat.
1: Sa balitang entertainment, Yasi Pressman engaged na sa politiko nga si Luigi Villafuerte.
15: Alas 6:04 nabatian ang aton sining nga mga headlines kagkaroon sa mga detalye na sa atong balita. Una kita sa balita lokal.
14: Balitang lokal.
15: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyosang Klinika Detex 500, the superior antioxidant. Nangin madinoagon kag madilagon ang gipatigayon nga Liga Day 2026 sang legal mga barangay Iloilo Hulyo 19. Suno kay legal mga barangay President ex officio board member Amalia Diboke nga dako ang pagpasalamat sini sa mainit kapag abi-abi sa mga barangay officials nga nagtambong sa among aktibidad. Ginabrubanta nga yara sa masubra 15,000 ka mga barangay officials ang nagtambong gikan sa 5 ka mga distrito. Nangin ginapit nga bisita naman sa Liga Day ang Musanday National Liga President Honorable Jessica D. League of the Cities of the President Honorable Francis Zamora kag iban pa nga mga opisyalis. Yara naman ang presensya ng LNB Iloilo President Honorable Amalia Diboke, Governor Arthur Defensor Jr., Vice Governor Lian Diboke, League of Municipalities of the Philippines Iloilo Mayor Suzette Mamon, Board Members Rolly Distura kag Juan Herminanda. Ara man ang presensya ni Board Member JP Pinyol kag iban pagid nga mga local officials. Isa sa mga highlights sa mga aktibidad ang seremonya turnover sa mga cheque sa 1721 mga barangay nga nagabalor sang 200,000 pesos sa idalom sang bawat barangay makikinabang program. Samtang magluwas pa dira may pilaman ka mga aktibidad ang ginhanda sang LNB para sa mga pumalasakop.
1: Samtang, liwat nga magapatuman sa paglimit sa mga mag-operate ng modernized units ang Western Visayas Transport Cooperative o kung WVTC sa tion nga magsigisigi ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Sunod kay Mr. Boyet Parcon, chairman sa WVTC, iagin pahayag na kung mag-range sa 80 pesos to 86 pesos kada litro, mahimo nila ini nga makonsiderar bilang manageable. Samtang sa tion naman nga maglabot sa 90 to 100 pesos ang presyo sa kada litro sa diesel, di na sila magabuhin sa main operational units agud mahagan-hagan ang kaperdehan sa ilang bahina. Nibaloan din nila uman nga posible pagsaka sa presyo sang diesel sa 10.50 pesos kada litro kag 4.50 pesos naman sa bahin sang gasolina.
15: Sa piyak nga bahin nagdangat sa 6.1 million pesos nga balor sang iligal nga droga na kumpiskar sang Iloilo Police Provincial Office sa nagkalain nga drug buyback operation humalin sang Hulyo 1 tubtob Hulyo 15. Base sa operation accomplishment data sang IPPO, 30 ka mga suspect ang naristo sa 20 ka mga operasyon sa diin siyam diri ang high value individuals, kag 21 naman ang street level individuals. Samtang 910 gramos ang kabugaton sa suspected sabong na kumpiskor nga may balor nga 6,188,000 pesos. Samtang 21 gramos naman sa marijuana may balor nga 3,150 pesos. Sa piyak na bahin padayon, ginapasiguro ni IPPO Director Colonel Bayani Rezalan nga hindi maguntad ang kapulisan sa pagtapna sa ilegal na droga sa probinsya sang Iloilo.
1: Samtang sa dugang panga balitang lokal, ginaabisuhan sa Iloilo City Police Office o kung ICPO ang publiko nga maghalong batok sa mga scammer nga nagapakilala o kung nagapakunukuno nga pulis agud makapangwarta. Inikasunod sa report nga may persona nga nagapanawag sa pamilya sang arestado kag nagapakilala nga pulis sa Iloilo City Police Station 4 sa diin nagapahayag ini nga mahimo mahiluway ang ilahi mata kag madismiss ang kaso bylaws sang kwarta. Sunod kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, istrikto nga ginadumilian sa ilahanay ang anuman nga solicitation gikan sa suspect, pamilya kung sino man kabaylos ang kahiluwayan sa mga naaresto. Samtang naghatag naman sa direktiba si Parilla sa tanan nga unit chiefs kag station commanders nga pasangkaran ang information dissemination kag investigaran ang kung sino man ang nagapakilala nga police officer.
15: Sa duga pagdaton nga balita lokal, nagapabilin sa kustodiya sang kapulisan ang lalaking ginapahayag may diferensya sa paminsaron kanagabitbit sang binangon sa Gimaras at nilikdan nga adlaw. Suno kay Police Lieutenant Nick Gallego, ang officer in charge sang Jordan Municipal Police Station, Biyernes nga adlaw pa lang sa nakitaan sa pamuluyo ang lalaki sa banwa sang Jordan. May bitbit siya nga binangon apang wala na nagpanglagas sang pumuluyo, nagadalagal lang siya palayo kung may makita nga tawo. Dugang pa, hindi kailan malabot ang lalaki toon madasig na nagapalagyo kag malapad ang area sang Jordan. Nadakpan lalaki sa barangay Constancia San Lorenzo Gimaras, pinagis pagbuligal sa kapulisan kag mga pumuluyo. Wala nagasabat kung pamangkutun ang lalaki kay hindi pamilyar ang residente sa iya. Temporaryo nga ginhold ang lalaki sa San Lorenzo Municipal Police Station para sa iya siguridad.
1: Sa ulihi nga balitang lokal, arestado ang lalaki nga nangawat sang sigarilyo sa isa ka variety store kag nakuhaan pa sang ginapatihan Shabu sa banwa sang Dingle alas 12:30 sang udto Hulyo 18/2026. Ginkilala ang suspect nga si alias Chris, 33 anyos, sa residente sang Silay City, Negros Island Region. Suno kay Police Captain Alwin Salmon, officer in charge sang Dingle Municipal Police Station, nagsulod sa store ang suspect kag nanguha sang 4 karim sang sigarilyo kag wala ginbaydan. Nakita siya sang supervisor kag ginlagasan nagwa na ang suspect. Pahayag pa na recover sa suspect ang mga sigarilyo nga balor 7,200 pesos kag isa ka plastic sachet sang ginapatihan Shabu nga nagabugat sang 0.5 grams kag mayara sang 4,000 o kon 3,400 nga market value. May posibilidad nga nilang iniuna ka beses nga nangawat ang lalaki bangod madugay na siya sa nasambit nga bano kag nakita na siya sang nagligad nga adlaw. Ani na dakpan ang suspect sa buyback operation sang tuig 2020 kag nakagwa sang tuig 2024. Napasaka na ang kaso nga theft batok sa suspect kag natala naman gipasaka ang kaso nga paglapas sa Republika ka 9165.
15: Alas 6:11, nabatian mga detalye sa balita lokal kag karon sa ilang ato mga detalye sa balita national.
2: Balita national.
15: Ang mga balita national nga inyo mabatian na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inong kamusang Mighty C. hilway nga nakalabay sa Strait of Hormuz ang 81 ka mga Pilipino nga seafarers. Suno sa Department of Foreign Affairs o kon DFA, ang 81 ka mga Pinoy nga seafarers ang sakay sang apat ka mga barko. Iniamo ang MV Western Doncaster, ang MV Vivian Trader, ang MV Ling Trader, kag ang MV Eva Fuji nga nakumpletong lepabiyay sa Strait of Hormuz ang Hunyo 24 tubtob Hulyo 1. Ang pahayag sang DFA ang kasunod sang liwat nga pag-init sang inaway sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Ang otsinig ginpasalamatan man sang DFA ang United Nations kag International Maritime Organization na bangod sa ilang suporta sa civilian shipping kag sa pagbulig sa pag-rescue sa mga seafarers sa apektuhan sang kinagamo. Tagi sa mga koordinasyon sang UN kag IMO na rescue na ang 126 ka barko kag kapin sa 2,900 ka mga seafarers.
1: Samtang mag-deploy ang National Capital Region Police Office kun NCRPO sang masobra 20,000 ka police officers para sa 2026 States of the Nation Address kun SONA sa Hulyo 27, 2026 sa Quezon City. Angot sa ni 100% na nga handa na sila kag preparado sa mga kahiwatan nga patigayunon sa pambansang batasang pambansa complex. Sa karon na ka-heightened alert status ng NCRPO sa diin suspendido ang tanan nga leave kag day off sang police personnel.
15: Alasoy, stresen, batian ang yaman detalye sa Balita Nasyonal. Kakaroon sa ilo natin detalye sa Balita International.
2: Balita International. International.
15: Ang mga Balita International na inyong mabatian na dunulong sa inyong sang klinika detect sa beauty sopa para sa mahamis. Maputi singa panit kag batok sa skin diseases. Gamit kita sang detect sa beauty soap sa atong panghamoy, panibin kag pagpaligo. Patay ang duha ka mga soldado sang Estados Unidos sa din isa pa ang wala makita matapos ang hinhimo nga pag-atake sang Iran sa Jordan. Suno sa US Central Command, ini ang unang kahigayunan nga may napatay ng soldado nila halin sa nagumpisa ang ilang giyera kontra Iran sang bulan sang Marso. Apat naman ka mga soldado sa Estados Unidos ang nasamaran kapadayon nga ginabulong sa hospital. Natabo ang insidente samtang ginadepensahan nila ang ilang posisyon batok sa pag-atake sa Iran gamit ang ballistic missiles kag drone attacks. Wala pag-ipagwa sa US Central Command ang ngalan sa mga biktima bilang respeto sa ilang mga pamilya.
1: Liwat naman naging akusaran sang Iran ang Estados Unidos bangod sa paglapas sini sa ilagin pirmahan ng Memorandum of Understanding o kung MOU. Sunok kay Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Baghey, naglapas ang Estados Unidos sa tanan nga aspeto sang MOU sa nagligad nga semana. Ginakusaran man ni Baghey ang Estados Unidos na ginatulod sini ang barko nga gamiton ng isa ka parallel route sa Strait of Hormuz. Ang among ruta ang mas malayo sa opisyal nga alagyan na ginapahanugutan sang Iran. Angot sini patagman sa Iran, hindi sila mag-umpisa sang inaway sa baylo, nagdepensa lamang sila sang ilang kaugalingon.
15: Alasay 14, nabatihan naman detalye sa Balita International, kagkaroon sa ilo natin naman detalye sa Balita sa Patag sang Sports.
2: Balitang Sports. Sports.
15: Ang Balita sa Patag sang Sports, na dulong sa inyo sang Klinika Deo Fresh. Para protektado kita, batok sa atot sa ninga balas, kaginip animaw bayabas kami kita sang Klinika Deo Fresh sa atot sa mga kili-kili. Liwat nga mag-opdenay sa tennis court sanday Alex Iala kag US sa tennis icon Venus Williams sa Mubadala DC Open kapag-iwaton sa Washington DC. Kabayan ang duha sa star-studded nga doubles lineup sa kamua torneo kaupod man ang makampyon sa 18 ka Grand Slam doubles kag mixed doubles titles sa ATP kag WTA Tours. Kumadunduman unang nag-opdenay sanday Iala kag Williams sa Bad Hamburg Open sa nagligan nga bulan sa diin nagdaog sila batok kanday Alexandra Osborne kag Catherine Harrison sa first round. Apan napierde sila sa quarterfinals kanday Olivia Nichols kag Teresa Mihalikova. Naibluan mag-umpisa ang Mubadala DC Open sa mabot ng Hulyo 25 tub-tub Agosto 2. Alasays, DC Sais, sa batian mag-detalye sa Balita sa Patag sang Sports. Kakaroon sa ilo natin mag-detalye sa Balita sa Patag sang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
1: Kag para sa aton showbiz balita, malipayo naging pakigbain sang atres nga si Yasi Pressman nga engage na sa inobyo nga si Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villafuerte. Sila tag sa ka-personal nga social media accounts ginpost ang duha ang pila ka retrato sang ilang nga engagement. Sa isa ka outdoor setting ginpatigayo ni Villafuerte ang pagpangayo sang kamot sang iya nobya para sa kasala. Nibaloan nga masobra na 3 ka tuig ang relasyon ng Yasi kag Villafuerte.
3: Mayong gabi gig kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Arvi Chris Casire sa may Banwa sang Tubungan, kay Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunhan, dira sa may barangay Manit sa may syudad sang Pasig. Kag sa talan nga mga nagamonitor sa tong pagbalita, isagid kamayad ayad sining nga gabi. Kagamay ito mga K5 ang kabukusan yung pagbalita na gindulong sa isang D3 Bayo Evening Newscast. Domingo nga daw, Hulyo 19, tuwing 2026.
1: Sa liwat mga ka K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa tag sa kamangi FM dial. Makitang kamamati ang makita worldwide pinaagi sa itong official Facebook page, K5 News of Iloilo, 88.7.
3: Kami ang inyo, mga tagbalita K5, Enrico Tupa Surita Jr.
1: Kagako naman si ka K5, Jenny Kauyunan.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
1: K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema. Gid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Masalikan Epektibo. DTX 500 E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati, ganti sa K5, kahit daw hindi ganti bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.
13: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
14: Tinig ng Reformasyon.
13: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
14: Tinig ng Reformasyon.
13: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
15: Binabati ko ang lahat na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan. Ako po ay nagagalak na makasama na naman kayo sa isa pang pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Nawa po ay matupad sa karanasan ng bawat isa sa atin ang sinasabi ng Proverbs 4 verse 18 na ang landas ng matuwid ay parang liwanag na bukang liwayway na sumisikat ng higit at mas maliwanag hanggang maging ganap na araw. Manalangin po muna tayo bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Ama namin sa langit, sumaamin nawa ang inyong presensya sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu. Buksan po ninyo ang aming pangunawa, nang sa ganon ay maintindihan namin ang katotohanan na aming pag-aaralan sa mga oras na ito. Gabayan po ninyo kami sa aming pag-aaral ng inyong banal na mga salita. Tulungan po ninyo kami na makapag-concentrate sa pakikinig ng inyong mga salita. Ito po ang kahilingan na aking idinudulog sa inyong luklukan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang paksa na ating pag-aaralan ngayon ay ang makabuluhang pananampalataya. Sa mga nakalipas na ating pag-aaral ay madalas na ating binabanggit ang salitang pananampalataya. Ano po ba ang pananampalataya? Ang salitang pananampalataya ay isinalin mula sa English word na faith. Ang kahulugan ng pananampalataya ay ating mababasa sa Hebrews chapter 11 verse 1. Basahin po natin ito sa King James Version. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ito po ang biblical definition ng faith. Malinaw po ba sa inyo ang kahulugan ng pananampalataya batay sa ating nabasa? Basahin po natin kung paano ito isinalin sa wikang Tagalog sa iba't ibang version upang magkaroon tayo ng mas malinaw na pangunawa sa kahulugan ng pananampalataya. May apat na salin dito na aking babasahin. Ang Biblia na Tagalog, sabi, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang second edition ng Ang Biblia ay nagsasabi, ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Sa magandang balita Biblia naman, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita. Sa second edition ng Magandang Balita Biblia, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ganito ang magiging buod batay sa apat na translation. Ganito po kung pagsamasamahin natin yung mga iba't ibang salita na ginamit to define faith. Ang pananampalataya ay kapanatagan, katiyakan, pananalig at pagtitiwala sa mga bagay na inaasahan natin. At katunayan, paninindigan, paniniwala at katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. Pero gusto kong ibigay sa inyo ang simplified na explanation ng kahulugan ng pananampalataya na nasusulat dito sa Hebrews 11 verse 1 mula sa isang kilalang modernong mensahero ng Diyos. Kasi ang totoo na isauli ko po ang Hebrews 11:1 sa wikang English. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pero matagal na at nahirapan po ako na umunawa kung ano talaga ang ibig sabihin. Ang nagbigay sa akin ng simple na pangunawa sa kahulugan ng pananampalataya batay sa Hebrews 11 verse 1 ay ang paliwanag ng mensahero ng Diyos na ito. Kaya ito po ang gusto kong i-share sa inyo. Ang sabi po niya sa English, what is faith? The substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11:1. It is an assent of the understanding to God's word, which binds the heart in willing consecration and service to God. It is simply taking God at His word. It is believing that God will do just as He has promised. Napakaganda po ang definition na ito at napakasimple para sa akin. Ano daw po? Faith is an assent of the understanding to God's word. Ang salitang assent, ayon sa dictionary, means to agree to something after thoughtful consideration. Ibig sabihin na ang pananampalataya ay pagsang-ayon ng isip mo sa sinasabi ng Diyos at ikaw ay naniniwala na anuman ang sinasabi ng Diyos ay totoo at anuman ang kanyang ipinangako ay kanyang gagawin kahit hindi mo pa nakikita ang kaganapan ng kanyang salita. Katulad po sa karanasan ni Noe nang sinabi ng Diyos sa kanya na gumawa siya ng arka dahil magkakaroon ng baha. Wala pang nakikita si Noe na nangyaring baha sa nakaraan. Pero dahil sinabi ng Diyos, naniwala siya. Ibig sabihin na sinang-ayunan niya ang salita ng Diyos na ito ay totoo at naniwala siya na tiyak na mangyayari ang sinasabi niya na baha kahit hindi pa ito nakikita. Kaya sabi ng Hebrews 11 verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang ikalawang punto na aking tatalakayin ay kung gaano kamahalaga ang pananampalataya. Ang kahalagahan ng pananampalataya ay pwedeng maihambing sa kahalagahan ng susi sa isang sasakyan. Mahalaga ang susi dahil ito ang gagamitin mo upang paandarin ang inyong sasakyan at gamitin ito sa maraming bagay na nagbibigay sa iyo ng pakinabang. Kahit maganda ang iyong sasakyan, mauwi rin lang ito sa walang kabuluhan kung wala kang susi dahil hindi mo ito mapapaandar at hindi mo mapapatakbo. Ano ang kabuluhan ng magandang sasakyan na hindi naman mapapatakbo dahil walang susi at hindi naman magagamit? Ganyan din po kamahalaga ang pananampalataya sa kaligtasan natin. Napag-alaman natin na ayon sa patuto ng salita ng Diyos sa Galatians 3 verse 13, sa Romans 3:23-25, Romans 5:8-10 at iba pang mga talata ng Biblia na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tayo ay tinubos, tayo ay niligtas at ang ating mga kasalanan ay binayaran at pinatawad. Hindi lang yon, napag-alaman din natin na tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo at binigyan ng buhay na walang hanggan. Subalit kung hindi po tayo manampalataya, ang lahat na ginawa ni Panginoong Jesus sa atin ay mauuwi sa walang kabuluhan. Tulad ng isang sasakyan na kung walang susi at hindi mo rin lang mapapatakbo, hindi mo rin lang magagamit, wala ding kabuluhan. Ganon din po yung ginawa ni Kristo sa atin kung hindi tayo manampalataya. Bakit po? Dahil mababasa natin sa John 3 verse 16-18 na mapapahamak pa rin tayo. Ito po ang sinabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan o parusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ang sumampalataya daw po kay Panginoong Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na naparusahan ng kamatayan. Sabi ni Jesus sa Mark chapter 16 verse 15 and 16, humayo kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Bakit parurusahan ako kung hindi ako sumampalataya, samantalang namatay nga si Jesus para sa akin at binigay pa kay Jesus ang buhay na walang hanggan na para sa akin? Kahit naman hindi ako sumampalataya, ay hindi naman mababago ang katotohanan na binayaran ni Kristo ang aking mga kasalanan. Kahit naman hindi ako sumampalataya, ay hindi naman mababago ang katotohanan na binayaran ni Kristo ang aking mga kasalanan at ako ay kanyang inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Jesus. Pero bakit mamamatay pa rin? Bakit paparusahan pa rin? Samantalang binayaran na nga, iniligtas ni Jesus. Ganito po kasi ang sitwasyon para maintindihan po natin. Sa Hebrews chapter 10 verse 26-29, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Mag-pause po muna tayo at may liliwanagin lang akong kaunti. Ang ibig sabihin ng expression na sinasadyang magkasala ay sinasadyang hindi sumasampalataya. At ang ibig sabihin ng expression na pagkakilala sa katotohanan ay pagkakilala kay Jesus na katotohanan na siya ang handog para sa ating mga kasalanan. Kaya basahin po natin uli ang verse 26, ipagpatuloy natin sa verse 29, pero idugtong natin, isama natin po yung kahulugan dito sa ating pagbasa. So ganito po ang mangyayari. Basahin ko. Sapagkat kung sinasadya nating hindi sumampalataya, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan na si Jesus ang handog para sa ating mga kasalanan, ay walang natitirang handog para sa mga kasalanan natin, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. Ang sumuway sa kautusan ni Moses sa patutuo ng dalawa o tatlong saksi ay walang awang namamatay. Gaano pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Kapag pala matapos na maipaunawa sa atin na si Jesus ang inihandog ng Diyos para sa kabayaran at kapatawaran ng ating mga kasalanan, subalit hindi tayo sumampalataya sa pabalita na ito, nangangahulugan na hindi tayo pumapayag sa ginawa ni Jesus para sa atin. Sa madaling sabi, yinuyurakan natin ang anak ng Diyos at linalapastangan natin ang kanyang dugo na naibuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At dahil sa ating pagyurak sa anak ng Diyos at paglapastangan sa kanyang mahal na dugo, ang pagbayad ni Jesus sa ating mga kasalanan ay magiging null and void. Ibig sabihin, magiging walang kabuluhan. Kaya hindi na ito pwedeng maipatutupad. Sino ang nagpaging null and void o sumira sa transaction na ito? Hindi po ang Diyos, kundi tayo. Kaya kahit binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan, ngunit dahil tinanggihan natin ang dugo na kanyang ibinayad, igagalang ng korte ng langit ang ating pasya. Kaya sa listahan ng mga kasalanan natin sa langit ay hindi tatatakan ng paid o bayad na. Kaya lalabas na sa personal record natin sa langit ay walang nabayaran sa mga kasalanan natin. At pagdating sa araw ng paglilitis, tayo po ang sisingilin ng korte na magbayad sa ating mga kasalanan. Kaya tayo na ang sisingilin ng batas na dapat magbayad. Dagdag pa, ang pananampalataya ay katulad din ng signature o pirma ng isang tao. Kaya nga, ang definition ng faith ay assent of the understanding, na ang ibig sabihin ay pagsang-ayon ng isipan sa salita ng Diyos matapos na maintindihan mo. Ang pirma ay ganun din, na bago mo pirmahan ang isang dokumento, ay dapat basahin mo muna at unawain at sang-ayunan bago mo pirmahan. Ang isang kasunduan kung hindi ito pirmahan ng magkabilang panig ay magiging null and void, maging walang bisa kahit pa pinirmahan ng isang panig. Ito ang isang halimbawa na nangyari sa akin. Isang araw ay tumanggap ako ng cheque galing sa bangko na nagkakahalaga ng 9,000 pesos. Pirmado po ng dalawang opisyal ng bangko. Ito daw po ay cash loan na ibinibigay ng bangko sa akin. Hindi naman ako nag-apply ng loan sa kanila, pero nagmabuting loob lang sila sa akin just in case na kailangan ko ang pera. Ang instruction ay ganito: kung pirmahan ko ang cheque at ipalit ko ng cash sa bangko, ibig sabihin na sumang-ayon ako sa 9,000 pesos na loan sa kanilang bangko. And that same moment, the loan is seemed activated. Basta pina-encash ko yon. Ano ang mag-activate sa loan contract? Yung aking pirma sa cheque para maipalit ng cash. Pero kung ayaw ko yung ibinibigay nila na loan, hindi ko pirmahan at hindi ko ipalit ng cash ang cheque. Kahit pinirmahan pa ng dalawang opisyal ang cheque, pero dahil hindi ko linagdaan, ang loan agreement ay magiging null and void. Ang nangyari, mga kapatid, hindi ko po pinirmahan yung cheque, hindi ko pina-incash, kaya kahit binigyan nila ng ganong halaga na loan sa paper, pero dahil hindi ko pinormahan, hindi na-activate, kaya hindi po nagiging valid. Nagiging useless po yung loan contract na yon. Dahil bagamat pinormahan ng bangko, ako naman po ay hindi pumirma. So ganun din po sa pagbabayad at pagpapatawad ni Jesus ng ating mga kasalanan at sa kanyang pag-aaring ganap sa atin. Dahil sa kanyang katuwiran, kumbaga ay tapos na siyang pumirma sa kontrata na tayo ay pinawalang sala, pinatawad at inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo at katuwiran. Subalit kung hindi tayo sumampalataya, nangangahulugan na hindi tayo sumang-ayon sa kanyang ginawa para sa atin at ayaw nating ituloy ang kasunduan ng pagliligtas sa atin. Dahil hindi tayo pumirma sa kasunduan para sa ating kaligtasan na pinirmahan ni Jesus, ang kontrata ay magiging null and void, magiging not valid at tayo po ay hahatulan ng kamatayan. Ganyan po kamahalaga ang pananampalataya sa kaligtasan. Ito ang mag-activate sa plano ng kaligtasan para sa atin, para maipatupad ng lubusan. Ang tanong, lahat ba ng nananampalataya kay Jesus ay tunay na maliligtas? Ang sagot ay pwedeng yes at pwede rin na no. Yes, maliligtas ang lahat na sumampalataya kay Kristo kung ang lahat ay may tunay at makabuluhang pananampalataya. No, hindi maliligtas ang lahat na sumasampalataya kay Jesus kung ang iba na nananampalataya ay walang kabuluhan ang kanilang pananampalataya. Kaya ano ang payo ng Biblia sa mga nagsasabing sila'y Kristiyano na may pananampalataya? Sabi sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Bakit kailangan ang pagsisiyasat sa sarili? Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 1 to 3, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ang mga nagsisisampalataya daw po ay maliligtas, maliban sa mga nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Ang halimbawa ng nanampalataya sa Diyos ng walang kabuluhan ay ang mga demonyo. Sabi ni Apostol Santiago sa kanyang sulat sa Santiago 2:19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nanginginig. Maliligtas ba ang mga demonyo dahil sabi rito ay nagsisampalataya sila sa Diyos? Hindi po. Ayon sa Matthew 25 verse 41, sasabihin ni Jesus sa kanila sa bandang huli na sa mga taong hindi naligtas, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. So ang patutunguhan po ng mga Diablo na sumasampalataya at nanginginig pa ay doon po daw sa apoy na walang hanggan. Ang mga taong may pananampalataya na hindi makabuluhan ay pwedeng makapasok sa tunay na iglesia. Karamihan sa mga nananampalataya ng walang kabuluhan ay masusumpungan sa mga bulaang iglesia, pero nakakapasok din ang ilan sa tunay na iglesia. Bakit po? Dahil kapag may nagsasabi na siya ay manampalataya kay Kristo at gustong mabautismuhan, ay hindi naman mababasa ng ministro ang kanyang puso, kaya hindi niya malalaman kung tunay na nanampalataya o hindi yung tao. Kaya may nabibinyagan at nakakapasok sa tunay na iglesia ng Diyos na hindi makabuluhan ang kanyang pananampalataya. Kung minsan ay nagkakaroon sila ng tunay na pananampalataya habang sila ay nasa loob ng iglesia dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero yung hindi talaga magbabago dahil hindi niya isinusuko ang kanyang sarili sa Diyos. Ano ang mangyayari sa mga hindi natututo na mag-exercise ng tunay na pananampalataya kahit pa na nasa loob ng iglesia? Sabi sa 1 John 2:19, sila ay nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi na sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsisipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. So hahantong pa rin sa hiwalayan ang mangyayari. mawawala pa rin sila sa tunay na iglesia kapag hindi sila natuto na mag-exercise ng tunay na pananampalataya. Ayaw po natin na tayo ay manampalataya ng walang kabuluhan. Kaya mabuting pag-aralan natin ang mga katangian ng di makabuluhang pananampalataya upang maiwasan natin ito. Dahil ang pagkakaroon ng makabuluhan at hindi makabuluhan na pananampalataya ay nasa choice natin yan. Tayo ang pumipili. Kaya tuklasin po natin kung ano ang mga katangian ng di makabuluhang pananampalataya upang ating iwasan. Una, sarili ang itinataas sa halip na ang Diyos. Yan po ang katangian ng di makabuluhan na pananampalataya. Sarili ang itinataas sa halip na ang Diyos. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 and 4 ay ganito ang ating mababasa. Huwag kayong padaya kanino man sapagkat mahahayag ang taong makasalanan na sumasalangsang at nagmamatay.

dahil sa material na pakinabang. Sa Juan 6:26 at saka 66, ganito po ang ating mababasa. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nabusog." Dahil dito'y marami sa kanilang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. So sa panahon ni Jesus ay mayroong mga tao na talagang hinahanap nila si Jesus, gustong-gusto nila na sumama, sumunod kung saan siya pupunta. Pero tinanggihan ni Jesus dahil nung mabasa ang kanilang puso ay iba pala ang kanilang motibo. Hindi sila napamahal sa kanya kundi ginagamit lamang si Jesus na kumbaga parang milking cow. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, "Hinahanap ninyo ako dahil sa tinapay at kayo'y nabusog." Ngayon, dako naman tayo po dito sa ikatlo, higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa sa utos ng Diyos. O, ito po ang pangatlong katangian ng pananampalatayang walang kabuluhan. Sa Matthew chapter 15 verse 3-9, at siya'y sumagot at sinabi sa kanila, "Bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling lahi? Sabi, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao." Kapag tayo po ay mas sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa utos ng Diyos, nagpapakita na higit na iginagalang natin ang tao kaysa sa Diyos at higit na iniibig natin ang tao kaysa sa Diyos. Ito po ay paglabag sa pangunahin sa mga utos na nagsasabi, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo." Mark chapter 12 verse 20. Ikaapat na katangian, sila'y naghahangad na magkaroon ng sariling mga alagad. Sa Gawa chapter 20 verse 30 ay ganito ang ating mababasa, "At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama upang mangagdala ng mga alagad sa hulihan nila." Sa English King James Version ay ganito ang sinabi, "Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them." They draw away disciples after themselves. Sila po ay humihiwalay sa iglesia ng Diyos at nagpapatayo ng kanilang sariling samahan upang sila ang magiging pangulo. Yan po ang ibig sabihin noon. Ang ganitong ugali ay nakikita sa mga iglesia na ang mga leaders ay hindi napapalitan. Pag sila ay namatay, ibinibigay naman nila ang pagkapangulo sa anak at kung walang anak ay sa mga kamag-anak. Minamahal po nila yung pagiging pangulo. Ikalima, hindi nagbubunga ng mabubuting gawa. Santiago 2:17 at saka 26. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Yung gawa na tinutukoy dito na wala ay ang mabuting gawa. So yan po ang lima na katangian ng pananampalatayang walang kabuluhan. Dapat pag-aralan natin at pag nakita natin na merong ganyang katangian sa ating sarili, magsisipo tayo, ihingin natin ng tawad sa Panginoon at magpatulong tayo na alisin sa ating buhay yan. Alisin yon at pag-aralan natin na ang i-practice at sundin at i-exercise natin ay ang makabuluhan na pananampalataya. Ano naman po ang katangian ng makabuluhang pananampalataya? Ito po ang tatalakayin natin. Una, masikap sa mabubuting gawa. Titus chapter 2 verse 14. Si Jesucristo na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. So yon po ang mga tunay na nanampalataya ay masikap sa mabubuting gawa. Pangalawa, pag-ibig ang motibo ng paggawa nila o paglilingkod nila sa Diyos. Galatians 5 verse 6, sapagkat kay Jesucristo kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So, yung pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig, yan po ang pananampalatayang makabuluhan. Yon ang hinahanap ng Diyos. Sabi

0: ni Pablo sa 2 Corinthians 5:14, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin. Ikatlo, pinagtitibay ang kautusan ng Diyos. Romans 3:31, niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Doon naman din sa Romans John chapter 14 verse 15, 23 at 24, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Kung ang sinuman ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. So yon po ang ikatlong katangian, pinagtitibay ng tunay na pananampalataya ang kautusan ng Diyos. Hindi niya linalabag, kundi sinusunod at iginagalang. Ikaapat po, masunurin tulad ng pananampalataya ni Abraham. Sa Hebrews 11 verse 8, sa pananampalataya si Abraham na tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Ito ang isang tatak ng tunay na pananampalataya. Masunurin sa salita ng Diyos. Ikalima, handang isakripisyo ang makamundong karangalan. Priority niya po ang paglilingkod sa Diyos. Hebrews 11 verse 24 and 25, sa pananampalataya ng lumakis na si Moses ay tumangging siya ay tawaging anak na babae ni Faraon na pinili pa ang tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. So yan po, kung pinagpipili siya kung alin ang mas priority niya, ay mas priority po niya yung bagay na patungkol sa Diyos kaysa sa mga bagay na nasa mundo. Number 6, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Romans 6:1 verse 2. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. Huwag din namang ihandog ang iyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. So yon po ang tunay na nananampalataya ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan kundi umiiwas. Yan ang anim na katangian ng tunay na pananampalataya. So ngayon alam po ninyo kung ano ang makabuluhan at hindi makabuluhan na pananampalataya. Ang pagpipili ay nasa sa inyo. Ang pagpipili ay nasa sa akin. Pero ang gusto ng Diyos na piliin po natin na ang ating i-exercise sa ating buhay ay yung pananampalataya na walang kabuluhan, sapagkat ito po ang magdadala sa atin sa langit na bayan. Wala na po tayong oras, tayo po ay nalangin po muna tayo. Amang banal, maraming salamat po sa inyong tulong sa amin sa pagkakataon ninyong binigay na kami nakapag-aral. Salamat at lininaw niyo sa amin kung ano ang pananampalataya na dapat makamtan namin, na dapat i-exercise namin. Yun po sanang makabulhang pananampalataya. So kung meron po sa amin ang mga quality ng hindi tunay na pananampalataya, tanggalin po ninyo at ipalit ang tunay na pananampalataya. Nang sa ganon ay makapagbigay kami ng tunay na luwalhati sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike Pumso!

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Isipon yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7:06. Ang oras, bulong nang inadulong sa inyo sa kalwan sang Red Horse Super, ang shot ng tropa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa liwat, mayong gabi naman sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Paramati. Ang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sa aton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga Paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka komponente city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sa aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Kagantike. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, Kagmasbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, ngayong gabi na kag-welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Takirandan mga ka-K5 badri sa aton nga pagpangaragad. Luwag kita ang magatalakay na sa ang pila kamadlagko ng mga issues, mga top stories of the day sa ang barita lokal, nasyonal, kag international. Mga mainit-init, kanagabaling aso ng mga issues nga aton patalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangaragad. Takiranda, may ikaw po naman karon ng mga balita na kag-information halin sa aton ng mga ka-K5 Patrol Reporters. May kangtaran sa ilan natipon ng mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung aton karon sa patrol, ka-K5 Jenny Kauyunan, pangtang mga balita karon ng mga natipon man sa mga balita nagikan sa City Hall. May ikaw po naman karon mga balita man nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan at mga balita naman natipon ni ka-K5 Karen Badilla. Sa kinandan, kung aton karon sa News Center, mga pila ka mga darag ko na nga mga balita kag information, balita nasyonal kag balita international, lagi ka sa aton nga News Center po naton, mga ka-K5, si ka-K5 Sunny Punay. Kinandan po naton diri sa technical side, ka-K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka-K5, June Alojado Capulo. Taga-welcome gid sa inyo, taran-taran. Diri sa aton nga pagpangaragad mga ka K5, today is a Sunday, July 19, 2026. Ikapit sa 19 na kita subong edisyon. Diri sa ato sini nga pagpangaragad. Kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati sa ato makauturan. Diri para na kag standby na sa ato sini nga mga tag para mati. Kaya sa subong gabi, magatalakay naman kita sa mga piraka mga dalagko na nga mga issues kag information. Diri sa ato sini nga pagpangaragad sa ato karon nga Sunday edition sang K5 Night Watch. Kamusta na ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati? Kamusta na nga ton tarantanan nga mga kauturan? Nga mga nag-monitor na diri sa ato sini nga pagpangalagad. Kuan na to, no? Gina shout out ato sini nga mga followers. Ang mga nagalantaw na sa K5 News FM Iloilo 88.7, K5 News FM Iloilo nga Facebook page kag sa June Kapulot News Live. And of course, ato sini nga mga tagpalamati sa ato mga kauturan nga nagapamati sa ila sini nga mga radio, no? Sa ila sini nga mga transistor radio nga nagakuan, no? Nagapamati sa nagatune in sa 88.7 mga ka-K5. Maayong gabi sa inyo, tanan-tanana. Diri kita karon sa ato sini nga mga pila na ka mga dalagko nga mabalita kag information. Diri sa ato sini nga pagpangalagad. Una kita sa mga balita lokal. Sa ato ang karon nga mga headline sa mga balita lokal. Iloilo City Police Office ginabisuhan ang publiko nga maghalong sa mga scammer nga nagapakilala nga mga pulis. Ano ang style sa sining mga scammer nga ini nga nagapakilala nga mga pulis? Pero galing ang ato sining nga gasulod sa pinsar ta nga nagapamangkot nga nagasulod sa ato sining nga pala mangkutanon mga ka-K5. Amo ni ay. May mga nagapangwarta gi mangguro nga mga pulis aw. O ni Black K5 ba Andre? Ano man may ara gid man nga mga pulis nga nagapangwarta? Nga kun mang scam ka nga gamiton mo ang alan sang pulis. Day Black K5 Andre? Kadamo sa mga galamiton nga pwede ka makapangwarta. Like for example, gamiton mo na ngalan sa mga politiko. Mambal ka nga te, ako si Mayor Kwan. Si Mayor Moneo, nga Kwan. May Kwan tani. May mga bulurigan kita din nga mga pumuluyo. O ikaw, abi, na negosyante. Kamano damo ka mang kwarta, abi. Tawi, abi, tani. Padali, tanay, di kay parang... dugang tala ni nga kwan, ligasiya mo man sa kwan, kagbulig mo man sa aton gobyerno, o hindi Black K5 Andre, pwede nga magamit ang ngalan sa mga politiko, pwede magamit ang mga ngalan sa mga public officials, tinga aabing ang pulis, kaya ang ngalan sa ngalan sa pulis sa mukiyang gamiton, or, nga ang raang kwan, kaya ang pagkapulis, kinabi, but siringon, nga ginagamit sa scam ang mga pulis. Ang buo chilingon nga mga pulis nga nga pinangwarta gimang liaw. Hindi Black K5 Andre? Daw kakwa na daw ma... Balibog ulo ta nga ang gamiton ang alan ka pulis para nga magpang-scam sa maripot nga sugilanon. May posibilidad nga may ara gimang gali nga mga pulis nga mga sindikato diri sa aton sa Pilipinas. Nga ginagamit ang iya nga pagkapulis para makapangwarta? Anong sakit nga mga tinaga na K5 Andre? Chimpon digong na katilaw kasi natampuyong kay digong? Mga chimpon digong na katilaw kay mo tampas na kay digong? Hindi kayo man pagtampao ni digong? K5 Andre, laban-laban ipadala ka to sa hulo, sulo, tawi-tawi? Pwede gani ipadala ka to sa Marawi? Oh. Kaya ipa-inkwintro sa mga miyembro, sa mga mauti. Hindi ba mauti group na to? Anduman mo, mga kakibay, nga ang nagpuhag sang pinakadako nga sindikato sa illegal nga druga, kag mga sindikato nga mga kidnap for ransom, dito mga kakibay sa Marawi, kag sa hulo-sulo, ang mga miyembro sang unang nga grabe, sang unang nga mga... nga mga ano ni mga rebelde nga nagabato sa gobyerno sanguna amo ang mga grupo sang Abu Sayyaf kagang ining mga grupo sang mga mauti group ni samay Marawi ang nagpugday sini kagang nagkakas ni amo si President Rodrigo Duterte te laban mga ka K5 kun Panangitan nga mabalaan nila nga may pulis yung mga kasubong sini. Nagapang scam o ko nagapangayo kayo kakwarta para nga gamiton ang ngalan sang pagkapulis. Ah, mga chimpoy dago ni digong ne. Ano balaban makatilaw kitang puyong. Kung hindi kapag tampuyongon niya balaban ipadala ka to sa Marawi, hindi ganit sa hulo-sulo, tawi-tawi. Ah, kay 500. Amo na gani na sulo sa pinsar ko dayon sa sining report kagin paandam sa ato sining nga pulis. Ah, nga nagpaandam mga ka K5 si ICPO director, ah? Inang Colonel Wilbert Parilla nga maghalong kuno kay may mga scammer nga nagapakilala nga mga pulis. Sa malipot nga sugilanon ng mga pulis kali nagapangwartahaw. Nga kadamo sa mga ngalan, pwede man ngalan sang kapitan, pwede man ngalan sang mayor, pwede man ngalan sang congressman, pwede man ngalan sang mga public official, kunsyalo kung sinuda. Ah, mga kakifive, di nga aabi nga pulis kaya ang gamiton, nga ang pulis kaya mo ang ginagamit para nga makapang-scam, para makapang-warta siya. O hindi bala? Sa malipot nga sugilanon, mga kakifive, ang buot silingon nga may posibilidad na may mga pulis ginman nga nagapang-scam, may mga pulis ginman nga nagapang-warta. Kaya ang rason sini kuno mga kakifive, suno sa kay pulis, kay ICPO Director Parilla, nga ang ginahimo kuno sang mga pulis nga iasang sini mga scammer nga ini, ginagamit ang ngalan sang pulis. Tapos mambasa nga niya, hello? Ang kalabanan, ginadiskarte nila ang kutob sang mga magkaladakpan mga kakifive nga may mga kaso. Di laban-laban na illegal drugs eh. Kalabanan, subok sang may kaso diri sa aton sa Pilipinas. Ilabi nagid diri sa aton sa Iloilo mga kakifive. Kalabanan, sinidiri sang may mga kaso din ibla illegal drugs man lang. Kay damo-damo diri sa mga nagabaligya sang Sabo. Kay tungod damo-damo kita sang adik diri sa Iloilo. Pasinsya. Ah, sa iban nga mga magkalaigo da. Ilabi na gid ang mga public official naton diri sa siyudad sang Iloilo. Kay inyo ni obligasyon nga dapat maghimo kamo sang mga pamaagi mga kakifive. Agud maghagan-hagan ang mga nagagamit sang shabudi o kun ang mga adik. No? Para nga kun once gani nga wala na sang adik nga naga-istar diri sa sudad sang Iloilo, ang buot silingon mangin mahina naman ang illegal nga druga sa sudad. Rason kay wala na sila sang baligyaan ng adik. Kay wala na sang adik diri sa sudad sang Iloilo. Pati kamo sa ako nga logic, hindi. Hindi bala? Simple lang nga logic. Mga kakifive, ang logic na tunde, parte sa paglala sang Siabo diri sa aton sa Iloilo. Dapat, ang imuon naton, ilabi na gid ang aton nga mga public official, umpisa sa mga barangay, pagkadto mga kakifive sa aton nga mga syudad, oh, sa aton nga mga official sa syudad, pagkadto sa probinsya, dapat ang himoon amo ang advokasya nga ang mga tawo, no, mauntat na sang hinigop kasyabo. Para pag once nga maguntat na sang hinigop kasyabo, ang mga pumuluyo, mga kakifive, buot silingon, mangin mahina na ang baligyaan na isang Siabo kay wala na sang adik. Once nga wala ka na customer, mga kakifive, no? Ano pang ibaligya mo? Alang-alang ka pang magbaligya sang imo nga mga ginabaligya na kon wala ka na customer? Wala ka na sa manugbakal? O hindi bala? Nan, amo nang dapat nga unahon. Kay humalin sang una, pirmi ko lang mabatian. Hali sa gobyerno, mga kakifive, magluwa sa gobyerno, tatay digong. Ang mga previous administration until now, mga kakifive, pirmi lang gahambal nga. Jail the pusher, save the user. Mga kakifive, di ba mula pirmi, klabanan, kakifive, Andre? Jail the pusher, save the user. Di mga kaki, 5 dapat ang atong subungay moon. Simple lang, dapat pauntaton ang mga user para wala pusher. Di ba? Kung wala sang user, sino pa ang mapusher? Di ba? Kay, kung wala user, wala pusher. Sino mabaligya kung wala manog bakal? Yun na po, gabilik siyang ilik. Huwang buang ka na ginimo, yung bala mo na ginway ka na sa manog bakal, mabaligya ka pa? Kaya for example, baligya ka mangga. Tapos, wala siya may magbakal mangga, magkaladunot ng mangga mo kung ipirde ka. Imoon mo kinin, hindi ka lang magbaligya. Ngita ka may iban nga mga balaligya. Nga mabakal, kaya mo naman ibaligya mo. Hindi, Blackie 500. Ayos. So, amuna. Kay ang kalabanan suno sa kay pulis Kernel Parilla nga nagapang scam sila tungod mga kakay-five nga ang ginhalinan kuno kun once nga may mga magkaladakpan nga mga personalidad agud nga prisuhon ang pamilya sang napriso amo ang ginatawgan kay ginahambalan nga hello ah. I-dramahon tabi.
2: Hello? Hello? Hello? Isa ko ka, polis. Polis, ini.
1: Ano? Polis ka?
2: Ho! Nagtawag ako sa imo tungod kay ang imo kasimanwa nga si Burluloy. Ang imo nga pamilya nga si Burluloy. Nadakpan nga nagabalidya sang siyabo. Kagang nagkaladakpan nga mga nabalidya sang siyabo. Ari din subong sa akon nga kustodiya.
1: Amo bala?
2: Ho! Gani kung gusto mo nga hindi mapriso ang imong miyembro sang pamilya. Maghatag ka sang kwarta. Kay ibuyan namon ang imo miyembro sang pamilya.
1: Damo na ko nung diskarte. Amo na ko nung mga kakifive ang istilo sang scammer. Nga nagapang tawag-tawag na question. Grabe no. Ang pamangkot question. Paano sila nakakuha sang cellphone number o kung telephone number? Ah, sang sining mga pamilya sang nagkaradakpan? Di Blackie 500? Ah, sa malipot nga sigilanon, may sindikato, is pulis da. Kamu-kamu, malanada siguro. Pasinsyagi na, balaan kumigo ni Boss Doc Ramil o yung mga pulis. Partner na mo ni mga pulis. Mung tanan-tanan yung mga pulis, partner na mo ni. Kalalos tanan-tanan yung mga miyembro sa men in uniform, partner na mo ni Blackie 500. Te, pero gapangayo ko pasinsya, ang maigo, da maiguan yung mga hindi, ya hindi man eh. So ay gaumpisa pala nga daan, subong ka pa ngayon akong gadaan, pasinsya. Diba, siman, huwag ka mo tukuran kay Boss Black, kay Doc Ramil, huwag ka magalang, Boss, nabalbal naman kami rin ni Kapulo to. Di subong, umpisa na, pero rin nga pangayon ako, pasinsya. Huwag manilabot, dire, ang mga matarong. Ang ako, dire, kay Pabandig, nabalbal nga gusto managani ni Boss mong, ang importante, mga tuntom na rin nga bakulon ko niya. Oh? Bot silingon nga may sindikato das pulis. Kay nga ating ginatawgan gani nila ang mga membro sang pamilya sang mga nakaradakpan. Di kalabanan kaso ta subong diri sa aton sa Pilipinas. Most especially diri sa aton sa Iloilo. Kalabanan kaso di subong ang mga nakaradakpan kaso nila illegal drugs man lang. Why naman sang iban? Oh? Pinakalaka ka pinaka. Pinakagagmay ka pinakalaka nga klase sa mga kaso diri sa aton. Baka K5 sa Iloilo. Sa Iloilo City, ang mga kaso nga mga murder laka di. Murder, no, mga hold up. Amo man ay mga hold up, mga bag slashing, mga snatching, mga pickpocket. Mga hold up. Pero ang kalabanan nga mga nakalakpan di aparte sa Siabugid. Kay nga nagapang hold up man lang ning mga bilik sang ilik nila ni. Aning mga yudi patula nila ni. Nagapang hold up malang ni sila. Nagapang snatch malang ni sila. Nagapang bag slashing malang ni sila, nagapang pickpocket malang ni sila, nagapang nakasaka man sila sa balay ni, nagapangawat malang ni sila, tungod kay ang rason sini, pinaka-common nga denominator, mga kakifive, number one, kay para mainugbakal sila sang syabo ang mga bilik sang ilik nila ni mga yudi patula nila ni. O hindi bala? Now, sa malipot nga sugilanon, pinakadako nga volume sang kaso, nga kalabanan ginaaristo sa aton nga mga pulis dire, amo ang parte sa illegal nga druga. So, buchiringon, kun may ara sang kasubong sini nga klase sang scam, o kun ginatawag mga kakifive nga pag panginto, o kun, yes, no? Pagpanginto, scamming, mga kakifive, may mga scammer gin man, kamo gin man ang ginahimo, mga kakifive, may mga pagpang-scam gin man, nga ginagamit ang pangalan sang pulis, ginagamit ang organisasyon sang pulis. Now, ang pamangkot naton, nga anga sa kadamo sang mga organisasyon, kadamo sang mga pwedeng nga makahatag sang proteksyon sa aton nga anga pulis gidya nga organisasyon ang gamiton para sa pagpang-scam. Ari pagid, ang estilo sang pagpang-scam mga kakay-five, tawgan nila ang membro sang pamilya sang nadakpan nga napriso. Butang tabing kaso niya, bawag kabay pa. Ang kalabanan nga kaso, gani din mo na gani, illegal drugs man lang. Nagkanadakpan bla sa syabu. Mga kakifive nga nagabaligya. Di ang kalabanan siya nang ginahimo kuno. Base sa mga ginpahayag dire kag panaysayon sang aton, Iloilo City Police Office, amuni ay, ginatawgan kuno ang miyembro sang pamilya sa nadakpan nga napriso. Ha? Pagkatapos, pagwas nga magpanawag, nagapakilala dayon nga pulis. Nagahambal nga ilo ako ni pulis ni. Si pulis Medyora Explongklong ni. Oh? Inang gusto ko'y paibalosi mo. Nga ang membro sa pamilya mo, nakpanamon, kay nagabaligya siya body, tari subong priso. Para nga hindi siya namon, mafailan kaso, kag makagwa siya kay ini sa mapriso. Hatag na lang ikaw kwarta. Oh? Para nga magawad mo ni, ang kabaylo sini, hindi namon pagpasakaan kaso, hindi namon pagdayunon. Ang pagpasaka sa kaso kag ang pagpriso siya, kay nadakpan sa namon, sa amon nga kaso, butang tabi siya buong kaso, o butang tabi nadakpan sabi nga nagpang ngawat, o nadakpan sabi nga nagpang hold up, ano pag inyong mga kaso nga mga grabe man? Nga pwede lang ariglon, nadakpan sabi sa gambling, o illegal gambling. Or, nadakpan sa nga, no, paiban nga bing mga kaso da, mga kakifag. Di amuna kuno ang estilo. Di ang pamangkot na to naman niyo. Paano siya nakabalo sang cellphone number, no? Sang miyembro, sang pamilya, sang nadakpan. Kay pulis man lang nang nagdakop siya. Wala labot sina nga pulis nang nagdakop siya, mga kakifive. Under custody sa sang mga pulis. Now, diin saya makwa sang cellphone number? Oh? Sang sineng pamilya sang nadakpan? Kaya ang nagkadakop siya, pulis? Nga, magluwas siya. May mga sibilyan nga arat dira nga nagaupod. Katulad abi sa mga media nga ginahimo mga kakifive nga kwan, nga witness. Kung illegal drugs ang paghahambalan. Kung drug raid o kung ginatawag naton nga drug bypass operation di Blackie 500. Kung drug bypass operation, ang makaupod dira nga mga civilian, media, kag mga public official or barangay official, amo ba lang na silang makauntrada, makaupoda? Oh? Di kun hindi sila nga duhala, for example, ang barangay official o kung ang media. Amo ang magpangayo sa number. Daway magani na ginahatagan number sa mga pamilya, sa mga nagkaladakpan niya. Di, Blackie 500. Ang media yung mapirma, mala niya sa inang form na nga kumporme siya sa ginhimo nga inventory. Witness siya sa ginhimo nga mga pagpangdakop. witness sa saginhimo ng mga pagpangrikisa o hindi bala mo malalayang papel sa medyada. Amo man ang papel sa barangay official. O hindi bala? Kalabanan na nga may papel na yung mga katapos sa mga kapulisan eh. Now! Doon isang una na wimkok bati nga pangayo number ang mga medyaya sa kwan? Sa pamilya, sa mga nagkaladakpan? Kung illegal drugs? O ay ito nga balo, kung bari ibasi siya sa iban ng mga kaso, kung hindi illegal drugs, di ano pa ginabi nga pwede mga skaman? Kalabanan ni illegal drugs, malang kaya man ang illegal drugs, arad ang kwarta, galibot mo. Mga kakifive, arad ang kwarta, arad ang dasig na kwarta sa illegal drugs. Ah? Now, ang pamangkot, paano ang scammer makabalo sang number sang pamilya sang nadakpan? Hindi bala? Amunang una nga pamangkot. Ah? Kay ang tawo nga nakahibalo kung sino ang miyembro sang pamilya sang nadakpan, number one da nga makabalo, pulis. Ah? Number two, ang witness nga mga media kag mga barangay official. Kun, again, sulito ta, kun ang gindakop parte sa illegal drugs or ginatawag naton nga drug by bus operation. Pero kun lain nga klase sang kaso, kun hindi drug by bus operation, butang tabi may warrant of arrest abi kay 500 ang gindakop. Pwede man among, di ba? May kaso sabing rape, no? Sinsya, amo ginangako nga gisampol, pero tihinyos crime na mo. Ah? May warrant of arrest. Nadakpan siya sang warrant officer. Oh? Sinong makadirekta nga makatawag sa membro sang pamilya? Kundi siyempre ang warrant officer. Oh? Sinong makakuha sang number sa mga ngalan sa number sa mga pamilya? Kundi siyempre ang warrant officer. Why na iban? Why da civilian? Why da media? Why da tanan? Kahit siyempre, warrant of arrest ang ginakop siya. Inakun amo na nga klase sang kaso. Pero te laban-laban na ako nalantaw de. No? Laban-laban illegal drugs gini kalabanan gid. Kay amo malang di daw halos damo nga balita tani kada daw balita ta illegal drugs. Kita nyo ang latest nga balita sining karong gilamang Iloilo City Police Office sa sunod lang sang pila kadlaw may 6 milyones nga confiscation sang illegal drugs mga kakifive nga balor sang illegal drugs. Nga na-confiscate nila sa ilang nga ginhiwat nga mga operasyon diri sa aton nga syudad. Sa malipot nga sugilanon, ari lang na di. Dra lang galibot-libot mga kakifive. Nang pamangkot na ton, ining ginahambal ni ICPO Director Wilbert Parilla, mga kakifive, Colonel Wilbert Parilla, nga naghambal sa nga sininya sa mga publiko da abiso, but si mga barkitaga abiso, medyo akwani, paandam eh, no? Paandam, abiso, pahibalo. No? Abiso, pahibalo. Sa mga pumuluyo nga maghalong kuno sa mga scammer nga nagapakilala nga pulis. Ti, amo nang ginahambal ko sa inyo nga sa kadamo-damo sang organisasyon nga ang organisasyon gaya sang pulis ang ginagamit sa pagpang-scam. Kag ang pamangkot nga kay ang ginascam gani kuno miyembro sang pamilya sa mga nagkalapriso. Oh? Sang mga nagkaladakpan. Te, sinong may hawak mga ka-K5? Sang kontak sang pamilya sa mga nagkaladakpan kay 5 Andrea? Sa? Sinong may hawak sinadira kuni siyempre mga pulis man? Magluwas gid lang siguro kon ara na sila nga daan nga prisos BGMP. Kay laban-laban, pwede man sila nga makagamit sang poder nila ka magambal nga gaya ko bingalang number sang ibo o binga membro sa pamilya be. Abe bebe, dala di kay para mabalaan tayo pa yung tawagan ta to. Baka K5. Ina, tigani ti na priso na yung K5 Andre mong. Hindi muna na yung maariglo kay na priso na na-filan na sila yung kaso kalabanan. Iniya kalabanan ng ariglohan ay sinidire para sa mga scammers nga ini. Amuni ay, bagong dakop K5 Andre. Pag nakop siya bag ulang gid, wala pa gani guro ni matawgan sa pulis. Or why pa gani guro ni marikon sa pulis ara pa lang mismo sa field nga nadakpan pa lang. Kamagambal nga, o gay ko number mo? Kana number sa pamilya mo, ito, ganta? O? Oh? Di ko mag-amo na, hindi na yung scammer. Hindi na siya scammer kay Pep Andre. Sindikato na yan. O oh, hindi ba? Sindikato eh. Polis nga sindikato. Hindi kay nagapakilala nga polis nga scammer. Kaya daw natingalahan ko, galibugol ko kung paano makapang-scam ang tao na gamiton ang alan sang polis. Oh, mga ka-K5? Oh, kay nga ah, hindi man maka-operation, hindi man maka-operate ining scammer by may nga polis. O hindi ba? Pwede siya maka-operate. O nga mahambal nga polis ko, by iba superisyon eh, nakupta ka. O, gay ko number sa ibang pamilya da, nanay mo, tatay mo, kung mag-granon, no, mami mo, daddy mo. Tawgan ta to. O, oh, tawgan ta to kay ang balon. Nga ikwanon ka, tubson ka. Oh? Ang kalimbawa, isin yung mga kakifab na kidnap o ransom mo. Oh? Ang amunin nga scamming, oh? Nga klase sa pagpang-scam mo, di ba K5 Andre? Na kidnap o ransom niyo. Dakpon mga kakifab ang tao. Tapos, may kaso. Oh, ang gindakop sa iya. Antes nga i-report sa pulis, antes ipabalo sa mga pulis. No? Doon mo naguro, nga nadakpan, mga ka-K5, sila-sila, anay ma-operate, mambalsa nga sila, bitaw gito si nanay mo, para nga mabuhian ka, gaan tari kwarta. Hindi ba na doon mo ng kalimbawa, ya? Tikunin mo ng kalimbawa, ya, mga ka-K5, hindi niya scam. Sinindikato niya. O hindi, blagi, bebandre. Nan, amo ng galibog ulo ta. Kung paano mahambal nga scam ini. Oh? Abi pa-explicar tabi ni sa spokesperson mga ka-K5 sang Philippine National Police. Oh? Ilabi na gid ang sa Iloilo City si Police Major Shielami sang Rinis. Pa-explicar ta siya ni paano? Ano ang diskarte sang pang-scam nga ini? Kay ang ginapabangkot naton mga ka-K5 ang simple lang nga ginapamangkot na ito na muna eh. Paano makwasang scammer ang contact number sang membro sang pamilya nga nadakop nga gindala sa prisuhan or gindakop sa ato nga mga pulis? Di ba? Paano yung makwa ang number? Saan din siya nagkakwasang contact number? Kay gapanawag sa ano? Sa Facebook? Pangitaon niya sa Facebook? Palagpatan niya, kung may ara, i-messenger niya muna. Di kung sa messenger mo ipang-scam, alaban-alaban, pati ikaw nga scammer, das, disgrasya eh. Hapos, i-trace up eh. Di ba, kipa bandre? Amo na, hasta subong na galibog ulo ko. Oh? Base siguro, sala man ko, kay manti, hindi gimag ko masyado kaalam. No? Pero, sa inyong paglantaw, abi kapag binag-binag, husto man ang punto ko. Paano siya makapang-scam nga gamiton ang alan sang pulis? Hindi ba? Kay kalabanan sang mga mayutani, bala ko ng pang-scam, bala, hindi lang kay hambal nga priso, hindi tapag-prisuhon ng imong nga pamilya, di kay nakpabasi pero ang gamiton, bala nga, hello, pulis ne? Ako gali si pulis, medyor, kwan, ng explong-clock. Huh? Gapanawag ko na sa inyo nga establishmento kung mga nagapang scam sa siguro kay 500 sa mga establishmento commercial ba katulad abi sa mga dagko nga mga baligyaan sang incheck da no manawag siya tapos mambalsa niya ko gali si police colonel explongplok kung gusto mo proteksyonan ang imo da nga bra kun da imo nga baligyaan da no kay ko kwarta kay ako na bahala magproteksyon siya kay daw may mga nagagwa nga balita nga hold upon kada tibutangan ta proteksyon da. Di ba, K5 Andre? Kung amo na yung klase sang scamming or scammer, mga ka-K5, di daw okay daw may daw mapatihan ba? Nga amo na yung klase pang scam? Pero ang ginascam, mga negosyante, hindi yan kapamilya sa mga nagkaladakpan, nga nagkalapriso or pirisuhon pa lang. Kay amo na gani, makalilingin na yung kamakalilibog. Paano ma-establishar nga makakuha sang contact number ang scammer no sa mga biktima o kun sa mga subject sang mga operasyon nga mga nagkaladakpan? Oh? Paano sa makakuha sang contact number ining nagapakilala nga pulis? Nga hindi man siya pulis. Ano? May connection sa pulis? Hindi pwede nga wala sa connection sa pulis ante sa magpang-scam. Kung amo na nga estilo sang pagpang-scam ang paghahambalan. Te, Blackie Web Andre? Teka mo, ano inyo? Base siguro medyo ang akon, medyo nobo lang siguro ang akon base bala nga mga pag-intindi kag kaalam sa pag-analisar sa sina nga klase sang balita mga kake 5. Base ko may madalom-dalom pag-intindi dabi nga pag-analisar abi gain niyo ko punto be. No? Gain niyo man ko abi sa inyo sini nga mga pag-analisar abi kung kita niyo daw medyo base nobo lang gawang akon nga pag-analisar mga kake 5. Sa sini nga klase sang kaso sang ginahambal nga mga pagpang-scam mga kake 5 nga ginagamit ang ngalan sang organisasyon sang pulis mga kake 5. O hindi ba?
0: K5 Nightwatch June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
1: Ha? So istoryahan tara karo mga kake 5 diri sa ato sini nga pagpangalagad diri gid lamang sa K5 Nightwatch.
0: K5.
1: Kag sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpanamati sa ato makauturan. Comment lang muna sa comment section sang K5 News FM Iloilo kag sang June Kapulot News Live. Kay aton kiron nga basahon ang yun sining mga komentaryo. Kung may mga ara, kamuda nga mga reaksyon kag kung ano da nga mga reaksyon ninyo sa aton sining mga K5 nga mga ginapangtalakay nga mga issues. Pwede kamuda makatag reaksyon kay basahon naton kiron inyo sining mga opinion kag yun sining mga reaksyon mga K5 diri sa aton sining pagpangalagad. Buwas nga adlaw Lunes. Standby ka mo mga kakifive sa balita nasyonal. Kay mapungko na kuno si pulis. Ah, si pulis. Si NBI Director Melvin Matibag. Siya na kuno mapungko nga last witness. Siyang pinakakatapusan nga witness mga kakifive sa kaso sa Article of Impeachment number 4 nga gin complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Sa Article of Impeachment, mga kakifive, Article 4, sang impeachment complaint sa kontra sa kay Vice President Sara Duterte, nga mo ang grave threat kag sedition inciting for sedition, mga kakifive, naging file kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Ang iban nga mga witnesses katulad nanday attorney Solaika inang Lopez mga kakay-5 hindi na nila pag-isalang suno sa mga prosecutors sa naton or sa prosecution house prosecution hindi na nila to pag-ipapungkoon pa si attorney Solaika Lopez nga inisya ang under nagatrabaho sa idalom sang office of the vice president. Tapos may iban pa ginito sila nga mga asta si attorney Juan Garimong, asta si attorney Michael Pua, mga kakay-5, nakabutang man to. Nga isama sa mga witness, nga isa lang kuno sang house prosecutor or house prosecution. Galing kay sang ulihe, kay ang ila tong agin butanga nagligad puro tanan mga taga NBI mong una nga nagpungko nga taga NBI mga kakay-5 nagpakilala nga eksperto mga kakay-5 sa computer kag sa eksperto sa online na online na mga ano na media amo to atong si Kalilong bla no. Hindi man galito abogado. Ordinaryo galito nga graduate sa inang daw komersyo bla mo, no? Mga kakay-5 pero hindi galit siya CPA lawyer. Hindi siya kay hambal naton sa permiro CPA lawyer, hindi galit. Ordinaryo mga kakay-5 nga commerce graduate. And duwa pa lang kasimana nga nag-training. Kag hindi kasi ang training niya bilang expert sa ginatawag na ton makakay 5 nga mga paglantaw sang mga video kakuna no pada no expert sa mga computer mga kakay 5 duwa pa lang kasmana nga nagtraining amo na to dayon ang ginsalang pagkatapos sa kay kalilong gid mato no mga kakay 5 ang nagbulos amo tong si Lutok no si Lutok ining si Attorney Lutok mga kakay 5 ang BARM Regional Director sang National Bureau of Investigation kag siya kuno ang head during the time sang Bureau or National Bureau of Investigation nga ara sa Department of sa departamento sang ano ganining doong sa dire sa region blado ka ng halimbawa ya RACO bla no regional anti crime regional anti ano ganin sa nang basta sa computer bla na no amo na siya ang sa sang una ante sa mag regional director ginhatagan magaling gro na sa position kay manti simple ma witness mo si Attorney Lutok. Sunod tani nga isa lang amo si Attorney Sulayka Lopez pero gin erase, gin delete. Gin kakas, hindi na pag-isa lang sa witness stand sang inang Senate kwan no? Senate impeachment court, no? Hindi na siya pag-isa lang sa Senate impeachment court. Tikatapusan mga kakay 5 nga ibutang kag inugsalang sa Senate Impeachment Court mga walo pa tani ni sila mong iban di ko na ma-recall mga ngalan lato ko sino nga mga bilik sang ilikto pero pinanga kaso pinang unta tong mga ngalan lato ang nabilin mga kakay 5 no amo na lang ning nabilin si kuano mga kakay 5 ang RACO gali mo na sang Regional Anti Cybercrime Office kaya mo na siya. Ang sa kuhanin ni si Lutok, siya kuno ang head mga kakay 5 sang National Bureau of Investigation anti-crime, anti-cybercrime. Mugali na, no? Mga kakay 5. So ining si Melvin Matibag na lang ang ibutang, siya nang katapusan. Mga kakay 5 nga inugbulos. Nga papungkoon buwas sa katapusan sa Article of Impeachment. Sa Article 4 sa gin-file nga kaso nga grave threat or impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte nga inang grave threat kag sedition mga kakay 5 or inang inciting of sedition inciting to sedition nga gin-file kag ginakabig nila nga isa ka impeachable offense ang ginhimo ni Vice President Sara Duterte. Tekaron mga kakay 5 si Matibag mapungko buwas sa paghiwaton na nga ikapito nga adlaw. Isipon ta nang inadlaw ni kay 5 Andre nga 92 days nimo kun magsige-sige nang ilang schedule 92 days ni tanan-tanan nang aton sini nga gamiton para nga maubos kag matapos ang impeachment complaint kay man apat ini ka mga complaint ang in-file sa iya mong na kakay 5 may ara pa nga betrayal of public trust kontra sa kay Vice President Sara Duterte may ano pagid ganito pagbinotig dishonesty adamo to tanan hasta nga wala pag disclose kuno siya nga sal-in sa iya nga income sa mga susi ito tanan hasta nga iya nga mga kwarta to mga kwan sa BIA area to ipang kwanan tanan to nga do gusto na pagwaon da nga kawatan si Vice President Sara Duterte damo na ginapagwa nila pero mga ka K5 sang pagpangalagad sa mga Duterte sa Davao mi isa ka kaso o complaint nga ginpasakaan sila kasong pamilya Duterte bangol siyang pagpangawat na wala na natabo tos Davao. kagsang tiyempo ni Tatay Digong, kung si Tatay Digong kawatan sa kabansang gobyerno, titani ang mga makabayan black nga ni kay kontra nila si Tatay Digong ni. Tani ang ilang nga nireklamo, tani. Halipas ang una, tani ginasinggit na ni isang makabayan black nga si Digong kawatan ni. Makibaka, wag matakot! Pababain si Tatay Digong kay kawatan kwarta sa kabansang gobyerno! Di ba dapat na muna ginatudong ginasinggit ni Rasdalan? Di ba bandri, wala silang isinggit na muna? Ang ginasinggit ng sanguna si Tatay Digong ni Manugpatay! EJK! Di ba mo naman na ginasinggit na alin sanguna? Puro tanan EJK? Kay ginapamatay ko ng mga drug lord, ginapamatay mga drug pusher, ginapamatay mga kriminal! Ti EJK ko na to! Amo na kalabanan ginasinggit to yaka ginareklamo sa mga kabayan black sa una. Kay Tatay Digong, hindi kay para sa pagpangawat sa kabansang kwarta sa gobyerno ha? Why siyang kamo na nga klase sang why siyang amo na nga klase sang kaso? Why na siyang amo nga klase sang reklamo ha? Di bla? Isubong amo nila ang ginapagwa, ginapagwan lang at Sara Duterte, kawatan mo ni mo to. Pero mga ka-K5, kaya ilang ginabasihan ko ng disallowance kang kwan sa nga Commission on Audit. Kaya hamba sa Commission on Audit, may ara nga mga discrepancy sa pag-audit sa Office of the Vice President. No? Tisang ulihi, gin kayo kaginlantaw, kaya may ara nga mga discrepancy, gin plastar

Mga kaki-five si Mary Grace Piatos. Kay si Mary Grace Piatos ko, no? Mga kaki-five, no? Hindi nila makita sa PSA. Way ngalan ko, no, sa PSA. Iway ginman sa ngalan sa PSA, eh. Pero may ara nga tao, nga. Ang itsura, ya, amuna. Pero ang ngalan niya, gindalay lang ang ngalan nga Mary Grace Piatos. Base! Sa confidential fund nga gingamit niya. Kay nga, ah. Asset ang tao, butangan mo ngalan nga tutuod, ano mo siya ipapatay? Ano mo siya ipasunog sa mga NPA? Kay siya ang isa sa mga ginagamit sa aton gobyerno? Ilabi na gid sang Office of the Vice President bilang chairman sang NTF-ELCAC? Mga kaki-five? Nga mo ang nagapanglaga sa sining mga nagahimo sang insurgency sa aton sining mga kabukiran? Sa aton sining mga lokal? Ah, sa manipod nga pulong, kontra-komunista kag kontra sa mga terorista? Amo ni sila mga kaki-five ang gagamit sang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Amo na kung nga nga ginadumtan siya sa makabayan block. Amo nang matutuod nga rason. Ah, na, sige, istoryahan tara karon kay Plastal Drisato sining pagpangalagad kay si Pari Milben makuhan mapungko buwas sa impeachment trial. Pari Milben bla, ah, Milben pulok-pulok matibag. Sanguna, gasalig pa ko sa NBI pero mag-amon ng National Director kay Pepe Andre. Ah, mga kaki-five, dere sa Iloilo, ya, gasalig po ya po sa region niya. Kamati may pamunuan mo sila ng ilamong. Pero kung pahilabdan, gani sila sa national nila itong akwan nga, Director. Ah, basi madula man pagsalig ko. Ah, mga kaki-five, ginguba yung ngalan. Why sang may naguba sa ngalan sang NBI subong kag wala sang may naguba sang reputasyon sang NBI subong? Magluwas kay lamang sa kay matibag. Si matibag lang gid ya mga kakipab ang naguba sang organisasyon, ang nagmusing sang organisasyon sang National Bureau of Investigation. Bangul sang kahaslo ya. Makita mo nga hindi sa patas kasi tawo. Bulay-og na klase ka patakaran. Hindi siya ang bulay-og ang patakaran niya. Mga kaki-five. Dahil soryan tara kayo mga kaki-five. Dari sa ato sila nga pagpangalagad. Lantaon tayo kung paano sa usigo ni isang inang 16 kabilog ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Bla. Ha? Si Gapanguna, di si Season. Ha? Si Season, si Narbasa, si Pirer, si Pua. Ang iya pagid nga apo sang ni Narbasa, apo sa una ni Justice Narbasa bla. Kakipayb ara pagida no, duwa ka Narbasa, may gular pada, may binluan pada, may bakil pada, may gulya pada, may orosio pada, may radok, may flores, may Fernandez, may buduta kag may batong bakal. Amo ni pinakamasakit ang batong bakal. Ah? Hindi na sa'y goon, lampusan isa sang batong bakal, may na magtingpulok. May na magpulok-pulok kay... Ah? Bato na, bakal pa? Ano ka naman? Nibla kay 500? Amo ni pinakamasakit si batong bakal. Laban-laban, mapulok-pulok gini si matibag kung maigo ni batong bakal mo. Oh, sige. Parikay kita dugay-dugay mga kaki-five. Dari sa ato sining pagpangalagad ang mga balitang inabatan ng builog na giradulong sa inyo. Sa kalwang sa klinika DTX500 na superior antioxidant kaysang mighty C, the alkaline ng vitamin C mga kaki-five. Hindi lang ni para sa mga tigulang nga, para man sa mga kabataan. Mag-edad mga kaki-five, 14 pasaka. Pwede na makainom sini sa klinika DTX500 kag mighty C. Oh, gani mga kaki-five na para sa mga kauturan naton nga may mga problema sa pamalatian. Mga kaki-five, o gamit sa klinika DTX Pamari kag Mighty C kontra high blood hypertension. Ah, kagsubuman diabetes. Iban pa nga mga may komplikasyon ng mga klase sa mga baratian. Katulad bisang may mga baratian kada sa kidney, korason, baratian sa baga, tanan-tananda, respiratory system. Kag sa inyo, sini mga kaki-five nga mga kasudlanda, may mga problema kamuda. Mga kaki-five, yari na ang Sabat Klinika DTX 500 kag Mighty C. Kontra diabetes kag kontra cancer pagid, pwede man. Kay man mga kaki-five, ang Klinika DTX 500 puno ini isang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawasta. Mataas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols niya ng halin sa disugard, sugarcane extract sang DTX 500 kontra sa pagdevelop mga kaki-five sang cancer. Ah, tapos partner yan ni Mighty C. Ang

0: Kay TC mga kakaifal, ang Sakal Alkaline Vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod nga patyo naman nakalaguba ng mga selula sa lawas natod through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin kanseros. Kanino na paula tapang nga magtubo mga bukol sa lawas na proteksyonan ng aton kaugalingon. Klinika DTX pabalik kang may TC adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang aton nga oras, alas 7:58.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kaspa dala. Tapos may pabutangan mo lang. Kaspa.
3: A masking disease na.
4: Mga kuko nga. Hindi maayong.
3: Patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika. Hamot ang bulak.
3: Yes.
4: Buksan. Ha?
3: Bulaklak, ang bulaklak.
8: Sa buhay ay kailangan.
3: Bubuka ang bulaklak.
4: So haabot ang bulaklak.
5: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Okay. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response sang imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sang kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
5: Oh, well,
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
3: Mm.
4: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pa nga mga wound debris.
8: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabuligid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. kay bangod naga topic ini sa vitamin D receptors ang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
4: Kuno ami gyang D3 Bio no pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga palainom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makatoki ka pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
8: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung mga flowers. Ipo, yun. Ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Karen. Kadamo gid sang akon hair fall. Nag-indi man nami. Akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka-negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee. Kag mga butika. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
15: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
16: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
18: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
18: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Balik ka, mga langaw! Ari na kapaborito nato niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Kadaragsa nga punggod.
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit.
10: DTX Beauty Soap.
9: Galao magputi.
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol.
10: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalaba!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca
15: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men
14: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo ang atay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
14: Yung may D3.
15: Malakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba lang sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: K5.
21: K5
20: News FM.
21: K5
20: News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso.
23: K5 Night Watch.
24: June
25: Alojado
26: Capulo.
27: K5
28: Night Watch.
29: Night Watch.
1: Pabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon nakalabor kita sa 3 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa aton siling nga pagpangalagad, mga ka-K5, i-kwanta na be, acknowledge sa aton siling nga mga followers nga nagalantaw diri sa aton siling nga pagpangalagad ng mga comments sa aton siling nga mga followers sa comment section. Sa aton siling nga mga Facebook page, una ang... unahon ko na yung John Capulot, yung slide pala para Drodritso. No? Mga... sa kay Maricel Valero Casipli, good evening, shout out. Kay Ramil Kapatid Apusaga. Kagawad Ramil Apusaga da, sa yung barangay Kubay Haro. Pamayang gabi lang da, kagawad. Kay Maria Phil. Good evening, Idol John Capulot. Kay Rona Mahadukon, good evening, Idol John. Kay Saracen Bailosis, good evening, Idol John. Daw piho si Matibag, Idol John. Daw piho, gani. Siya ganyan nagguba, isang organisasyon, isang National Bureau of Investigation. Siya nag... nagdusing. O kung nag-kwan, nag-higko. Siya nagigko sang imahe nga matinlo sang National Bureau of Investigation ginikuan sang bugisit nga si Matibag ni mga ka-K5 atong time bala sa may kwan bala dumduman nyo to atong time nga si Senator Alan Pirter Caritano pa ang ISPE kwan ng Senate President nga ginparade niya to ang kwan ang Senate ang Office of the Senate. Tapos dito sila nag-agi sa opisina sang GSIS no. Dito sila kadto sa opisina sang GSIS, dito sila tarantana tapos nagbuho sila to sang kwan. Nagbuho sila to sang inang dingding. Tapos ang balon nila nga nagpangayo kuno bulig ang GSIS. Sila tawag bala kun ano katunto. Ganong kwan, may threat kuno ang kwan, may threat kuno ang GSIS. Tapos ang ulihi naman, mga ka-K5, ginpa-kwanan nila, ginpabutangan nila sa mga pulis, kagpabantayan na sa mga pulis, kag NBI, ang ISPE, mga ka-K5, ang Senate President, ang Office of the Senate, kay hambal nila, may arak kuno nga seryoso nga kwan, nga threat sa Senate. Inga nga sang pagbulos gulpi, sang bagol na nagbulos na si Kwan, si inang Irwin Gatsalian bilang Senate President. Gulpi na dula ang threat out. Dibla ko nung kagagong klasika. Dibla? Sa malipot nga sugilanon, himu-himuan mo imo istorya, may himu-himu klaimu senaryo. Para lang sa maunang mga bagay. Kung ano si imo kagagong klasika, Kwan, nga klasika patakarana. Hindi, bla. Atol niya mga ka-K5, ara kita sa media, ara kita sa tunga, pirmi. Pero kung nakita na atol nga daw, hindi naman ang ginagamit, kung ano gani ang ginahimo nga hindi ginanami, kaya hindi gina mayo, hindi manami nga klase sa mga buluhaton, nga balaan mo gid nga ginahimo sila sa mga senaryo, gahimo sa mga kadramahan, gahimo sa mga senaryo, ngayon ang ginahimo-himuan mo sa senaryo, ginahimo-himuan, ti ano pa na, ano pa na abi, karoon ang ato, sininga, pagpati sang kredibilidad sini. Ano pang kredibilidad sina sang NBI nga gihimo kamo senaryo? Iblasa mo sa tunga kimpo himo sila senaryo nga may threat ang opisina sang Senado. Palibutan NBI, pabutangan pulis, pabutangan army, butangan barakada, barikada para nga hindi makasulod tawo, hindi pagpa hindi anay pag magsulod ang mga kwan, ang mga empleyado, hindi anay mag-opisina. Kay tungod nga may ara kuno nga threat kali kay ila ginahambal nga tanan nga mga empleyado sang Senado hindi mag-report kay para nga hindi madayon ang ginatawag naton mga K5 nga inang committee hearing sang Senate Blue Ribbon Committee may kang tanan sa sining flood control project ano mali nga ini amo gali tong ila nga mga senaryo ginahambal ni imo lang senaryo nga ini mga K5 para nga hindi makahiwat sang kwan sang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee may kang tanan sa sining flood control project ano mali nga ini Mga ka-K5, kagin patawag kag para nga hindi ko na mapatawag kag hindi ma makahambal ang tanan-tanan nga mga pila ka mga Marines to. Mga former Marines o mga iban, mga ex-Marines. Mga ka-K5, nunduman nyo ang klase ka mga senaryo na. Malipot nga sugila, nunti ano pa nagkaroon ng amon sila nga pagpates ang kredibilidad nyo man. Ginguba gid na yan tunutudo ya sa NBI. Ginguba gid na yan ni matibag ang kredibilidad sa NBI. Sa aton nga mga kauturan da, diri sa mga region niya ti ara yapon ni intact yapon yang pamunuan kay matilain man ni masiparado pero kon pahilabtan gani sang ginago sang ilang nga national director. Hindi bla. Mga diri sa aton mga ka-K5 diri sa Iloilo sa region niya ti gaara pa ya gyapon intact pa ya ang kredibilidad sang National Bureau of Investigation diri sa aton. Pero mga ka-K5 ang national yaway gid da. Mga ka-K5, ginuba gid, ginmusingan. Mga ka-K5, ginguba gid ya. Ni matibag ang kredibilidad sang National Bureau of Investigation. Mga ka-K5, sa mga ginahimo ya subong, nga ginago. Ginago ang klase sang patakaran. O hindi bla? Sa ibang panaton nga mga kwan, nga mga followers da, nga nag-monitor din sa ato sila nga pagpangalagad. Sakay Margie N. Nards sa Kubing. Maing gabi, Idol John. Sige, birahi sila. Sakay Charlie Solito. Sila niya, correct again. Nga Sir John, laka ka lang kakita. Police sila nga masaligan. Mas masaligan pa ang mga media. Sila niya to. JC Matias, good evening. Sa kay Jason Habonita. Nga daw damo, gidman abis, kamer nga pulis, maliban lang sa mga maayo, kagtampad sa servisyo. Sa kay Jason Habonita, shout out. Kay Michelle Coscoluela. Sir John, laka ka lang kakita, pulis masaligan. Nga mas masaligan pa ang mga media like JMA, kag ang pareho sa imo, Sir John. Reality Bites. Tanaw lang ko balita, halos laban-laban na involved sa scam ang mga ara sa gobyerno pa. Kita mo gilang na. So muna ko nga, ang nubo, siguro ang trust ratings mga ka-K5 ni Bongbong Marcos. Hasta subong negative man sa Japon. Ang kay Sara Duterte, nga grabe nga bakol sa iatrutudo parte sa impeachment. Dahulos tanan-tanan nga mga balita, kalabanan sa mga balita sa mainstream media, mga ka-K5, puro tanan impeachment. Puro tanan bira, kagdaw ang gina-interview, mga ka-K5, puro tanan mga pro-impeachment. Laka ka lang kabati nga gina-interview, mga ka-K5, nga kontra-impeachment. Ang mga ginapang-interview, puro tanan pro-impeachment. Balaan ko na kung anong rason. Kaya bisan ako, gintap ako bilang membro sa mainstream media, may nagtap sa ako, ginagambar nga niya, tinabiyaran ka namon para bakulon, nagabakulon si Sara Duterte para nga ipakalainon mo lang gin siya kag pagwapuhon mo ang balita parte sa impeachment. Nga kinanglan ma-impeach siya, nga pro-impeachment kita. Ang kwarta, mga ka-K5, nga inugbayad sa mga mainstream media, nga mga amuna. Pero sa akon, mga ka-K5, halin sa malita, laban-laban. Hindi ko ya gusto, tawgon nga malita, boy. Ay, pag tawgon lang ko nga mango, kay way ko ng baton, kag tawgon lang ko nga inang pigado, basta ang importante, mga ka-K5, may prinsipyo. Bala mo naging nga sala, iambal mo pa, bangol gilamang kabaylo sa kwarta, tinunto. Ay, hindi ko akong kakaon, kundi magbaton, kwarta, halin sa mga amuna, ho. Sakay kwano sakay ex komunikado maing gabi Idol John kag sa tarantanan kay Edgar Parsia maing gabi kagawad maing gabi oh mga barangay kagawad tanyo lapit na lang ni mga barangay eleksyon mo pangalawagon tanyo mga barangay kagawad tanga mga matarong nga mga barangay kagawad sa mga barangay nila kagawad Edgar Parsia no mga barangay kapitan ka na maliwat na sa barangay Simon Ledesma. Kung may chance, ti kagawad. Kay Alfada, good evening. Kay Patrick Vergara Rua. Shout out sa Rua family sa Zone 3, Idol John. Kay Ben De Lobio, niyal balbala, Idol. Mugid. Sa kay kumpare ko na Rinaldo Caspe, future barangay kagawad siyang barangay Oñate de Leon. May gabi da, kag shout out. Sa kay Future Barangay Kagawad, Kaspe. Sa Barangay Oñate de Leon. Kay Carl Best, inang Silorio. Good evening kay 5 John. Correct, good. Damo, good ang mga nagaskapang scam. Andy Vicente Aquino, tama idol. Belen Villabalieras. Shout out and good evening. Sa kay Samuel Villaluna, shout out and happy listening to your program. Ambal ni Samuel Villaluna. Sa kay Norberto Aguilar Jr., shout out man. FJ Almario, butangan, hilo. Ang mga druga, parang maubos tanan ng mga kuging sa Iloilo City. Maka-income pa ang funeral, ang funeral parlor. Dapu gagid. Manigosyo, tapunararya eh. Kay bibigar, yagin pa... Limpyo sila sang Pasig River. Tapos mag-report 72 hours. Impake, send off to Hulosolo. Kung buhi ka pa sa sulod sang 2 years, you are lucky to go back to your unit. Kung sa diin ka na-assign, dati, nami to sila palimpyohon ka Pasig River nga damo nga basura kag water lily. Amo na sang una. Ang mga pina nga ginapamina sa una ni Tatay Digong sa mga pulis nga mga abusador kag sa mga pulis nga mga sindikato. Subong nga, damat-amat na mong guru damo. Subong. Mga ka-K5. Florenda Cadavero, shout out man sa kay Jumel Sensoria, Rose Fajarito Chavez. Hello ka-K5 John, watching, listening from ano ni, Canada ni, no? Canada guru ni. Na flag. Kay Rose Fajarito Chavez, shout out kay Bieber Girl, shout out man Shientan Silia and Marinette Manican. Shout out mga ka K5. And of course, sa kay Lorle Gardosi, idol yon, tamya kong mga sa akon nga mga kabataan nga mga nagakag mga kaapuhan tanan-tanan sa Gardosi family. Thank you and God bless. Good evening. Kay Ray Resurrection, good evening, shout out. Andy Alujado, shout out man. Maricel Baloro Casiple, shout out man. Sa kay Maria Lorna Alvarez, Felicitas Capayado or Kayapado. Ang gabi idol John, idol kita kita, idol git kita. Ano man, mila hanggang ngayon. Mula siguro hanggang ngayon. Berna Salvilla, shout out man, good evening. Monitor man, diri sa ato siling pagpangalagad. And sa kay Ria Capanas. Shout out man sa tanan ng mga hiyadata kay Laila Binyasda, mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Kay Jenny Halyurina, mayang gabi man. Mga ka-K5, sa sining mga tinayon, check na nato ang report kay informasyon na gikan kay ka-K5, Jenny Kauyunan. Mga ka-K5, angot sa sining mga balita, no? And after that, mga ka-K5, i-check mo na ito ng dugang mga balita man, gikan man kay ka-K5 Karen Badilla. Shout out na sa kay Rosalba Rico Puerto. Aran na si Kuan, K5 Jenny, okay? Balikon ko karon na ang ato sining mga followers nga nagalantaw na sa K5 News FM Iloilo. Kaya kamo naman ipang shout out kung dugay-dugaya. Check na ito na na mga ka-K5 ang report na kay informasyon na gikan na kay ka-K5 Jenny Kauyuna. K5 Jenny sa kampiyon nga report, standby.
20: K5 News FM, kampiyon report.
2: Sa K5 June, nangin madilagono ang pagpatigayon sa Liga Day 2026 sa Liga ng mga Barangay Iloilo Province sa K5 June. Dito kayo na ginapatigayon sa Iloilo Sports Complex ang among aktividad. And more or less sa K5 June, dira sa 15,500 no, ka mga barangay officials ang nagtambong sa mutuo aktividad sa K5 June gikan sa lima ka distrito naton. So nakita nato natin sa K5 June kaina.
1: Sa kwan ni Saya, sa province ni Saya, sa province.
2: Sa province, yes. Sa okay. Province niya, Iloilo province, sa K5 June, no? Muna ba nato? Nga, despite ba na sa nga, mainit na tempo ka K5 June, wala ini nakapugong, no? Para sa ato ng mga barangay officials nga mag-enjoy kag magtambong dito ka K5 June sa ginpatigayon nga Liga Day 2026. Ang naging tinapit sa K5 June nga bisita, dito present sa aktibidad si National League President Honorable Jessica D. Kaupod man si... League of the Cities Mayor, Honorable Francis Zamora, ka K5 June, upod niya ang iyang konsehal ka K5 June nga si NITBA player James Yap. Dito ka K5 June, mas grabe, gidya. Ang basta kung artista gani ka K5 June, bisan ano init ang huliyaw, balas sa mga barangay officials naton sang nagwa si James Yap ka K5 June. Mm. Mas tunog pa ang ilang actually nga cheers dito ka K5 June, sang nag-abot ang aton nga mga local officials, mas tunog pa ilang singgit kaysa sa local officials natin na K5 June. Kaya dito, nagtambong man si Vice Governor Leanne Dibuque, si Gov. Defensor Jr., dito man ang League of the Municipality Philippines Iloilo Chapter President, Mayor Suzette Mamon, mga board members natin, si Board Member Rule Destura, Board Joan Herminanda, JP Pinyol, at iban pa ang mga local officials. Actually, kay K5 June, ang highlight gadito sa sining aktibidad ang distribution, ceremonial distribution sang 200,000 nga cheque sang bawat barangay makikinabang program. So, ang 1,721 ka mga barangay sa probinsya sang Iloilo ang nakabato na kay K5 June sang ilang nga cheque. Cheque na kay K5 June na ceremonial lang ni. Pero ang kwarta, ang pondo, wala pa kay K5 June ma-release. Because ang iba naton ng mga barangay sa probinsya ang wala pa nakakumpleto sa mga documents needed nila sa K5 June. Like ang ilang MOA, ang ilang deed of donation, kag ang unliquidated funds sa K5 June. So probably starting next week sa K5 June, maamat-amat na release ng provincial government ang 200,000 pesos na pondo para sa bawat makikinabang program sa K5 June. Overall, nakita man naton nga successful, wala man sang major incident na natabo dito sa K5 June sa pagpatigayon sa Liga ng Mga Barangay 2026 sa K5 June. Mm. On the other hand naman, sa aton nga nakuha nga police report sa K5 June, pilas no, sa nagkalain-lain nga lawas ang naagom sa driver sa motorsiklo nga si alias Anton, 56 years old, residente sa Molo, Iloilo, matapos nga nagtabog sa iya ginamaneho nga motorsiklo sang nabungguan ini ka K5 June sa multicab na ginamaneho ni alias John, 26 anyos, residente sa Poblacion, Guimaras. Sa pagpangusisa nato ng K5 June kay Police Captain Rafi Sunyares, ang hepe sa Santa Barbara Municipal Police Station, natabuhin ni ka K5 June ang aksidente pasado lechote sang gabi sang Sabado sa barangay Bulong Weste, Banwa sang Santa Barbara ka K5 June. Sa diin, ining duha ka mga biktima ka K5 June ang halin sa Banwa sang Santa Barbara kag padulong na diri sa may siyudad sang Iloilo. Sa diin kay K5 June ining multicab ang nagasunod bala ka K5 June sa motorsiklo kag suno kay Police Captain Sanierez, kumbaga halin siya ka K5 June sa fast lane, gulpi lang naghalin ka K5 June no ining multicab sa slow lane ka K5 June. Sa diin dira nagamagi ang motorsiklo kag na-lost siya sang iyang control kag nabungguan niya ka K5 June ang motorsiklo, nagtabog ining driver kag iyang angkas kag nakaagom ka K5 June sang mga bruises o kun mga gasgas sa iyang kalawasan ka K5 June. Gindala naman sa may ospital ang mga pilason para sa mga nagakaigo ang pagbulong kag wala naman sa K5 June nag-press ang charges o kun nagpasakas ang kaso ang motorcycle driver, but rather nagsettle siya ka K5 June sa driver man sang multicap.
1: Okay.
2: Sige, ka K5 June, ini nga update ang nadulong sa inyo sa DTX Government Report na gikan sa probinsya sa Iloilo. Ini sige K5 Jenica Uyunan para sa kampanya balita sa serbisyo publiko. Kagkaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
1: Nabatean mga K5 report kay informasyon na gikan kay ka K5 Jenica Uyunan. Sa sining ginhiwat nga simana sa barangay, mga ka-K5T, ang pinaka-highlight amo ang pagkiritaay sa linibo-libo ka mga barangay officials halin sa barangay kapitan pagkato sa mga barangay kagawad dito sa Mayulilo Sports Complex. Kag ang pinaka-highlight to, hatagay kuno ka kwarta to. Nung duman niya to ang pang-pahamot kag kwan? Pahamot kag pasaburno ni President Bongbong Marcos sa mga barangay. Ang kwan niya sini nga panghatagan kwarta ang mga barangay para nga mga barangay ni mga padayon nga pagsuporta mga ka-K5 laban-laban suporta ni para sa ila naman nga mga politiko eh kwarta halin sa pumuluyo ang ginagamit ang tax ta mga ka-K5 te kung magbalik na ang ilang kwarta para sa project sa ato sini mga barangay Mayo galing ang ambali bongbong sini mga ka-K5 bongbong Marcos bla ang bariyan niyang 200 mil nga rin ay panangatag sa inyo nga mga barangay. Yang 100 mil na, sila nga hatag yun na sa mga kwan ko no, himuon ilang ano gani ni ho, inang lima ka mga kwan, lima ka mga scholars nga graduating sa pagka fourth year college. Mga ka-K5, tag 20 mil kada isa, lima bilog lang. Mako muna sa isa ka barangay mga ka-K5, libo-libo mga taong gay listarda. Lima lang ka na tao ang piliin mo. Isa lima ka tao nga piliin mo, pinakamalapit siguro na sa luwag na sa barangay kapitan na mo lang hatagan eh. Sa bagay, tinami magani na para kung magsulunggo ng iban to, kundi ang barangay kapitan nga sip-sip na hindi magdaog. Lapit lang daan barangay eleksyon. Sunod mga ka-K5, ang Shinmil, hambal ni Bongbong Marcos sa mga kapitan. Yang Shinmil, siya nga ka muna bahala na kung anong himuon nyo ang mga projects sa inyong barangay. Kalimbawa, magambal, abay ko ang barangay kapital niya, bakalta project niya, bakalta to siya nga Tylenolo. Kaya mo na yung panghatag ta sa mga tao. Pagkatapos, ang balo niya na niya sa manog baligya, kag manog deliver sa Tylenol, siya nga bili ya sini, pila gani? 40 mil, yung muwala na nga 100 mil ha, kaya ang 60 mil sa bulsa ko. O hindi gani, ang 60 mil ni, nag-uon ta na yung panghatag ko ni sako ni mga kagawad para nga updanay kami, sip-sip. Abot, tanana. Sila yung sangako nga kilala, sinakabay pa nga magtupa. Eh, matupa na, kaya ang banila, aran ako no. Kaya kung magtupa na mga ka-K5, supposedly, mahuya ka mo nga mga barangay official, mahuya ka mo nga magasto, sina? Kaya hindi na inyo kwarta. Kwarta na sang gobyerno sa malipot nga sigulanon, amon na kwarta nga mga taxpayers. Dapat ihimuon nyo na nga project kag programa para sa aton amon nga mga pumuluyo, ibalik nyo na sa amon. Hindi kay gastuhon nyo nga mga takaban ka mo. Pero yan lang sa iban nga mga kapitan nga hindi takaban. Pero halos kilabanan, takaban. Mga cake mo sakon, nga cake mo da. Tutalin sa nguna, cake man ka mo sakon. Kaya gampal man ko yung kagaprangka sa sugiranon. Magluwas ka lang sa iban nga mga matarong. Ha? Pareho sabi sa kay barangay kagawad Roy Fama sa barangay Sambagharo. At least dumatarong klase sa barangay kagawad ni. Mga ka-K5, ito hindi Mayo. O hindi ba? Siling ni Charlie Sormaco. Nga dapat fair lang sikap ba? Para nga makatilaot ng tanan nga mga pumuluyo. Ako siya ay bakal yung bugas. Kundi mga pila na gani. Kung sa bagay, may ginapanagta mga bugas. Subong. Hindi ba? Bigas ng kuno na, tagpulo kilo. Galing ang mula na galing. Kung sino naman ang malapit sa luwag, tanan-tanan palapit. Hindi kung sino naman ang malapit sa luwag, na mo makatilaw. Tanan-tanan, halin sa guna. Hasta subong ang mga nagkatabo. Mga ka-K5. Ang masakit sinidre mga ka-K5. Kaya iban sinidre. Bisan bala inang mga qualified nga mga beneficiaries, yung mga bona fide nga mga beneficiaries. Nga supposedly sila gidya dapat ang makatilaw. Galing hindi sila sip-sip kay hindi sila lapit sa luwag. Wala sila katilaw, hindi sila makatilaw. Ang makatilaw dayang malapit lang sa barangay official abi na gid. Mao mga paryente nila, mga kilala, na pamilya nila, mo na kalabanan na panghatagan nila. Papirmahon, o ari pirmahin niyo. Pagkatapos pirma niyo, ari imo, yan yung sobra ni ako na. Pero ito sa natabo bla sa mga AX bla to. Hindi bla mo nang style nila sa AX to. Bakit ko na itong latest ha? Matyagan ko na nang hipos man itong taga DSWD. Ito nang hipos man ito si Poli Disma. Subong si Poli Disma, hindi mo na ganit subong makita. Sila ni Shamira Feganaka. Gumbal niya ba? Tiba-tiba si Kappa. Kwan eh ah. Ang term subong hindi na tiba-tiba ah. Ang term subong, abin niyo ko na no? Ang term subong, paldo. Hindi na tiba-tiba. Ang term subong nga uso subong, wow, paldo sikap. Sa ato sila nga pagpangalagad. Mga ka-K5, ang mga balita yung nabataan ng Buylog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika District Bio. The Superfood Supplement, mga ka-K5, nga ginhimo gikan sa Cold Pressed Extra Virgin Coconut Oil. Kag Vitamin D3, nga pari may maayong natural antimicrobial properties, sila binigay kontra sa mga virus pariyo sang dengue. Ang medium chain triglycerides, mga ka-K5, nga halin sa Cold Pressed Extra Virgin Coconut Oil, nga parte sang District Bio, amunis siyang ginahimo sa atong nga lawas into monoglycerides. Kag isa na din siyang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3Bio, muna siyang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kay pinakakusog ng natural microbial sa aton nga palibot. Mga ka-K5, babi nyo lang ha. Ginapanami sa D3Bio, pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Inisya mga ka-K5 ang isa ka-fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding ko na dengue ka mga ka-K5 bukong pagdugo na bla. Ha? Mga gasunggo, mga muna bla. Ha? Kag wala labot sina, ginapanami man sa industry bio ang absorption sa mineral nga calcium na naman nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation. Ha? Nga nagabulig agod nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kon na impiktar ka na sa dengue mga ka-K5. Gani sa aton nga mga kauturan, ini lang kay dengue. Sipon, hilanat, ubot, rangkaso, kagiban pa nga mga viral and bacterial infections, mga ka-K5, kayang-kaya sang Klinika D3Bio. Ganun ang panginahulat nyo, inom na kamo sang Klinika D3Bio, the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3Bio! Aton nga oras, buylo nga giradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. Alas 8.39.
20: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500! Ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalang durum ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhan? Masi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
20: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
20: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold. Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manamin na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato ata. Ang Eye Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
20: Mighty C, mamakal sa mga butika.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
23: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Gadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro ka kong katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman Roman.
11: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
10: X10 Food Superman Roman.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati gid ako sa K5 kay do amo na sa ang akon nga kape kung aga. Kung wala na do hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
13: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.
10: K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
14: Kabalik na mga K5 Badri sa aton nga pagpangalagad. Oras aton karon nakalabor kita sa 48 minutos na nakaligad sa alas 8. Hasta lang talas 9 subong kay Mante Domingo mong. Basta every Sunday mga K5 nag-start kita every 7 o'clock in the evening until 9 o'clock. Pero pag ibang yung mga inadlaw from Monday to Thursday, ang ato sining program mga K5 is from 7:30 to 9:30 in the evening. Okay? So subong hasta lang talas 9. Kani sa sining mga tinayon, no, prober ko magsailo kag magbasa sa ibang nga mga mensahe nagikan sa aton nga mga followers. Check na to na yung mga detalye sa mga balita na nagikan sa ato sining mga K5 reporters. Ari na mga detalye sa mga balita nagikan kay K5 Karen Badilla. Kini may kang tanan sa sining pag paabiso karon sa ato sining ICPO director. Parte sa sining mga pasang publiko nga maghalong kuno sa mga scammer nga nagapakilala nga pulis ang mga tingog nila kay Pai Bandre, mga Tagalog pa, yung mga alog pa. Alog. Para turo Tagalog tapos amo na gani ang pamangkot naton sa din sila nakakuha sang numero. Sa malipot nga sigilanon within sa police organization, mga ka-K5, may sindikato, gidya. Anyway, kita gahambal nga ang sindikato, aridiri sa Iloilo City, ha? O kung sa Iloilo Province, ha? O kung sa Region 6, hindi pala K5-Andre. Kasi nga within sa organisasyon sa Philippine National Police, National. Kaya nga, ha? Gatagalog pa mong... Munang inasiling nato, diri sa aton niya sa Iloilo, diri sa aton sa Western Visayas, mga matarong, mga pulis, tari mga mayo, sila abi, kuno, no? Kuno, ha? Kuno. Pero tiway tagabalo sa region, o kung way tagabalo sa national, yun yung tawag naton nga organisasyon, yun yung daku nga organisasyon niya mga kakipay ang PNP mo. So within sa PNP organization, ara da ang mga iban nga mga miyembro sa sindikato, may mga pulis kalawag sa mga kung sino pa da. Ang balo naman kamo. Yarang kaysa gani nga pulis ka, pulis ka tiruhay ka, ininaway, bangod sa nga kwan. Eh, hindi sila may saktuhan na, hindi bla. Amo na siya ang PNP organization, mga ka-K5. So ano ni karon ang latest ng ang atos nga pamangkot, nga simple lang. Din sila gakwa sa contact number. Yari mga detalye sa mabalita, kaupon kita kay ka-K5 Karen Badilla. K5 Karen sa kampiyon nga report, standby.
1: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report.
2: K5 June, ginaabisuhan sang Iloilo City Police Office o kon ICPO ang publiko nga maghalong batok sa mga scammer nga nagapakilala o kon nagapakuno-kuno nga police agudya nga makapangwarta K5 June, no? Ini kasunod sa report nga may persona nga nagpanawag sa pamilya sang arestado kag nagapakilala nga ini siya ang isa ka police sa Police Station 4 sa diin nagpahayag ini nga mahimo mahilway ang ila himata kag madismiss ang kaso kabaylo sang kwarta K5 June. Suno sa kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, istrikto nga ginadumilian sang ilayang hanay ang anuman nga solicitation gikan sa suspect, pamilya o kung sino man dira kabaylo sang kahilwayan sang mga naaresto K5 June. Samtang naghatag man sang direktiba si Colonel Parilla sa tanan nga unit chief kag station commanders nga pasangkaron ang information dissemination kag imbestigar ang sinuman nga nagapakilala nga police officers K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
14: Schedule tabi no, gusto nato nga ma-schedule nga ma-interview mga ka-K5 bisan si Police Colonel Parilla pa no, mas namig ikon siya ang ma-interview nato one on one bla para nga mausisa tagid ka mapangkot tagid mga ka-K5 ang gusto nato nga maathagan kay hindi maathag ning balita nga ning pareho sini, hindi ni maathag para sa aton nga number one, no? Gapakila

lack of interest mga ka-K5 ang nag-file ang kaso. So matabo, ma-dismiss ang kaso. Bisan hindi ko abogado mga ka-K5, galing tayo sa base sa experience ta. Kag sa ato sila mga ka-K5 nga pag kwan nga pag tuon man ni. Balaan ta na nga like for example lack of interest ano why na no hindi na interested party o why na bisang interested party sa pag-file sa kaso. Like for example, na-file ang kaso kontra sa suspect o sa subject. Pagkatapos pag-file kaso siya ang akusado mga ka-K5 ma-appear sa hearing. 3 times nga hindi maka-appear sa hearing mga ka-K5 ang complainant no matabo sina nga hindi na sa daw kuan hagaan pag inasang tsansa pang kun baka balik ka maka-appear pero pag hindi natin ang judge na sama dismiss ang kaso kay mati the complainant is no longer interested sa sining nga kaso tiya mo na matabo may posible pwede na matabo di ba galing kaya mo ning aton nga pamangkot nga isa gid ka question naton mga ka-K5 paano nabal-an sang scammer no ang cellphone number sang nadakpan or himata sa nadakpan di ba K5 Andre paano inabal-an sa diin sa nagkuha sang number o hindi bala number sang himata kay ang ginatawgan himata hindi ang priso ang nadakpan niya hindi amo ang ginatawgan mga ka-K5 sang scammer. Ang ginatawgan sang scammer, amo ang himata sang nadakpan. Te, din sa magkuha number. Katuon niya to ang priso sa masunod prisuhan. Kamagambal nga, ay pare, halika nga dito. Ano mo to? Tagalog mo. Tagalog sa kuno. Halika nga rito. Di bang makuha ang number ng kaibigan mo o di kaya ng pamilya mo? Bigyan mo ko ng number kasi ako yung mag-abogado sa iyo, pwede guro, no? Pwede naman himuon nga mo na. Pero araw-araw man nga grabe nga klase, nga guts iya, nga masulod pa sa police station para mangayon ang number. Pagkatapos, iskamon niya malanggali. Sa katagsa ka mga police station, may mga CCTV, kwanda, kamera. Sigurado, gid CCTV footage, makita, tsura mo da. Hindi ba? Amo na nga ito niya pamangkot, simple lang. Mga ka-K5, simple lang. Paano siya nakakuha sang number, sang himata, sang suspect? Kay may mga videos, may mga audio, mga ka-K5 yung nagagawa dire. Nga ang scammer, may mga tingog siya. Batian na mo ng tingog sang scammer. Nga naghahambal mga ka-K5 mga Tagalog. Di sa nasiling na naton kung hindi man ang sindikato diri sa aton sa Region 6 nga pulis. Or diri mismo sa city nga pulis. Pwede nga sa national nga pulis may ara. Question, nakalabot na bala sa national tong number mga ka-K5 sining arestado diri sa sudad? Diri sa aton? Sa malipot ka sugilanon mga ka-K5, padalman ni Police Colonel Parillani. Sir, padalman mo. Hanapin natin yung sindikato. Baka nandyan din pala yung sindikato sa ating sa ating police organization talaga dito sa Iloilo. Tsaka, di ba? Tapos pakilala pa nga police officer sa Mulo. Tapos Tagalog. Yoy, may Tagalog ng mga police das Mulos. Bong! shout out sa iba naton nga mga followers. Christine Garduce, tanawon ta anong number nga nagtawag, sir eh. Naka-register man bala sa ang mga SIM card nga ina. Request anay dito sa NTC. Ang NTC among mag-request sa mga telcos. Kag ang mga telcos amo nang may diber nga maghatag sang number. Pero may ara nga mga number kung kaisa nga ginagamit man na mga ka-K5. Nga ginagamit man sa mga scammer. Amo na gani hindi bala may ara na kita sinasang kasuguan parte dire. Nga kung magbakal ka sang SIM card dapat nakarehistro sa imo pangalan. Pero subong limited man lang hindi man makuan hindi man makontrol sang kwan. Hindi man makontrol sang telcos. Kita nyo kung makontrol ina sang telcos dapat supposedly subong wala na gani dapat tani sang ginatawag naton nga inang mga kwan na bala mga naga-comment bala nung mga trolls. Kay ang mga trolls nga ini nagahimo sila sang ila nga mga fake accounts.

0: gamit ang number. Hindi ka man suwong makahimo sa imong account kung wala ka cellphone number, hindi bala? Nan. Gabakal sila damo-damo nga mga SIM card kag parehistro sang nagkalain-lain nga mga ngalan pagkatapos imuon nga trolls. Iwa ay man gina-control subong sang aton sini nga mga telcos kag sang aton nga NTC. Ara man gyapon mga trolls. Oh, kita nyo ara gyapon scammer kay kon ma-control dapat ini supposedly sang mga telcos mga kakaipag. Titanik ko ni subong may nata problema sa scammer, wala nata problema sa mga trolls nga ini. Na, hindi ba? Oh, sige, wait a chimpo din sa ato. Sila nga pagpangalagad, shoutout kay pari Art Kalsa. Sila ni Art Kalsa, sila niyang bulong nga baklon sa barangay. Nga mga bulong na ihan niya ang kapigaduhon. Siyempre hindi. kay pari Art Kalsa na mayang gabi. kay Laura Jane Barita. Shoutout. Good evening, silinga John Kapulot sa kay sa Jelta Etiri. Sang Mabulo Delgado and Leonito Barita is watching. Thank you. Kay Rosalva Rico Puerto, shout out kay Charlie Surmaco. Silinga dapat fair lang si Kap. Paldo si Kap ngayon. Abi nyo lang ha. Siling ni siya Mera Fega na kagumban niya. Tiba-tiba si Kap ba? Nonito Sumbong, shout out sa Sumbong family sa Barangay Baldusa, Sontre. Kay Charlie Siormaco, kay Jasel Yonggi, sa mga taga Park Regency, dagapamati sa Pavia. Shout out, no? Thank you. Kay, sa, kay Alted Morales, kay Jim Bondea Maligad, Helmer Felicidario, kay Daned Eljan, Wilbert Libuna, shout out. Kay Philart De Los Santos, kag sa iban pa, no? Kay Ruben Brillantes, Rhea Capanas, Rose Simpas, Arman Bakugo, Ibanks PSG, Rampark Mendoza, Kim Arisoni Flora, WCG Dakiana, Nonito Sumbong, Kim, tapos na. Okay? So, ay kita chimpo, mga K5 dress ato, sila nga pagpangalagad sa ngala sa bulong nga pwersa sa K5 News FM Iruilo. Ako naman ang iyo ka K5, nagabilin sa inyo nga mag-extend food supplement for men para sa mga lalaki nga nagat-paloy-paloy na ang inyo kag wala na nagatukturaok ang inyo manok. Para nga magpatukturaok ang manok nyo gamit sang extend food supplement for men para nga inyo nga manok nagawaog nga daw kubra. Sa kinandan, ako naman iyo ka K5, John Alohado Kapurot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pag-out. So meaning pa, namahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragay po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carots.
5: Oo, hindi lang carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong ulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga babalaan ni Mang Flowers nga damok probiotic.
3: Pasto.
2: Ano yung interval?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. O sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamuga na magkaon, gapida kamo. E ning sagay, bla, dula sang gana sa pagkaon, o iba si Soli, mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga, di, why ka nagijaga na magkaon? Try nyo, anay, B, DTX 500. Parisis ang mighty si. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imugana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sina karon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
6: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
3: siyam ka mga babay.
6: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mga gitawag psychological symptoms. Kaya isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason. No? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din silang pangga lang na. Inabala nga, wala, na, wala ka na muna mo. No? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi may sindihan.
3: Bati lang sunlog, no?
6: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
3: Alabuton.
6: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gitawag fluctuations ang hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Lamin na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightin ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat, inom gid DTX 500, inom gid Mighty C kung hindi ka gusto magka PMS.
3: Correct kid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
6: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin mo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
3: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
6: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
3: E anong bulong sa PMS, Dok?
6: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No? Agod nga marilib ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay isang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidding mo, dai? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobra nga carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars, gako sang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sang DTX 500 kag Mighty C, no, kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtapna sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 may TC para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
7: TX500. Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
8: TX500!
3: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi galing kakaon, prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, palapanigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kag kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty C ka permi.
6: Kung magmasakit gani Sir JP, sang una, mga nanay kag tatay, tapay mo nun, throw orange.
3: Gusto. Skyflakes.
6: Salagali. Ano ko dapat tuntun gid nga orange. May antioxidant.
3: Gusto.
6: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
3: That's why palanakit lawas mo.
6: Palanakit lawas mo, ano-ano lang batsyagon mo. That's why nga, kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka, DTX 500 kag, Mighty C. Kaya para makuha ni mo ang benefits ang exercise. Kaya kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
3: Abo! Palakit, palamanog lawas mo.
6: Oo, ganda mo ang, ano, ang, pag-generate sa free radical. So that's why, inom gin DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw, kung especially ga-exercise ka.
9: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, uga, mga pinakas nyo no, tapos-tapos yung kaon nami, dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates, kasi siyempre, namit ang sudan, tamis kagasin, damo kanon ang makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga holy men, ga-fasting for me, layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobra shin, yung nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalinga nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize gini namon for me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
6: Hindi pwede 30, sir boy.
9: Pwede.
6: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid yang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Di sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay mababay palakaon, cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palaugtas magig ka. So, stressful ka bla. Sila na yung gakatabo nga may problema sa gito administration. So, permi na mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gid inom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayenan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga blatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag mighty sea. Kung isa lang inyo, akong lima. No?
8: Wow. Mm-hmm.
6: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. Mm-hmm. No? Kaya nabala nga mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
10: Ay, kung
6: hindi sila nga mapatay ka nga, gakuriit ka sa kasasay mo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
10: So, kung gusto
6: nyo? Amo na nga, adlaw-adlaw, git, inom DTX 500 gagmay to see, subong na, sugdi na.
10: See?
6: Si Jin Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
8: Anong sekreto niya?
10: Milig sa taguay?
6: Once na panago si Jin Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
10: DC, ano, DC? 19, ang 8, nag-19 ako nung kailis, last year 18, plato mo. Uy, ka 19, ah.
8: Ah, kampiyon.
6: Kabalo ka, ang benepisyo, kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasans ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
10: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
8: Maligo kadlaw-adlaw, no?
10: Basic.
8: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
8: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amon ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: DTX 500.
11: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
10: Sugod lang nag-inom ka
11: DTX 500.
10: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
11: Almost 3 months na.
10: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
11: 3 times hindi.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500!
12: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Nativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City.
10: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga amot ka mo.
6: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
8: Klinika Dio Fresh.
10: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
6: Ang gapadugay. Nos-nos na ba ka mo? Nos-nos
10: na. Nakapaka-swipe-swipe na ka mo na.
8: Nakapaka-swipe ka mo na.
6: Biskan, wala lang nga pang-swipe dito, no? Pwede galing mo na pang-swipe mo.
10: Mang-swipe na ka mo.
6: Swipe sa ilok.
10: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod, no? This gives you back your confidence na may niya nga-apply ka obra, mumut ka, no? Namin niyang gahag
6: kasi. Kanan nga medyo baho ang ilok sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
10: Oh, correct.
6: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
10: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imong metabolismo, gapainit-in kasi mo lawas, may gahugas, may gatinlo sa imong selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
6: Pero may mga kape para sa mga balatian nun, Sir Boy. Especially kung may degenerate degenerative disease ka.
13: Oh, may diabetes ka.
6: Ang gitawag kapi nga DTX Premium.
0: Correct.
6: Nami ang DTX Premium. Mm. Kaya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia. So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang disugar sugar cane, kag siyempre, sir boy, gin-combine nila ang Ganoderma mushroom.
0: Kulain yan, timplada ni engineer, no? Mm. Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Xtend.
3: Ay.
0: Ang Xtend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami malang paghimos sa basura sa imo silila. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-Xtend.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Sige. Ang memories nato importante ni kinanglanon mo imo memories especially si mga labuan. Paano bala buligan ni Dietri Bayo nga ang imo memorya tama ka crisp kag ready mo ma-access anytime especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
0: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga bang gaan siya kung death penalty, kuhaan siya kung nadugo sa mapatay siya. Pero totoo na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot, puwaman siya gin pilas, tapos may ginpatulo nga tubig, nga tulo-tulo lang, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
6: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
3: Oo.
6: Gin blindfold kami.
3: Ay oo no.
6: May sa tubang na mo may gin ano. Gina
3: Saywardo.
6: Saywar, that's the term.
3: Oo.
6: Galain ko mo.
3: Di ba kasi linggitan? Okay.
6: Yung daw ma daw mag-walk out ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
0: That is called brain conditioning, no?
6: Yes.
0: Amo nang epekto sang amo na ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. So mong adlaw tundan ta, paano bala si Dietri Bayo makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Ramin?
6: Ang Dietri Bayo, sir boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imo nga brain, sir boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka Dietri Bayo, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag Dietri Bayo. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, sir boy. Amo na nga, kung pala inom ka Dietri Bayo, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo, may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Kung anong natabo sang bata pa sila? Amo na yun na kanami, kung adlaw-adlaw ka ga-inom Dietri Bayo. Tungod kay mabuligan, ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre, ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills, biskan tigdulang ka na. Dietri Bayo lang na.
13: Ang Dietri Bayo, hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant, sir boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon, nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugid sa aton nga brain, sir boy.
0: Correct.
13: No? Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, no? So, nami ang Dietri Bayo kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain, sir boy. Tungod sinang ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, sir boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, sir boy, no? So, Botsilingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, sir boy, no? Kung may ara kita sa natawag Alzheimer's disease, tungod nga, hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So, ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, sir boy, MCT halin sa D3 Bio, sir boy.
0: Kampiyon, no? So, duwa pa lang nga discuss na about nga agakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Ramin. Nga ginambal naman ni Doc Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes. No, is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells.
9: Kung patay imo brain cells, gamat amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3-bayo nga ah. Kaya kung hindi na niya kauyon ang brain mo sang glucose kaya may type 3 diabetes kaya, ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3-bayo. Tiini nga ketones kaya ini, gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Kaya gamat-amat na balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3-bayo is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3-bayo ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3-bayo is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
6: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3-bayo para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3-bayo? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imong mga probiotics sa intestine.
9: Grabe mo, kabalumang
6: so, itabulig. Once nga nami imong mga probiotics, imong mga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na ang nourish sa imo, no? Brain. So, at least, miskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3-bayo, not only nga ga-produce ang ketones, kaga torni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells, dira sa imo nga brain.
9: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, D3-bayo, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan
6: niya sa imo brain. Wala na glucose, sir.
9: Wala na glucose.
6: Bahuway na siya.
9: Bahuway na siya, no?
6: So, wala naman sa imo, on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinloanan niya. So, dra ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kaga inom D3-bayo, abi ni mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Uy, ang palainom gali D3-bayo, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ni Molo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3-bayo, tatlo ka bisis sa isa ka, 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
15: D3-bayo! Ang D3-bayo! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makagat, ka. D3-bayo!
16: Ako si Maria. Basta akbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sa D3-bayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
15: D3-bayo! Ang D3-bayo! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabuti ka! Pure C! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Silisi si Masa, ang Gimara. Ang balang doktor, sakit ko kidney. Yun, may eye blood ko. Gamit ako sa Pure C. Nakuha ang sakit ko. Mayo na ang nabatyag.
15: Pure C! Kag-Santhon Plus! Epektibo! Pure C! Vitamin C!
12: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3-bayo, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
18: Para sa dugang benefit sang D3-bayo?
6: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3-bayo. Ang MCT sa D3-bayo is makabulig siya para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong nga gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3-bayo, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre, ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini, maabsorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
13: Isa pa ka health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa sing natuag MCT nga sunod sa mga pagtuon amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kun bagay ni sa mga obese sa Sir Boy kay kun pala tumar kung pala inom ka sang D3 Bio, piling mo busog ka permi Sir Boy, mm-hmm. No? So ang D3 Bio nagapa-increase inigali Sir Boy sang hormone yung natawag leptin. Mm-hmm. So ang leptin nga hormone once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
10: Unta ta kaon.
13: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
10: Buhi ng kutsara.
13: Oo. So amo na ang ubra sang D3 Bio gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy. No kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy. So kun adlaw-adlaw ka.
6: Matambok halin sa kaan?
13: Oo, sa karne. Kag sa kanon, abi. No? So kung naka-D3 Bio ka kada adlaw, sigurado kaya Sir Boy nga magnubo ang ibong timbang balik sa normal.
10: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka gasalakit mga joints mo? Imnibla D3 Bio, baka kasigilanat mo, why pagkaplanakit joints mo? Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio who is also a powerful antioxidant.
6: Yes.
10: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3 Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
9: Kung ikaw D3 Bio every day, protektado ka, kampyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3 Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang balgay ni Sir JP kung tapos mo yung ilanat kag D3 Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si imo ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ang D3 Bio. No? Amo na ang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP.
10: Alright, so kumpletohon ang
6: dapat
10: mga
6: D3 Bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3. Kulang na. D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nga wala D3, kulang man. Dapat D3 Bio, BCO, D3 Bio.
10: Laing gid jam nga kumpleto.
6: Kumpleto.
10: Amo ni
6: D3 Bio.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tudalan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Filipino.
1: Wow! May puso!
2: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: TDX 500! Garantisado!
3: Epektibo!
4: Aramis mo! TDX 500!
5: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
6: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan nga edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka di TX500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ni nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500!
7: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Kailan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500!
3: Para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500!
3: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
2: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga
2: tay. Happy kanunay!
3: DTX 500!
2: Masaligan!
3: Epektibo!
2: DTX 500!
5: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
6: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney. Ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
5: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
6: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
5: Oy,
6: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
5: Ng budlay?
6: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasi sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
2: TGX 500!
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
2: Magandingin pala ang imo nga uha!
3: Masami nagkapangihi!
2: Masami ginauha!
3: Si may diabetes ka na,
2: DTX 500 na,
3: ang DTX 500
2: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos
2: ang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: garantisado.
3: DTX 500
2: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: ikaw ba na
3: ang may diabetes.
2: DTX 500
3: ang DTX 500
2: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos
2: kagga kontrolar
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: asalika
2: epektibo.
3: DTX 500
5: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
6: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magandingin pala ang imo nga uha.
3: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: garantin.

PTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. PTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: pwede, magid ako sa akong body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag,
8: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
10: Eggstand. Food supplement for men.
11: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Eggstand Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
10: Extend
12: Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
12: Happy kanunay.
10: DTX 500.
12: Masaligan.
10: Epektibo.
12: DTX 500.
10: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
12: Ang D3. Yung
10: may Physio.
12: Ang Physio.
10: Yung may D3.
12: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
10: D3 Bio.
14: O, si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
12: Ang D3.
10: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
10: Yung may D3.
12: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: You may Physio.
12: Ang Physio.
10: You may D3.
12: Mabakas mga butika.
10: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
12: ang nagatino sang imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
12: Happy kanunay.
10: DTX 500.
12: Masaligan.
10: Epektibo.
12: DTX 500.
1: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
16: Agapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: K5.
10: K5
18: News FM.
19: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
20: K5 News FM.

0: You're logging into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Aras Pilipinas, alas 10:09 na, mga K5. Happy Sunday, Satanas! Domingo! Nag-enjoy ang tanan-tanan naton nga mga friends abong. Hello! Alang nga lang, gina. Nag-duty pa ko mga 11:30, git siguro, noy! Ang gabi! Mga K5, dito like and share! Ang aton nga page, ha? Sa 88.7 K5 News FM sa programang Sikat Ka sa K5. Later, makaupod naton ang Vice Ganda ng Iloilo. Happy 347 viewers! Kag sa mga friends natin sa Metro Manila, makakasama natin ang Do-O din na singer. Mamaya, mag-uusap tayo. Saan ba galing si Lani nga nga? Ano ba lagi na perform niya? Ano bala ang mga kainit na agyan niya sa kabuhiin niya? Kaya muna ang the first nga komedyan sa siyudad sang Iloilo. Iba nga komedyan. Bag-o ni Subong. Subong si Miss Lani, mahambal naton siguro nga mga dekada na nga nag-perform. But subong mga kakay-fan, tanyawon naton anay, mga friends naton kay Solomon nga nag-pamati subong sa aton. Good evening. Hello man, gali kay Albert Finlula nga nag-pamati subong sa aton. Hello gali kay Daniel Castin. Ba, hindi pwede man Cas-11? Wait, takit anay no iba? Long time no see. Our friends man naton, Denise May Parotag Nuevo. Hello gali kay Ma'am Mary Margaret Jade. Ma'am, good evening sa imo, ma'am. Kay Kay Taso, kay Leo Labandan. Kay Ma'am Celes, gamamati sa mong saton, all the way from Ahoy, Iloilo. Nakatutok nga na yung Nenfa, Tatay Mimi, nagatutok sa mong saton. Good evening. Laptop gamit ko sa mong sir. Ay, ngala ko man nga wala tagawa, nagatulo chat-chat kay. Ay, ganito ko lagaw eh. Well, mga K5, ianda nato ng atoan ng radyo. Shout out kay Kenneth Hurario. Kenneth! Si Kenneth, nag na nakatutok sa bang sa aton, mayang gabi sa imo. Ah. Ang nagpatamyaw, haling kali kay LJ, kay Sir LJ Villases. Sir LJ, pwede nakautang sa imo iPhone. Imo lang credit card ang gamiton ko. Para yusto bala sa nagtuntuto sa inyo, bala. Nga wala na kabayad, subong nagalaw-lagaw na lang sa Rojas. Ayang gabi sa tanan na. Right now, makaupod naton ang aton upod from Metro Manila, one of the singer duo. Ang grabe ha, mga artista to. Mayang gabi sa imo, Ma Mary. Bago patuyo na si ma'am. Kapoy kit si ma'am. See you next Saturday, ma'am. Why takakit anay? Sa mga K5 na ato na nga nagpamati man subong sa aton. Nga nagpamati. Hello, hello, hello, hello. Good evening sa inyo tanan-tanan. Hello, magali sa aton nga mga friends. Nga nagpamati subong sa aton. Good evening sa inyo tanan-tanan. Okay. E check na to ng linya ka K5, Andre. Hello, magali kay Keita Soy. Good evening. Mayang gabi sa imo, Keita. Kay Dandan. Dandan Soy, inom tuba laloy. Mayang gabi. Thank you so much sa inyo na tanan-tanan. Mayang gabi sa inyo. Alright, before kita magkadto karon sa aton nga guest, mausa jagged ni. Hello, magali kay Augusto 5, nagpamati sa mong sa aton. Right now, mga kasama natin from Metro Manila, before natin mapalabasin yung guest natin nga si Miss Lani nga nga. Ari na. Hello, good evening po from Metro Manila. Well, good evening po sa inyo. Yun. Hello po, good evening.
1: Good evening po.
0: Hi, good evening po sa inyo. How are you?
1: Okay lang po.
0: Okay lang. Okay lang po. Oh, Mga pogi pala to. Akala ko si Ray SP, si Sir K5 Ray SP ha umala ay nakapula, no? No, K5 Andre, no? Sabi ko si K5 Ray. Ay, gabi sa'yo! Paano basahin pangalan mo, Chandler?
1: Apo, Chandler po.
0: Chandler and David De Leon. Ay, grabe.
2: Good,
0: good evening po sa inyong lahat. Pakilala muna kayo.
2: Magandang gabi po. Ako nga po pala si David De Leon, isang artist po from Viral Records.
1: Mm-hmm. Hello po, ako po si Chandler and I'm from Viral Records din po.
0: Alright. Ang Viral Records from anong entertainment to?
2: Recording label po siya.
0: Recording label. Alright. Chandler, ilang taon na ba si Mr. Sir Chandler?
1: 24 years old na po ako.
0: Ah, 24? Hindi alata. Parang 18 years old lang. Oh.
1: Thank you po.
0: Si Sir David Dillion na naman. Oh.
2: 26 po. 26.
0: Si Sir David. Oh. Ang kalaban niya dati to si ano eh, si Goliath, no? Si David tsaka si Goliath.
2: Natalo naman po.
0: Ano naman mga upcoming songs nyo na na-compose? May mga bagong album ba kayo ngayon? Para makilala din kayo dito sa Iloilo.
2: Actually po, may songs na po kami ni Chandler na nakalabas na po sa streaming platforms. Mm-hmm. Pero ngayon po kasi, kaya po kami nagsasama po ngayong dalawa dahil may ginagawa po kami ngayong bagong album. Mm-hmm. Na collaborative album po siya. And ngayon po, actually this July 31, mag-release po kami ng bagong single. Mm-hmm. Na from the album po, kaya abangan niyo po.
0: Yung songs ni David is a love songs. Mga love songs niyo na compose o R&B, ano yan? Ano mga genre?
2: Genre po yan. Yung mga na-release po namin, actually, ano po, R&B, R&B soul po. And actually, hindi po puro love song yung iba. May mga part na, ano, may pagka red flag, pero may love song po rin po.
0: may ganave. Si Sir Chandler, vocalist, or sino gumagawa ng Minus One nyo?
1: Producer na po. Ah, Sir Raven Bobiler po.
0: Ah, sila mismo gumagawa ng mga Minus One. So may mga events na ba kayo ngayon sa Metro Manila or sa province?
2: So far po ngayon, muna po kami guesting po sa ano sa mga
0: TV,
2: radio stations, mm-hmm. sa mga ano. Opo. Tapos siguro po pag na-release po yung album ay yung single, doon po malalaman yung mga schedule po na ilalabas po ng for aming events po.
0: Alright. Hopefully na maraming mag-i-invite sa inyo dito sa Iloilo. Kung i-invite kayo sa Iloilo, ano yung anong gagawin nyo kung i-invite kayo sa Iloilo? Ano yung mga songs na i-perform? Ano?
2: Yung mga songs po namin, pwede po namin
0: ikanta. I-perform. Baka mag-sampler kayo ngayon sa amin.
2: Sige.
0: Pero
2: ano lang po, okay lang po ba na kapela lang? Kasi yung hindi pa ako magkasama. Yung ano na lang po. Totoo ang pag-ibig, Chandler.
0: Sige. Palapakan po natin.
2: Sige po, ito po ang kakantahin namin. Ito po yung upcoming single, newest single po namin. Ang title po is Totoong Pag-ibig. So, ang nakantayin ko po yung pre-chorus po ng song namin.
0: Sige.
2: So, ganito po siya. Oh, bakit ba ganito ang puso ko? Hindi naman ako dapat ganito. Naniwala ko sa isang tulad mo, handa ng sumukal sa'yo.
0: Yay! Wow, ang ganda. Ang ganda ng boses. Kami may album din yung ang yung technician namin actually singer din siya.
2: Oh,
0: si Andre, si K5 Andre, magaling. May album na siya pero hindi pa na-upload ngayon sa social media. Yung title masarap. Yun lang. Masarap. Ano pa yung mga songs na na-compose nyo? Hopefully si Sir Chandler naman makakanta sa amin. Oh.
1: Yung ano po, Ninanais po.
0: Oh, Ninanais.
1: Ninanais.
0: Ninanais mo ako. Ganun.

0: わがんだ。
1: Wala ba kayong blending dalawa?
2: Actually, meron po, kaso kasi hindi po magtugmay dahil medyo lang.
1: Ah, mahirap mag-blending kasi, no? Kasi sa ibang planeta si Sir, no? Sa iba-ibang planeta kayo. Maraming viewers tayo ngayon. We have 348 viewers, eh. Nakatutok sa inyo. Dapat screenshot nyo ito, tapos itag nyo ako, yun. Para mas marami tayo ma-reach, para makilala din kayo. Yung Facebook account ko, Facebook account ko, Matt Estrada. I-inform mo lang si Sir Sam.
2: Okay. Yes, possible.
1: Para matag nyo ako, i-screenshot nyo to, at least may picture tayo. Oh, sige, screenshot nyo, post tayo. Ready? 1, 2, 3, screenshot! Babong ka nga mga itsura. Sarad yung mga paho. Grabe. Nakaintindi na kayo ng Ilonggo.
2: Hindi po. Sorry po, hindi po.
1: Ay, hindi.
2: Subo nga ng Manila po talaga.
1: Ah, talaga? Hindi nyo talaga maintindihan yung sinasabi namin ng mga Ilonggo?
2: Oo.
1: Ano yung, sorry. Kung may kaibigan kayong Ilonggo at saka Ilongga, ano yung first impression nyo po sa kanila?
2: Kaibigan.
1: Wala kayong kaibigan Ilongga? Ilonggo?
2: Siguro mga Ilongga at saka Ilongga, mga mapapogi yan.
1: Oo. Ano kaya, ang tawag sa inyo, di ba sa Manila din kayo? Anong lugar kayo doon sa Manila, sir?
2: Ano po ako, sa Pasay po.
1: Sa Pasay, si Sir Chandler.
3: Po, sa Quezon City po.
1: Ah, QC ka talaga.
3: Opo.
1: Manila boy talaga. Sabi nila kung Manila boy, chick boy talaga to.
3: Ay, hindi po. Hindi po totoo yan.
1: Ay, hindi totoo yun. Feeling ko kasi sa mukha mo, sir, parang chick boy talaga eh.
3: Hindi po.
1: Pwede sa chicks, pwede din si boy. Ganon. Grabe. Oh, may kasama din ako dito actually, si yung mukha niya, si ipahay ko lang sa'yo. Kaya ba yan, Sir Andre? Papalabasin natin si Vice Ganda ng Iloilo. Ito yung Vice Ganda namin ng Iloilo. Mag-hi lang sa sa'yo, ha? Kasi sabi ng Vice Ganda namin ng Iloilo, sobrang gwapo yun ng dalawa daw. Sabi niya, gusto niya daw tikman yung kikyam ninyo. Ayan, ayan na. Makikita natin ang kasama ko dito na nag-join din sa, ano, sa To Be Gay ng Showtime. Oh, ito na, ladies and gentlemen, makakasama natin Vice Ganda Ilonggo Version. Oh, say hi ka nga sa kanila, i-on mo yung ano mo, yung tawag nyo, yung microphone mo. Ayan na. Kita tayo, sir. Ayan. Palapakan po natin Vice Ganda ng Iloilo. Good evening. Oh, ayan. Okay na po, lalabas. Ah, wait lang.
4: Hello.
1: Hello, hello now. Feeling mo ano kayo mukha niya, sir? Para sa'yo, Mr. David. Kamukha niya ba talaga si Vice Ganda o shadow lang siya ni Vice Ganda?
2: Ay.
1: Hindi pa namin pinapalabas para ano lang. Para, huwag mo muna palabas. Oh, parang ano lang, tawag dito. I-guess niyo muna.
2: Ayaw nga.
1: Mm-hmm. Oh, sige.
2: Parang mas maganda pa nga eh.
1: Mas maganda pa. Oh, si Chandler naman. Oh, si Chandler naman.
3: Opo, hawid po, hawid po.
1: Magkahawid sila. Oo.
3: Opo.
1: Grabe. Sige, tingnan natin kung totoo yung sinasabi mo, ha? Ayan na, mga K5 Andre. Okay na ba yan? David, may girlfriend ka na daw, sabi ni, ano, ni Lani nga nga. Oh. Si Lani nga yung pangalan niya. Oh, comedian din sa Iloilo. May girlfriend ka na daw, David?
2: Meron na po.
1: Discover. Discover David Herbal Capsule. The best capsule in the Philippines. Uminom ng David Herbal Capsule for your brain. Bakit Chandler? Bakit Chandler talaga pangalan mo, sir?
3: Bakit po Chandler?
1: Opo.
3: Ano po sa friends eh. Po na ano napalabas po.
1: Pero ano, half ka ba? Half ka?
3: Hindi po. Filipino lang po ako.
1: Parang
3: napuyat.
1: Diba? Parang half siya. Ah, Filipino puyat. Oh. Half Filipino, half puyat. Oh. Half puyat element. Ito na! Kasama ko si Vice Ganda ng Iloilo. O, oh, nakita mo? Parang si Vice Ganda din siya. Oh, nakita niyo ba sa live?
4: Hello.
1: Wow.
4: Gusto ko chubby.
1: Ay, grabe! Gusto daw chubby. Oh. Sinong gusto mo tanungin dyan?
4: Sino yung may girlfriend?
3: Ako po, may girlfriend po ako.
4: Ay, dalawa kayo meron. Actually, mahirap talaga pag may girlfriend kasi gastos.
1: Bakit sa'yo? Bakit sa'yo, Lani nga? Sino yung mas pogi sa kanila? Si Chandler ba? Or si David Salon? Ah, David Salon.
4: Actually, different sila. Yung iba't ibang klaseng yung kagwapuhan nila. Yung isa mukhang Korean. Yung isa naman, chubby. Gusto ko yung mga chubby kasi...
1: Parang si Paul Salas, ano?
4: Oo.
1: Si Paul Bangko.
4: Oh. Oh, tapos yung isa Korean naman, pag nakangiti, parang wala nang mat... Pakidilat na po yung mata niyo po.
1: Oo. Pero pogi si Chandler, no? Parang member siya ng F4. Oo.
4: Oo.
1: Tapos, smile ka nga, Sir Chandler. Smile ka nga. Oh, parang parang member naman ng Notice 5.
4: Ay, nahiya pa siya, oh. Baby, don't be shy. Sayang yung 150.
1: Oh. Sige, kung paano kaya ko si Chandler yung makasama mo, Miss Lani nga. Ano yung mabibigay mo?
4: Pag sa akin, wala na siyang gagawin. Pag sa girlfriend niya, gagasto siya. Pag sa akin, wala na talaga.
1: So, anong gagawin niya?
4: Hihiga lang siya, ipikit ang mata, iunat ang paa, pagkagising may 2.5 ka na, may motor ka pa.
1: Wow! Marami!
4: Pag maganda pa yung pagtanggap ng mga magulang mo, may insurance pa silang lahat.
1: Wow, grabe! Oh, Chandler, may tanong ka ba kay Vice Ganda ngayon? Sikat yan dito sa Iloilo. Pwede siya makakatulong sa inyo.
3: Ano, may tanong po ako?
1: Oh, sige, may tanong ka po siya. Oh, may tanong ka daw. Oh.
3: Ano pong masarap na pagkain dyan sa Iloilo po?
4: Oh. Aside sa akin, syempre, yung trademark na ng Iloilo yung batchoy. Number one yan, batchoy. Nasubukan mo na ba yung batchoy?
3: Hindi pa po.
4: Oh, eh, di, subukan mo muna, subukan mo muna ako, tapos yung batchoy. Muna bago yung batchoy para malaman mo kung sino mas masarap.
1: Wag na lang, wag na lang.
3: Okay na po, okay na.
1: Okay na lang.
4: Hindi, actually, batchoy talaga. Sobrang sarap. Kasi yun na yung tatak ng Iloilo, yung batchoy.
1: Sa Manila ba, may soup number 5 din?
3: Meron mga ganun?
2: Wala po.
1: Kung pumunta kayo dito, yun ang specialty din sa Iloilo, soup number 5. Okay. Miss Lani nga, describe mo or paintindi mo sa kanila kung ano yung soup number 5.
4: Masarap, kasi ano, iba't ibang klaseng may maanghang, medyo matamis, tapos lalong-lalo na yung ginagamitan ng pinakamahaba.
1: Oho.
4: Oo.
1: Mahaba?
4: Mahaba ng baka yata.
1: Oo. Ano siya yung tawag dito?
4: Basta yung ano ng kalab ng baka.
1: Yun.
4: Yun
1: ang ginagawa ng soup number 5.
4: Oo, actually masarap. Oo. At saka nakakatelag ng ano.
1: Pero in fairness, ang pogi si David di Leon, no? Oh. Okay, Lani nga sana makasama mo siya sa mga gig mo dito sa Iloilo.
4: Hoping sana pag nandito ka sa Iloilo and magtrabaho tayo para at least mag-enjoy and malay mo magkasama din tayo sa isang malamig na lugar. Anong height ninyo?
1: Oh, ay bakit nawala yung isa?
4: Natakot yata sa malamig na lugar.
1: Oh, anong height daw ni Sir David? Anong height ni Sir David daw?
4: Sir David, anong height mo?
1: 5'4". Ah, taga Pototan. Oh. Yo, si Chandler na naman?
3: 5'10 po.
1: Ay, mataas.
4: 5'10 divide by 5
1: sardines.
4: Alam na.
1: Pero kung mga microphone na yan, kasaba sa bunganga mo, Miss Lani?
4: Kahit dalawa pa sila, sabay.
1: Tawin yung bunganga, pakasyan yung bunganga. Oh, garabi! Nakita nyo ba, Sandler, sa kanya? O, tingnan mo! Uy, singer din to. Singer din si Miss Lani nga.
4: Who knows? Basta baka magkasama tayo sa Iloilo and nako, baka ano, baka magka-collab tayo. Maganda.
1: Mm-hmm. Feeling ko siguro Mr. Chandler tsaka Dave, Sir David, kung kasama mo siguro si Miss Lani nga, siguro sisikat din kayo dito. Papakainin din na kayo ng microphone. Oh.
2: Pero bang soup number 5 na lang?
4: Ay, yung soup number 5?
1: Uh-huh.
4: Pwede, pero yung...
1: Butarkeya yon.
4: Oo.
1: Alam mo yung Butarkeya, Chandler?
3: Hindi po.
1: Yung Butarkeya is ano yan eh, pagkain dito na sobrang sarap. Oo. Parang may ano tawag dito yan, Miss Lani. Sabi mo, kung puting itlog, sabi mo, kung may makita...
4: Oo.
1: May kasaysayan sila daw. Okay, guys, sabihin
4: pag
1: mga Lani.
4: Pag puti yung itlog, ibig sabihin, ano yan, itlog manok yan.
1: Oh, itlog manok?
4: Pag... kung ikaw makakita sang itlog nga puti, itlog manok na. Pero kung ikaw makakita sang itlog nga batik-batig, itlog pugo ina. Pero kung ikaw makakita ng itlog na brown, eto na, gusto mo ilabas ko?
1: Itlog mo yan. Nag-enjoy mga tao ngayon sa atin, Chandler, tsaka David Delgado, grabe. At David Dillion, maraming mga tao sa Iloilo, kilala na kayo dito. May gusto po kayong batiin tonight. Sige. Go.
2: Sige,
1: bati muna.
2: Sabi na dati ko po yung parents ko na nasa Imus, Cavite po. And sa tito, yung tita ko po na nasa Pasay. And sa mga kaibigan ko din po sa Pasay. And sa girlfriend ko na nananood po ngayon. And binabati ko rin po yung viral records sa family po. Kay Sir Don, kay Ms. AJ, kay Sir Raven Bobilar, ang pinaka. Magaling na producer po na nabig talaga sa viral. And kay Mama Sam. And sa artist po ng viral, kay Top Notch and po kay Chandler. And sa inyo po lahat, magandang gabi po. Salamat po sa panonood.
1: Si Sir Chandler nyo naman, sir.
3: Po, magandang gabi po sa inyo lahat po na nanonood ngayon. Shoutout po sa Viral Records, lalo na kay Sir Raven Bobilar. Happy birthday, Sir Raven. Sir Don. Thank you din po kay Ma'am Salva, tapos sa family ko, sa Victorino family sa Bulacan, and sa mother ko, tsaka sa mga kapatid ko, tapos sa girlfriend ko, hello, sa nanonood siya ngayon. Ayun po. Sa mga listeners din po, thank you po. Ayun.
1: Alright, grabe. Sir Chandler and Sir David, next, i-guess ko kayo ulit dito kung may mga songs na kayo, at tsaka i-pwede namin dito sa Iloilo yung kanta nyo.
3: Thank you po.
1: Maraming salamat po sa inyo. Thank you.
3: Okay, bye.
1: Magabalik si Macho Kulitik. Upo na natin ang pinakadako nga ba-ba sa Western Visayas. Vice ganda ng Iloilo, Lani nga nga. All here to your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Pabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Pabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
7: Mighty C. Babaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
15: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasin!
20: Tigalaba!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men.
7: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
23: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dan sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagdulosang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: K5 News FM.
7: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
26: K5 News FM.

0: 80.7 K5 News of FAM submitting the lives of the Filipino. Sa mga ka-K5 na to, ginatamihan na to si April Garrido. Mamayang gabi sa imo, April. And kay Nanay Nenfang na nagatutok subong sa aton. Kay Bowstrot.
1: Ari na mga ka-K5!
0: Ginulam tala ni schedule. Yaka ti may pa, may ano to siya, may duty sa subong sa bar. Pero ginulam ko na schedule ni Ma'am Lani. Ah. Balapakan natin ang one and only Lani Nganga! Alright, mayong gabi si mo, Miss Lani.
2: Yes, so good evening, guys. Good evening, sir. Good evening, ka-K5. And sa tanan nga nagalantaw sa Facebook, mayong gabi.
0: Mayong gabi sa tanan-tanan. Kamusta naman bilang isa ka komedyante?
2: Kung isa ka komedyante, bilang isa ka komedyante, okay man, kay nag-gain pa man, kami nagkakuha pa man. Pero ang problem lang da, subongga focus ko anay sa barangay.
0: Wow! Papadalagaan ka barangay kapetan?
2: Actually, tanod anay.
0: Tanod anay!
2: Sugot anay sa tanod. Kay Budlay na hindi naman ta kalabutan sa bugas.
0: Sa totood lang, bilang isa kaagi, may nagapanghangkat man sa imo, tapungulay? Lalaki?
2: Sang una, high school ko, Sir Gabatog, ikaw tapungulay, as in tapungulay, gitsa mga lalaki. Pero subong may nagagyat gitsa ako nga matapungulay kami. And ako nakulbaan, manghindi ko anay, kinakulbaan ko sa iya. Basi,
0: aga pa na pungol, kagali.
2: Oh, sir, hindi kaya kabalo, magdumugay bala.
0: Uh-huh. Hambal mo sa ano, sa pototan, kaagi ka to guest, tapos ginlagas ka sang ido. Nga ang rason, ang amon nga ka, si Sir Andre, nagapototan.
2: Wala, sir, do sa inyo, gito laban.
0: Ito'y grabe, no? Ti, dali lang, yung curious lang ko sa imo, Miss Lani. Kaya every time nga mag-join ka sa magpa-komedyante ka, ano nang inyo nga soap number 5? Ginabutang mo gid sa imo nga Boulevard Molo, Distrito Zone 4?
2: Yes, sir. Gin-set gina siya mayo. may underwear, may wow! Body stocking.
0: Stocking?
2: Oo, may apat pa nakabilog nga stocking nga pantyhos. Tapos may body shaper, wow. May cycling pagid na. And kung kisa, gina-check ko pa na siya doon, gabi ring na gani. kung kisa doon kami nila maluoy, kaya pagkatapos ang show, pag-check ko, gabayulet na siya. One time, gin-revive ko pa siya, sir. Gin-check ko pa sa mga bukod base, bilang magbugtaw pa base, mabuhi pa siya. Gin-revive ko siya hasta nga nagbangon. Pagbangon niya rin, sir, nagsabat mo sa rin sa akin. Oo.
0: Pero sa so, kikikikikikikikikikikik, okay, okay, kita mo na mag-interest na sa Miss Gay, no? Duwala, ano man ginahog? Sakit-sakit, ginaya?
2: Kung una mo, sir, sakit, kapin pagay ko magtindog siya.
0: Siguro mga contestant ka K5 anday pa intrahon gro sa Miss Gay pa imnon extend food supplement for money Doc Ramil. Oy. Kag if you don't mind di mabilastos, kagi ka perform nga nagtindog gulpi si Junjun.
2: Actually kagi sir may lato kay naka-stocking ko kay kun lalo ko naka-stocking sir mabatsyagan mo gid guro ang balon ay tatlo ka bilog ti Ilya.
0: Okay. Grabe, gribudlay, galing imong naagyan. Anong paginang naagyan mo bilang isa ka komedyante after the show?
2: Sa una, sir, lalaki, git man ko, sir, hindi ko yung babae. Hindi ko yung agi, git siya, sir, ah.
0: Paano?
2: Oo. Sa una, may nubya ko gani.
0: Ah,
2: oo.
0: O sige, hindi kami sa love life mo, madam. Sige.
2: Sa una, high school pa lang ko may miga ko. Tinalabutan kami sa katuig. Paglabot sa isa katuig, nangabalya sa ako. Sige, kay anniversary natin, kanto, tapos sa isa kamatugnaw nga lugar. Yan ba ko, hindi ko, kaya ba ko, narespeto, taka, tigin pili. Wow. Kaya kay anniversary man natin. Kung palangga mo ko, update ko, tigin updahin ko man siya. Nagdala pa ko notebook, kaya abi ko makuha lang kami, ma-study lang kami. Tigin pili, tigin ko, kambalya sa ako, nabalya, sige na, kaya anniversary taman amo kuti palangga uwang ko amo kuti hindi ko gusto nga masakitan ka
0: ba
2: oo
0: oh, tapos
2: tigin pili tigin ko sir hasta nga nagpasugot na lang ko amo ning rason nga nang hindi na ko magagi maglalaki paliwat kay ang last ko nga nga naging tilawan nga babae nga nubiya ko.
3: Asa subong ko matos pa sir.
0: Pero if you don't mind, kaagi ka nga, kaagi may nag-booking sa imo, dako pang imo gali nga extend food supplement sa iya.
3: Always sir. Kaya mo ginito, amo ginaman ba ko hindi nyo kapag tisingin, maski agi ilan ni po ihibi nyo git. Pag-iagi ilan ni po pintas man eh.
0: Pero sa kaagi kagiman booking, ito nakibot ka ganyan, ito ka malingking lang.
3: Ay, oo sir, may aragin man na. Tapos ka. Pagkatapos ganyan nga ba ako sa yamot, eh, magmuna man lang. Kaya ako na nga, matsyagan ko doon, ako na yung lalaki, ti, ikaw na lang tuwad.
0: Real talk, mga kakipan!
2: Uy, joke na mas mo.
0: Pero grabe, no? So ikaw lang ganyagali ang dog bread and butter sa inyo?
2: Yes, sir. Pero thankful ko pagka-comedian ko, kay tungod sa pagka-comedian ko, nakapatindog ko balay. And then until now, nga ako mga doka na blos, ako kapeskwela. Uh-huh. And sa mangod ko, ako nag-support. And may lang ganit subong kay ang college namon nga hinablos is nakakuha na sa may Ateneo. So do tawhay niya kay scholar siya. So kung la pagiguro, ambot lang, basic guru, mag-perform kong buko, aran sa bangs, at lang tanan.
0: Oh, tinapos.
2: So, need ko gid nga magbaka-baka para sa ila. And amuning purpose, siguro nga nag-solo na lang ko. Kay para man sa ila, siguro sa ila mga kinablusan, kaya wala tamay mo. May mamaluyag sa ato.
0: Pero sa nag-perform ka, may ara ganyan nagbaldog sa imo. Hello, galing kay Sir Henus Cepeda. Sir, good evening sa imo da, sir. Idol ka rin ni Sir Cepeda. Galing, hi, galing siya.
3: Hello, Sir Cepeda. Good evening.
0: Gusto mo magkaon, sir, bala siya?
3: Gusto mo ni, hindi ka ni, ulaon ko ni.
0: Wow. Okay, sa nag-perform ikaw, kaagi ka man, madam, naging baldog, wala kaging bayran sa sangangangangang mo.
2: Okay, sir, speaking of baldog, ang manager ko gitong una, hindi tala pag-mention ang alan.
0: Bukurabi
2: mo! Oo. Okay, okay lang ang once nga ginbaldog ka, nga wala ka mabayaran. Twice, okay pa man. Pero ang thrice, hindi na yung tsakto.
0: Hindi tsakto.
2: Oo. So, ang muto, nga haba ko sa iya, nga, ang kuha niya pa da, is siya ko na nagpasikat ni Sakon sa Iloilo. Pero wala siya kabalo. Before that, nakabongga na kung odaan.
0: Oo.
2: So, ang muto,
0: ano abal- yung pagwa, yung nga may utang nga loob
2: oo,
0: sa iya.
2: Oo, nga siya, kuno ang manager ko, tapos oo. Siya, oo, naging manager ko siya, pero oo. In the sense, nga katatlo mo ko nga baldugon, mabayran. Until now, oo, pero Diyos lang makabalo sa iya.
0: May amo na lang.
2: Mm-hmm.
0: Oo, okay, kalain mo na nga sukton mo, may ina lang da. Ang importante, subong niya, nag-enjoy ka sa pangabuhi mo.
2: Yes, and thankful ko may MKF pa nga nagsapupo sa
0: oh, grabe. Oh, ito pa again, Madam Lani. Sa subong may ara ka na gidya partner sa life mo or damo gidya. Kung mag-booking ka sa mga umils, may mga lalaki gidya ka palapit sa imo.
2: Damo, sir, kaso ang problem, ang partner ko amo nagkakapil sa account ko.
0: Kasi wow, grabe.
2: Dumdumamo, may black eye ko to sa muna.
0: Oo, gin-interview ka, may black eye
2: so,
0: kay mo.
2: Na, kay tungod to, may nag-chat sa account siya, nag-entertain sa account nga account. Tapos ang ending, siya man hala reply, ang ending na ngaking sa akin, makadto ko nung laki sa balay. Gakatalikod, kugol piyada, ako patubang, tapos sinumbag, ako patungo. Pero thank you sa partner ko dahil tala pag-mention.
0: Wala galing siya ay pipit! Ano, hindi ta kapag sa pakon, kiting hambal mo sa akin niya, chocolate, malam mat-chocolate ngalan ko. Bayong gabi sa imo, choco kon manginaon, ano naman? Ano ni man? Dugami ng ngils ko magbasaw. Pero Miss Lani nga, isang the time nga nag-comedian, kapilagin edad mo nag-start ka bilang isa ka-comedyante?
2: 20. Pinakabatang ang komedyante sa Manila.
0: Bo, grabe.
2: Oo, 20 years old. Kaya 18 is, backup dancer pa lang. And then after 2 years, nag-solo performer na ko sa isa ka-bar. Which amo na ang kwan ang yung music la nila ni Miss Lucia nga pag-abot ko di Lani nga ang gitpangalan sa akon sang kwan
0: Lani nga nga
2: Lani nga nga Lani impersonated nila ni Miss Lucia tapos ang nga is bunganga na siya
0: ah bunganga that's why gali kay igo gadya gali ang microphone sa baba mo no
2: hindi lang microphone
0: ay hindi lang microphone makaigo sa baba mo para inumol
2: natistingan ko na sir kaso do kalaw ay nagdi pakita.
0: Okay, ang next question naton, Miss Lani nga. At kagi ka nga may booking ka sa events, naglain pa matsag mo?
2: Ay, oo, sir. Kagi, as in, kan, natulugan, naging kuya sa backstage, tapos nga nagaluwa-luwa ka na bala. And, may harap, pagkat nga, lain nga lain matsyag, lain, pagkat ang lain sang, lain chan.
0: Ah, lain chan. Woodland, pagkat niya kung lain na chan niya. Oh, keyboard ka niya kung gisa, ayan, nag-diwal-diwal na ang, ano, dila baka.
2: And hi, hello, sa mga taga-Dolmax din to, ginanatabo.
0: Grabe, good. Okay, so, right now, subong Miss Lani, may mga bag-o subong ang komedyante. Kadamo sa mga bag-o nga komedyante, subong.
2: Oo.
0: Ano bala ma-advise mo sa ila, subong?
2: Be yourself. I-enjoy. And one thing is, hindi lang pag-upi ang kapwa mo, komedyante. Because maybe soon, or maybe malay mo nga kamo malanggali maging partner. Mm. And then, remember this. Kung diin ka mo nagalin, respeto ka. Hindi nga mismo, nga kamo mismo, kapag-uba. Kapag mo, number one, ging sakit sa iba, yung mga komedyante, sir, nga hindi gid mabulong, is hisa.
0: Mm, hisa, gido.
2: Oo.
0: Ang kahisa, hindi gina yung mabulong, miskan pa imno, no, panasasang D3 Bayo, or DTX 500, hindi gyan.
2: And maski diin mo lang, hindi lang sa komedyante, ang hisa, kwan, maski sa politika, among mana, sa barangay nyo, may iping balay nga magtaas ang balay, hisaan na dayo, hindi mo na. Pero okay lang.
0: Grabe,
2: kahit
0: no?
2: Kahit na naman ang hisa, puro laway.
0: Among ginaiyaya. Pero nag-abot man sa tiyempo, sang una, nga ikaw mismo, bala, bilang isa katawo, or may balatsyagon ka man ng isa katawo, nga ginsaligan mo balang taho, tapos siya may nagaguba sa imo, may ara man na. Nga,
2: oo,
0: grabe,
2: sir,
0: ang salig mo sa iya.
2: Actually, damo sila. Mm. Pero may iba, nag-confess, shoutout lang na kay Kirara. Isa na sa si Kirara. Mailan na kay si Kirara kay mahambalan mo. And then sa the rest, biara, ginaya nga do sa imo na naghalin.
0: Uh-huh.
2: Sa imo na, na sa ikaw na ginasundan. Uh-huh. And then mahambal pa sila kung sino ang mentor. Kung magkutungo sino mentor nila, ako maginahambal nila. Pero magtalikod kugali ginagubaan ka man. Like competition. Sa competition. Uh-huh. Sa competition, magama na may isa na sa kakwan ka barangay sa Gimaras. Nga ginabalan niya ang coordinator nga hindi ko available kay tungod may show ko pero ang ending ang coordinator na nawag sa akon ti wala makugali i-show ti amo tong ipaintra nakibot siya pagkuan sometimes ang ato nga pagkahisa butang sa lugar kay hindi ka mapaktan ang ginahambalan niyo amo payagali ang gakwan sa aton
0: delikado. Mas maayo na lang nga hindi ka mo magbabati-bati, hindi ka mo maglinaway. Ang importante lang yan, migahay lang. Kung ano mo tong istorya sa isa, imo na lang na.
2: Buligay. Oh. Amo ginalang one thing, buligay. Kaya nga, Clarius, mataagi.
0: Hmm, correct. Mm.
2: Gali, mas dako lang yan.
0: Amo ng budlay, Getsu Boy. Alright. So ikaw man din, may nakabati manayhan sa imo. Nga kon, for example, ang balon ka binila. Mambal sila bisay mo nga, Lani, kalain sa batasan mo. Lani, muni mo to. Pero kung balaan mo man nga makamaayo sa imo, kundi ipos ka lang. No?
2: Actually, sir, damo sila mabatian. Kaya ako nga, hindi ko yung hambal nga ginapanghambal ko sa ibang nga tao. Kuti ginaprank ako na sila. Mm. Kaya hindi man na para sa akon mo. Kaya mas mayo nga prank ako sila kasi sa iba nilang nga tao, mabatian.
0: Mm.
2: Like nga, kumagaba ko na sila nga, hindi mo na kay amuni. Dapat number one, proper hygiene ta. Kaya kapalapit sa audience.
0: May mga angso doon na?
2: Oo, may harap pa, sir. Oo.
0: Ay, ano na yaman?
2: May harap, gano'y iban nga itumihita. Nami pabika-bika. Which nga mo na lagi na pangamba ko sa ilang para at least ma-avoid man kung kisa sa mga kwan. Pero may arag siya iba nga tiga-ulo. Sige, para yun na yung inyo man.
0: Importante. Bala ka tayo mo, ano?
2: Importante, gulag-gulag. Pako ako niyo.
0: Ay, grabe, gali. Abi, Kuya Yang, enjoy ka mo. Kati ka kumidyante ka mo. Kaya mga muna, gali.
2: Oh, sir, damo. Galing ako na kung kisa. Gakwala ko na sa ila. Wala na ko nag-mind. Kaya kung sige yun, kung ako, basta yung magtaas pa akong dugo.

0: estudyante sa Sudan sa Ilorin, mga sagad ah.
1: Ang amo na tani need nga instead nga magbuliganay kwan ilaya hisaay
0: bali anay
1: oo ako man chidian kung sila magambal sa ako nga ako na pa performance amo sina ako na pa performa la mako naghambal nga butang ta amo some nga mga music nila is akon so amo na
0: bali ang nanamin mo ma'am Lani may mga ara na iya nga pyesa per pyesa.
1: Oo, amo na ambal ko sa ila, haba ko kung once nga gusto nyo makilala, number one is tatak, kamuubra, kamusang tatak nyo. Which ang originality nyo, bala nga kwan. Ang original nyo nga kamo nag-ubra, kamo makilala. Karon kung magsaligma kamo karon sa mga music sang iban, may tanisi mahabal sa may competition between you. Kay ang iban nga nakakita sa inyo, may hambal sa ay yaman agali ni amo na, ay kita una sa mag-perform. So sometimes amo ginahabal ko sa ilang haba ko kumagwan gusto niyo makilala make your own kasi ang original is original and kung kamo ang original never change your originality for the sake of others because no one can play your role better than you.
0: Correct.
1: So amo ginahabal ko sa ila.
0: Pero sige lang ah. Pero tinami naman sa sunod mga ka-K5 maubra naman kita sa comedian battle ah. Battle comedian 2026 no? Nakadlaw ah. Para sa Jabla. Yung mayo na yung Ma'am Lani. Nga naka-guest ka na nag-enjoy mo ng tanan-tanan si Imo. Diba, anong ka-ibook nila? Subong may Facebook account ka. I-plug Imo Facebook account.
1: Okay, so sa tanan nga gusto da. Any occasions, birthday, weddings, anniversaries.
0: Patay. Kagigil mo sa patay?
1: Actually, oh, pwede. Naka-perform ko.
0: Pwede sa patay mag-comediante?
1: Naka-perform ko sa una, sir. Sa mga, dumduma mo ang isa da, sa ka-coordinator sa may Mary Mart. Nga napatay siya. Do, isa na siya ka-best nga choreographer sang Iloilo. Do, talent-talent. Tsaka may nasang una. So gusto niya mapatay siya kuno tanan niya mga talis ma-perform.
0: Na-perform ka mo?
1: Ga-perform kami ara sa likod naman ang lungon.
0: Tiga kadlaw mo niyang taho.
1: Oh okay, amo man lang ng kwan. Ano ko ba lang namo ba si Shato yung magkadlaw magbangon dali. Oo, actually niya ara na sir na tabugin na amo na. So kaagi man kung ka-perform sa muna sa to go nga ginhabala ka na sang mga crew. Kabalya obrahada tanan nga hindi siya ang kabatya nga patay nang isa ka makina. So kung isa pa ka makina mapatay man tanan siya malugdown. So which is ang concentration is between malugdang or either mga tao nga pasadyahon.
0: So paano bing intro mo bay Miss Lani kung mga comedian ka sa patay be?
1: Wala man sugudan ta lang nanay sa kwan ang gusto sang may patay is masadya and gusto yal kan. Oo.
0: Pero may nagakapikon man sa inyo kon sa events kasi syempre gapang okray ka mo may nagakapikon man. Kagi kang hintayaan pusil or sa tampaon?
1: Sa akon wala pa man sir.
0: Pero bato agi di mo ya.
1: Nakulbaan man siguro mag dako sang lawas ko sir.
0: Pero sa totoo, nagakasalaan ka gin man yang lalaki gadya kun hindi ka magwigwig.
1: Hindi ma sir kay nga ang kwan man ko mo galing amo lang na mga muscle ko mga kwan ko is lag ko tungod sa volleyball ko blas ang una so do dira guro mabals lang ikaw kulubaan nga agi.
0: Pero kagi ka man yung palapit agi ka abi nila si Vice ganda ka.
1: Sa kada show ko tapos may isa to kakwan nga do ang bata bala nga wala na sa mother nag ang iya nga hinablos kay papalapit yung ito sa ako nga sala nyo ko kuno si Vice ganda the idol ay to sa Vice nagilbi ong gisya nga gusto yung palapitan after the show and then amo to nag istorya sa ako nga kwan na baya si Vice tapos pa picture siya kay hindi gisya ano katulog hindi lang pa picture tiyan ba ko sa iya ko kung base gusto mo ako imo mo staff toy.
0: Staff toy na lang galit. Bino, at paano ka nag-start maging vice ganda?
1: Sa pag-join ko before, pag-kuhan ko sa Manila, is isa ka segment contest ang una. And then, la pa kami make-up. That time is lipot patubuhok ni Vice. Hindi mga gambal. Nga, ang ka-feature mo bala si Vice ganda. Until, nga pag try ko bakal man sang wig nga amon ni nga ginitisingan so amo to ayo gali do pre so la sa kabalo ko la ko makeup do tatay gali ni Vice.
0: Ay grabe no. Sige pa si may gusto katamya mon subong Miss Lani.
1: Okay, so by the way, mayong gabi gali sa tanan. Shout out ko lang da ang mga ang SK chairman sang Suok nga nagalantaw. Gid si Silka Agudo. Thank you so much. Kay Ma'am Karina, thank you so much for watching. And also kay Mark Niler Tingson Didiles, thank you so much for watching.

0: from Ahoy. And sa tanan nga gusto gali mag-invite sa akon, ang Facebook account ki is Mamita Laning nga nga gali siya. Mm-hmm. And kung hindi niyo ako makontakt, try to message lang ang si Sir Matt sa MKF Production.
1: Alright.
0: Kay isama ko sa products ng MKF.
1: Talent ko si Ma'am Lani.
0: Oo. Ako ang pinakatigulang na bigay. So, kung gusto nyo gitman any occasions, birthday, weddings, anniversaries, or ano pa da, pwede man na host, comedian, impersonator, slash performer. Kung gusto nyo magsadya in yung event, message lang. Affordable, may host ka na, may performer ka pa.
1: Ay, nami na. Mag-enjoy ka na, makakadlaw ka pa. Well, mga KK5, yes, Asmulani.
0: And gusto ko lang i-invite sa tanan sa opening sang Jojo Lichunan, located sa Pavia. And every Saturday, may mga stand-up comedian na da. And ako na, isa ko da sa mga in-house. And basta soon to be, ako na lang ma-manage sa mga comedians dira.
1: Wow, grabe.
0: And pwede like, baka mo to, sir?
1: Oo, sige. Makatulot-tambay kita sa sunod to. Well, mga KK5, madami mga salamat. Upoy ko ang pinakasikat kag the one and only Miss Lani Nganga. Makachempo sa sunod, ah. Makakulokanta ka na. Thank you so much, mga KK5. Macho kulit. Mag-upoy ko din si Miss Lani Nganga. Only here to your favorite radio stations, K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
5: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
4: A masking disease na.
5: Mga kuko nga, 20 mayong kapinas.
4: Patuloy lang.
6: Nelfungi.
4: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or iningito ang candida infection, inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
9: Hamot ang bulak.
4: Yes.
9: Duksan. Ha?
4: Bulaklak, ang bulaklak.
10: Sa buhay ay kailangan.
4: Bubuka ang bulaklak.
5: So sa ang bulaklak.
11: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
4: Subong wala mahadlok ang tawo sang kana sa COVID. Especially kabalos la di terbayo.
2: E3 Bio with Physio. E3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
12: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
4: Mm.
12: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
10: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
12: Kuno mi gid yang D3 Bio no pilas-pilas ka.
4: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. Oh. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
12: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
10: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
15: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso.
17: Bedtime secret. Bedtime secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid kamo.
18: Wow!
17: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Secrets with Madame Usang.
1: Good evening everyone, mga kakay-fi. Ang bata nga mapisan sa gamay pagdako timbang. Wow! Good evening everyone sa mga friends naton. Luzon, Visayas, and Mindanao. Good evening sa inyo tanan-tanan. Hello, good evening sa mga friends naton. Yes, yeah. Naray nyan, pa good evening sa imo dira. Sa mga friends naton, yung mga chismusa, dako bibig, maayong gabi sa inyo, kagbag oras pa. Ay, bong gabi, Elia. Tatarak! Well, sa mga friends naton, yung nagamamati isumo sa aton, damo nagahambal, hambaya sa akong, nga matampusang may agik man nga man, no? Oh, yes, may agik nga man, no? Paano mo ba ang Madam Usang kung agi ang manob? So, sa ilang ang pagtokturo, okay, tataraak, tataraak, o, diba? Kung lalaki, tokturo, o, medyo may power, pero kung lagi, tataraak, tataraak, ay, bongga, kaya, ito ka weird sa atin sa mga naistoryahan. Kung damo ka, alam, maintindihan mo na. Kaya nga, kung ang utok mo, wala nang function, budlay, kapitik-pitik, ang mga ulo. Kung damo, kapitik-pitik si mga ulo, pitik-pitik, tulad-dugay mahimol, isa lambo, no? Well, sa mga friends na po, sa mga dagko ka mo, at hello, sa mga gadmay ka mo, kagputot, hi! Bongga! Mga na K5 na po, kadamo na mga aktividades sa buong sa syudad sa ilo, ah. Dali lang gid kay mo nagsulod sa booth naton. Inom ka mo kalisang DTX Coffee Mix. May kapikira na ka-detox ka pa. Inom sa DTX Coffee Mix. Kita miyaw kumangali ang friends naton yung nagsakay sa jeep sa Arevalo. May ang kabi sa inyo na tanan-tanan. Kad sa aton yung mga friends, so subong isuryahan ta naman bala ang mga babae nga dugay na wala ginakuhit. Sa tutuod lang mong kisa, pang bag-uka, nakatilaw sa ginatawag na tuwan insert USB. Kung kisa kinapangita mo na kapinpagin nga, daku daw ang nagsulod sa imo nga. Who? Wow! Mga na babahin, halungan ginatawag na itong self. Kay ibang lalaki, kung feel nila, hag nakita nila sa imo, hagahatag ka sa motibo. Iubuswang gina nila ang inyong power. So, but silingon, matake advantage sila sa imo. Kung gusto mo gidya nga, bagmaangin mo pang abuhi, pamanak, adiretso, hindi ka naman tilaw-tilo, kada mo bala subong sa mga edad gima 21, 22, 23, ma-night out, tapos mainom-inom, o diba, masuka-suka, pagkatapos daloon sa sanalaki sa lodge or sa hotel, kapasugot man sila. O, oh, diba kung gwapo ang lalaki, mapasugod sila? Kagmag... Makanta sila sa... Maraw, oh maraw! Tikon ikaw, be, babahi, kag makita asang lalaki nga wala kang kaparespeto. Natuwang, ang lalaki na basi mo, ay, hindi na siya yung palatulan. Dapat siya patilaw-tilawon lang ni siya. So, ikaw mismo nag-create kung paano ka-respetohon sa lalaki. Sa mga babahi natong dadumdumon yung gidna. Hindi manami nga kapakita ka sang motibo sa lalaki. Hindi ginaya nami. First of all, kung ikaw bala, babae, dapat may respeto ka sa imo kaugalingon. For example, balaan mo na gid niya, hindi mo siya boyfriend. Tapos, hagado niya ka mag-twer. Upod ka man sa iya. Tapos sa mga lalaki man ibala kong kisa sa mga lalaki nga mahilig ide mag pindot-pindot. Karamaho, ginaan mo sa pilakadlaw. Hindi porket niya gwapo ka mo. Kag hadad ka sa babae, okay na. Tapos kung masakitan ka man dahil yun dahil may hibi-hibi ka man dahil. O diba? Ikaw nga babae, learn ka kung paano para respetuhon sa lalaki. Kidaway ka na sa pagpamayo mo mo. Haba din na ay wala ako ganun respeto, nireklamo ka. Ma'am, depende na. Kung kapakita ka sa tao nga pwede ka respetuhon, respetuhon, hindi ka, di bala? Pero kung wala ka nagpa-respeto, hindi ka pag-respetuhon sa lalaki. Pariusin ni. Malakad ka sa ilo, malagaw ka sa mall. Tapos ang imo short, bow, lipot-lipot, dumagwa ang imo sara hero ni mo. Oh, titulukon ni sa lalaki eh. Tapos ang disyok-syok asang bayo mo ba? Dumagwa ang balaan bukid sa gimaras niya may pasa sa tunga. So, ikaw mismo ang naghahatag niya, hindi ka pagrespetohon. Pero kung naglagaw ka lang da, nakita nila na do appropriate mo ng imo abayo, kabalo ka mag-approach, mga dalaga, subumbo gagaw, kung isa abaw, managapangapi gagaw, sa coffee shop. Ang coffee shop, nung napala, nabla sa mga gatuon, nag-research, pudra mo sila, lalo chismis, te, gagawad, o may nang PM ni sa akon, madam usang intrakto na ang ginahambal mo. Ikadaan po sumo sa mabay kung gisa nga, may nubyo na ged ang part, may partner na ged, kwaon pa nila, ano man, ba sila siguro, basi may relasyon na sila, suhuto niya pagid, amun, ako na namin na 3874. Well, mga ka-K5, madamong salamat. Magabalik pa si Madam Usang all here to your favorite radio stations, the number one K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
3: K5
2: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Bait puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mga buti ka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yumay D3.
7: Mag-abot ka.
9: My family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
10: Garantisado!
9: Epektibo!
10: Ara mismo!
9: DTX 500!
10: Nagapalandurum ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga uno?
10: Masami nagkapangihi!
9: Masami ginauha!
10: Masi may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
10: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Garantisado.
10: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka.
13: Dry eye. Pirmiga katol. Imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
5: Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna. Sa mga nagkalain lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kudayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
14: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Kugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako.
14: Mighty
5: C! Mababa ka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
18: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
18: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men.
24: Para sa matino nga dugo.
25: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino nga tayo.
25: Happy kanuna.
24: DTX 500
25: Masaligat
24: Epektibo
25: DTX 500
26: E3 Bio
27: with Physio.
28: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
26: D3 Bio,
27: ang D3
26: yung may Physio,
27: ang Physio
26: yung may D3.
27: D3 Bio.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod kay Macho Kulit, gakadula gid ang akong stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow, my puso.
31: K5.
32: K5
31: News FM.
32: K5.
31: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
33: Wow, my puso.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawast. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. You're lucky into your favorite radio stations, K5 News FM. Ako naman si Madam Usang. Good evening, everyone. Happy Sunday. Wow, bongga. Sa mga anta si drivers natpon, yung nagkapamati isubong, good evening. Sa friends natpon, kay Sunday subong ba? Matcheka-check ka naman kita sa mga kapi. Kahit kung may mga greetings at requests, kung mo hindi magkalipat, na isend rin yung mga requests. Pag hindi magkalipat, kung di kaligatong kaso, inom sa DTX, ha? 500, parang hindi ka ma-allergy. Kag DTX, 500 kiyapon. Wala na sa iban. Magambag ka na aron niya. Mabaka ko isang DTX. Ano nga DTX ang pinakanami? DTX 500 ni Jokra Miloy. Hindi dito pagkalipatisi na. Ginagreet na ito ang mga dako ba-ba. Hello sa mga dako ba-ba. Dako ilong, gahungag, dako mata. Gamay dulungan. Gamay buhos ng ilong. Kundi tigo kay wala aginhawa. Good evening sa inyo tanatanan. Sa mga taxi drivers natuan. Kasi sa mga friends natuan na nagalawilag-wilagaw subong sa my diversion road. Dilapat-lapat halongi inyong mga bag. Ha? Basin makibot kay mo balahagin matit dilyon inyong bag. Buot silingo sa matit dilyon mga kakay-five. Gin, kuha. Mabudlay na, masakit na iba't siyagoan kong ang isa kagabit na dula. Boyfriend mo gani madula, sakit. Ayhan pang bag lang. Sa mga taxi drivers naton nga nag-out of town, halungin nyo kitang inyong self, sir. Kondo medyo alang-alang, kamusta pa sa iron yung hindi na kong magkuha. Kagamay pa sa mga friends naton, ng mga pasayro man, halungan marito ang driver. At siyempre sila ang nag-drive. Kag sa mga friends naton nga sa hotel, subong sa mga lodge. Wow! Kamusta naman inyong kinananay dira. Wow, bongga. Sa San Obela, nag-loving-loving kami si Mr. Ko. Di siyempre, Mr. Ko, si man mo? Nagpuli siya last week, nag-loving-loving kami sa Apon nga bana. Ay, ahay. Nabukog ako. Ay, bongga. Well, sa mga friends na to, ang nag-abaligya, dira-gali sa mga waters, dalan. Good evening sa inyo mga tricycle drivers ninyo. Manang driver, bungui ko pala sa mga drivers naton yung nagamati. Kagbawembo talaga, nakadamot na gitsubong sa mga tao na nagagamit sa illegal na droga. Hindi ka mo magamit sila ay kumadakpan ka mo, mahibi lagi ka mo sa sulod sa prisuhan. Haluoy niyong kabataan, antis nga maayo pa ang imong kahimtangan, maayo pa ang imong kabuhi. Nagsunod-sunod, ganyan mo ka magsuyop-suyop. Bow! Kung madakpan ka mo sa polis, sa magbato, yung ibang-bang-bang-banggig ka mo sa polis. So, hindi giga mo magbato-bato sa poliseya, ha? Budle-budlay git. So, mga friends nato ng mga alambre, butsilingon mga maalam. Mga friends nato ng mga alambre. Kasi mga ato ng mga friends, may mga parentheses, mga parenting yung sa inyong lugar. Mayong gab is inyong mga parentheses nato. Hello! Good evening, everyone. 2, 3. Grabe ha. Sa mga ginikanan nato ang nag-prepare sa ilang mga bayo, sa ilang mga estudyante. Wow, Monday buwas. Well, mag-gayfine, mag-abalik si Madam Usal. Wow, enjoy yun taning aton nga evening. Kay Sunday edesuan ini. Wow. Only here to your favorite radio stations. Number one, ang pinakabaskog, pinakanami, kang pinakasadyala istasyon. The number one, K5 News FM. Magabalik si Madam Usa.

0: Good evening, everyone. Hello, hello, hello. Kamusta alas 12 na mga kakayfine? Kinanglanta na nga magpahuway-huway. Buto padasig lang. Do alas 11, so alas 12 na. Do padasig lang lang. Well, Sunday at the Swans on the program. Dugidugay Monday na. Sa mga kakayfine na ito, hindi magkalipat pa sa Mighty C. Kung hindi magkalipat na may kinom sa GTX, Coffee Mix. Kag extend food supplement for men sa malalaki na po. No, wala nang tindog ang ilang biring. Why, bongga? Well, mga kakayfine, thank you so much sa pagkupod niyo sa akoan. Sinyo madamusang guwas naman the same time, the same stations, all here. Dear Fear at radio stations, the number one, K5, News FM. Hindi magkalipat, ha? Pray get before magtulog. Para nga, dami. Good night, mwa mwa.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akon body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
7: DTX
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo
2: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500
3: sa rigan
2: epic
3: tipo.
2: DTX 500
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3
3: yung may BCO.
2: Ang BCO
3: yung may D3.
2: E3 Bio with BCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay DTX 500. Masaligan, epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaydaing nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go. Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May ginag recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
9: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre! Libre!
11: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
12: Dali ka, mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya, Ila!
13: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasin!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligan,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500
18: ikaw pala
19: ang may diabetes.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
19: yan ang kapanupo
18: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500
19: masaligan,
18: epektibo.
19: DTX 500
11: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
11: yung may PCO.
0: Ang PCO
11: yung may D3.
0: Mga butika
11: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
11: yung may PCO.
0: Ang PCO
11: yung may D3.
0: Mabakas mga butika.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nga pamati gina ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay naka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio.

0: D3.
1: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Para mismo. DTX 500. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabaka
0: magabuti ka. Kapalo ka mo, nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: Sporbiotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City.
8: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon
11: sa Costmart Kalinog sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman
17: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
16: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men.
19: Para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo nga tay.
16: Happy kanunay.
19: DTX 500.
16: Masaligan.
19: Epektibo.
16: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500.
19: Masamig ka bala ang gina-allergy.
16: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
16: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
16: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
16: DTX 500.
19: Masaligan.
16: DTX 500.
19: E3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mancal adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
16: D3 Bio. Ang D3
19: nga may Physio.
16: Ang Physio
19: nga may D3.
16: D3 Bio.
19: D3 Bio.
21: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio!
19: Ang D3 Bio!
16: Yung may Visio!
19: Ang Visio!
16: Yung may D3!
19: Mga buti ka.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
22: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid! Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hall.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras sa routine, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sarah
4: Branch. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabangang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una,
9: magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement Supplement for Men.
2: Yung testingan ko.
12: Wow.
2: Ayos, gin.
12: Kamu man bala, testingin nyo.
2: Ang Extend Pod Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino nga tayo.
22: Happy kanunay.
23: DTX 500.
24: Masaligan.
25: Epektibo.
26: DTX 500.
27: Mataas pala ang imo blood sugar.
28: DTX 500.
29: Ikaw ba na
30: ang may diabetes?
31: DTX 500.
32: Ang DTX 500.
33: Ang may powerful compounds.
34: Yan ang gapanupo.
35: Kagakontrolar sa imo blood sugar.
36: DTX 500.
37: Masaligan.
38: Epektibo.
39: DTX 500.
40: E3 Bio.
41: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
42: D3 Bio.
43: Ang D3. Yung
44: may Physio.
45: Physio.
44: Yung may D3.
45: D3 Bio with Physio.
46: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
45: D3 Bio.
44: Ang D3.
45: Yung may Physio.
44: Ang Physio.
45: Yung may D3.
44: D3 Bio.
47: Mabakal sa mga butika.
45: D3 Bio.
48: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
49: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
48: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
50: Wow, my puso.
51: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM。
1: Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーカンピョンネストションサイロエロスレイ 88.7 K5 K5 News FM。

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, nadamog isang akon hair fall ang hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.

0: Pio.
1: Ang D3, gamay Visio.
0: Ang Visio,
1: gamay D3.
0: D3 Pio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: gamay Visio.
1: Ang Visio,
0: gamay D3.
1: Mga buti ka.
3: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga atay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
7: Nagaburod nga mga mata, nagamuta,
8: nagapula kaga nagakaton,
7: mag-eye care gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Eye care gold,
1: mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
1: mabaka mga butika.
0: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Muna nagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI News FM.
12: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Good news!
12: Sarang na kamo mga pakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5. o Sanghapon, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sarap Branch. Bakal na!
14: Dali ka, mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
15: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kadaragsa nga punggot
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang mapanit
2: DTX Beauty Soap.
1: Galaong magputi
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapulkatol
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasing!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend food supplement for men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
5: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: ikaw pala
6: ang may diabetes.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
5: kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
5: yung may PCO.
6: Ang PCO
5: yung may D3.
6: Matakas mga butika.
5: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
5: yung may PCO.
6: Ang PCO
5: yung may D3.
6: Matakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati ganti sa K5 kahit daw hindi git bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Macho Kulit. Tapos kung gwapo gidang iya nga mga bisita nalipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo aramis mo. DTX 500 nagapalandulom ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhan? Si may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
10: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarah Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot.
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang mapani.
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi.
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro kapong katol.
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman
11: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
10: X10 Food Superman
12: for Men. X10 Food Supplement for Men.
13: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
14: Mas tagtino ang atay.
10: Happy kanunay.
14: DTX 500.
10: Masaligan.
14: Epektibo.
10: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
14: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
10: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
14: Masaligan.
10: DTX 500.
14: D3 Bio
10: with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio.
14: Ang D3.
10: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
10: Yung may D3.
14: D3 Bio.
10: D3 Bio
14: with Physio.
16: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio.
14: Ang D3.
10: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
10: Yung may D3.
14: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Aga pamati, gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, kagustanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kagustanan ng mga tagpalamati sa Q5 News FM Philippines. Kamusta ka mong tanan? Dalayon sa Gihapon ng Diyos nga sa sining atiyon, makapadayon kita sa aton nga palatuntunan, kag aton mo siya pasalamatan sa tanan nga pagpakamaayo, mga proteksyon nga aton nabaton sa iya, mga pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag protection. Na nga amugin niya ang aton pirmi ginaliwat diri. Tungod kay basically amugin niya ang pinakaimportante. Una, aton liwaton, aton nga ginabalik-balik diri ang physical. Kay kung wala kita ikayong lawas, paano kita makaobra? Bisan ng mga estudyante, paano kamo makaeskwela? Diba? Muna importante kayo. Dayon ang mental. Ay kung wala kita maayong plaster sa aton nga pangunahuna, ano yahan matabo, ay di delikado kung abnormal na. Pero, labaw sa tanan, espiritual. Kaya ang espiritual nga kahimtang sa aton nga kabuhi, amunay ang pinaka-importante nga ma-minimize ang hindi maayong aton mahimo. Nga damo krimen sa kalibutan, bangod kay ang mentality, ang spirituality kulang. Kulang siya. Dayon, delikado siya katama. Muna nga, mag-updanay yutani na ang ining tatlo. Ang physical, mental, kag spiritual. Ang labaw sa tanan, muna ang spiritual, nga ara sa aton nga utok, aton nga kabuhi, sa aton nga pusoon. Dayon, kung may ara kita spiritual nga, maayaw nga kahimtangan, ang aton man nga physical, maaton nga maatipan. Aton maamligan, maprotektaran nga aman. Kaya hindi kita sagad kaon, sagad inom, o anuman nga himuunta nga bisyo, nga maguba lang ang aton ikayong lawas. Kag madamay ang pamilya, madamay ang katilingban. Na madamay. Siyempre, maulamid, kay normal gin na siya. Di sana lang sa magdiayon, lumunin niyo. Nagbisyo ang asawa, o ang banahon, sawahon. So, vice versa, ang naitabo, mga kuturan, luoy kayo. Kung ang breadwinner amo lang ang banahon, plain housewife ang asawa, kung nagbisyo si banahon, kung napiktuhan ang lawas, napiktuhan na siya sa kung ano ang bisyo niya, madamay ang asawa. Kung wala ubrang asawa, ano mo una? Di. Perde ang kusina, perde ang tiyan. Dayon, kung may mga kabataan, nag-eskwela, di mapiktuhan ang mga kabataan. Dayon kung di na kaya mapiktuhan mga parinti, mga ginikanan, kung buhi pa ang ginikanan. Dayon sa lipunan, labi na subong kayo uso man social media, da mangayo dayon bulig. Please, buligan ninyo, kaya muna, maluwi ka mo. Mga aman, kay kinahanglan gin ang bulig. Pero, di na nagsugod, bangod kay ang espiritual nga kahimtang, kulang siya, dayon ang mental wala nagubernuhan sa espiritual nga kahimtang, dayon ang lawas napiktuhan ang physical, napiktuhan ang financial, wala na, guba na ang kabuhi. Muna nga mga kuturan, tataata na siya. Muna nga muna yung aton nga palatuntunan, pirmi kita nagpahinumbom diri sa aton tanan, agud nga aton ni mapahimuslan kun hindi pa man subong base sa palabuto. Manang pamatian ta ang aton mga ginatun-an diri, mga pulong nga mangin guide tani sa aton kabuhi samtang kita nagahulat sa pagbalik sa aton Ginoong Kristo. So mulang ni ang aton pagpanamayaw sa aton nga tanan, kabay pa nga ang Dios nagpakamayaw sa inyo. Padayon kita sa aton nga pagtuon, pero sa hindi pa tanan, mga muyo anay kita. Mapagpalat, mabagin naming Pinong Diyos, muli kaming dumdulog sa inyong baral, luklukan, at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa ginagamit ng pilan K5 News FM na inyong pinahintulutan, ang siyuro Camilo Hoy at pamilya. Nawa patuloy man ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection. Ngayon din sa lahat ng mga kawanis ang pilan po ito ni Subway. Nawa ang inyong banal na salita ang maging gamay upang kami ay makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan at kami ay may karapat-dapat sa inyong bendisyon. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming inihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesyos.
Amen. Sa aton nga pagbarayon subong makaturan sa pagtuon sa pulong sa Dios, kung may Biblia ka mo, inyong buksan o abrihan sa Roma Kapitulo 6, versikulo 15 hasta sa 22. Nagkasiling diri ang atong mabasa. Ano karon? Magapakasala bala kita tungod kay hindi na kita idalom sang kasuguan kundi sa idalom sang kayo sang Dios. Hindi ina mahimo. Kay nakahibalogid kamo nga kun ginatugyan ninyo ang inyo mga kabalingon subong mga ulipon sa pagtuman sang isa kagalon, matuod gid na nga mga ulipon kamo sang inyo ginatuman. Ayhan sa sala nga ang resulta sini amo ang kamatayon, o kon sang pagkamatinumanon nga ang resulta sini amo ang pagkamatarong sa atubang sang Dios. Pero salamat sa Dios kasang una anay nga kamo ulipon sang sala, pero karon gintuman ninyo sa inyo bugos nga tipusoon ang mga kamatuoran nga yara sa pagtulunan nga inyo rabaton. Ginhiloay na kamo sa sala kag nangin ulipon kamo sa pagkamatarong. Mahapos nga mga tinaga ang ginagamit ko, abal ni Pablo, tungod kay mahuyang pakamu. Sang una anay gintugyan ninyo sing bugos ang inyo kagulingon sa wong nga mga ulipon sang kailigon, kagkalautan para sa malaot nga mga tinutuyo. Sa umuman nga bagay, karon dapat ninyo itugyan sing bugos ang inyo kagulingon sa wong nga ulipon sang pagkamatarong para sa balaan nga mga tinutuyo. Sa mga ulipon pakamusang sala, ang pagkamatarong wala nagagahom sa inyo. Te, ano nga ginkayuhan ang inyo nakuha sang paghimo ninyo sang mga butang nga inyo karon ginakahuya ang resulta sa ito nga mga butang amo ang kamatayon. Pero karon nahiluway na kamo sa sala kag mga ulipon na kamusang Dios. Ang kayuhan nga inyo nabaton amo ang kabuhi nga nahalad sa bugos sa Dios, kabuhi nga balaan, kag ang resulta sini amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Pati ka namin, no? Dere, maklaro ta magaturan nga unas tanan sa ginhambal ni Apostol Pablo, magpakasala bala kita, bangod kay wala na kita idalom sang kasuguan, kundi ila idalom sang grasya. Ano ang butang balon ni Apostol Pablo? Dere, dapat natong tandaan nga hindi ginpahangop ni Apostol Pablo nga bangod kay ara kita sa grasya, dalom kita sa grasya sa bugay sang Dios na dulang suguan. Dapat tatandaan nga ang kasuguan nga ginmit lang o ginlaragway sang Biblia is duha. Ang kasuguan sang grasya nga ginakabig diri kasuguan kag ang grasya. Now, ang kasuguan nga duha is ang isa amo ang ceremonial or kasuguan ni Moses, ang isa moral or kasuguan sang Dios. Tandaan ta gina siya. Kay kung kisa kung gin-generalize ka na siya bangod kay kasuguan ang gingamit nga pulong, dayon nga balunta nga lakip ang napulo kasugo na dula, ay muna nga dira magsala. Kung ang Biblia sa bagong nga testamento, nagamit lang gihapon sang sala nga kinahalan hinulsulan, dira aton maintindihan, perti kaklaro, naman, kay kun ara ang sala nagpahangop na siya, ginpahangop lamang, ipaintyun nila mga may ara pa kasuguan. Kaya kung wala na kasuguan, wala naman sing paglapas. Kung wala'y paglapas, wala na sing sala. Kung wala na'y sala, di hindi na kita kinangalan maghinulsol. Pero nga ang hasta sa subong, pero naman kita naghambal na kinahalan kita maghinulsol. Di ba? So, ang point is, ara ang kasuguan, basically ang napulo kasugo nga ginsulat sa tunlo sang Dios dito sa duha ka malapad nga bato, kag ang kasuguan nga ginsulat ni Moses dito lamang sa isa ka libro nga ang unod amo ang tanan nga mga paghalad-halad, ang tanan nga mga ritual, amo to ang nadula. Amo na nga ara na kita sa grasya, hindi gid kita dapat magkasala. Amo ta malon hindi kita dapat maglapas sang sugo sang Dios. Kaya kasala amo man ang paglapas sang sugo sang Dios. Dayon kay ara naman kita sa pagkamatarong, ara naman kita sa pagtuman daw sa pabuton sa Dios, huwag naman kita magkasala, ay di kundiin kita
nangin ulipon ha amo to ngaton amo pamaningin ambal sebut-sebut desa is nga aton liwaton kay nakaibalugid kamo nga kun ginatugyan ninyo ang inyo mga kauliyon subo nga ulipon sa pagtuman sang isa ka galon matuod gid nga mga ulipon kamo sang inyo ginatuman utamalon kun din ka nagatuman siyempre ya mo to imo galon kun nagapakasala kita ang aton nagalon sa tanas kun nagatuman kita sang subo siyempre ang aton nagalon na Dios amo na nga amo lang na ka simple kun amo na nga ayhan ang sangsala nga resulta sini among kamatayon kay kung sige kita pagkasala sige kita lapas sa sugo sa Dios ang resulta kamatayon sa impyerno o kung sa pagkamati numanon nga ang resulta sini amo ang pagkamatarong sa ato pang sa Dios kay ang luson sa Ginoo lang ang matarong nga namatarong nga gin pagkamatarong sa Ginoo hindi kaangay sa pagpagkamatarong sa kagulingon sa mga Hudyo or mga Pariseo manang importante nga aton matalupangdan o maintindihan, maangpan sa pulit sa Ginoo, agud nga kita makahimo sa pagalagad nga tutom sa Dios. Kay ginhilway, habal ni Pablo, ginhilway na kamo sa sala, kang nangin ulipon kamo sang pagkamatarong. Paano kita ginhilway? Imbis nga kita tani ang mapatay, gihatagan kita isa katsansa, naaman, agud nga makahimo kita paginulsol. Agud nga mapahimuslan naton ang kabuhi nga wala kita pusa nga gitigana sa Dios. Imbis nga kita ang mapatay, si Kristo ang nangin matay sa cross sa Kalbaryo. Agud nga kita mahatagan sang kaygayunan. Naman nga sa sequence diri sa ginambal ni Apostol Pablo nga karon nahilway na kamo sa sala. Paano kita nahilway sa sala? Bangod kay si Kristo namatay na sa cross sa kang sangginduohan ta si Kristo bilang aton personal nga manuluwas nga mulamang ang aton paglaom sa sini nga kalibutan kag sa palabuton nga kalibutan mulamang ang aton nga kasiguruhan sa aton kaluwasan bisan ano kita ka makasasala ginpatawad kita sa Dios bangod sa aton na pagtuo kag halin si din halin sina magahimo na dayon kita sa pagkamatinumanon o katutob sa Dios. Gamit ni hapon, ginagamit naton ang iyang gahom na ginhatag sa aton. Sunod sa Juan 1 versikulo 12. Kamu na nga, dayon ang itabo, ang ulipo na kita sa Dios, ang kayuhan nga aton nabaton amo ang kabuhi nga nahalad sa Dios, ang kabuhi nga balaan. Kang resulta sini amo ng kabuhi nga wala sing katapusan. Hindi, sigurado ang aton kaluwasan. Kaluwasan nga ihatag sang Dios. Kaya ang kaluwasan kung istorya ang tinin kaluwasan, tatlo siya ka balihan ay kaluwasan o nastanan amo nang ginsilinga past nga amo nang ginpaangkon ni Kristo ang iya nga pagkamatarong sa tao nga hindi tani qualified nga mangin matarong. Pero ginpaangko ni Kristo ang pagkamatarong aron nga makita sang tao o rather ang makita sang Dios sang sa tao nga makasasala hindi na siya kundi ang pagkamatarong na ni Kristo or si Kristo na dayon bangon sina siya padayon na dayon sa pagkabuhi sa kabutuan sa Dios pagtuman sa sugo sa Dios amo na nga mangin balaan siya dayon bangon sa pagpakabalaan sang Dios sa iya, ginpakabalaan siya, nanginbalaan ang tao, kwalipekado na siya dayon sa langit. Amo na ng glorification. Amo na nga may ara, justification, and ano yon? Justification, sanctification, and glorification. Ang justification, amo nang past, amo na ang forgiveness of our past sins, siyempre, sa aton nga pagka makasasala, bangon sa pagtuo naton kay Kristo, ginpangkon sa aton yung pagkamatarong, dayon, ginkabig kita nga, hindi nakasala kay si Kristo na nakita sa kabuhin naton. Kag sa sanctification, sa padayon naton nga pagkabuhi sa mga pulong sang Dios, sa kasubuan sang Dios, pagkabuhi nga uyon sa kabutuan sang Dios, huwag na kita magpauyon sa kalibutan, ay di, mangin balaan kita.
kay ang tinutuig sa Diyos nga mabalikman ang katutom ni Adan kag iba sa wala pa sila makasala. Ang momenton dapat ibalik, i-restore sa tawo para nga takos siya sa langit noon na puluyan. Ay di sa glorification, sa pagbalik na ni Kristo. Muna nga, makuturan naman na ka-importante ang aton nga di himo sa Ginoo, importante katama nga aton maangkan. Muna ang Diyos mismo naghimo sing bastante nga provision agud nga kita makatindog sing himpit sa iya grasya. Mawala sing kulang sa bisan ano nga nagahulat sang pagpakita sa aton nga Ginoo nga Jesucristo. Bastante katama ang provision nga gitagana sang Diyos. Matagan kita niya gahom agud nga kita makahimo sa pagtuman. Ang pangmangkot diri, handa ka na bala? Halimbawa kung si Kristo magbalik, handa ka na bala? May panapton ka na bala sa kasal? Tangay sa panggid sa Mateo 25 nga gintagbong sa guwa ang wala nagasuksok sang bayo para sa kasal? Ina nga panapton hindi gid makatabon sang pagpangdaya, kaigpuan, pagkadunod, ukon pagkasaling papaw. Panapton, amo na ang pagkamatanong ni Kristo. Ang mata sang Dios yara sa aton, ayara sa imo, ayara sa aton tanan. Isa ini kamanughantop sang mga pangunahuna, kag mga tinutuyo sang mga tigpusuon. Mahimo naton taguon ang aton mga sala gikan sa mga mata sa mga tao, apang wala kita sing matango gikan sa aton manunuba. Wala ginluwas ang Dios ang iya kagulingon nga anak, kundi gintugyan siya sa kamatayon tungod sang aton mga sala. Kaginbanhaw siya agud pakamatarungon kita paagi kay Kristo. Maka presentar kita sang aton mga pangabay sa trono sang grasya paagi sa iya. Bisan hindi kita tapos, mahimo naton maangkon ang tanan nga espirituhanon ng mga bugay. Nagapalapit bala kita sa iya agud makaangkon kita sang kabuhi. Paano naton may baluan para sa aton kamulingon ang kaayo sang Dios kag ang iyang gugma? Ang salmista nga si David nagasugid sa aton hindi magpamati kag makahibalo, magbasa kag makahibalo, kukun magpati kag makahibalo apang tilawi kag tanawang ang Ginoo maayo. Sa baylo nga magsalig sa pulong sang iban, tilawi ang imo kagulingon. Paagi sa imo kagulingon eksperyensya, paagi sa imo kagulingon pagtuman, paagi sa imo kagulingon eksperyensya kung paano ka ginatipan sa Ginoo, paano ka ginpakamaayo, paano ginpamatian ang imo mga pangamuyo sa iya nga hindi ka ginapaslawan. Kay kung amuna ang imo maeksperyensya, makatindog ka nga bakod sa imo pagtuo. Ang eksperyensya mo ang hibalos na kuha gikan sa eksperimento. Ang eksperimento ng relihiyon amo ang kinanglanon karon. Ambot ang balon diri nga eksperimento ng relihiyon, ina ba lang kita mismo sa aton eksperyensya personal, ikaw mismo ang nakabatyag, naka-enchiende nga ang relihiyon nga imo ginbaton, ang relihiyon kay kung kisa maghambal ang iban nga wala man kami nagapanudlo sang relihiyon, ang awon di panudlo si Kristo. Hindi lang nila siguro nahangpan nga samtang ginatudlo mo si Kristo, isa na ka relihiyon. Kay what is religion in reality? Ano ba lang relihiyon? Ang nataw ninyo ang dictionary, ang pinaka simple nga interpretasyon sa relihiyon or translation, ginhambal dito nga, religion is a group of people who believe God. Ang relihiyon gali, isa ka grupo sa mga tao nga nagatuo sa Dios. Amo na kung ginatudlo mo si Kristo, labi na sa hindi nagatuo kay Kristo. Halimbawa, ikaw abyan, nagatudlo ka kay Kristo sa mga wala nagatuo kay Kristo, nga Dios. Halimbawa, labi na, dito ka sa mga Buddhist, o dito ka sa mga bigko pa sa mga iban pa, basta yun. Damo man ang hindi nagatuo kay Kristo, atheist, para na sila.
kung nagtuo sila sa ginatudlo mo nga si Kristo gidgali amo ang matuod nga Dios siyang manunuga, ay di amo na ang relihiyon nga ginatudlo mo. Amo na nga importante katama nga ginagasiling diri nga ang relihiyon gali nga importante karon is ang experimental religion. Ikaw mismo ang naka-eksperimento. Ikaw mismo ang makapamatuon sa imo kabuhi nga ang relihiyon nga imo ginbaton amo ang matuon bangod kay nakabag-o sa imo kabuhi. Ang tanan nga hindi uyon sa kabutuon sang Dios na himo nimo. Naman, bangod siya bugay, bangod siya grasya, bangod siya gahong. Amo na nga, ikaw mismo, kita mismo, tilawi kag tan-aw ba nga maayo ang Ginoo. Ang iban hoo, isa kadako nga kadamuon. Mayara theoretical nga ihibalo sang reliyoso nga kamatuoran apang wala gid makabatyag sing nagakabag-o nga gahong sang Dios noon nga bugay sa ila kabulingon nga mga tigpusoon. Ini nga mga tao mahinay gid sa pagpamati sa mga panaksihon sang paandam, pagsabdong kag instruksyon nga ginatudlo sang balaan nga espiritu. Nagapati sila sa kaakig sang Dios apang wala sila nagahimo sing anuot nga mga panikasog sa pagpalagyo sini. Nagapati sa langit apang wala nagahimo sang sakripisyo agud matigayon ini. Nagapati sa balor sang kalag kag nga sa wala pa ang pagtubos sini nagauntat sing dayon apang ginapabay-an nila ang labing hamili nga mga kahigayunan sa paghimo sang ila paghidayat sa Dios. Samara nga nahibalo kita ang may langit pero nga hindi naton tinguhaon. Kabalo kita nga may ara kabuhi nga walay katapusan pero nga nga hindi man kita nagatinguha. Nagahimo pa ni kasog agud nga aton masigurado ang kabuhi nga walay katapusan. Nga kun aton pinsaron maayo, sino bala diri sa aton sa bilog kalibutan nga okay lang kung may balatian, dayon kung may balatian mapatay na lang. Hindi gid, kabisan ano na katigulang ang imo mahal sa kabuhi, mangita ka kwarta, kung wala kwarta, kay imo gid dalon sa ospital kay para mabulong agon nga maayo. Maumpawan sa balatian, nga man. Kay hindi ka di ka man luyag nga mapatay siya. Di ba? Nga man. Kay sakit sa aton human nature, sakit sa aton balatyagon kung aton nga mahal sa kabuhi, madula. Now, pero nga nga ang Diyos nag-offer siya nga may ara kabuhi nga walay katapusan, ang aton himuon ang walang pagsakripisyo sa aton kagulingon nga mga hinimuan nga di uyon sa kabuton sa Diyos, tinalan aton nga siya biyaan, pero nga daw hindi naton mahimo, hindi naton himuon. Daw hindi kita interesado sa kabuhi nga walay katapusan. Di ba? Daw hindi naton insidihan eh. Nga tani ang kabuhi dere nga aton pirmi gangin halungan, kabuhi man siya nga temporary. Kay bisan ano pa naton himuon, bisan ano pa himuon mo, himuon ta, bisan ano kapakamanggaran mo sa bilog kalibutan, mapatay man gid. Mapatay. Hindi man mapunggan. Ang kwarta hindi man makapugong. Pero ang ginhanyag ni Kristo, ang gin-offer ni Kristo, nga ginhagad niya sa tao, amo ang kabuhi nga kaangay sila kabuhi, kabuhi nga hindi mapatay, kabuhi nga hindi matigulang, pero nga ang daw hindi kita interesado. Amo lang na ang dapat minabinagon ta. Kay, sa ginasiling nga, ato na ginhambal tabi nga, nga nakahibalo na kita sa kamatauran, pero wala man kita magapanikasok. Nagapati kita nga ang Diyos akig sa sala. Kag silutan ang makasasala, ihaboy dito sa imperno. Pero nga ang wala kita magahimo sa panikasog sa pagpalagyo sa sala. Nagapati man kita taning may langit, pero nga ang wala kita magahimo pag sa sakripisyo, kay sakripisyo ta ang itong kagulingon, kag himuon ang kabuton sa Diyos, agod matigayon ini. Wala man itong ginahimo. Manang nga makuturan, amo na ang aton pirmi nga intindihon kay kung hindi kasayang. Nga man, mahimo nga mabasa naton ang Biblia apang ang mga pamahog sini wala nagapakulba o kun ang mga saad sini wala nagadaog sa aton naman.
kay siyempre ano nang pamahog. Naghambal ngay haboy sa Imperno ang Manila Paso. Naghambal ang Ginoo nga ang langit amo ang puluyan sa mga tutom sa pag-alagad sa iya kag nagatuman siya kasubuhan. Nagatuman siya kabutuan. May ara langit. Di siyempre kinahalan nga ato na tanya madaog. Well, pero nga ang wala man kita makulbaan nga may mga pamahog nga ihaboy sa Imperno, may mga pito kakalat at baga magyan samtang hindi pa magbalik si Kristo. Do wala man lang na siya. Nga ang ginakahamutan lang ang mga butang nga labing maayo pero ginasunod ang dalanon nga mga ginadumilian sa Diyos. Damo man kita ginasunod nga ginadumilian sa Diyos. Nga daw malipay lang kita sa mga butang nga ginkabig naton nga maayo. Labi na kung kang kalingawan na mga tao, grabe, gabaha. Pero sa sibahan, pero kung sa pag-alagad sa Ginoo, luya, matulugan, dapat kita magapamalandong. Nabaluan na naton, may isa kita kadalampan amo si Kristo. Nabaluan na naton kung ano ang dapat tahimuon. Nabaluan na naton ang bulong sang sala, pero nga ang wala naton ginagamit. Nabaluan na naton ang husto, apan nga ang

po kayo na magalangit sa mga sandali pong ito, tumulong kami sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang bigilang pag-ibig at pabait gabay. Maraming salamat po sa mga palaalahan ng banal na salita. Ito nawa ay may kintal ng malalim sa puso't isip sa mga nakikinig. Pagpalain mo ginagamit ng pilan K5 News FM at ang Siuro Kabiloy. Pagpalain mo ang pamilya kasama mga kawani. Mga pagpapala ng lagi naming hiniling sa inyo na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial ng proteksyon. Gayun din ang lahat mga nakikinig. At itong lahat ng isang dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga kasalanan laban sa inyo. Sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod si ka K5 Ray Espeha Umalay, diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Makaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragay po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang carrots.
6: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, hilingin na yun ang ako nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Siling nga, babalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
4: Basta.
3: Ano na yung interval?
0: Maidukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ka ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Gibugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
8: Mga suki na itong tagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit isang ulo nyo, though gaplanakit bla, doon di mo mencidihan. Probably migraine or simple headache. Initanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX.

0: X500 ka mo before pa maka magsagiinom sa mga pain relievers, try nyo bala na manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi, naampuan bala nila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sagad yun pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ang pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisin na lang sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha na ton sa pagsagay untat kaon? Or itawag na ton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha na ton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, Amon CEO, Dr. Sammy Pedrosa, kan si Sir Boy Solweta. Ramil.
1: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
0: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas, or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
1: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
0: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
1: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sining ation, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo naging kaon sang pamaho bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
0: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
1: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
0: Uh-huh.
1: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang gingkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, DTX 500 ka. Gamay TC ka. Kay at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imo ginkaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
0: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag protein. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
1: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time, cleansing ang ano, gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba ng mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang. Pagtuhaw sa gitawag cancer. Kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag Mighty C para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selulakag. Ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX-500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon. Kag hindi na husto nga pagkaon.
0: Husto gre, no? So mag-fasting na kugli.
1: So may benepisyo.
0: 16 mga, hours kasugod.
1: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon kay bastante kaon sir boy mo.
0: All right, so sige, mag-fasting ha, kay mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka pa natian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Benepisyo.
0: Para sa dugang pang mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sa oxidative stress sa hair follicles ang nag-aepekto sa pagtubo sa buhok. That's why, nga samtang nag-edad ka, nag-aamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sa hair follicle ang ginaigo sa oxidative stress, kag literally nagalupok ini. Paano pa naabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imong nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimintas may buhok ka pa.
1: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 may tisi, kung ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
0: Tat.
1: No. Nakita mo wala may punggod ya kaya nagagay na miya DTX 500 kag may TC doksa.
3: Marami man confirm ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may TC no Sir JP bangod sa epekto sini sa imong nga tulog no. Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500 no sa aton nga mga cells ng aton yung mga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok, kag kalmado man ang imong balatsyagon sa tiyon sang katulogon. No? Nami ang imong tulog, well-rested ka, syempre pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic, hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
0: Wow!
3: At
4: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas ko kayo sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
1: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa to nga selula. Nilamangin na, Sir Boy, Doksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa ang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kun palabisyo ka, giinom ka no sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Hi. Doc Sam. Pareho kay Doc Sam no. Imagine hindi kaya makalbo tapos dula punggod mo kagadamo bata mo. sigurado makahimo pa kamo sang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber. Nga makahalit sa lawas, di TX500, hindi kaya magbakal. May TC, pure sin, hindi ka magbakal. Nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and Mighty C or Pure C. Awan din ra bago panago-nago lang na siya.
3: Ano sikreto niya?
0: Milig siya taguay.
1: Wala siya panago si sa din bago gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, sir boy.
0: DC kuno DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy, ka 19 ah.
4: Ah, kampyon ni
1: Mike. Kablo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
4: Maligo kadlaw-adlaw, no?
0: Basic.
4: Oh, maligo. Basic.
1: Pagligo is not enough.
4: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talaksan, isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kang balatiaman. DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasa mi kabalaan nga ugtas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan sa matasig kapagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500.
6: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sa
4: Klinika Deo Fresh.
1: Klinika Deo Fresh.
0: Maligo, anay.
4: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo, anay.
1: Kati, makapin na kita.
4: Using our super coffee, ang kape, nga paborito ni Sir Eljan, ang kape, nga abang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergo tayo ni nalin sa Gano Mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog na antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan mo, pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa microbial
7: kambyo kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
1: Okay. Sige. Mm. Eh? Ano to?
7: O, teke, ang paborito yan.
1: Init tayo nyo ka, Jan?
7: Init na, Jan. Na?
8: Ay, doon na kape.
7: Pero siya, bal ni Engineer.
8: Walang niya mapasahe. Init.
3: Ang sikreto ng Engineer.
1: Lain niya pa init, init Engineer.
7: Lain niya pa init, init Engineer.
8: Pamasaj.
7: Pamasaj. Habang ka pamasaj, ginihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, ka pa namin sa imong blood circulation. That's why namin in deliveries ang minerals and vitamins sa imo silila. Nami man ang paghimos ang basura sa imo silila. That's why you feel younger. You feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga masaj sa imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin. Feeling hubin. Mm. Engineer na, farmer pa. Mm-hmm. Mayong magarado. Mm-hmm.
8: Tubero pa.
7: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
1: Try nyo ha. Mm-hmm. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Paano bala makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
9: Talk ni Doc!
7: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Doc Ramil? Mm.
1: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Tikong gasigi ulan, wala adlaw.
7: Uh-huh.
1: So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
7: Wala ma-process, correct.
1: Wala sang ma-process. Uh-huh. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium.
7: Uh-huh.
1: Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
1: Ang hormone nga calcitriol. Mm-hmm. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
7: Limitless.
1: Now, amo ning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman na balik-balik, nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, maapektuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
3: Mm. So, adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dengue, gina-atake niya ang platelets, no? So, kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock.
7: Uh-huh.
3: O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. Tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy, ibang ginasunggo eh, no? Kay ang dengue virus ina atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? Uh-huh. So may mga dengue nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dengue, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no?
7: Uh-huh.
3: Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 Bio, Sir Boy.
7: Mm. Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung gusto na lakit ng lawas ang dengue, why naging nagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why ka na, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Camille sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, ini nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo nagahouse ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sang aton platelet. Ini nga dengue nga ini ginaatake yan eh, mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
1: Amo ni ang bitaha mo, walaw-law ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabala na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turned to monolaurin.
7: Monolaurin,
1: monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sang gitawag dengue virus. San o mainom?
7: San ka pa mainom? Sa madingin ka na?
1: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyo niya ang guan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
7: Ginapatay man. Pati mga infected niya platelet, ginapatay man sa monolaurin.
1: That's how powerful ang ito ang monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Nga plain.
8: Wala.
1: Pero kung D3 bio,
7: may anak sila.
1: May monolaurin ka.
7: May monolaurin ka.
1: Oh, di ba? So kaya niya patyon ining gitawag mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga cancer boy,
7: ga sulurot,
1: ga naog.
7: Naog lang,
1: oh. Once nga magnaog, ga bleeding ang kwan, ang pasyente. So nami gid ya nga kwan, ga inom ka D3 bio. Kay nga man aside nga gapatay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-o nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
7: Utan.
1: So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
9: D3 bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. At D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw, D3 bio. D3 bio, senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 bio, na isa kasahe ng brain food, kag gandiloman sang atong uto. Gagandami ang memorya. Mag-D3 Bio at lawag-lawag.
6: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangit kita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 bio. Kung adlaw-adlaw ka ginom D3 bio, puno na siya sa gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imo nga timbang. Because this MCT gina-stimulate, gina-suportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag cholecystokinin. Mm-hmm. So ini nga mga hormones, sir boy, ga-regulate ka, ga-control sa ito ang imo nga gana. Kaya siyempre, dali ka mabusog ya. Mm-hmm. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung gainom ka di tribayo, higti pagid imot yan, kaya dasig ka na yung busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito ang hypertension, diabetes, and even cancer. Mm-hmm. Ina, kung adlaw-adlaw ka gainom, di tribayo.
3: So, Sam? Tribayo, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon, ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ito yung mga cellula, sir boy. Mm-hmm. So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no, kag glucose, magamit sa ato nga cellula, nami ang ato nga cellula, sir boy. No? Kung nami ang ato nga cellula, ang ato nga mga cells, muna ang ma-inform sa ato nga utok kung busog ka na. Kag hindi kaya mag-overeating, sir boy, no? Siyempre ang timbang mo, insakto lang. So malikawan mo gid ang sakit nga, diabetes, kung nakaditribayo ka kadali.
1: Correct.
0: Mm. Ang pag-skip sang meal, o hindi tawag na mo ginanidok ng fasting, dako bla mabulig sini. Correct. Labi na kung hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, hagan-hagan may murais, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3bio along with your low carb diet, nakugib lang mabulig because ang medium chain triglycerides ngayon sa D3bio, makahatag ini isang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3bio.
1: Sir boy?
7: Ang kanami kidya sa D3bio for me is kung mag-usar ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3bio, no? Nga, ah, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gaditribayo ka lang.
1: Mm-hmm. So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan ng ditribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din, sumadamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbi Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
11: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
16: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
17: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:36 sa agang oras. Ginadulong sa Saskarawan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
16: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
3: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa

0: com Vaga.
1: Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo, good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa ato sa ring pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Today is a Monday. Adlaw kita sa Lunes, ato sa ring mga kultura. It's a beautiful Monday morning. Atong sining mga ka-K-pop. Today is July 20, 2026. Sa atong sining mga kultura, mga pinalangga naton ng mga tagpalamati sa mga suki naton sa kahanginan. Isa ka manay-nayang morning para sa inyong atanan. Kamusta kamo? Sa atong sining mga public market vendor, mga mamang chuper nga nagapasada aga pa. Nagalibot sa sudad kag probinsya sa Iloilo, malin sa tricycad, e-bike driver, bus driver, van driver, tricycle driver, jeepney driver, kag modernized jeepney driver. Kamusta kamo tanan mga parekoy? And good morning man sa aton sining mga Fans Club International 1 and 2, sa mga overseas Filipino workers abroad, online netizens, sa mga aton sining mga suki nga mga tagpalamati. Nga upod sa aton sining every morning, pinaagi sa aton sining Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7. Don't forget sa pag-like kag pag-follow sa aton mga social media platform para mas madamo pagid nga mga K5 naton around the world ang makapamati sa balitang K5 sa umaga. Kamusta ka mo, Tran? Alas 4.42, mga ka-K5. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning!
0: K5, Ray Espeja Umalay para sa balitang K5 sa umaga!
1: Sa inyo, kinanda na kung inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5, Ray Espeja Umalay! Good morning, Ed. So kay Sir Alex Asabo, na rin sa utong Rosemary Agramon, Daniel Labrador, Agosto 5, dira sa may Kuwait. Kay ka-K5 Fred Pasgala, Dio Campo, and Tailin. Good morning. Alas 4.43 sa aga, mga ka-K5. Manayanayang aton sining tiyempo, subong aga sa aton sining mga pinarangga ng mga tagpalamati sa aton sining mga kulturan. Ang aton sining lakat sa panahon, pinakalates, suno sa pag-asa, mga ka-K5. July 20, 2026, wala sa anuman nga low pressure area o kung LPA ang namonitor sa aton sining mga ka-K5 sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Subot silingon ng aton sining tiyempo. It's a sunny morning. Sa aton sining mga ka-K-pop, sa hapon, grabe man ang init sa adlaw. Pagkagabi, nagtulit-tulit, hey, pero wala gid magbubo ang mamunog kapag ulan. Sa aton sining mga ka-K-pop, so puway-huway kita na yung mga kuturan, no? Sa sining pag-ulan-ulan. Kaya ti na-experience na aton mga ka-K-pop, ang grabe nga pagbubo sang ulan sa aton sini nga mga ka-K5 sa gintalikdan nga mga sinimana. Alas 4.44 sa aga sa aton sini nga mga ka-K5. Ibaloon ta ng pinakalates mga kabiyanan nga luto ni ka-K5 Alira Ampin sa aton sini nga yum yum yum in the morning segment. Dari lang sa balitang K5 sa umaga. Ano ang iya sini nga game preparara para sa aton sini mga pinangga nga mga tagpromati? Good morning gid kay Ma'am Linday Sumilig, Linday Sumilig. Dira sa may tapas kapis diri pagapamati sa K5 News FM Iloilo para sa aton sini nga mga ka K5. Good morning gid sa inyo. Sa pagbugtaw di gid magkalipat ang pasalamatan ng aton mahal nga makaako. We should thank God for waking up this morning. No, sa aton sini nga mga ka-K5 because every gising is a blessing halin sa aton sini mahal nga makaako. No, sa aton sini nga mga ka-K5. Pasalamatan takig diyawo ng Ginoo for for giving us another life and another day to live. Naton sini nga mga ka-K5. And of course, sa pagkupod naton sa aga, pagbugtaw naton, di magkalipat ka mag-init sang tubig, kag magtimpla sang kampiyon nga kape. Ang Klinika DTX Coffee Mix ni Dr. Ramil Itangoy, si healthy coffee may kape ka na naka-detox ka pa. Ano pinaka-latest natin sa ninyong menu? Sumo nga aga sa Yum Yum Yum in the morning! K5 Balira Apen, mayong aga, Happy Monday!
2: Happy Monday, K5 Ray! Happy Monday, mga ka-K5! So, subong, no, nga adlaw sang Lunes, ang aton nga menu. Medyo may pagka-fancy-fancy ini, no? Kahite, tumalagsahon lang ini ang mga nag-luto sang among dish. Kaga, kiss, ano, maiwat ang nasambit nga, ano, nga pangitao, no? Amo ang bake oysters. So, sa baked oysters naton mga ka-K5, akon gidin siya yung recipe, no? Mm-hmm. Kahit ay sa aton nga mga natilawan na, no? Sa mga restorante, medyo maano man nato, no? Masaburan man nato ng mga ingredients nga ilagi na pangbutang. So, at para sa aton mga ingredients, mga ka-K5, of course, kinahangla naton sang oysters o kung talaba. So, ang oysters o kung talaba, mga ka-K5, ang nagapresyo sang 80 pesos per kilo, no? Apang ini ang nakadepende kung diin kaya nagbakal, no, o kung diin ikaw nahamtang. Apang diri sa city, no, K5 Ray, 80 pesos ang talaba, no, per kilo. Dito ya sa amon niya sa Sarote, medyo burubarat, no, kay malapit kami ya sa Baybay. Of course, kinahanglan man naton sang fried garlic. May ara na niya K5 Ray, no, mga K5 nga nabaligya sa merkado nga ready na gid nga fried garlic. So ang fried garlic naton, mga K5, pwede kita yan makabakal yan, no, sang naripak na nga tag 20 pesos. Of course, kinahanglan man naton sang evaporated milk. Ang evaporated milk naton, mga K5, na nagapresyo sang 40 pesos, no, ina ang 400 grams na nga evaporated milk. Of course, kinahanglan man naton sang cheese. So sa cheese naton, mga K5, ini ang nagapresyo sang 65 pesos sa mga supermarket kag merkado. Of course, kinahanglan man naton sang seasoning nga salt and pepper. So sa salt and pepper naton, mga K5, ini ang nagapresyo sang 10 ka pesos, no, nga kinahanglan na naton sa aton nga dish. Iniya, mga ka-K5, ang nakaripak na nga daan. Of course, kinahanglan man naton sang pangbalanse, no, sa aton nga flavors, kiti maalat na nga daan ang cheese, no, dugangan pa naton sang asin, no, kinahanglan naton sang sugar pangbalanse. So sa sugar naton, mga K5, pwede kita makabakalya sang isa ka kilo, no, sa merkado. Iniya ang nagapresyo sang 75 pesos subong, no. Apang sa aton niya nga dish, gamay lang man niya nga sugar ya ang aton nga kinahanglan, pwede kita kabakalya sa mga merkado sang tag 10 ka pesos, tag 15 pesos nga kalamay. Of course, para sa aton nga slurry, mga K5, sa sauce naton, kinahanglan naton sang cornstarch. So sa cornstarch naton, mga K5, amuman ina, no, makabakal kita ya sa merkado yas ang tagpulo ka pisos lang cornstarch. Of course, hindi gidya madula sa aton nga baked oysters, no, ang aton nga butter. So sa butter naton, mga K5 yan, no, ini ang nagapresyo sang 57 pesos, no, sa mga supermarket. Ini yung klase sang butter, mga K5, no, medyo burubaratahon ini, mga K5, kahit hindi man naton na kinahanglan sang damo gid nga butter sa amo nga dish. Of course, para sa dugang nga texture, no, kon crunchiness sa aton nga baked oysters, no, kon baked talaba, kinahanglan man naton sang breadcrumbs. Apang optional na naya sa inyo, apang sa ako niya, nagadugang ako ya sang breadcrumbs, no, para sa dugang nga crunchiness. So para naman sa aton nga cooking procedure, mga ka-K5, of course dapat tinloan yung gid-anay, no, ang inyo nga mga talaba.
1: Correct, kaya ang talaba nga ginalimpyuhan, manamit gid kan-on.
2: Wala sang lutak.
1: Wala sang lutak, wala sang higko, wala sang baho, kag wala sang langsa, ka K5 o tingguanson sang malusgod pototan. Eh. tapos limpyo or next.
2: And then, well, K5, syempre.
1: Yan, nanabing ko, ikaw yung muya kung ano nasa sulod sa ulo mo na, muna nga.
2: Talaba ganing nga to.
1: Hindi. The next.
2: Of course, so, K5, tapos natin limpyuhan ang mga talaba, no? Of course, kinahangla natin na i-boil. So, sa pag-boil natin, mga K5, ang perfect idea para sa ako, no? Nga minutes sa pag-boil sa ato nga talaba is 2 minutes and then i-shock na
1: minutes?
2: Natin.
1: Overcook na eh.
2: Medyo, mga K5.
1: I mean ko, ano yun ito, overcook. I mean, well done. Mm. Well done na mag 2 minutes, kadugay na iya. Kuya, mga, kiting, but, ano mo, yung mga luto, gani?
2: Bake.
1: Bake talaba. Mm. Okay na iya.
2: Mm.
1: Oo. Pero namin ko sa,
2: kung steam saw-saw
1: talaba,
2: lang.
1: Mm. Steam talaba, mga 30 seconds na pagpusaw mo,
2: luto.
1: Butuaon mo na dayon. Mm. Para nagbasa-basa, pabla ka K5, buting gwanso na.
2: May sabaw-sabaw pa sa sulod.
1: May sabaw-sabaw pa sa sulod. Marimis, manamit, mananam. K5, alira apin.
2: Mm. Yeah. After sina natin pabukal, mga K5, no, dira na natin buksan ang aton tag sa katalaba, no? And then, dira na kita, mahimo sang aton nga sauce. So, sa paghimo natin sang sauce, kinahangla natin mag-boil sang evaporated milk. I-boil okay. natin ang aton evaporated milk. And then, idugang natin ang aton nga butter kag cheese. So, ang cheese natin, mga K5, kinahangla, naka-grate, no? Kung grated cheese, no? Para nga mas madasig ini nga mag-melt. So, sa pagbutang natin sang butter kag cheese, kinahanglan nga i-melt natin ini-anay sa aton nga boiling nga evaporated milk. Okay. After sina mga K5, kung na-melt na natin ang aton nga cheese, dira na kita madugang sang aton nga seasoning. So sa aton nga seasoning, idugang lang natin ang aton nga salt, ang aton pepper, ang aton nga kalamay, and of course, ang aton nga slurry, agud nga mag-thicken ang aton nga sauce. So kung mag-thicken ang inyo sauce, mga K5, dira na kita ma-assemble, no? So first, idugang gang naton ang aton nga sauce sa ibabaw sang oyster so kung talaba nga ginbuksan naton. After sina mga K5, dira na naton ibutang ang aton nga fried garlic nga ginbakal sa merkado and then ibutang naton ang aton nga more gid nga grated cheese mga K5 sa ibabaw kag ang aton nga added texture nga breadcrumbs. After sina mga K5, kung na-assemble na naton ang tanan, pwede na kita makabake. So sa pag-bake naton mga K5, 10 to 15 minutes, no? Pwede na ina naton i-serve ni Enjoy ang aton nga bake talaba. Apang ina mga K5, nakadepende, no? Kung ang gamit nyo yati toaster, pwede man kamuya makahimo sang bake talaba, no? Gamit ang inyong mga toaster oven. Sa aton nga mga toaster oven, mga K5, kinahanglan gina naton i-preheat siguro, no? Kahit hindi siya ya pareho sang kabaskugo, no? Sang init sa aton nga usual nga mga oven. So, amo na mga K5 ang aton nga baked oysters nga medyo maoti obrahon apang manamit gid nga kaunon.
1: Ang talaba ni ka K5 alira apin. Baked talaba. Okay, sa aton sini nga mga ka K5, baked talaba. Ang imo ni siya ma-order kag mabakal sa mga restaurant, pero pwede mo gidya maluto sa imo balay.
2: Yes.
1: Importante, may ara ka lang sang oven. Hindi ka kabake kung wala ka oven. Pwede ba naguro sa isugba mo sa baga? Pwede na.
2: Hindi kay Fibre.
1: Kaya naguro siya na kung grilled talaba, no?
2: Grilled talaba.
1: Kaya grilled talaba, no? Kaya kaya may oven toaster kagid siya, eh. Kaya pa'y balira apin.
2: Kaya kaya matoast dapat ang sa cheese sa babaw ang imong mga breadcrumbs, no? Nga ginpambutang for added flavor kag of fried garlic.
1: Isang, sang bake talaba.
2: Mas namin ang
1: gusto ko pero gusto ko yaya ang preska gyapon, ang steam talaba, steam talaba gyapon. Oh, steam talaba gyapon ang gusto ko yaya. Ay at least original bala. Sa ton sini nga mga ka-K5. Kasi nami niya ang steam talaba ya sa usaw man ni langgaw kag pati siya ga.
2: Parisan mo dayon sa sinugba nga baboy.
1: Ano tayhan makakaon ni kag makapanyaga kasang talaba sudan tama no? Sa ton sini nga mga ka-K5. Mahal na may subungang talaba, mag-ibakal ka o pera serve. Sa una yan, 300 pesos mo sa naksako.
2: Oh.
1: Induman ko sa una, sa gamay kami ka K-Family Rapid. Dito kami bakal sa may Ibisan, Kapi. Sa aton siya nga ka K-Family, bakal kami 350, 300. Isa raksa kong trabaya, wang nakaon.
2: Amo na nga nakadepende ginang presyo niya sa kung taga-diin ka.
1: Pero sa una, may kong kakaon talabang. Kaginang Iloy ko bla. Yung papilit, yung ko, tinawin bla bla, may tit, tinawin bla. Yung sausaw, yung langgaw, siya sinamakan, kaging lubong sa kanon, pagkaon ko, yum, yum, yum, yum, yum! Sir Frank Constantinopla, good morning, Winifreda Sarmiento, ring aga, Janeta Tasso. Dato sa mga ka-K5, kagkay, sa K5 Bread Pascal. Over na share dana. Share i-share gid sa aton sini nga mga ka-K5. Basi ibala kag kung si Ibana Alawi nagapanagtag bala sa iPhone na 17. May iPhone 17 na gali subong. Kaya bi ko ni iPhone 16 ang pinaka latest eh.
2: Kay di ma
1: orange orange na nga nag-viral iPhone 16 na. Pero subong may iPhone 17 na.
2: Ma-release sa September.
1: Sa September. Pero ang iya tsura do duwa kamera yan oh.
2: Oo, do pareho man sang ano do pareho man sang iPhone 16 o galing ang likod niya sang kamera do may box box nang diri sa babaw niya.
1: Damo-damo gito ang nag ano nag-share sang ano post ni Ibana Alawi. Nagahando mga ka-K5 nga magkakuha sang iPhone 17 nga cellphone. Ugaling ka K-Pay Balira Apin, damo man ang mga nagpang-bash. No? Ay sa likod sang pag-promote kag pagpangana tuyo nga pagpanagtag ni Ibana Alawi sang sining iPhone 17. Kilala nyo si Ibana Alawi? Sino lang hindi ka kilala kay Ibana Alawi? Huwag ka mo kakilala kay Ibana Alawi. Law-law ka mo eh. K-Pay Balira Apin. Ang numero uno, ginang nga nakabalo kung sino si Ibana Alawi, si Uting Guanson, kag si Candit, kag si Tatay Kuroy, Furash. Sila gini ka kilala na yun kay Ibana Alawi. Kilain lang kung nakafollow pa ni sila.
2: Kasi nagkilita ay sila sa comment section.
1: Ka iPhone 17 ka K-Pay Balira. Di damo-damo na comment. Galing damo ang nag-bash kay tungod nga sa likod.

0: pera. Sa ato sini nga mga kakipay. Yo, 100 ka iPhone 17. Sino hindi kay muya magi kay try komento sa iya sini nga post ko nga swertehon ka man. Kakipay balira.
1: Ang ginapa comment mga kakipay, kuan colors ang gusto mo nga iPhone.
0: Grabe no. Sa ato sini nga mga kakipay, pero para piho kung mapilian ka. Sa pila ka libo nag komento, sin nang bilog mga kabaton. Pero kailan ako maswertihan ka? Pero pwede man ka mo dito ka-comment kung ano nga color sang cellphone ng inyo sininga gusto. Pero I don't know kung may criteria nga dapat ma-ano kagid, ma-download kagid sang ano to, sang gambling app to, kakipay balira. Pero kung ma-comment ka lang.
1: Ma-comment ka kay Ray, tapos dapat naka-follow ka sa iya kag i-share mo ang iya nga video.
0: Oh, amo lang na. Pero not necessarily means nga i-download mo o kung ma-register ka dito sa gambling application.
1: Wala siya.
0: Nakontrola nyo lang. Kaya kitina mo nagpakamalaot siya nga ti. Ging, ano yun mo? In celebration of the pilaka years to, no? Siyang amo na nga gambling application. Managtag sa 100 ka iPhone 17. Titutuo doon mo na iba na alawi. Kaya mo pamangkot nga sa subong kuno. Wala pa na tag.
1: Wala pa na tag.
0: Ha? Kipay balira?
1: Wala pa nahatag, Kipay Ray.
0: Wala isang video pa nga nahatag, no? Or ba, sige na shoot pa nila subong.
1: Siguro, Kipay Ray.
0: Shoot pa nila. Pero masabak, maano ni, mapilitan ni si Banalawi managtag. Hindi pwede ganyan ni pagpanagtag. Cross-cam na karon, no? No? Natawag nila nila nga clickbait. Sa tong sini ka mga kakipay, nga mampush-push ka lang nila para
1: padugang followers.
0: Padugang ang imo followers. Sa aton sini nga mga K-pop, dapat tutudo nila eh. Oh, ang pamangkot ko recommend kito kung anong color imo.
1: Wala.
0: Wala. Kansay. Sa aton sini nga mga K-pop, kasi rapol-rapol man nila, sa pulbi blue. Mayroon naman, hashtag blue, hashtag yellow, hashtag orange, no? Sa aton sini nga mga K-pop, ini nga lugar sa Pilipinas, siya awan is nag-deliver eh.
1: Ayawan eh.
0: Oh, kakipay balira.
1: Alin sa apare, hasta sa hulo.
0: Tutudo ni nila nga panag-panagtag para doon man scam lang guayaw. Kakipay balira, pe.
1: Kinahanglan ni makita sa tao.
0: Iba na, panagtag bugi na iba na. Oh, kagi, okay lang na mag-comment ka mo sa color sa iPhone. Hindi lang ka mo ito yung mag-download sa gambling application na gina-promote ni Bana Lawi ah. Pero ay man ito madalas criteria na mapilian ka sa iPhone. 17, kakipay ba alira? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag palamati. There is a K5 News FM Iloilo. Oh, there is a balitang K5 sumaga. Gaplano pa ko nga managtag kada papremyo ka K5 alira. Basta nagpamati lang sila sa balitang K5 sumaga. Kagabugtaw sila aga pa. Nag-share sila sa aton nga live. Ang ka-share sa live ta, ang nag-comment, kagang nagalantaw aga pa every morning alas 4:30 hasta alas 6 aga. Managtag kami papremyo ni ka K5 alira. Panom dumon lang namon kung ano pa nga papremyo ano. Pwede man cash.
1: Wow.
0: Pwede man appliances. Basta may aral lang kita nga consistent ka lang lantaw. Kung bagulat ni Mukbutwa, kung bagulat ni Muklantaw, diti, hindi mo na pwede nga, bagok lang. Dato sa din nga mga kakipa.
1: Daog ka na yun.
0: Daog ka na yun. Mag-termi-termi ka lantaw. Cinco in punto mga kabyanan sa aton sini nga pagpangalagad. Salamat gid ka K-pop balira apin sa imong sini nga big talabang. Namin niyo subong nga aga. Sa aton sini nga yum yum yum in the morning.
1: Sige ka K-5 Ray, gikan sa kusina sa K-5 News FM Iloilo, inisi ka K-5 alira ang inyo kusinera nga nagasiling. Ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatam-an, malain man sa kalawasan. Yum yum yum yum.
0: Yum yum yum yum. We have 50 live viewers kina sa aton sini nga pagpangalagad. Okay, sa balitang K-5 sa umaga. Follow share ang aton sini nga mga sa mga ka-K-5 nato ng aton sini nga Facebook Live. Kagabantayan ang mga detalye sa aton sini mga nagapanguna nga mga balita sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K-5 sa umaga. Ang oras alas 5:02 saga. Oras kinadulungan sa Tuscarawan sa Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na may extra virgin coconut oil ka pa. Para sa ubo ilan na trengkaso si Paul, mag-inom sa Klinika D3 Bio. Diretso kita mga ka-K-5 sa pila naton sini ka mga labing talalupang doon ng mga balita. Mga nagapanguna naton sini nga mga impormasyon nga nakuha ka na tipon sa aton sini mga unit field reporters sa sulod sang 24 oras. Yari ng aton sini nga mga top stories of the day.

0: Sa mga balita, validation kay fact-finding ginmando sang PRO6. Agod nga imbestigaran ang ginaligar extortion case sa Police Station 4. Iloilo City Police Office ginabisuan ang publiko nga maghalong sa mga scammer nga nagapakilala nga police. Gag, Western Visayas nagpangaduha sa may pagdubo nga kaso sa krimen sa Pilipinas. Sunod naman sa Police Regional Office 6. Kag sa dugang nga mga balita, WBTC posible nga magpatuman ni Watts ang pagbuhin sang nagabiyahe nga units kon magpadayon ng pagsaka sang presyo sang gatong. Nagamatamat man gani presaka ang presyo sang gatong. Anay nga nagi okay na ni mga kakipay be. No, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalmati. 12 ka mga barog pangisda dakop sa sipirado nga presyon batok sa illegal fishing sa Quinto Distrito. Kapin 47 ka kilo sang isda na recover. Lalaki patay matapos makabunggo sa nakapark na truck sa Badwa sang Dumangas. Kag lalaki nga nangawat sa mga sigarilyo kag nakuhaan sa ginapatian Shabu sa Barwa sang Dingli na pasaka na sang kaso. Kagkaroon sa aton K5 touching story. Hindi lang sa balitang K5 sa umaga. Talo na ito ng istorya sa mga sundalo nga naglakat sang masubra 28 kilometro para lang madulong ang mga pulungkuan sa ibabaw sang bukid sa isa ka eskwelahan. Unang K5 touching story karon ka K5 Aaron Repoyo. Alas 5:04 sa agad. Sa pagbalik naton, kauntang pila ka mga detalye na sang balita, upuran nga ton sini nga patrol with ka K5 Garen Badilla kag ka K5 Makoy Espeha. Magbalik ang balitang K5 sa umaga.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3
5: sa mga butika.
2: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
2: DTX 500
5: masaligat,
2: epektibo.
5: DTX 500
2: mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500
2: masami ka bala gina allergy.
5: DTX 500
2: ang DTX 500
5: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
2: nga sa masami
5: amo naman
2: ang ginahal dinas sa mga nagkalaydai nga allergy.
5: DTX 500
2: masaliga. DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix
5: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mamasa ka butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants na nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
10: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi!
17: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
18: Ang Extel!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend food supplement for men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend food supplement for men
18: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
18: para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino nga tayo,
17: happy kanunay.
18: DTX 500
17: masaligan,
18: epektibo.
17: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500 500.
0: Ikaw ba lang?
17: Ang may diabetes?
0: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
17: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar.
17: Sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
17: Asal rikan.
0: Epic tipo.
17: DTX 500.
0: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
0: Yung may D3.
17: Mga buti ka.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
8: The K5 News FM, Philippine Standard Time, 5:12 saga. Ang oras, ginadalong sa Tuscarawan, sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, magagka K5, ang himo sa palaya, kag di sugar cane extra, koko na linsa, panit sang tubo. King kakasang matamis, gin pabili ng mapahita. Ang Klinika DTX 500, mga K5, ang saragin makabulig para sa aton sinima namin nga blood circulation, kag sa aton sining ikaayong lawas. Kung may hypertension, may high blood, may diabetes, maginom sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 ni Dr. Amil Itangoy, mga K5, nga nagakakas sang mga free radicals sa aton sining lawas, katugas ang oxidative stress. Ginarin nyo ang mga guba nga selula, agod malikaw kita sa mga malala nga mga balatian. Kanami unta ang aton sining blood circulation, mag-inom sang Klinika DTX 500. Alas 5:13, oras sa aton sining barwa nga pagpangalagad. Bago na ton, kuhaon nga ton sining mga detalye kag mga balita sa patrol, pasiplatan tanay pila ka mga balita nasyonal sa pinakalates nga social weather stations survey sa aton sining mga ka K5, isa ka commission survey nga ginkandak sang social weather station kon SWS sang Hunyo 2026. Nagapakita mga ka K5 ang tuman kagrabe nga paglubo sang rating, trust rating sang presidente o kon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga ka K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Umalin sa 35% sa tong March 2026, nagdubo sa 34% ang percentage sang trust rating sang presidente mga kakipay. So par kung lang tawon na to naman yung pinakamarabo nga trust rating mga kakipay sa isa ka mataas nga opisyal sa gobyerno, ilabinagid ang presidente. Sa survey mga kakipay, nagkapakita nga 45% sa mga Pilipino sa tonsini nga mga kakipay ang may magamayigid lamang nga salig sa local chief executive o kon sa chief executive rather sang pungsod Pilipinas o kon nga aton sini nga presidente, samtang ang 19% sini ang nagapabilin nga undecided. Sa latest figure naman mga ka K5 ni President Marcos, nagnubo ang iya sini nga trust rating sa aton sini nga mga ka K5 sa tong July 2024 nakakuha pa ini sang 64%, although nga ang rating nga na record was 48% sang June 2025 kag mataas kumpara sa tung gintalikdan nga tuig, no? Padayo naman ini nga nagdubo subo nga 2026 nga mayara gid lamang sang 34% nga trust rating ang presidente sa aton sini nga mga K5. Samtang apisar sa madamo ka kontrobersiya ginatubang kag sa iya sini nga kaso sa may kang tanan sa sining impeachment sa aton sining mga K5, sa aton sining mga pinalangga ng mga tagapalamati. Na gapadayo naman ang pag-mentinara sa trust rating sa vice presidente sa aton sining mga K5 nga si Vice President Sara Duterte mga K5. Sa nakuha nga percentage sa SWS survey, nagapakita nga 57% sa mga Pilipino ang nagpabutyag sang ila sini nga mataas kapagsalig sa vice presidente apisar sa mga ginatubang sini nga kaso sa nagapadayon nga impeachment trial. Sa aton sini nga mga kakipay, samtang 27% naman ang nagpakita kapagpabutyag sang ila magamay nga pagsalig sa vice presidente, kag 15% naman ang undecided pa sa aton sini nga mga K5. Ginhiwat ining survey tungod sa nagidapit nga zona sang presidente mga K5. Ini ang ikalimang zona sang presidente sa maabot nga Hulyo 27 tuig 2026. But silingon, sa Lunes nga adlaw, magadeliver sang ikalima nga State of the Nation address ang presidente sang Pilipinas. Alas 5:17 sa aga, oras sa aton sini nga pagpangalagad.
20: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
8: Ma'am Laura Sumagaysay, good morning. Robert Ligaspin, nga pamatigid sa aton sini nga pagpangalagad kag Ma'am Marcel Baloro Kasiple sang Barangay Balabago. Naka-standby na sa aton sini nga linya ang aton sini nga patrol with ka K5 Karen Badilla. Sa mga nagpanguna ng mga balita, ka K5 Karen Gwen.
21: K5 Ray nagmando si Police Regional Office 6 upon PRO 6, Acting Regional Director, Brigadier General Randolph Tuanyo, nga magpatigayon sang validation kag fact-finding angot ni nagalapta no, nga audio record sa social media K5 Ray kung sa diin may ara sa isa ka persona nga tinagapakilala taga police or intel siya sang or operatiba sang Iloilo City Police Station 4 kag tiginaaligar nga nagapangayo sang kwarta kabaylo sa kahilwayan sang suspect K5 Ray nga ilang nga nadakpan sa drug bypass operation K5 Ray. So no, diri sa kay RD Tuanyo K5 Ray, no, pananglitan nga mapanmartudan nga may persona K5 Ray nga nagapakunukuno nga police para yan makapangilkil o kung makakwarta, tigin na pa siguro diri sa PRO 6 nga magapangatubang inisang sampaw-sampaw nga kaso K5 Ray. Tigin na bisuhan diri sa kapulisanta ang public na hindi gila yon maghatag, no, especially ang ining makabaton sang tawag kay Five Ray, agod nga malikawan nga mabiktima sang pagpang-scam kay Five Ray. Pero ginpasiguro man sang PRO 6 nga once nga mapamatudan man nga police ni ang nagatawag kay Five Ray, di may ara man ini nga pagatubangon sa sanction or kung ano man dira nga mga criminal kag administrative case kay Five Ray, no, kahit isusubong ongoing ni ang validation sang aton niya nga kapulisan angot ni sa mga nagalapta nga audio record nga tikuno police siya kahit nagapangayo sang kwarta sa pamilya kay Five Ray, sa pamilya sang suspect nga nadakpan sa drug bypass operation kay Five Ray. So, ang sabahin naman niya sang ICPO, nagpagwa man diri sang statement si Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga City Director, nga sa ilang hanay, tingin na dumilian gid ang ining pagpangayo sang kwarta sa mga pamilya sang suspect or sa suspect mismo, kag kung kasinuman, kabaylo sang kahilwayan sa mga arestado nila K5 Ray. Suno diri sa City Director, naghatag ni siya sang direktiba sa tanan nga mga unit chief, mga station commanders nga imbestigaran ang ining nagapakilala nga police officer, especially dira sa Police Station 4 K5 Ray, no, nga tisunod-sunod na nga mga issues ang ginahaboy batok sa ila, especially
8: K5
21: sa
8: Karen.
21: Ila.
8: Sinoni ang complainant o sinoni ang mga nakabaton sa or kung naka-encounter sa sining nagapakilala nga police nga ni?
21: Sa information diri nga nabato naton kung madumduman kay Five Ray ang ato bala LGBTQ nga si Lovie Po kay Five Ray or si alias Lovie Po sa drug bypass operation nga ginkandak sang Police Station 4, kung hindi kita magsala sa kalumpang to kay Five Ray natabo ni ang drug bypass operation. Ang iya ni nga himata ang nakabaton sang tawag kay Five Ray sa isa ka lalaki nga ti nagatagalog ang nagahambal siya nga para mahilway ining ilang himata nga naaresto, sila ang ma-process kay Five Ray para ma-dismiss man ang kaso, pero kabaylo sang 300 to 350,000 pesos kay Five Ray nga bayad sa ila deraya sa Police Station 4 kay Five Ray.
8: Hapos malang na kay kung ginggamit ang cellphone, damo naman kag advance naman katama subong nga aton sini nga mga teknolohiya, labi na magiging aton sini nga kapulisan ka K5 Karen. Tikwa ang tong number eh. I-trace kung kay sinoto nga number, numero, kay sinoto nakapa-register ka K5 Karen Badilla. Kaya ang pamilya, Ate, ano ka naging klase? Isang pamilya ko masalig ka sa isa katawag nga, why ka kakilala? Okay, pay ba ka rin?
21: No? Yes, correct.
8: E butang tabi, hindi ito polis, kapakuno-kuno lang binga polis, or either isa ka polis, hindi man gapon insakto no? Sa itong siling mga ka-K5. Lumayo man na nga, ti ang PRO 6, nagtutok sa mga kasubong sini, no? Nga possible extortion sa mga pamilya sang mga subject sa drug buybus operation na ka-K5 Karen Badilla.
21: Yes, K5 Ray. Karon ang may patigayon noon man diri nga press conference sa Campo Delgado, K5 Ray no, angot sa mga dalakuan yung mga issues dire, especially sa Station 4 kay ti sunod-sunod na ni nga mga issue ang ginahaboy no, batok ya sa ila dira sa nasa mga police station K5.
8: Ano pagid ka mga isyu ni na haboy sila haw?
21: Demo ni ang pagpangplanted K5 Ray, then ang pagpangabuso or pagpanakit K5 Ray no sa mga operatiba sa mga suspect nila, especially kung mga during drug buybus operation K5 Ray. Kagang iba diri nga mga pamilya nagareklamo nga during buybus nagakaladula ang ila nga kagamitan K5 Ray.
8: Oh, those are the allegations of the those of the family of those subjects sa drug buybus operations, no?
21: Yes.
8: Anyways, okay ba nga may imbestigaran, pero that is sometimes no, those are normal complaints, no? Sa tong sini nga mga ka-K5, hindi lang guro sa police station 4 but tas ibang pagid nga mga police station na during the drug buybus operation, no, may mga mahambal ang pamilya, mga nagakaladula nga kwarta, nagakadula nga kagamitan, nagakadula nga mga alahas o whatsoever dira, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kag ang pamilya yan di may kinabatarong ganay nga magreklamo kag magfile sang kaso or whatsoever, no, sa mga operatiba or mga kapulisan naton. But hindi na ni bag-o sa aton pamatian, no? Pabatinan, no? Kanamo na ni ka-K5 karen nga ti masami kung magpatigayon ganay drug buy bus operation no, mo nang complain nila. No? Ti ugaling dapat nga pamatud-an ina kag imbestigaran. No? Sa aton sini nga mga ka-K5 kay pulis naton, hindi man ni magpasugot nga mamansahan ang kredibilidad nila especially sa pagpatigayon sa mga drug buybus operation ka-K5 Karen.
21: Yes, correct, K5 Ray.
8: Din ka subong?
21: Oh, sa subong diri kita sa May Central Philippine University kay kung mahibaloan K5 Ray final subong sang FIFA World Cup, di may pa live pay-per-view diri sila. Subong K5 Ray no kag madapo diri sa mga tawo kag ina ni alas 3 nag-start K5 Ray kag tugtog subong ari sa
8: may pila ka na ka mga pictures na videos and yes, footages
21: yes send dira sa aton nga
8: si K5 Balira Ape nagabantay man ni subong sa news center. Ano ni siya, mga football enthusiast na da, subong nga nagalantaw siguro ka K5 na Karen, kag mga football athlete na ton. Pero ti Argentina versus Spain ni subong,
21: yes.
8: No? Championship sa FIFA World Cup sa ton suni nga mga ka-K5. And sa dyan eh, kinuway pat score sa ila na. Kamusta ang mga reaksyon nila na? Kapili ka na ka-randomly interview na sa mga nagalantaw. Ano nga team ang ila sini nga ginasuportahan ka-K5 na Karen?
21: Kalapanan diri sa makitaan diri naton kay Fibre mga lalaki gidi ari mga kontra si
8: ano sila biba Argentina o kon biba Espanya
1: nga patuan lang
21: ano team nga ginasuport
1: lamang lang
21: Argentina ano
3: Spain ta na gara ma'am
21: ikaw ya
3: man Argentina ay mama
21: from ka din ka
3: from Santa Barbara. Pero from the star of Santa Barbara, man, pero student ako dire.
8: Tamang ko tara ka tipay ba ka Karen pangalan nila, pangalan.
21: Ano pangalan mo, sir?
3: Carl Dominic Diaz. Carl Dominic Diaz.
21: Year mo di sa CPA.
3: Comprehend lang ko ano dire, ma'am. Comprehensive exam na lang for medtech.
21: Payat kina din no or
3: ang ano?
8: Free.
3: Free lang, free.
21: Napaka-mode.
3: Bali, first half, dito kami sa Kabatuan, nag-watch, ma'am. Pero tayo naglantaw, may di second half or dire sa pero second half, direk doon sa dyan.
21: Argentina, kagid yan.
3: Argentina.
21: Sige, si Sir Carl, K5 Ray, Argentina, ang iyang nga
8: ang tupad niya itong Espanya, saan balya, sino to?
21: Carl.
8: Si Carl, Argentina. Si. Ang tupad niya si. To, sino to?
21: Amo man, Argentina man.
8: Ang balya kina, Spain kuno eh.
21: Okay, ang ila, dire nga idol, si Lionel Messi.
8: Okay. Po depending champion ng Argentina, di ba?
21: Yes, yes, K5 Ray. Kung sa ilan ng World Cup history, K5 Ray, ang Spain, kaisa pala ni Magdaog, 2010. While ang itawag ang Argentina 3 beses kay 5 Ray, no? Based diri sa aton man nga pagpanalawsaw kung sa diin kay 5 Ray ang ining Spain ang 2010, isa pa lang ni ka World Cup title ang nakuha nila while ang Argentina 1978, 1986 kag 2024.
8: Ay, goal
21: na kay 5 Ray.
8: Goal!
21: Ano na goal? Oh my god, goal na ang Spain kay 5 Ray.
8: Oh! Biba Espanya! Biba, biba, biba Espanya! Nay siningitan, nay siningitan.
21: Oo, kalaban nandiri sa ila kay Argentina, pero foul kay 5 Ray.
8: Pag goal sa Espanya, nagparang lapsi ang mga taga Argentina da. Karon, kumaperdi ang Argentina, balaan ko na kunong sudan nila. Corn beef.
21: wala negative kay 5 Ray, wala no negative ang pagka ang pag ano ni pag attempts ang Spain.
8: Wala nagsulod?
21: Wala.
8: Wala natin mo ka excited mo. Wala noon kagadi mo yang Espanya ka, di ko gani nagisulod da. Ako Spain man ko mo, Espanya man ko, mamuti, siyempre malapit sa aton yang Espanya. Mama mo, 300 years. Kita yang naging sakop sa Espanya mo. Amo na nga, biba, biba, Espanya! Sa aton sini nga mga katipad. Oh. Wala, anon kagad nga Spain ka kay Wai Pagani, nagsiningit ka na daw, Wai Pagani. Falso gani ang sipa?
21: Wala, nasalo sa goalkeeper.
8: Ay, sus. Sa aton sini nga mga ka-K5, te, kalabanan sila da Argentina.
21: Yes, Argentina, gidiya kay 5 Ray.
8: Oh.
21: Kay pagka si Pato, sang isa ka player from Spain, nga wala na sa lote, naghinugyaw, gida yon ang tanan, nagpangalipay. Ang pila na ni Kaya.
8: Nagpangalipay sila, kay tungod nga wala masalo.
21: Yes, wala nag-shoot, wala nag-goal.
8: Oh, hindi pa na chimpo nyo ah. Karon pa na ang chimpo nyo. Sa aton sini nga mga goalkeeper, mo di ba ni basta-basta ang mga goalkeeper nimo?
21: Oo.
8: Oh, sa aton dako maning role sa mga goalkeeper nga eh. Para hindi ka score ang piyak nga grupo ka K5 Karen Badilla. Kagapin pa diri Bisaya Ilo, amo na nga damo ang nag-aabang sa World Cup, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kay tungod gati damo kita diri sa mga football enthusiast. Damo kita diri sa mga football field ila binagid sa mga provinces naton ka K5 ba Karen Badilla. Damo kita diri mga players ang football. Amo na nga idol man nila ang FIFA World Cup, no? Sa ton sini nga mga ka-K5 every 4 years na ginay. What do Olympics mabla ka-K5 Karen Badilla? Nga kada apat ng katuig ginaiwat. Isa sa mga pinakadako nga sporting event sa bilog ng kalibutan. Ang ining FIFA World Cup ka-K5 Karen Badilla.
21: Mo di gani subong K5 Ray no nagapatigayon sang live kay Tika Gila dito sa may Kabatuan then ang sanay baluan tang Barotac Nuevo naga live man dito subong K5 Ray
8: Si Tukayo ko Ronaldo bla
21: oh
8: galing kay Wise sa kalabot sa championship eh Pero amo na nga ko na idol
21: Same sa Barcelona ni siya mo kung di ta magsala
8: Sino Barcelona?
21: Oo, si Cristiano Ronaldo.
8: Cristiano Ronaldo?
21: Oo.
8: Sabi kong ang Barcelona, Spain man ha?
21: Lain man ni nga team kay 5 Ray. Oo.
8: Pero taga diin gina si Cristiano Ronaldo?
21: Portugal. Portuguese ni siya.
8: Portuguese?
21: Oo.
8: Bang iya sini nga roots gid, taga Portugal gid. Sa aton sini nga mga ka-K5 pero ang iya nga team Barcelona.
21: Oo, mga sila-sila ni sang una nga tiempo kan dahil Lionel Messi agang ano man bala ang bantog man nga goalkeeper sang Spain nga si Iker Casillas kay 5 Ray. Amo gina siya pinaka idol ko si Iker Casillas.
8: Isa ni sa pinaka ano mo pinaka taas or dako nga sweldo si Cristiano Ronaldo sa football eh, no? Sa status niya subong do 208.4 million euro ang iya sini nga income. No. Sa ton sini nga mga ka-K5.
21: Yes, yes, K5 Ray. Sa Subong, tupok na tupok yung dere ang mga tumalan. K5 Ray, kay nagapalang hawat-hawat na ang tanan. Pila na do, lapaw na, or almost 2 hours na K5 Ray, no? Ang hampang. Pero, wala sa giyapon sa may nakagol K5 Ray sa Spain kahit sa Argentina.
8: Okay, ginga ka, lawan ka din ni Edgar Badbadon sa konsining nga mga ka-K5, no? Ma'am Bing, Vivian Pagtulunan, good morning. Kay Nasahan naman, mga K5 patrollers na ito nakatutokin sa bangaga dari sa balitang K5 sa Umaga. Sige, bantayin lang dira kagkwa ang mga reaksyon sa nga pila na ito sinig ka mga tumalanaw dira sa may Central Philippine University samtang nagatutok sila da sang live nga hampang sang Spain kagsang Argentina para sa World Cup, FIFA World Cup 2026 Championship Game. Kaka-K5 Karen?
21: Ang ining balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
8: Good morning, Ed, kay Ma'am Ning Ilumba. Nagpamatigid sa ito sa hindi kapag pangalagad subong nga aga. Thank you so much, Ma'am Ning. Alas 5.33, mga ka-K5. Diretso kita na sa pila naton sinig ka mga labing talunopang doon pagid ka mga balita. Lalaki patay matapos makabunggo sa naka-parking o kung naka-parking truck sa Banwasang Dumangas. Sa report ni ka-K5 Jenny Kauyunan.
1: Sa K5 Ray, dead on arrival ang driver sa motorsiklo matapos nga nakabunggo ini sa nakapark na truck sa Barangay Takutan, Dumangas, Iloilo. Natabo ini ka K5 Ray ang insidente pasado alas 7 sang gabi samtang ang biktima naman ang ginkilala kay Ray Vergiban, kagresidente sa Barangay Sapaw, Dumangas, Iloilo. Base ka K5 Ray sa inisyal nga pagpangusisa sa kapulisan, Paul nakuntani ang biktima sa ilang barangay. Apang hinali lamang ini ka K5 Ray nga nakabunggo bunggo sa isa ka truck na nagapark sa higad sang dalan. Glayo naman nga ginrespondihan na kay Favrey ang biktima kagindala sa pinakamalapit nga ospital apang ginbawian gid ini sang kabuhi. Nibalawa naman kay Favrey nga madanlog ang dalanon sa tabong insidente bangod sa pagtupa sang ulan sa mga panwa. Kini nga balita ang nadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix na kapikanana ka detox ka pa report na gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
8: Alas 5.34 oras sa ton sining pagpangalagad. Dapat yan ang pila ka mga balita alin sa ton sining patrol reporter. Reporters, diri sa balitang K5 sa baga. Ang balita, ginadulongin sa ton skalawan sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may antiviral kag antibacterial specialist para sa ubot ng kaso si Pony Lanat. Maginom sa Klinika D3 Bio. Parisan mo sa Mighty C ang alkaline-based ka vitamin C. Basta vitamin C mga ka-K5, mag-Mighty C. Ang vitamin C nga alkaline-based na acidic vitamin C, meron kita sa Mighty C syrup para sa atong sining mga kabataan. Ang mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy ang mabakal sa Klinika Product Center na napahamtang sa pilan atong sining mga area kag lugar diri sa may Iloilo. Pagkanto lang sa may Haro branch naton tupad sa St. Roberts International Academy malapit sa Robinson Saro. May free consultations kita kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Tugtog alas 9 sa aga. Halin sa alas 9 sa aga. Katubtob, alas 3 sa hapon. Amuman sa sudan siyang Pasig sa Orbis Street, Pasig City. Pagkanto lang sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center naton kada Webes, may free consultation, wala sang bayad. Sa Kalinog, Cosmart, kanto lang kada Martes, kag Bernes, available ang mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy. Kada sa may Miagaw, sa may Orbis Street Miagaw, tupad sa MCR Agriventure, alas 9, tubtob alas 3 ang hapon, available man ang mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy. Kada sa may RGM Building, tupad sa Public Terminal, sa Sara Iloilo, napamtang ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy. Alas 5.36 sa aga, oras sa itong siribarwa nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Kaunta ang report ni ka K5 Kim Kaluyo, kanungan sang posible nga pagtaas naman sang presyo sang gatok. Ang pila naton sinig ka mga motorista, jeepney drivers, kag motorized jeepney. Ilabinagin ang WBTC, nagpabutyag na sang posible nga pagpatuman ni Watts ang pagbuhin sang nagabiyay nga units kung magapadayon ang ining pagtaas sang gatong. Report si ka K5 Karen Badilla. Kim Kaluyo. Kim Kaluyo, go ahead.
2: KK5 Rayleigh, what nga magapatuman sa paglimit sa mga nag-operate ng mga modernized units ang Western Visayas Transport Cooperative at WVTC. Tion nga mag-asod-asod no, ang pagsakas ng presyo sa gatong. And according pa kay Mr. Boyet Parcon, ang chairman sa WVTC, nga kung mag-arrange no, sa 80-86 pesos ang kada litro sa diesel, i-consider pa ni nila no, nga manageable ang sitwasyon. Pero kung for example, maglapot sa 90-100 pesos ang presyo sa kada litro sa diesel, dire na sila no nga magabalik sa percentage na gid lamang no kon magabuhin sila sa mga units nga operational. Iniagod mahagan-hagan ang kaperdihan sa ilaya nga kooperatiba kag madumduman nga base diri no sa mga oil experts no o kon ayara sa oil industry nga ginalauman ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sa diesel no around 10 pesos and 50 centavos sa kada litro kag 4 pesos and 50 centavos naman sa bahin niya sang gasolina. Ginapanghandaan man ni rin inino sang iban pa nga mga cooperatives kag sang mga motorista nga padayon man nga nagamonitor sang sitwasyon sa Middle East nga may dako no nga epekto sang paghulang no sang presyohanay sang produktong petrolyo. Kag ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C agud ang lawas resistant shadow gid permi mga KK5. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itanguy. Inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
8: Alas 5:38 oras sa atong siringa pagpangalagad. Para sa atong siringa K5 Touching Story. Yari ang K5 Touching Story. Isang pila ka mga sundalo nga naglakat sa ibabaw sa bukid. May kalayon nga 28 kilometro para lang madulong ang mga pulungkuan sa isa kabulutuan. Sa report ni KK5 Aaron Repoyo.
4: Sa gitna ng masukal na kabundukan ng Talaingod, Davao del Norte, walang ingay ng makina kundi ang mabibigat na hininga lamang ng mga sundalo ng 60th Infantry Mediator Battalion. Sa kanilang mga balikat, hindi armas ang nakapasang pabigat, kundi mga silya at school supplies na may bitbit na pangarap para sa mga batang katutubo ng sityo na lubas. Higit sa 25 kilometro ang kanilang binaybay. Umakyat sa matatarik na dalisdis, nagtiis sa init at tumawid sa rumaragasang ilog kung saan isang maling hakbang lang ay pwedeng malagay sa panganib ang kanilang buhay. Dahil walang sasakyang makakapasok sa liblib na komunidad na ito, bawat sundalo ay nagkusang maging kargador ng pag-asa. Isa-isa nilang binuhat ang mga silya upang masiguro lang na ang mga mag-aaral ng residente ay hindi na kailangang maupo sa sahig habang nag-aaral. Sa liblib na lugar na ito, na madalas makalimutan ng mundo, ipinamalas na mga sundalo na ang tunay na uniforme ng serbisyo ay may kalakip na pagmamahal para sa kanila. Ang pagtatanggol sa bayan ay hindi lang natatapos sa pagbabantay laban sa banta ng gera, kundi sa pagtitiyak na ang panulat at papel ay makakarating sa kamay ng susunod na henerasyon. Sa bawat patak ng kanilang pawis, binigyang buhay nila ang kinabukasan ng mga kabataang katutubo, isang patunay na walang bundok na masyadong mataas at walang ilog na masyadong malalim para sa taong tapat na nagmamahal sa kapwa. Para sa K5 Touching Story, K5 Aaron Refoyo, K5 News FM.
8: Alright, nabatihan ang K5 Touching Story ni K5 Aaron Repoyo. Magatapin kita sa K5 Kamustahan na punagaton sa ni K5 Western Visayas, Cagnegros Island Region.
22: K5 ang Iloilo, Sir Ray Espeja Umalay, Iloilo.
8: Happy Monday morning sa atong sining mga K5 sa Malunga Western Visayas, Cagnegros Island Region. Energy, energy, energy kita subong aga kay nakakapi kita sa Klinika DTX Coffee Mix. May kape ganan, naka-detox ka pa. KK5 Babes Gantalaw, KK5 Robert Pacardo, balik sa inyo da sa Bacolod.
22: Salamat. Salamat, good, Sir Ray Espeja Umalay, mga KK5, ang aton nga si Santa area manager, vice president mga ka-K5 na Sir Ray Espiha Umalay. Katuan na to mga ka-K5, mga ton nga tambalang ni Smar sa Antique.
5: Good morning mga guwapohon kag mga macho, Daddy Babe si Robert and sa mga sister station ta sa Negros Island Region. Happy Monday everyone! Happy kid kami dya kay nakapuro pa nga pirin kami ka DTX Coffee Mix aga pa. Kampiyon ang signal, balik ka ninyo bakolod.
22: Salamat kid tambalang ni Smar, Sir Melmar, maing aga lang dahil si Imo. Regards lang sa ato siya mga tropa pets. Katuan na ito na nga ito, sining Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
6: Morning K5 Sir Visayas, Sir ABP. Good morning Rojas, Gagantiki, Daddy Babe, si Robert, good morning. Kampiyon ng signal ah, naka-DTX Premium Coffee ako ah, with agaricos mushroom. Kampiyon ng signal manayan ay ang panyempo di Samon. Ah, balik sa imo.
22: Salamat kid Sir Michael. Katuan ta lang ato, sining mga dalagkon ang mga balita karon mga K5. Una na ito ang Iloilo, si Reyes Piha Umalay, Iloilo.
8: Iloilo ang banwa ko. Maraming mga balita sa tonsiling mga ka-K5, mga nagapanguna. Subong aga, championships ang Argentina kag Spain, mga ka-K5 sa FIFA World Cup. Kagti na ibaluan na ito ganda rin sa may Iloilo. No, madamo kita sa mga football enthusiast rin. Kadamo sa mga football field. Nagahampang rin mga ka-K5 sa football. Kaya ganit may pilag ka mga lugar kag area rin. Subong aga, nga free ang paglantaw live sa FIFA World Cup Championship sa Argentina kag Spain. Subong aga mga ka-K5, nagapinalakpak na rin sa newsroom. Pero ano? Nakagol ang ano? Hambal din, sulod? Ano? Ano? Ano na goal? Spain, okay, nakaskoko ng Spain. Nagasininggitan dito ang Central Philippine University. Mga ka-K5, no? Sa Central Philippine University sa Cipio, live ang nakunako ng lead wall dito. Kagagasininggitan ng mga estudyante, motorista, kag mga driver. Nagalantaw sila subong sang FIFA World Cup, mga ka-K5, ha? Sa dugang na ito, sinig ka mga balita, ante sa FIFA World Cup, no? Bala noon, giniguro nakatughong, niguro sa nga, nakapalagas, niguro sa Spain, niguro nga, kundi nga nyo sila writer, di kaya grabe ginang singita niya, ho. Oh. Lalaki, patay, matapos makabunggo sa nakapark, katrak sa banwa naman sa Dumangas. Dead on arrival ang driver sa motorsiklo, matapos nakabunggo sa nakapark, katrak sa barangay Dakutan, Dumangas, Iloilo, natabo ini kagabigid lamang, mga ka-K5. Ginakilala ang biktima nga si Raver Gibban sa barangay Sapaw, Dumangas, Iloilo. Amo ning mga nagapanguna namon nga mga balita dire. Balik sa inyo dira. Ano kamo? Argentina o kon Spain?
22: Argentina ko.
7: Corn beef lang ko yan. Argentina corn beef lang ko.
22: Marami, marami. Madamo kayo salamat. Plus Spain. Argentina ko eh.
8: Mantiner ka karon sang corn beef mga muna istorya mo.
22: Amo na sundan ko kadaga eh. Salamat kay Sir Ray. Katuan na ton mga ka-K5 si ka-K5 Jobert Lago, Sir SM Jobert.
23: Good morning once again sa ato mga kapatalan sa K5 was sa Visayas sa Negros Island Region. Mga nagapangunang mga balita dili sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Malipayo na aton sa ninga ABP. Subong bat midiri sa amon sa probinsya sang Capiz. Kaina sang kagahon mga ka-K5 isa ka opisyal sang PNP ang natiruhan matapos nga nagresponde sa inaaway sa video kihan. Oh, ining biktima nga ginkilala mga ka-K5 si Police Captain Ryan Puentes Ampuyos, 45 anyos ang edad, nagresponde sa inaway dito sa Baybarangay Binuntukan, Banwa sang Pontevedra. Malapit lang gid mga ka-K5 ang opisina or ang istasyon sang First Capiz Mobile Group sa President Rojas sa area wherein may nagpangayo sang responde. Pagabot dito sa nasambit nga lugar, mga ka-K5, ini siya ang nag-pacify sang inaway sa mga hubog sa nasambit nga area. Ini siya ang kuan, wala kaprikatar, linuthang mga ka-K5, may duha sa kapulis nga upod. Pero wala sa kaprikatar, siya gintero sang suspitsado mga ka-K5 nga may ara 45 kalibre nga armas. No, ining sospitsado nga si William Diocampo sang Banuaman sang Pontevedra. alas 12 kansang kaagahon natabo ang insidente kagindala ini sa Bailan District Hospital ang nasambit nga opisyal sa PNP. Ahay pag-abot dito gindeklarar sang aton sini nga mga katapos ang hospital officials or doctor nga dead on arrival samtang ang suspitsado nga si William Diu Campo ang gindadakop sang aton sini mga katapos ang kapulisan gindala sa Pontevedra PNP upod sa mga na-recovery nga mga armas mga K5 kon bala may ara pa grabe may nakuha pa gin sa iyang kwan magluwas sa 45 damo sang live ammunition sa 45 kag may extra pa kag loaded nga magazine ang nasambit nga person. Ha, mga ka-K5 binibistigaran pa karon sa madalom sa aton sini nga makatapos ang Pontevedra PNP ang natabo sa sining nasambit nga opisyal samtang diri man sa kwano sa manwasang dao isa ka taga aklat naman sa aklan nakabunggo ang ginasakyan nga sniper sa isa ka dump truck wala gid makaluwas mga K5 disgrasya ati dumakwan sumuhot sa dalom sang truck mga K5 kag ti nalasa gid ang biktima wala kabot sa dao di sa hospital dead on arrival mga ka-K5. Ang suspitsado ara sa Davao Municipal Police Station. Back to you, Bakulod!
22: Salamat gid Sir Jobert Capiz mga ka-K5. Kadtoan na ito ng ato sininga antike, ang tambalang Nismar antike.
5: Mga nagapanguna namon nga balita dyan sa probinsya kang antike K5 was Sir Visayas bao ma ano man maduro ka disgrasya namon sa weekend do. May darwa kami ka na record nga aksidente rin sa probinsya kang Antique sa may Sibalem sa darwak motor nagbungguanay. Tapos may jaman sa may San Jose kagabi. May babahi man nga nabungguan kang sarakyan. Kahapon may balay man nga nasunog rito sa may banwa kang Hamtik. Ubos gitong sambilog nga balay kay 5 Western Visayas. Ang rason kay napabayaan gali ang ginalaga ng mais sus pagbalik kang tagiyak balay ubos ron kasunog ang anang balay
9: samtang sa dugang pagit nga mga balita darwa ka mga pamatanan ng tekenyos nag tugro bugal sa probinsya matapos ang isara ka dyan si Chris Kyler Mission Esposo first place sa open solo voice category 13 to 15 years old sa Music Singapore International 2026. Samtang may taga-banwa kang dao man dyan kay 5 Western Visayas, si Yusuf Miksa Mistyu, nakaagam kang gold medal sa PAMSE event Red Belt Division kang 19th World Taekwondo Culture Expo sa Mojo, South Korea. Ang dyang darwa, gin-congratulate kang amon mga lideres regya sa Provincia Cantique.
5: Amora so far, mga balita na amon sa Provincia Cantique. Balik ka ninyo, Bakulod.
22: Salamat kay Antique, mga ka-K5. Tambalang ni Smar. Katuan na to, mga ka-K5. Ang Kalibo, Sir Michael Celorio. Kalibo.
10: Good morning, Liwat. K5 is from Visayas, Negros Island, the region. Ang Comelec, preparado na sa palabuton nga BSKE Barangay Kagsangguri ang Kabataan elections sa palabuton nga bulan sa Nobyembre kay 5 Western Visayas Negros Island Region. Base man sa pagpayag ni Attorney Christian Itulid ang election officer for diri sa Banwa sang Kalibo pero nagpahanumdum siya mga ka-K5 regarding sa premature campaigning, no? Unlike abi sa automated election mga ka-K5 nga kung nagfile na ang isa ka tawo sang certificate of candidacy o kung COC sa automated election, hindi pa siya makonsidera nga kandidato kung hindi pa mag-start ang campaign period. Pero sa BSK o Barangay Sagunay, ang kabataan election after nga nag-file kasubong adla, automatic considered kandidato ka na. So, ginapadumdum niya nga hindi gin mag-imo sang premature campaigning mga ka-K5. Samtang doon ang mga balita, isa man ka lalaki na dakpan sa buy-bust operation, doha ka mga armas na recover sa iya, kalibre 45 kag mga bala, lakip na ang isa kalibre 38 mga ka-K5. Kag ang mark money nga 18,000, no? Ang suspect si alias Inday, pero lalaki ini, taga-Banwa sa Washington mga ka-K5. Subong adlaw nakatalana siya nga i-inquest mga ka-K5. Ang isla sang Boracay mag-host subong sang fourth Sea Open Water Swimming Championship pag participan ini sang walo ka mga Southeast Asian na countries takip na ang Pilipinas mga ka-K5. No? Kag subong, posibleng maghatag ini sang dugang turismo sa isla sang Boracay. Balik sa info, Apolod.
22: Salamat gid Sir Michael sa kalibo mga kakifab diya sa amon sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Arestado ang isa ka barangay kapitan sa barangay 12 sa siyudad sa Victorias sa nagligad nga adlaw mga kakifab matapos nga nagpatuman sang search warrant ang mga kapulisan sa iya sing balay dira sa may asinda na sipunan mga kakifab. Arestado sa among operasyon si alias Gar, 54 anyos residente sa among lugar. Suno sa kay Police Regional Office Director Negros Island Region mga kakibab ginpatuman sa mga katapos ang Victoria City Component Police Station kag Criminal Investigation and Detection Group o kung si IDG ang search warrant nga ginpagawa sa korte matapos makabaton sa impormasyon ang mga otoridad nga may armas lutang ang suspect. Na-recover sang mga kapulisan ang isa ka hindi lisensyado nga kalibre sang 22 nga revolver nga may unod nga anom tanan ka mga bala sa 64 ka mga kalibre 40 kon 63 ka mga kalibre 22 nga mga bala mga kakebab ga isa ka granada magapang at mga magapangatubang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 kag Republic Act 9516 o kon illegal possession of firearms and ammunition and explosive mga kakayab sikap.
11: Kabahin mag-asawa kag isa nila kabata nagasakay sa motorsiklo gin sideswipe sang pickup sa dalan Aranita Barangay Pahanukoy diri sa siyudad sang Bacolod kahapon nga adlaw. So na sa informasyon tamtangga sakay ining mag-asawa upod ang tatlo ka tuig nga bata nga lalaki gin sideswipe sang pickup kabangdanan nga nadakop mahulog na kuntani ang bata nadakpan pa sang amay samtangga maniho wala mahulog kag ang asawa amo ang napilasan kag ginabulong sa ospital. Pahanumdom nga kun wala man lang kun may kantuan kag may bata nga dala mas maayo nga mag-commute na lang mga kagiba.
22: Dili nang bata. Salamat gid mga kakibay ba maning ato sining mga balita karon nga aga. Salamat gid Lilo Ruasan Tiki kag kalibot
12: na kamura kon beb kay perde na ang Argentina sa score subong. Mga kakibay ba 2-0 mga kakibay in favor sa Espanya. May mga nagahambal gani kuno nga Argentina kuno corn Argentina corn beef versus San Marino sardines.
20: K5 Ray Espeha Umalay.
12: Ay, hindi counted.
20: Done.
12: Paul, okay, ano man nga consigning news center man no? Tamaan ni ka bias sa Spain. Ang hindi sulod ginaisip ya sulod. Paul Grito, Paul. So 1-0 pa lang, 1-0. Paul ba ano man imo mga fans ang Argentina man? Sa ito sini nga mga kakipayb, 1-0 ang score. Hindi pa ni kalagas mga kakipayb ang Argentina. Matay ni ng score ti Sadyana. No? Sa ito sini nga mga kakipayb, good morning sa kay Atoy Shok Elisan at sa Ramboy Boys. Ang barangay Batuan, Putota, Niloilo. Nagpamatigid sa K5 News FM samtang nagagisa-giza na da sa nga host kagbumbaya. Kay may klase ang iya sini nga mga estudyante. Anong ginaluto mo da subong Toy Shok? Anong imo sini nga minyo for today? Kakipayb nyo Sumbong, good morning, Maricres Catroverde Vlogs, Laura Sumagaysay, ginatamya ota si Sir Marlon Chong, Ronnie Cortuna Lopera, si ang nagapatamya ugedra sa may Banwasang Kalinog, si ang aton mga listeners, Teresa Alconada Ridunda sa may Barangay Kasansagan, Putota, Niloilo, Jen Ray Siman, good morning, Roberto Ligaspi, mayong aga gid sa inyong atanan. Alas 5:55 sa aga, oras sa aton sininga pagpangalagad. Lunes nga Lunes, kita mga kabyanan, may klasik at may opisina. E gani sa mga estudyante nga nami pang barikutot, nami pang tulog, nami pang ligid-ligid sa kama, nami pang higda. Ano pang ginahulat nyo da? Yari ng aton sini nga pagpamukaw. Hoy! Pagbararangon ro kamo diyan. Kag magpararigos adlaw unta na ron diyan. Gapanimaho ron tinyo. Bogtaw! Bogtaw ron! Banguna, banguna, banguna. Ay, banguna! Bangon na kag magparigos gamit ang Clinica DTX Beauty Shop para sa mahamis, maputi nga kinis, madula ang katol-katol sa guya, punggod kag anuman nga mga skin diseases. Maggamit sang Clinica DTX Beauty Shop, may ampalaya guaba kag papaya nga saranggid makapakinis kag makapaputi sang aton sini nga panit. Mabakalman sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. Alas 5:56 sa aga. Sa pangalan sang serbisyo publiko, ako naman ang inyo alagad sa kanginan ko po ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Nga nagapabilin sa mga tinagang nagisiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
13: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Panet Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: Una, problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
9: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend
6: Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
6: ang nagatimlo sa imo atay.
11: Basta timlo ang atay.
6: Happy kanuna.

0: DTX 500. Mas sa likad, epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Mas sa likad, epektibo. DTX 500. E3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy? DTX 500! Masalikan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!
13: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
14: Oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras ginadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, K5 Ted Auhe. Hero Francia, DTX 500 Morning Newscast.
14: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Lunes, Hulyo 20, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo, 27 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, live mabatian kita sa radio, makita sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Kada aga, Ted Auhero Francia.
16: Ted Auhero Francia.
14: Headlines. Sa headlines, ginatulong sa kaaluan sang klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
17: The story of the day. The story of the day.
14: Top story of the day sa patagsang football sa sports. Espanya, champion sa FIFA World Cup kontra sa defending champion nga Argentina. Kamara, suportado ang Uplift program para sa malapit 8 million ka mga pamilya nga Pilipino. Sa balita lokal, validation kag fact-finding sa ginatudlong extortion case sa Molo Police Station in mando sang PNP Western Visayas. Kremen sa Western Visayas nagnubo. Sa balita regional sa Antique, Balay na sunog. Sa K5 Network News, Balor 22 million pesos nga ilpalasik na petroleum products na confiscate sa Bataan. Balita nasyonal, AFP luyag nga mas madamo pa nga Filipino ang makapadulong sa Pag-asa Island. Investigation angot sa flood control project scandal, padayunon sang kamara pagkatapos sang SONA. Balita international, Amerika naglunsar sang bagong atake sa Iran matapos duwa ka military personnel ang napatay sa pag-atake sang Iran. Balita sa negosyo, DTI ginpasiguro nga wala sang pagtaas sa presyo sang nagapanguna nga balaklon subong. Balita sa inampang tickets sa Spain-Argentina World Cup Finals, last minute tickets naghampak sa $10,000 kada isa. Balitang entertainment, Ina De Belen kag Jake Vargas plano na nga magpakasal matapos ang 5 ka tuig nga pag-live-in. Sa balitang extra special, bantog nga restaurant sa Japan. Ginbuyagyag ang sikreto. Wala ginailisan sang dinikada na ang mantika nga ginaprito. Igo na. Lasay stress na sa aga. Sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, organic ka kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Lunes sa mga aga-syudad sang Iloilo, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: The story of the day. The story of the day.
14: Top story of the day sa patagsang football. Mainit pa ang balita, champion ang pungso ni Espanya sa FIFA World Cup 2026 kontra sa defending champion ng Argentina sa score nga 1-0 sa extra time. Naka-score para sa Argentina para sa Espanya si Ferran Torres sa extra time. Dili nabulayan naman nga maka patas ang Argentina. Angot siniwala nalipay bangod na paslawan nga madepensahan sa Argentina ang kampiyonato sang World Cup 2022. Naibaloan nga ini ang ikaduhang nga kampiyonato sang Spain sa World Cup kag una naman umalin sang tuig 2010. Lasais 14 na sa aga. Ang top story of the day gidatulong sang Clinica Spore Biotics. 7.5 million ka mga pamilya nga Filipino ang makabaton sang bulig pinansyal sa idalom sang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o kan Uplift Assistance Program nga gilunsar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sino kay Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, Chairman sang House Ad Hoc Committee on Legislative Energy and Development, kabuylog sang uplift ang mga tikang kagidoso sang kamara agud mabuhinan ang epekto sang magtaas ang preso sa nagapangunang balaklon paagi sa target nga ayuda kag iban pa nga reforma. Sa idalom sa programa magabaton sang isa ka bes nga 2,000 pesos ang 3.5 million nga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kag walang gutom program. Samtang 2.5 million nga mga pigado kag near poor nga pamilya kag 1.5 million nga low income workers ang magabaton sang 2,000 pesos kada bulan halin subong Hulyo to Disyembre 2026 santo sa gintala ng kapagsunundan. Sino kay Kimbong ang uplift mamatuod sang pagbuligay sang executive kakongreso agad na mabuhinan ang epekto sa mataas nga gasto kag mapabakod ang ekonomiya. Lasais, just isais na sa aga. Sa mga ginikanan, kabataan nyo, parang healthy. Antes magpadulong sa eskulan subong aga, Patomara, Mighty C, Syrup for Kids.
15: DTX 500, Morning Newscast, Balitang Lokal.
14: Ang Balita Lokal, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Nagmando na si Police Regional Office 6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Torres Tuanyo nga magpatigayon sang validation kag fact-finding investigation angon sa ginaligar extortion case sang Molo Police Station o kon Police Station number 4. Panalitan nga mapamatud-an nga may mga tao nga nagapakunukuno nga pulis agud magpangilkil ginpasiguro sang PNP Western Visayas leadership nga magapangatubang ini sang sampaw-sampaw nga kaso. Ginabisuhan naman sang PRO 6 Director ang publiko nga hindi galayon magatag sang kwarta sa sinuman nga nagapahayag nga mahimo sini mapahilway sa prisuhan ang tao nga naaresto. Gilayon naman ipahibalo sa otoridad ang itabo agud ma-verify. Samtang pasiguro naman sang PNP Western Visayas nga patas wala sang dampigan kay nakabase sa ebidensya ang investigation agud masiguro man nga may manabat sa mo nga hitabo. Lasais, yes, isete sa aga. Sa iban pa nga balita lokal, ang balita ginatulong sang Mighty C. Ceremonial distribution sang bawat barangay makikinabang program nga 200,000 pesos kinpatigayon kadungan sang Liga Day 2026. Jenny Kaoyonan sa report.
18: Nabato na sa 1,721 ka mga barangay gikan sa probinsya sang Iloilo ang ilat checking nga nagabalor sang 200,000 pesos sa idalom sang bawat barangay makikinabong program sang national government. Ini kaduan sang ginpatigayon nga legal day 2026 Domingo Hulyo 19 sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Liga ng mga Barangay President Amala Dibuque, ceremonial pa lamang ang ginpatigayon apang wala pa na-release ang pondo nga 200,000 pesos. Dugang pa sa tungdan nga maris lamang ang pondo kung matapos kag makompleto na sang barangay ang makinahanglanon nga mga dokumento. Ginpasalig naman sa natungdan nga posible na sa masunod nga semana ang matamat nga makarelease ang pondo sa mga banwa nga makatapos ng ilang mga dokumento. Nibaluan nga ang 200,000 pesos ang pagatungaon sa duha. Ang 100,000 pesos ang para sa scholarship sang lima ka mga graduating students samtang ang isa ka 100,000 pesos naman ang para sa mga proyekto sa barangay, kaangay sa pagpatukod sang solar street lights, pagbakal sa mga kinahanglanon sang barangay, kaangay sang generator, monoblock chair kag iban pa.
19: Report nagikan sa siyudad sang Iloilo, ini si KK5, Jenny Kauhyunan para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
14: Lasays, Jesse, 9 sa aga, Philippine Standard Time, oras tulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Kremen sa Western Visayas, nagnubo. Karen Badilla sa report.
20: Mga ka-K5, nagkapangaduha ang Western Visayas sa pupos na pungsod Pilipinas sa may pagnubo sang Kremen nga natabo humarin sang Hulyo 10, tugtog Hulyo 10 sa isiniya nga tuig.
21: Mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
22: Base sa data sa Philippine National Police Statistics and Reports Division, 39% ang pagnubo sa 8 focus crimes. So kung 14 lang ang narecord kung ipaanggit sa 23 kakasong ang narecord sa Hulyo 3 tuptob Hulyo 9. Naibaluan nga ang 8 focus crimes. Ang ginalakipan sa murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, motor vehicle carnapping, kag motorcycle carnapping. Samtang sunod naman kay PRO 6 Acting Regional Director, Brigadier General Randolph Tuanyo. Ang pagnubo sang kaso ang bangod sa pagpasangkad sang law enforcement operations, police visibility, kag ang padayon nga pagkooperar sang local government units, barangay, partner agencies, kag publiko.
20: Ini si K5, Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
14: Lasays 20 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang Mighty Sea. Nagpagwa sa ang statement ang Bureau of Fire Protection Western Visayas sa may kangtanan sa tawo nga nagbilin sang bastos nga komento sa post ng isa kaabugada. Sunod sa Bureau of Fire Protection, hindi nila katapo si Carl Vincent Gabilangoso nga ginapahayag tag-iya sang Facebook account nga Blooded but Unbowed bangod nga nag-resign na siya sang December 3, 2026. Ang sinigi na pasiguro sang agency nga ilagi na pabilin ang professionalism, integrity, accountability, respeto sa serbisyo publiko kag wala gina-tolerate ang kaangay nga batasan sa ilang mga personnel. Lasaisa 21 sa aga, oras ginatulong sang Klinika Spore Biotics. Pila sa lawas ang naagom sang driver sa motorsiklo nga si Anton, 56 anyos ang edad, residente sang Molo, siyudad sang Iloilo, matapos nagtabog sa motorsiklo, matapos nabungguan sang multicab nga ginamaneho ni John, 26 anyos, residente sang poblasyon Guimaras. Suno kay Police Captain Rafi Senyeres, hepe sang Santa Barbara Police Station, natabo ang insidente sang sininkaroon lang sa Barangay Bulong West, Santa Barbara. Sa investigation sang police, ang duha kasalakyan ng halin sa banwa sang Santa Barbara, kagpadulong sa syudad sang Iloilo, sa diin nagasunod ang multicab sa motorsiklo. Kilpayag nga nadulaan sang control ang driver sang multicab sa magsailo sang lane kabangdanan na bungguan sini ang motorsiklo. Lasais 22 sa aga sa Pasay City, pilason ang duha kasakay sa motosiklo matapos na aksidente sa Barangay Agdahon, Pasay City, Iloilo, sininkaroon lang. Suno sa utod sang isa sa mga biktima, papauli na kontani sa Barotac Nuevo, Iloilo, ang yautod halin sa trabaho sa Pasay City sang maaksidente. Base sa closed circuit television, may nagkuha sang signage para sa ginakaayong dalan kagbangod madulum kabangdaningan aksidente ang mga biktima. Nakaangkon sang pila sa lawas ang mga sakay kagindala sa Don Valerio Palmares District Hospital sa Pasig City. Nagapanawagan ang himata sang biktima nga solusyonan ang ila reklamo tuoy sa pagkuha sang signage nga nanging kabangdanan sang aksidente. Alas 6:23 sa aga, oras kinatulong sang healthy nga kape, Pre-Bio Coffee sa San Dionisio, Iloilo. Nakaangkon sang pila sa lawas ang mag-asawa matapos maaksidente kag nakabunggo sa ido sa Barangay Kudyonan, San Dionisio, Iloilo. Ang mga biktima amo sa Nayjoy kag Melbert, ligalang edad, sang Barangay Hacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Sa pagpangusi sa sang pulis, may nagtabok nga ido, rason nga nadulaan sa control ang driver kag naaksidente kag natumba. Bangod sa impact, pila sa lawas kaguya ang naangkon sa mag-asawa. Gilayon nga nag-responde ang rescue team sang San Dionisio PNP, agud mabuligan ang mga biktima. Las 6:24 sa aga, oras kinatulong sang Clinica Spore Biotics. Sa dingle, arestado ang lalaki nga nangawat sang sigarilyo sa Tiangge kag nakuhaan pa sang inapatian Cebu. Ang suspek amo si Chris, 33 anyos, sang Silay City, Negros Occidental. Sino kaya Police Captain Alwin Salmon, officer in charge sang dingle PNP, nagsulod sa Tiangge ang suspek kag nanguha sang apat ka rim sang sigarilyo kag wala gin bayaran. Nakita siya sang supervisor kag ginlagas sa nakagwa ng suspect. Payag pa na recover sa suspect ang mga sigarilyo balor 7,200 pesos kag isa ka plastic sachet sang ginapatian Cebu balor 3,400 pesos. Alas 6:25 sa aga, balita sa panahon. Lauman ang maayo nga panahon, subong adlaw diri sa Iloilo kag bugos nga wasang Bisayas. Sunod sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, wala sang may ginamonitor nga low pressure area o kung bagyo sa sulod o kung sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Southwest monsoon o kung habagat ang nag-apekto sa western section sang Luzon kag Visayas suno sa pag-asa. Sa western Visayas, padayon nga mangin maayo ang panahon apang may mga posibilidad sa gihapon sang lapta-lapta nga pag-ulan, pagkilat kag pagpanagub sa hapon kag gabi dala sang habagat. Mahina tub-tub kasarangan ang huyop sang hangin sa Rion 6 nga magadala sang makanay tub-tub makasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura diri sa Iloilo sa sining oras yara sa 27 degrees Celsius kag ginapaabot magahampak sa 33 degrees Celsius ang mainit nga temperatura. Ang adlaw nagbutlak las 5:36 sa buong aga pagatunod las 6:16 karon sa Casey Sidmon. Las 6:26 sa aga, oras kinatulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500.
21: DTX 500 Morning Newscast
14: Balitang Regional. Ang balita regional kinatulong sang Clinica Spore Biotics sa Antique, Balay, na sunog. Fem Palanog sa report.
1: Gintupok kang kalayo ang isara kabalay nga himo sa light materials ginabanta alas 7 sa aga Hulyo 18, 2026 sa Barangay Igbikal, Hamtik, Antique. Sa interview kang K5 News FM kay Fire Officer 1 Ronnie Bendolf Baat, Fire Arson Investigator kang BFP Hamtik, ang naging payag nga nagdaig kang nilaga nga maisang tagiya kang balay nga si alias Monico kag ginbili na dya banget bistahan ang linya kang andang tubig. Banget ka dya wara na maradmadan kang tagiya nga may nabilintana nga gindaig sa anang drapugan kag naman anran lang nga nagrapta ang kalayo sa anang balay. Dugang pa ni Fire Officer 1 Baat nga nagakalayo pa ang balay kang anda dya na abutan kag ginabanta las 7:35 naman sa aga kang gideklarar nga fire out. Lagip sa mga nasunog ang mga kagamitan sa salitkang balay, mga importante nga papeles, video kay machine, kag welding machine sa diina base sa BFP Operational Procedures Manual, nagdangat sa 90,000 pesos ang halit kang sunog, apang mahimo pa dyan nga magbago kung magbaol kang affidavit of loss ang tagiya. Sa talada, temporaryo nga nagawli sa balay kang arang bugto ang tagiya kang nasunog nga balay. Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
14: La 6:28 sa aga, oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Sa Aklan, lalaki nga nagabaligya sang armas, arestado. Leonard Viray sa report.
2: Arestado ang isa kalalaki sa ginpatigayon nga Bybust Operation sa Provincial Intelligence Unit o kon PIU Aklan sa may Eastern Terminal F. Campo Street, Kalibo. Ginkilala ang suspect kay alias Inday, 30 anyos kag residente sang barangay Hugas, New Washington, nga nagkadto sa Kalibo para nga magtrabaho. Nabaklan sa mga otoridad ang suspect sang isa ka caliber 45 pistol kag magasin sini nga may 5 kabala, isa ka caliber 38 revolver nga loaded man sang 3 kabala. Sa ginpatigayon nga body search, na-recover halin sa iya ang Bybust money nga nagalabot sa 18,000 pesos. Samtang hugot nga nagapamalibad ang suspect nga sa iya ang mga na-recover nga armas. Sa karone, yara na sa lockup cells ang Kalibo PNP si alias Inday kag mga pangatubang sa kaso nga pagabaylar sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
3: Ben Aujero Francia.
14: Lasay sa 29 sa aga sa K5 Network News, valor 22 million pesos nga ginpalasik ka petroleum products nakuha sa Bataan. Yari ang report.
4: Patay ang isang lalaki.
23: Nang pinagsanib na puwersa ng pulisya at iba pang law enforcement agencies ang tinatayang 22 milyong halaga ng ilegal na produktong petrolyo at inaresto ang 8 katao sa isinagawang anti-smuggling operation sa barangay San Benito, Dinalupihan, Bataan, Kamakailan. Ayon sa pulisya, nagsimula ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa umano'y ilegal na bentangan at paglilihis ng mga produktong petrolyo. 2 suspect ang unang naaresto sa entrapment operation dahil sa pagbebenta ng fuel nang walang kaukulang permit mula sa Department of Energy. Sa follow-up inspection, nadiskubre ang mga tanker truck at hindi autorisadong imbaka ng gasolina dahilan upang madakip pa ang 6 na iba. Nakumpiska ang mahigit 104 na litro ng diesel, gasolina at ethanol, 4 na fuel tanker truck, electric pump at mga dokumentong binaniniwalaang may kaugnayan sa ilegal na operasyon. Ayon kay Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jasmine Des, patunay ang matugumpay na operasyon ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa economic sabotage at ilegal na kalakalan ng produktong petrolyo sa Central Luzon. Balita mula sa Bataan, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na impilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
14: La 6:31 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. Sa Cagayan de Oro, lalaki naglumpat sa overpass, patay. K. Boscaino sa report.
4: Patay ang isang lalaki matapos tumalon sa overpass. Ayon sa Maramag Municipal Police Station, nakatanggap sila ng ula hinggil sa pangyayari ng pagkitil sa sariling buhay sa Purok 19, Musuan, Dulugon, Maramag, Bukidnon. Hindi naabutan ng PNP ang nasabing individual dahil agad siyang dinala sa Bukidnon Provincial Hospital. Tumalon umano ang biktima mula sa overpass na may taas na 40-50 talampakan. Naiwan pa ang kanyang tsinelas sa lugar na pag-alaman na may depresyon ang hindi pinangalan ng individual. Wala namang nakitang foul play sa naganap na insidente.
24: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
21: TGX 500 Morning Newscast. Balitang National.
0: Balitang National.
14: 6:32 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita national, ang balita ginatulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, DTX 500. Luyag sang Armed Forces of the Philippines, sa AFP, nga mas madamo pa nga mga Filipino ang makabisita sa Pagasa Island sa West Philippine Sea. Sino kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, handom sa AFP nga makita sa mga Filipino ang katahum sa Pagasa Island, bisan isa ini sa pinakamalayo nga isla sa ginaagawan nga kadagatan. Sa nagligad nga mga inadlaw, gindala sang AFP ang pinakamilitary kag civilian content creators sa Pagasa Island agud makita kag mapalabot sa publiko ang mga ginahimo sang sanatahang lakas sang Pilipinas sa lugar, kabahin diri ang pagtukod sa mga importanteng infrastructure, pagpalig-on sa mga facilities sang gobyerno kag pagbulig sa mga residente sa nagkalain-lain nga paagi sa mga isla sa West Philippine Sea. Naglaaw mga Armed Forces of the Philippines sa AFP nga mas madamo pagid nga mga Filipino ang magaka-interes nga magkadto sa Pag-asa Island bangod pa dayon nga ginapalig-on ang transportation nga nagaangot diri halin sa mga pantalan kag airport sang mainland Palawan. 6:34 sa aga, oras kinadzulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Magapadayon ang Senate Blue Ribbon Committee sang investigation sa ginapahayag anomalia sa flood control projects pagkatapos ang State of the Nation Address o konsona kag pagbalik sang session sa Senado sa Hulyo 27. Suno kay Senador Erwin Tulfo, wala pa makapadayon ang hearing bangod wala pa matapos ang final ng listahan sa mga miyembro sang committee. Ginpahayag man sang senador nga sigurado nga magapadayon ang investigation kag may mga bag-o nga pangalan sa mga inatudlo nga posible na ulami sa isyu. Plano man ni Tulfo nga magpatuman sang mas istrikto nga pagsulundan sa pagbaton sa affidavits kapag dumili sa surprise witnesses sa mga hearing. 6:34 sa aga, sa iban pang balita national, ang balita ginadzulong sang extend food supplement for men. Nagdubo sa 34% ang trust rating ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. samta nagapabilin sa 57% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte base sa bagong survey sang Social Weather Stations ukod SWS. Sa survey nga giniwas sa ikaduhang quarter sang tuig 2026 paagi sa face-to-face interviews sa 1,200 ka Filipino, 45% ang nagpahayag nga may gamay sila nga pagsalig kay Marcos Jr. samtang 19% ang wala pa makadecide. Sa bahay ni Duterte, 27% ang may gamay nga pagsalig kag 15% ang wala makadecide. So, sa Strat-Based Institute President Dindo Manhit, ang resulta sang survey dapat mangin wake-up call para sa administrasyon. Antes ay kalimang State of the Nation Address o konsona ni Presidente Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. 6:35 sa aga, oras kinadzulong sang D3 Bio. Sa katapusan nga balita national, ang balita kinadzulong sang DTX 500. Magabisita sa Pilipinas si United States Secretary of State Marco Rubio agun magtambong sa ila pagsinapol sang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Suno sa US State Department, magatambong si Rubio sa ASEAN Post-Ministerial Conference, East Asia Summit Foreign Ministers Meeting, kag ASEAN Regional Forum Foreign Ministers Meeting sa pagbisita humalin subong adlaw tubtub Hulyo 23. Tinutuyo sang pagbisita sang opisyal sang Amerika nga mas masangkaron ang cooperation sang US kag ASEAN kag mas padalumon pa ang comprehensive partnership sang Amerika kag Pilipinas. 6:36 na sa aga, oras kinadulong sang pre-bio coffee. Sa imong pagpamahaw sa sining oras, pre-bio coffee.
21: DTX 500 Morning Newscast.
5: Balita International.
21: International.
14: Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang order under, wala sang langog, wala sang langsa, Klinika Spore Biotics. Sa Amerika, na kompleto na sang Estados Unidos ang walo ka asod-asod nga gabi nga pag-atake batok sa Iran Matapos ang report nga duha ka US military personnel ang napatay sa Jordan, ka isa pa ang missing kasunod sa pag-atake sang Iran. Nagbaskog ang pagbalsulay or pagbalosay sang strike sang Amerika kag Iran, kumalin sang naguba sang nagligad kag semana ang ginpirmahan nga interim ceasefire deal sa nakaligad nga bulan, pati maan sang possibility nga pagbalik sang all out war. Sino sa US Central Command nga nagumpisa ang air strikes alas 6 sang Sabado sang gabi samtang sa direktiba ni US President Donald John Trump. Dugang pa sang Central Command nga naigo sang pila ka hugnat sang pag-atake ang Iranian Military Coastal Surveillance kag Air Defense Facilities. Alas 6:38 sa aga, oras ginadulong sang D3 Bio. Ginatrangkaso ka? Orhana nga trangkasohon tumar na D3 Bio epektibo. Sa Russia, siyam katawo ang patay sa drone attack sang Ukraine sa Western Russia. Madamo man nga mga tawo ang napilasan sa insidente. Gilpayag nga naigo sang drone ang bodega o kon warehouse sang pinakadako nga online retailer sang Russia sa Kodovox. Samtang mayara naman sang 28 ka drones ang nabalabagan sang Russia. Padayon naman nga ginabulong ang 61 ka mga tawo matapos makaangkon sang pilas sa naglilain nga bahin sang lawas. Lasay sa 38 sa aga, sa imong pagpamahaw sa sining oras, Sir Steven Girardino. Ay ni Sir Superman, Sir Noy Nilo Servas, sa Dayaw Pasig City, Ma'am Lola Jean Barreta, Sir Junito Barreta, dira sa Jelt Eatery, Jade Garbiles, imos na kay maklase ka na, kay si James Garbiles, magpangape, DTX Premium Coffee.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
14: Ang business news ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Gindula sang Department of Trade and Industry o DTI ang kabalaka sang publiko angot sa mahimo paghulag sang preso sa mga balaklon. Ini sa tunga sang inalauman nga pagtaas ang preso sang langis sa masunod nga semana bunga sang bag-ong attention sa tunga sang US kag Iran. Sino kay DTI Secretary Christina Roque, wala sang mangin pagtaas sa preso sang basic kag prime commodities sa karon. Bangod wala sa mga petition gikan sa manufacturers para sa price adjustments. Sa reference rate, 199 pesos and 76 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 46 centavos ang Bahraini dinar, 160 pesos and 40 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 99 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 88 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 72 centavos ang Panamian Balboa, 61 pesos and 61 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 87 centavos ang British pound, 42 pesos and 92 centavos ang Australian dollar, 43 pesos and 95 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 72 centavos ang Singaporean dollar, 76 pesos and 21 centavos ang Swiss franc, 15 pesos and 4 centavos ang Malaysian ringgit, 20 pesos and 25 centavos ang Israeli New Shekel. Kag 13 pesos and 44 centavos ang Romanian New Leu. Lasais 41 sa aga, Mighty Simoning, Manong Nono Araneta, kay Sir Lorix Araneta and Philippine Ascals player Sir Ayan Bayona Araneta sa Barotac Nuevo, Mighty Simoning. Sa sports news, ang balita ginadulong sang D3 Bio. Bili sa last minute tickets sa World Cup Finals Spain kag Argentina. Nagsugod sa $10,000. Sa bago lang bukas ang radyo kag naglamto sa Facebook, champion ang Spain sa extra time sa World Cup sa score nga 1-0. Nalutos ang defending champion ng Argentina, ang team ni Lionel Messi. Enrico Zorita sa report.
6: Nagalabot sa Gnablubanta $10,000 o kunyara sa ₱600,000, tub-tub $60,000 o kunyara sa ₱1.2 million. Ang last minute tickets, agud nga litawon si Lionel Messi kag ang Argentina, agud nga tubangon si Lamine Yamal kag ang Spain sa FIFA World Cup Final. Ang FIFA official ticket resale site ang napagwa sa pinakabarato nga tickets sang Sabado sang aga sa balor nga $6,411.25 para sa mid-level view sa kilid sang goal. Apang ini ang nadula pagkatapos ng lunchtime. Ang tickets ngayon sa upper deck ang nalista malapit sa $10,000. Kag kun mas malapit ang manugbakal, kinahanglan magasto sang $16,000 kag malapit sa $60,000 para sa special hospitality seats sa pila ka outlet sa Set Geek kag StubHub. Yara nagaumpisa sa $10,000 sa upper deck tickets kag sa lower bowl sets nagasugod sa $36,000. Ang inyong balitang na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto nyo healthy, ilong kamustang Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Ining si K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
14: Mighty C morning kay Sir Boa Abilieto. Boa Abilieto, dra sa office ni Board Member Dominic Oso sa 6th floor sa Capitol. Kay Sir Lorix Araneta, Sir Ian Araneta, Mighty C morning. Mami Asun Pineda, Sir Gene Simon, Jesse James Garvilles, Pastor Bobby Riman, Mami Mi, and family dra sa Taftapas Capiz, Sir Dan Lapatha Calvo, Ma'am Celine. Ma'am Celine, himos na. Kay may flag raising ceremony do karon na Lunes, Daniel Labrador, Ma'am Laura Sumagaysay, Ningning Ilumba, Aisa Ahmad, Manolo Del Castillo, Mighty C Morning, Ma'am Christine Buhat Cardose sa Italia, good morning. Ang entertainment news, kinadulong sang DTX Beauty Soap. Ginako ni Ina de Belen nga may plano na sila sa iya live-in partner nga si Jake Vargas nga magpakasal matapos ang 5 katuig nga pag-live-in. Suno kay Ina nga may plano na sila nga magpakasal. Sigurado na sila kag lubos na nila nga kilala ang isa kag isa sa ilang nga pag-upod. Apang wala nila ginadumilian bangod o wala nila ginadalian bangod dira man gyapon magapadulong ang relasyon. Ginpahayag pa sa babae nga mismong iailoy nga si Janice de Belen ang nagsuggest nga mag-live-in na sila bisan wala pa makasal. Kung sa diin nakibot man siya sang primero pero subong nang pananiya ang buong silingon sa iyang iloy. Namigid nga antes ka mo mag-upod, pakasal ka mo anay. Kaya kung ga-upod ka mo ngayon makamakasal, pwede fornication ina, gatosik ka mo ngayon ka mo makasal. Santo niya sa Bible ha, depende niya nerespeto ta kamo pero isugid ko ni sa inyo. Makikima ka mo sa akon, makasal ka mo anay, panini ka mo ma-charge sa fornication. And what God has joined together, let no man separate. La 6:45 sa aga. Ang balitang extra special ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Manong Boy Birhamin, Tita Ambing Baez Kabasak, good morning. SB Bebot Baez and team sa Dingle, nakapangapin na kamodera DTX Coffee Mix. Sa balitang extra special, Manong Nono Araneta, sa Japan gin Bulgar sang Wakatori, ang award-winning fried chicken restaurant sa Shizuoka Prefecture sa Japan. Ang sekreto sa ilang manamit kag saboroso nga fried chicken, among mantika nga ginagamit nga wala may lisan sa sulod sang 66 years. Oo, 66 years gid manong dan. Matapos magdaog sang gold medal sa Japan Fried Chicken Grand Prix, ginbulgal sang tag-iya sang Wakatori. Ang sekreto sang kadalag-an sang restaurant nga amo ang secret ingredient nga cooking oil. Mantika nga sulit-sulit nga ginagamit. Umaling sa nagbukas ini 66 years ago. Ginpahayag nga umaling sa nagbukas ang kalanaan sang 1960. Wala pa gid mailisan ang mantika nga ginagamit sa pagprito. Kung sining ginadugangan lang kagamatamat nga nagadutay na blang. Hayag gagin ako ni Yoshihiro Suhiya, ang third generation owner sang Wakatori Restaurant, ang mantika nga sulit-sulit ka ginagamit sa pila na kadikada, ang yabe sa ilang manamit nga fried chicken, kusa rin ang tumanang kadaan nga mantika, ang ginapahayag naghatag mahamot nga aroma, kag pinasay nga sabor sang Wakatori Fried Chicken, nga naluyagan gid sang mga customer. Sabi ko kanin, Drillinas Pilipinas, kag na-recycle, kung ang isa ka food chain diri sa Pilipinas nga ginhalina ni Sir Paul kay ni Sir Janelle kada 30 segundo kada 30 minutos gina islan kag nabaligya sa hindi man sa tanan nagabaligya blasang fried chicken sa kilid dalan bla. Di dito ya sa Japan ya Ma'am Aisa Ahmad, ya GNC man, Ma'am Marisal Kasiple, Raquel Gubatanga, wagali, kwan wagali ilis ilis. Bao hindi man kay ti makon mo nga ina hindi na maayo sa lawas no. Cholesterol to the max sambal ni Ma'am Aisa Ahmad. Ti kun damo ka cholesterol Ma'am Rosemary Cabarles, Sir Lorix Araneta, Sir Jean Seaman, mag tumarna DTX 500 the superior antioxidant. Las 6:48 sa aga oras sulong sang Mighty C kag DTX 500.
7: Ben Aujero Francia.
14: Las 6:48 sa aga Philippine Standard Time. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
11: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, gina-stimulate niya, gina-suportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, gina-stimulate niya, Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining musiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante, Sir Boy? Kaya may ara mga kuhan mo,
25: kaya hormones. Kaya kaon mo, gutom ka, makaon
11: wala na niya. Hormones, kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
8: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
27: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga Tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3Bio, pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
12: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
11: stock mga matamis, tinapay, pasta,
12: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
11: Isla nila D3Bio.
12: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga D3Bio ka, ang D3Bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3Bio ka.
11: Namiya jita, tubig lang ang tubig, tapos D3Bio. Mas dasig ka man.
12: Hindi ka mag-hypoglycemic.
13: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa D3Bio. Ang D3Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Para anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
11: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo mga virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3Bio.
12: Wow!
15: Right? D3Bio! D3Bio! D3Bio!
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio!
15: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats, mga buti ka! D3Bio! Health News! D3Bio! D3Bio! D3Bio! With VCO!
17: Ako si Ana, before problema, kung gida nga akong irregular nga regla, isa, labot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
15: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats, mga buti ka! D3Bio!
18: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal. Balang paminsaron ni Lula, bangod ina sa D3Bio.
15: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats, mga buti ka!
19: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
25: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
19: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
29: My family history ba na kamuusong diabetes?
30: Mag-TDX 500 ka!
29: Mataas ba na ang imo blood sugar?
30: Mag-TDX 500 ka na!
29: Mag-TDX 500!
30: Ang may powerful compound.
29: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
30: TDX 500!
29: Garantisado!
30: Epektibo!
29: Aramis TDX 500!
30: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
29: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
30: Masami nagkapangihi!
29: Masami ginauha!
30: Kasi may diabetes ka na!
29: Mag-TDX 500 na!
30: Ang TDX 500!
29: Ang may powerful full compact.
30: Nga nagapanubos
29: ang imo blood sugar.
30: TTX 500.
29: Garantisado.
30: TTX 500.
29: TTX Coffee Mix.
31: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
29: TTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
29: Mabaka butika.
15: Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
33: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
15: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
34: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
35: Mami, itigil ang drama.
36: Angeline?
35: May na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta

0: kaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
5: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mahigo ba na ang imo dugo?
12: DTX 500.
11: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masaligan.
12: DTX 500.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
11: D3 Bio.
12: Ang D3.
11: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
11: Yung may D3.
12: D3 Bio
11: with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3.
12: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
12: Yung may D3.
11: D3 Bio.
12: Babakal sa mga butika.
11: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Four Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Four Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Four Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always na gabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Taginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, agad ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi agad akon nga panit.
9: Salamat gid sa DTX.
5: DTX Beauty Soap. DTX
9: Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
5: Happy kanunay.
10: DTX 500.
5: Masaligan.
10: Epektibo.
5: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
10: Ikaw pala
5: ang may diabetes.
10: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
5: Yan ang kapanupo.
10: Kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
5: Masaligan.
10: Epektibo.
5: DTX 500.
10: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
10: D3 Bio.
5: Ang D3.
10: Yung may Physio.
5: Physio.
10: Yung may D3.
5: D3 Bio. With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
5: Ang D3.
10: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
10: Yung may D3.
5: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
10: D3 Bio.
15: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
5: Ang D3.
10: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
10: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
10: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
10: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
5: Happy kanunay.
10: DTX 500.
5: Masaligan.
10: Epektibo.
5: DTX 500.
10: Mahigo.
1: dugo bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
1: Masamit ka bala gina allergy?
7: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
7: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500!
1: Masalika DTX 500!
7: DTX Coffee Mix!
17: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
7: DTX Coffee Mix,
18: mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix,
18: mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310 after 1 week. Nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
18: Mabakang abutika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C.
18: Mabakang sa mga abutika.
0: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
23: FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
25: Ang oras sa Pilipinas, la 7:13 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
26: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
27: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Augero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
25: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Lunes, July 20, 2026. It's a sunny Monday morning. Dari sa sudad sang Iloilo, 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagata kita katahuran kortesiya sa managapamati sa radyo, nagalanto sa Facebook, sa TikTok at sa YouTube. Ilonggos abroad, Filipinos abroad. At sa managareview sa aton nga program, welcome sa Foro de los Pueblos. Sa kinandan kada aga, Lunes tubto Biyernes, Ted Augero, Francia.
27: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Augero, Francia, para sa Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
27: Foro de los Pueblos.
25: Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C, The Power Trio. Spain champion sa 2026 FIFA World Cup. Amerika naglunsar na naman sang bag-o nga pag-atake batok sa Iran. Canada ginaputos sang aso bangod sa wildfire. Pinoy Chief Engineer missing sa drone strike sa isa ka barko sa pungsod Ukraine. Kag pagkadlaw, may madamo nga binipiso sa lawas. Last 7:16 na sa aga sa Pilipinas, subong adlaw Lunes sa mga taga-sudad sang Iloilo ka magapadulong sa sudad ingaliti may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro Iloilo City Branch. 9:30 sa aga, tubtub 3:30 karon sa hapon sa diin na mayara inisang consultation. Ingaliti nga daan ninyo kay subong namo sa inatrangkaso, may mga lubong blang ilanat. So hindi nyo pag-take for granted ina. So kadpo ka mo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center subong adlaw para nga may idea ka mo kung anong ginabatsag nyo. Kag magtumarang adaan sang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Magaginikanan kabataan nyo parang healthy. Antes magpadulong sa eskwelan subong adlaw, inablos nyo da or apo, patumara Mighty C Syrup for Kids. Sa managayad isa katuig sa 15 anyos, mga dalagita kag solti rito.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
25: Alas 7:07 sa aga. What are you looking forward to this brand new week? Are you excited to face this brand new week, Ma'am Betty Solosyo, Sir Bebot? Ma'am Balsi, Ma'am Betty, huod noy i. Excited ay burubay may mabaton dumatamon nga UK pound. Abababa. What are your reasons to be excited for this week, Ma'am Laura Jean Barreta, Sir Lunito Barreta, dira sa Jelt Eatery, kay Mr. Golden Coco, Sir Gilbert Abunyawan de la Peña, and Ma'am Rosalia Bukay de la Peña sa Books Refreshment, dira sa Bulilao Mandoriao, Twin Factoran, Narda Villahermosa Factoran, sa Sitso Little Honeywise sa Cubay Haro, Sir Janice Rabia, Ma'am Ice Ahmad, Ma'am Nadeline Sautong, Ma'am Rosemary Agramon, what are your reasons to be excited for this week? Are you excited to face this brand new week? Or Ma'am Baka nga, amo, mangoda, libot-libot, sulit-sulit, balik-balik, eat, sleep, repeat. Kita nyo ng mga t-shirt, bla? Eat, sleep, repeat. Nabaka daw sulit-sulit, nothing new, no? Are you excited to face this brand new week? Ambali, si Ma'am Betty, alertness to the fullest mo. Alert siya, ambali niya, huod no eh. Nick John Lagunero, Kim Flora, Pastor Bobby Riman, kay Mami Mi. Are you excited to face this week? Mapa dapat niya makamuyo? Of course! Why is that so? Ma'am Raquel Gubatanga, hindi kailang bla na yung magkadlaw bla. No? We will set the mood and the mode for the whole week for this day. That is why I'm asking you a question this morning. Before anything else, before you kusmod to the big issues of the day. Ang pamangkot sumong ikaw taxi driver, kay Sir Aming, kay Sir Norberto Lapus sang Forbes Taxi, kay Sir Rino Alarilla sang Forbes Taxi, kapamati sila. Are you excited to face this brand new week? Are you excited or not, Ma'am Neldy, Sir June? Sir June Bidan, Ma'am Neldy, Paul Mones, Bidan, Mighty C Morning. Alas 7:09 na saga. Or are you excited to receive one of the 100 iPhone 17 by Ivana? May nakabato na dasang cellphone ni Ivana! Ma'am Annalina Grabante, Bambinga Sir, Noy Nilo Sir Bas. Nabato nyo doon niya iPhone Ibana na nagtag to si Ibana mo. Iban sa inyo doon, nagkuhan man kamo, nagpati man kamo dayon, pasarigan nyo buot nyo. Dodoy Altoveros, Remya Panes, Bambinga Sir. Nabato nyo ng iPhone 17 nga bagoling kay Ibana. Iban, grabigid mo, no? Grabigid nga paningkaras nila. Parang nagkuhan man, nagtype man, na nagmessage man kay Ibana. Kayo, nagpakagas sa iba na matao ita isa kagatos ka iPhone 17. Ang iPhone 17, latest na siya mo. Latest model na sa iPhone. Nga, kung sa ton, pinakamahal nga cellphone sa subong, ining iPhone, no? Helmer Felicidario. Kung ikaw ya, why pa sa cellphone, nagagusto mo sa iPhone, hindi ka magtangayo kay nanay or tatay mo, hindi ka magingos. Sa bailo nga iPhone, ipon ang anay, ipon. Tagalog blas ang tipon, bla? Tipon ang anay, tipon, hindi nga iPhone, anay. Kaya ka ba? Tong ka daw? Ay! Ambal ni Bambing, gasera niya. Ay! Oo. Di dapat lang, hindi ka mo magsarig. Mako mo isa kagatos. Pero kung lang taon mo, indirectly, ang gina-promote ni Inday nyo Ibana, actually si Ibana, may aluan giman ini, no? Si ang gina-promote niya ng Casino Plus. Ga-promote siya gambling. Di abinyon, lipay kita sina. Driya sa foro, ya, gapanindugan kita against gambling. Against all irregularities and immoralities. No? Mabakado, grabe kagitid. Hindi ah. Di sinabi yung manindugan, abini. Di ba? Tauan lang tako, noy. Why tako yung bakal? O, mo gani. May iPhone si Ma'am Bebiti mo. Ikaw, handom ka nga tauan kay ni Ibana. Abi, minimize your expectation or expect nothing at all. Siningambal ni Ibana nga, sige, comment na po kayo dito. Baka isa kayo sa 100 na makatanggap ng iPhone 17 latest model. Kaya mga tao, subong Ma'am Nilde, gusto nila ng iPhone. Gayom yung si Ma'am Nilde, bidano. Ma'am Nilde, how's life treating you right now? Are you better today than yesterday? Alas 7:22 na sa aga.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
25: Kaysa managhandom na nga ba si mag-message si Ibana, Ma'am Aricel, Ma'am Rose Cabang Alibagi, Ma'am Rose Maria Gramon, hindi na ka mo mag-laom. Manage your expectation or expect nothing at all. Kasi masasaktan lang po kayo eh, di ba Sir Paul? Manage your expectation. Makon mo nga isang gagatos, gakala, yabilog ga Pilipinas mo. Makon mo Sir Jun Bidan, Sir Boa Abilieto, managtag si Ibanaya. Kwan mo ning isang kagatos ka iPhone 17 mo. Alas 7:22 na sa aga.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
25: Ginanunsar ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rexlon Tingkatsalyan. Nga siguran, subong nga simana ang pagbalagtag sang uplift assistance ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. 7.5 million households ang magabinipiso sa programa nga tungaon sa tatlo ka grupo. Ang unang nga grupo, ang 3.5 million ka beneficiaries sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program 4Ps kag walang gutom program magabaton sang one-time 2,000 pesos nga ayuda. Ay kaduwa nga grupo, amo ang 2.5 million nga mga pigado kag near poor households nga natumod paagi sa 2024 Community-Based Monitoring System, CBMS, sang Philippine Statistics Authority kag Department of Economy, Planning and Development pero wala nalakip sa 4Ps kag walang gutom program. Lakip man sa programa ang 1.5 million ka low-income earners nga gin-identify sa social security system nga automatic makabaton sang 2,000 ka pesos kada bulan. Sumugod-subong nga Hulyo, tub-tub December, sa ila enrolled SSS disbursement account. Ginpahayag ni Secretary Rex Gatsalyan nga target sang DSWD nga mapanagtag ang dako nga portion sang uplift assistance antes magtakop ang bulan sang Hulyo.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
25: Na 7:24 sa aga, ang balitang ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
25: Sa ibang pang balita, masubuin niyo kay may isa ka Filipino chief engineer sa barko, missing asa subong. Matapos maigo sang drone strike ang barkong marine vessel Star Venture, MV Star Venture, saptang yara sa Pivdeni, Ukraine. Suno sa pamilya sang seaman nga si Jerry Bolo. Si Jerry Bolo, natabo ining paglupok malapit sa cabin sa opisyal. Samtang yara siya sa sulod. Nakaluwas naman ay ang mga kaupod nga crew. Sa karon limited kag wala pa mahimo ang full search and rescue operation bangod sa peligro sang padayon nga pag-atake sa lugar. Padayon man ang investigation sa insidente kag wala pa sang official nga report angot sa sitwasyon sang chief engineer.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
25: Napangayon o subong bulig ang pamilya Bolo kay asa subong missing ining Filipino chief engineer.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los
25: Pueblos. That's the risk that you have to take kung ikaw si Ferrer. Habi mo, bed of roses lang. Damo kita sa mga chief engineer or mga kapitan niya na istorya. Ha, mga may mga abyan kita to God be the glory good. Mga maayo, mga mabuot. Hindi, tikalon, no? Kaya ti daw na stereotype nga kung seaman gani, magpanao gani, iyatanan mo. Oh, nang padayaw-dayaw, hindi man tanan. Damo iya sa mga mabuot nga seaman, no? With exception, siguro sa iba niya nga, ti, pag-abot sa barangay, ala, patumbaya, lima kakanding, baka. Kaya ti daw gina-flaunt, gina-bala ang income. Kaya ti daw gina-flaunt income mo, kada sakay sa barkulot, kada lutaw, dako ang kita, and we salute sa ila, no? Because they're taking the risk also. Kay baloka, Pastor Gerardo Ismael, dera sa Full Gospel Christian Assembly sa San Miguel, Iloilo. Standby vlog. Hindi man nga bed of roses ang tanan nga kabuhi sang seafarer or seaman nga nanda naton. Pilagi dya ka kapitan gina na istorya ta. Mamaka kapitan, amo na ang pinakamataas ko, pisal sang barko, pinakadako man ang kita nila. Kada panahog nila milyon mo, no? Kada panahog nila milyon. Hambal sang isa sa mga kapitan nga ni istorya ta, magyated, sala laning pagpati sang tanan mo. Nga kung seaman, kaya daw matyagan mo, daw ay kanyang problema. Nga ara ako sa barko, gadalaga ng barko. I have questions in mind. Banya nga, why am I here? Nga rin ko di. So na makita mo lang, puro lang dagat. You can't still see the horizon. Nga bisan pintok na nabida nga building or barko. No? Di, may emptiness gapon. That money can't fill in. Kaya mo na may risgo. The same is true sa natabo ngayon sa buong kay Chief Engineer Jerry Bolo, matapos maigo sang drone strike ang ila barko nga ginasakyan dito sa Pungsod, Ukraine.
6: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
25: La 7:28 sa aga, we'll pause for a quick break. Magbalik ta. España, champion sa 2026 FIFA World Cup. What went the right for the new world champion sa football? And what went wrong sa defending champion ng Argentina ni Lionel Messi? Ti si Lamine Yamal, amoning fast-rising young football star sa patag sang football alin sa Espanya. May watch party dira kina sa Rose Memorial sa Old Rose Memorial dira sa CPU bla sa tubang sang Half Moon Drive, no? Grabe gid ang passion sa mga kabataan. Alas 7:28. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
9: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
6: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
25: Well, pause for a quick break. Magbalik ta. Report K5 Alira. Champion ang Spain. Ano ang analysis sang Philippine Ascals player nga si Coach Ayan Bayona Araneta sang Barotac Nuevo Iloilo. Kaiti ang football, the most popular sport sa bilog kalibutan, Pastor G. Ismael, may 3.5 to 4 billion fans. Kundi 8.3 billion ang population sa bilog kalibutan na Sir John Bidan, Ma'am Panik Pingason, Sir Ontoy. Sa 8.3 billion nga population, 3.5 to 4 billion ang fan sang patag sang hampanga football or soccer. 45 to 50% sang world's population are fans of the sport. Diri sa Pilipinas, 35% sang 117.7 million Filipinos ang sport ang fan man sang football. Magambag ka nga 35% sang 117 million nga population sa Pilipinas, Sir Steven Nerardino. 40 million ka mga Filipino, kapin pa managidad 45 years old, pa 54, ang mahilig sa patag sang football.
6: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
25: Na 7:30 sa aga, oras tulong sang Mighty C, magabalik ang Foro de los Pueblos.
11: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
12: Mabagat, sumagabuti ka.
13: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
14: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
13: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: D3 Bio.
16: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
12: Malakas, mga butika.
28: My family history ba na kamuusong diabetes?
29: Mag-TDX 500 ka.
28: Mataas bala ang imo blood sugar.
29: Mag DTX 500 ka na.
28: DTX 500
29: ang may powerful compound.
28: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
29: DTX 500
28: garantisado,
29: epektibo,
28: ara mismo.
29: DTX 500
28: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
29: Magalingin bala ang imo nga ulo.
28: Masami nagapangihi.
29: Masami ginauha.
28: Masi may diabetes ka na.
29: Mag DTX 500 na.
28: Ang DTX 500
29: ang may powerful compound.
28: Ganagapanubos
29: ang imo blood sugar.
28: DTX 500
29: garantisado,
28: DTX 500.
30: Cheers sa barkada nating
31: Night Shift!
30: OT!
31: Breadwinner!
30: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: DTX Coffee Mix!
32: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
33: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
5: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
34: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
35: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
28: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
36: Mabalik si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
5: Mighty.
12: Mabaka sa mga butika.

0: Sporbiotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre! Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kadragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
2: Galaw magputi,
5: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Extend Food Superman. Superman.
10: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man. No? Ilang sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ok gid ang akon man. No? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman. For men. Extend Food Superman for men.
11: Ako si Brid Domingo. Extend Fold Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Fold Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Fold Supplement for men. Epektibo gid.
9: Extend Fold Supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Gamayan ako nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. D3 Bio. With Visio.
13: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Oras, la 7:40 sa aga. This time check is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
1: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
3: Ma'am Betty, nagdaog ikaw sa promo ni Ivana. Diyada niya iPhone 17. Ma'am Bing's best day, nagdaog ka. Standby vlog, daog ka man, daog ka kay Gapamati ka mo sa puro. Managdag man kami di iPhone. iPhone 45. Ma'am Gingging Abilosa, daog ka. Daog ka kay naga D3 bio ka. Sir Odi Gallinero, Ma'am Erlinda Belete. Ma'am Laura, daog ka man. Rhea Inta Tano sa San Luis Ara. Daog ka, daog. Oo, gahuni daw no, iPhone 70, iPhone na yan, mabi nyo. Oo, gahuni ah. Abi ni Ibana, tanalam nagtag. Rosalba Rico Puerto. Ma'am Rosalba, daog ka man, iPhone 17. Hindi, iPhone 17, iPhone 46. To, Israel, to. Daog ka to, kanto. Dugangan tayo mo, iPhone to. iPhone 51. Kinapayhom ko lang, anay, subukan mga dugoon nga tagipusoon sang Argentina fans. Ay na perde sanda ha? Perde kontra sa Spain 1-0 gid. Ma'am Rose Maria Gramon, daog ka iPhone 99. Papa Bebot Soloso, daog ka man sero iPhone matibla. Are oh. Why de go niyo? Lobat do right. Nagdaog ka iPhone 59. Kaya nagapamati ka mo sa foro. Abi nyo sa iba na lang. Hindi. Why tayo angel ka pamati, Ma'am Rosalba? Ikaw, Timo, yung madaog kay ikaw, Timo, mati sa angel na katurog pa. Talaan nga nagapamati sa foro may iPhone. Maguro ka dinugok sila sa foro. Grabe nga ng discarte ni Ibana. No, galing kay indagay sang kuno man nagtag iPhone, Ma'am Nilde. Kay galikuan ng Casino Plus. O, balikan ko lang nani kay gadugo sobrang tagipusokan sa Argentina. Kay perde sila sa Spain. O, Pastor Bobby Riman, Sir Dan Calvo. Hindi nyo ko pagkadlawi managtag kita ng iPhone. Ang bakatid, 17. Bakan, yaitaota iPhone 39. Kadlaw, si Dok Dada yan. By the way, kung magpakudal ka mo kang ngipon niya, doon ka mo kay Dok Daday niyan sa Samba Garo. Si Kagawad Roy, parian pa, magkapamati, man kasi Ma'am Ludi Gulilaw. Ay nga gawin, tabi Sir Paul, please, subong aga kay what went wrong for Argentina and what went right for Spain? Si Coach Ayan, 744 pa man, bisan kadali lang. Kay may bago naman nga champion sa patagsang football. Ang defending champion, Argentina, 2022. Kaya Bernila, crowd favorite mo, no? Kag because of Lionel Messi, because he's very humble, no? He's very humble. Ti karon sa piyak tong grupo is Lamine Yamal man, no? Ti si Lamine Yamal, by the way, may trivia kita ko yung Lamine Yamal. Anong ngalan niyang ini? Din magalin ini? We have Philippine Ascals forward, Coach Ayan Bayona Araneta, anak itsang amigo ko nga si Manong Lorix, Manong Nono Araneta sa Barotac Nuevo. Kung noon ko si Manong Nono. Manong Nono, good morning. We have Coach Ayan. Coach Ayan, si K5 Ted, rin sa K5 News FM Iloilo. Mighty si morning, sir.
16: Sir Ted, may maga. Good morning, good morning.
3: Musta ka na kay Perdi ka? Perdi man ko. Amo ginang hampang tood, no?
16: No. Duway pa tanang pawana.
3: Duway ka pa? Na,
16: yeah, beautiful game football.
3: Oh. Duway pa mag-sink in sa imong na-perde ang Argentina?
16: No, wala pa. Pero kinanglag na bato nun.
3: Mugi na. Sa kabuhi, coach, ayan, may mga pagtilaw mo. May kadalagan, may kalutusan. Amo gini na, may matamis, may mapait, may ma-upload, klase, mga kwan na seasons of life mo. Ecclesiastes 3, ara na mo, there's a time and a season for everything. Pichin po na subong sang Spain, sila naman ma-champion na Coach Ayan, di ba? Oo.
16: Oo, wala, Sir Pedro, siyempre ko siya nga nabuhay kita sa era nga may mga legends nga, mga grabe ka-talented.
3: One of a kind.
16: May mga young and talented naman nga mga bagong henerasyon nga mabulos.
3: Correct. May kuan na may transition from Messi, from Diego Maradona, so now from Iniesta, from Ronaldinho, from Ronaldo, tapos may kuan na doon, subong may Messi. May Hurricane.
16: Mbappe,
3: o mga batao naman, hatay naman sa ilada kay ti. Ang generations come, generations go mo. Amo gimana bisan sa Bible amo na mo. So what went unatan, what went wrong for Argentina and what went right for Spain? Una kita, what went wrong for Argentina nga naperde sila, Coach Ayan?
16: Wala, una sa tanan na segment. Spain played more and much better football. Para sa ako ng why gid na contain sang Argentina ang ilang hampang ko ano ang sa umpisa tog lang ang balko bla kung nadumduman mo sa interview ko.
3: Oo.
16: Sino ang makakontrol sang mid-field line mo ang madaog. So amo gid ang natabo. So bali ang Argentina bre. Why sila from ang connection nila from mid-field line to up front nila sa striker, sa forward nila, wala. Kumbaga, zero. Pati ball possession nila, kumbaga, wala. Tula. Well, although nga compact ang ilang depensa, pero hindi sila ka-create chances. Mas madamo nga chances or madamo nga opportunity or wala sila sang pasa sa up front more on backpass.
3: Oo.
16: Amo na no end may mga chances and pero why nila din materialize. Kagamay. Gamay lang pero why pa nang daging ano. Amo na ang problema.
3: Kag na contain si Kwan, na contain
16: gado ang rotation sang bula mahinay.
3: Do hindi Argentina nga nakita naton sa semifinals against England and sa quarterfinals sa Coach Ayan ano? And Messi was contained no, na-contain si Messi.
16: Correct, na-contain gid nila si Messi. Kumbaga na-limit gid nila
3: na-limit
16: ang touches or ang receive sang bola ni Messi.
3: Kung siya
16: strong bala.
3: Oo.
16: Makabaton siya bola sa tunga or sa kilid, wala gid.
3: Oo. Kadaw isa lang tong attempt nila to the corner kick tapos oi paganito mga glove out pa tong sipa ni Messi.
16: Late na to. Oh.
3: Okay. So ti amo na mga factors sa lantaw mo kunya na perdi Argentina. How about sa Spain naman? They're young blood eh, with Lamine Yamal as 19 years old, the superstar nila.
16: Maliban sa bata, dagsig and kumbaga gutom. Well, halin sa umpisa, up to 120 minutes, yung control din nila ang hampang.
3: Wala yung nakapoy, no?
16: From midfield line to compactness of the defense, sa depensa, ginagin nila. And damo sila chances. Wala lang nila na ano lang doon. At ang nakakuha sila isa. Kumbaga, ang Argentina, to yan doon, nagahulat na lang ang maskuran sila.
3: Nagsagad na lang sa depensa. Amo tambag ani kay ni Buwa blan no si Buwa ako di man maributay kay Argentina man sa. Buko ti appear kita kay perdi kita nga duwa. Kamahawan mo lang ko kun sodto. Ti ambal niya nagsagad lang iya kay depensa yang Argentina. Singko do gini mo ni sing England sa semifinals sa Argentina. Subong sila man nagilog nga nagdepensa nang depensa daw ni sila yang nag opensa bla nagatake.
16: Kay amon na gani sa Ted kay hindi sila kabato sa midfield. Kumbaga, na-contain yun niya kag na-control yun sa screen ang midfield area. Every tanan nga second ball, kaya man Japon ka...
3: sa Spain.
16: Ang Spain ang nag-dictate sa tempo sa ngampang.
3: Coach Ayan, do you think ang pagkabataon sang Spain may labaw or may advance sang sa aged ng lineup sang Argentina?
16: Yes, isa-isa ka faktor. Makita mo naton nga once na mag-atake ang Spain sa Dalaganay, siya ka na si Don Pendigid sila sa mga bata.
3: Mm-hmm. Tiyan mo gimana, no?
16: Fresh legs, eh. Ang balon ka, ang kuunta nga, samtang nagatigulang ka, ang persa mo ara, pero nag-ano ginaya.
3: Oo.
16: Nag-hinay ka ginaya, nag-abago ginaya.
3: Correct. Mo, ano. Ang pacing mo, the spirit is willing, but the flesh is not mo. Diba? Gustohon mo pa, pero hasta ka na lang sa imo paminsaron, imo tikang ribit na at na wiget na duwak tikang. So, may 4 years nga bragging rights ang Spain. What's next? T20, 2030 naman ang next nga foot nga World Cup, ano? What's next for Spain and for the World Cup fans, Coach Ayan? Kay kinagin discuss ko nga sa 8.3 billion population sa kalibutan niya, mga 3.5 to 4 billion niya Philippine football fans dire sa Pilipinas, sa mga millions man ang nagabuang-buang sa football. What's next? Mga 40 million man yung mga Pilipino. What's next for the football fans sa bilog kakalibutan? Anong malauman naton sa pag-champion sang Spain ay ni Coach Ayan?
16: Una sa tran, certain football is evolving. Kumbaga, every World Cup, may bagtugin kita yung makita. May kumbaga, may excitement kindi per me. Well, as a football fan, amo man ay Japan nang ako nga ginabantayan.
3: Oo.
16: Because nga fans ko ya sa Argentina, well siguro Argentina will but well, bounce back stronger sa nasun nga pagka tuig.
3: Oo.
16: Well, sa balalaton na mo gani nga ang Spain is more nga mga mataon.
3: Oo.
16: So nasun nga tuig ba sa kita nga mas makon pagida sila. Pero certain ang nami sa nga football is very unpredictable ang ban nga teams.
3: Oo.
16: Kada mo damo wala sang teams naton nga nagsulod sa round of
3: 32 wala, 16.
16: Wala na predict sang iba.
3: Oo.
16: Or wala na ano nga masulod sila.
3: Oo.
16: And amoy na ang kanabion sang football.
3: Lionel Messi is retiring na, no? Siguro ni Dene Magampang, 39 yes, plus siguro, 4 na.
16: Oh, siguro wala na kita sang makita nga Lionel Messi, pero ay, may naman. Mga sasulit ko gani, certain, para ang mga bataon nga nagabulos.
3: Oo.
16: Nagapasaka.
3: Pareho sa tempo, so na ni Michael Jordan, tapos anak kita yung Michael Jordan, nagwa si LeBron, nagwa si Kobe, nagwa na subong siguro. Si Stephen Curry, tapos si Curry, may mga bago naman subong mga bataon naman mga kabataan, so that's life, eh, no? Nga ga-revolve na.
16: Siguro certain sa mga Messi fans will siguro football will never be the same para sa ila.
3: Yes, oh.
16: Pero ang naano ko gani is ang football is may ara nga mga bago nga mga young talented nga mga generation nga mga players.
3: Oo. Sa tiempo so na ni David Beckham nagihihi man to mga gwapa to kay David Beckham may porma naan. Ate, okay, sa po nag...
16: Oo. Sa po na pala, certain, doon sa ano-ano lang Jordan fan. Kapag kadula ni Jordan sa NBA, doon na
3: to. Oo. Kita mo, ang...
16: Same sa football, sir. Same na sa football, certain. Oo. Kadula si Messi. May pagka, ano na naman.
3: Malay naman, may kwa naman, ha? May Mbappe naman, tapos may Lamine Yamal naman.
16: Si Mbappe, era si damo pa.
3: Oo, damo pa. And, nanamian lang kita kay Kina, dito sa CPU, may watch party. Matukabataan mga babae, ha? Ga odyak mo pulaw sila bla tikay balo ka naman nga kita nga
16: central damo man niya naglantaw diri sa
3: Tamasak Arena
16: si Ari Bigani kag gina sa Ted si Vice Gob naglantaw
3: Vice Gob gidibuke
16: si Vice Gob mamlian Ari Bigani na sa amon
3: and congratulations sa Barotac LGU kag sa Dressing Your Sports Division as assistant head coach
16: Salamat gid kay siyempre sa amon ni Prolangga ang congressman si Dr. Burns
3: Deputy Speaker
16: si Mayor
3: kag ang balibong victory niya Spain is already scripted to win it has storyline anyway Coach Ayan wa na ko oras thank you gid for your time sir regards kay Manong Nono kay tatay mo thank you ha
16: salamat gid sir
3: God bless you until sir masunod naman ah thank you God bless. Ha.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
3: Coach Ayan Bayona Araneta, miyembro sang Philippine Ascals. La 7:55. This news is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: May family history ba na kamuhusong diabetes?
19: Mag-DTX 500 ka!
20: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-DTX 500 ka na!
20: DTX 500
19: ang may powerful compound
20: na nagapanubos ang imo blood sugar.
19: DTX 500 garantisado,
20: epektibo,
19: aramis. DTX 500
21: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
22: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalaan mo man kun ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
19: DTX 500
20: para sa matinlo nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo at

0: demand man nga pag-demand sang oxygen. So ang pinaka-kampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
1: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agad tigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
2: Hydroxyl radical.
1: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwani, imong panit. Mm. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano, layo ka sa balatian.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
2: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.